0: con evidenciando de su requinencia para el Seven Regional Laboratory alang sa imong chemical analysis samtang giandam na ang kaso batok sa mga suspect. Mato ni Lee Alcantara, information officer sa PDS 7, nga sa kabuan nilang nagipaubos sa case build-up ang drug den sa ermita. Gingo makabaligya ang nagparagan sa drug den og 5 na tunas sa 10 grams nga siya bumatag simana samtang si Jerry sa mambaling makabaligya sa batol pa kini og 300 na tunas sa 500 grams nga siya bumatag simana. Ang mga suspect na nasa kustudiya sa buhatan sa PDS 7. Kasama mo sa PDA 7, ang inyong radyo man, Arlo sa Mantiri YHP, Tatak Aramen.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Ino matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
3: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
6: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
4: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
6: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong ug kuha naa nang kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
12: Atong dawato na ato ang sports update gikan sa ato international boxing judge ug sports analyst nga si kasamang radio man Edward Liga. Sir Edward, may buntag.
13: Maing buntag kasamang Marisa, kining atong balita sa sports gihapon kanyo sa DTX 500. Pila ka minuto gikan karon magsugod na ang duwa tali ni kanhiya Tokyo Olympics gold medal champion no sa single sa tennis nga si Belinda Bencic no kontra ni Alex Iala kainumduman nga miabanti sa round of 16 si Iala humaniya gipildi no ang Wimbledon na champion nga si Cathy McNally unya kining si Bencic no usasab kini sa mga gitawag nato og ngilig nga magdudua sa tennis tungod kay number 4 kini sa ranking at the same time matod ni Iala nalipay siya og excited kaayo sa maong match nila ni Bencic tungod kay iya kini nga nakita mismo no sa duwa ini og nahimo nga gold medalist mismo no sa Olympics karon nga mag-abot sila sa National Bank Toronto Open naning maninguha si Alex nga iya kini nga mapilde kay numduman nga ana sa winning streak ang tennis sensation no og bag-o lang usab kini nahimo nga kampion apan dili kini basta-basta nga player kini si Bencic nga 29 anyos nga taga Switzerland tungod kay usa kini naagyod no sa gitawag nato og maayong tennis player sa tibuok kalibutan. Arita sa boxing nagpaabot na lang no si pambansang kamaong Manny Pacquiao kung ang sa resulta no sa ilang ongoing negotiation sa kampo ni Herbunta da Tanka Davis no kung maubag yun kini iyang makontra sa dili pa musira ang tuig 26 no matod pa ni Pacman gawas ni Tank Davis ilapsang gi-consider si Liam Paro no nga mao ya champion sa welterweight division sa IBF si Tank Davis wala pa ipildig usa kini sa pinakadagag back boxing fans sa tibuok kalibutan. Ang ilan na lang gipaabot ang premyo, ikaduha ang unsa mangyud ang timbang nga pag-aawayan, muskaya ba nga musaka ngadto sa welterweight division si Davis o di kaya kay kung si Pacquiao ang murido sa iyang timbang muraga tili pud niya kaya na tungod kaya sa kuan idad-idaran na og maglisod na kini pagpalik dito sa 140 pounds nga posible si nga maura po'y kaya ni Davis tungod kay champion kini sa lightweight division.

0: klasing karong tuiga. Kini nga itong balita sa sports, gatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500, adunay superior antioxidants nga mao'y nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals muresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon na dunay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ limpyuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto og sikreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Amen!
1: Nagang salamat, Sir Edward Ligas, sa imuhang sports update. Kita maglangay, arin na ta sa tuang winner sa tuang answer to win promo karong mga orasa. Ato pa utana kung sa ang dakong sporting event nga gipaygayon sa dakbayan sa Lapu-Lapu kagahapong adlaw. Dunay mga pipila ka mga daan ang gisira. Kay ang maong lihukan abot man diri sa boundary sa dakbayan sa Sugbo ug Talisay. Nga do na sa bitoy kausaban kay tungod sa kakusog hangin, baod kaayo. Gipamubo ang swim course sa age group. Pero ang professional nga category, professional athletes, pabilin nga 1.9 kilometers. Ang age group, 1 kilometer na lang. Pwede sablali, no? Kay Baud man. Bauron ang dagat. Pero fight gihapon ang mga atleta. Una ato sila i-congratulate tanan, mga nisalmot nga mga triathletes sa maong kalihukan. Mauna ni ang tubag! Ang tubag mga kasama, Ironman 70.3. Di Ironman 70.3, Lapu-Lapu. Mauna yung mga tubag. Ang atong swerteng mananaog, nakapili na ta. Ato nang i-verify, naka-follow sa ato ang promo mechanics. Naka-follow sa ato ang mga official Facebook pages, DYHP, RMN Cebu. Attorney Rufil Fernandez Banyo. Naka-like o naka-share sa itong Facebook Live karong mga orasa. Ha, simple na kayo mga mechanics. Niya, kay bawa mo sa saktong tubag. O, tubag na yun. Ha. Ang iyan tubag, Ironman 70.3. Congratulations nga to kang Irene Curay. Irene Curay, yun niya, naaydang sa iyahang Facebook page. Lihog ko og message ato ang official Facebook page ng DYHP RMN Cebu. Chat dito, ma'am. Chat imuhang kompletong pangano og GCash number. Aron makadawat kasi mong premyo, 200 pesos GCash. At ang ito ang dugang mga hugna ha, sa atong answer to win promo. Sa ubang mga tulumanon o programa sa DYHP. At ang iyan, pagbalik sa ni Radio Man Benji Tanghian, alang sa dugang mga komentaryo o mga issue. Standby! Oras, alas 8:10 na.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid di ay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata, mas kalma

0: sigurado ko og mas klaro na akong pananaw sa iBerry na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: Gigutom na ba?

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo o kiningbahina, hatod ka na to sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang ang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Kulonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
0: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Makasama, pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait, kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil, may muhatag o kahupayan sa atong mga giantos, nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan alamok, dili makaduol, o dili makapaak ang sakit nga dingge malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma, o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling!
2: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
3: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card.
4: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment. Ang Unilab Quality Alaga, gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man, Aida De La Cruz Nampos, ang atong medical expert. Paminaw og appeal sa hisgutan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw ug paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime. Pila, pila.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
6: Kailangan ko mag-withdraw.
7: Himala, may BPI dito.
8: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
7: Isang Himala.
9: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
10: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Straight to the point.
12: Ato ang atak na alas 8:18 na sa kabuntagon. Mayong buntag mga kasama. No? Ato ang mga sukindig paminaw na minaw karong mga orasa. O ni sa ngalan ni Attorney Rufil na Fernandez Banyok gamaoy atong regular anchor karubuntaga. Ako inyong kasamtangan nga makauban. Radio Man Benji Tanghian mga kasama. No? Tunay importante kayo yun. Emergency nga gi-asikaso. Karong nga mga orasa si Attorney Rufil. Muna nga kita maoy mag-tiwas no? Sa iyaha nga programa mga kasama. Karong adlaw nga Lunes. Ato ang mga kaigsunan to mga pinanggantig paminaw. Onya may buntag ninyo diyan tanan ha. Mabugnaon na kabuntagon. Mabugnaon na kabuntagon. Ato ang mga kaigsunan. Usab diris kabisay ag Mindanao. Usab dito sa gawa sa nasod. Ang mga naminaw na to pinagi sa tuang Sibya sa YouTube. O sa tuang Facebook page sa mga kasama.
11: Straight to the point.
12: Okay, Oni, kumusta mong tanan? Diyay ha, ito mga kegsuna, manginauta nga naara mo sa kadasi, kapis kay kamaya, karubuntaga. Nining atong unang adlaw makasamas pagsugod sa simana, mga kasama. Oni, ato asa nga kanana ang dunay breaking news mga sukindig paminaw. Tungod kay karong adlaw ang ika-14 unta ka hearing no sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte apan gi-anunsyo kini sa impeachment court ang walay mahitabo nga impeachment trial karong adlaw. Tungod kay dili maayo ang panahon na dito sa Luzon. Nganuman hapit na mo abot dito sa Malacañang ang baha. Hasta mga sukindig paminaw ang Senado. Ang Senado, ang Malacañang, o ang Congress kasamangki. Murag ang baha mga sukindig paminaw mo. Adto na gyud dito nila. Suugma. Kay tungod ni sa daotang panahon na usab nga na sinati dito sa Luzon, ingon man usab magkasama ang asking pagbaha dito, no? Gahapon, itong adlong Sabado. Tungyong Sabado, Domingo, then gahapon, ya karon na medyo lain sa pampanahon dito.

0: Is ato medyo akilho mga tuang kuan sa mga tuang panahon wa pamapakita tong haring adlaw usab diri sa Dakbaya Sugbo mga sukindig paminaw. So why session sab ang kamara o gasinado karong adlaw kansilado mga sukindig paminaw. At least ato ang mga congressman adunay makamiting-miting, makakapi-kapi sila dito, makakita sila witness sa competent nga i-presentar sa prosecution ug mang adlaw. So, why kwan ha? Why impeachment trial? Nag-atang tata mga sukindig paminaw kay ka-14 ka-adlaw god karon. Sa impeachment trial, unta sa impeachment, article of impeachment, batok ni Vice President Sara Duterte, pero wala nilagi kwan. Mabot eh dito sa kwan yun, sa kwan sa Senado. Pero mas mayo unta og mag-hearing sila. Mas mayo unta mag-hearing sila kay para nga ilang matagamtaman, unsa kaliso di ay, kanang naa nga muubog kas baha kas mangki. Atong pasulayon ato ang mga senador, ato ang mga congressman, pasulayon na itong ubog anong baha. Pasulayon, labi na mga malita nga mga congressman diha. pasulayon na itong ubog anong baha o lalimba. Kaya ito makaigsuunan in taon nga mga katong mga lugar nga dili kay bahaanon nakatagamtam nagbaha mga sukindig paminaw di man gyud lalim dili sayo na ato mga congressman paubugon sa nato sila imani sila katagamtam kay tuwa manis mga high end subdivision nindot kay mga subdivision mga sukindig paminaw nindot kayo nga mga balay mena nga mas mayo lang magkuan mo ayaw mo cancel diha ha dito mo aron nga makatagamtam og unsa nang baha di ay pero ato sa nga dawaton ang atoa nga dugang winners sa karong buntaga mga sukindig paminaw aron sa tas to ang mga winners ha mga nasakpan nga naminaw sa DYHP busa ka dawat nagpahalipay agikan sa DYHP naka standby karon asi kasamang Lailin Rabanis Arigadas kasamang Lailin kinsa nindugang winners nato karong buntaga DYHP
1: Ottoman Report. Mayong buntag ka sa mga regiment venture, mayong buntag sa tanang suking tigpaminaw na itong stasyon, DYHP. Live dito karon sa Cebu City North District, nila na sa maswerte ni Makadawat sa itong mga pahalipay, nga bugas o chorizo! Isip pa salamat silang kanunay kong suporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Miriam Jate, Flor Fuentes, Wilma Chatoros, Lolita Granada, Nida Ligatan, Gauti Blanco, Dolores Elsa Diablo, Yonila Amigable, o Daging Lion! O karanong sa ikasingi din yan sa DYHP!
0: Yehey! Abe sige nay, exercise sa tas kabuntago nay. Abe sayaw sa ta mga nanay, ha? Straight to the point, wala liko-liko, balita klaro. Abe sige nay, sayawan sa nato nay. Paglangay, kasi ato ni Rufil Banyok na'y nagbantay. Ato mga nanay, be sige, kana be. Ama kasama Julius Balile, be. Akin, nara, oh. Sugod na ang aksyon. Alas 6, kapasingot sa kabuntagon. Radyo mo andar, subo ready sa impormasyon. Politika, balita, sayaw.

Ah, nanay, oh, bisan o ka nang naang idara na nanay, pero... Aha. Mas maayo demo kay nanay.

0: Sige na, exercise sa kabuntagon, ha? Aron panington ta, ha? Oo. Oh. Straight to the point, walay liku-liku, balita klaro, walay libog-liku. Ah, sayaw yun, oh. Oh. Ayaw na paglangay, kay si Atty. Rufil Banyo kay nagbantay. Astang nindot ang sayaw. Ah. Ah, de ka rin nakamaroon, oh. Oh, may po mo, oh, mayo po diay mo. Oh, sus, buti po mo kiay diay. Ah, okay, salamat kayo, kasamang Julius Balili, kasamang Idol B. Kasamang Laylin Dabani Sariganas. Og sa tuang mga winners, ha, karong buntaga. Salamat kayo ninyo, ha, sa tuang mga naminaw, busa nasakpa na, ha, nakadawat na. Og pahalipay, ha, puti ninduta ligre kay makasama, no? Amo na paminaw lang yung mga kanunay, ha, sa tuang mga programa, there is DYHP Arimen Cebu. Okay, so baliktan, no, karong taon makasama human lamang sa mga importante kayo. Ito yung sigutan, yung mga sigutan sa pagbalik lang, ha, kanitan sa kayo, ha. Alas 8:27 na sa buntag.
1: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
2: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
2: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
4: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
5: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang Iberry.
7: Mas klaro na ba bisan gabii?
6: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa Iberry.
8: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang Iberry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalaga pa lang ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gawas sa mga ulam.
10: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Straight to the point.
3: Ato ang attack na alas 8:30 na sa kabuntagon. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
2: Straight to the point.
3: Anya sa tuang mga keksunan to mga naminaw sa garon. Adya silang radio sa Facebook na to og sa tuang o diri sa Facebook nga ikwan lang kana palihog lang ta og share sad. Sa tuang live mga sukindig paminaw. Ato ang Facebook live sa mga kana na ang nagtanaw sa tuang live karon. Kay ato ning kanang na ang i-shout out no kanito ang mga nagpa-shout out sad karon ha karong tataod mga sukindig paminaw ha. Onya ato sang kuno ni kay kanang na ang nakuan di ay na-cancel di ay mga sukindig paminaw ang ilahang trial no sa impeachment karong adlaw nindot man unta to kay kanang na nga aron nga aron nga duna na putay hisgutan unta unyang gabi ba baka ugma mga suki ni paminaw oni wala di ay makwan na dili nila idayon karon ha tungod sa kaning ni anda utang panahon didto hadlok tingali sila nga mga basa ang ilahang mga dekorbata na tong mga senador o kaning ni ang mga congressman. Hadlok sila mabasa o niya hadlok tingali mapiksan ang ilahang mga kanang nindot kaayo nga mga sapatos, mga sanda. So muna nga hadlok kayo sila de, hadlok kayo mapiksan ka sa mangi ang mga apan ukiran nila tingali o gato ang makaigsuunan na nga anod sa baha, ang mga balay gibanla sa baha. Nganuman, mas giuna pa man nila good kanini ang impeachment kay kaning sa pagpangita sa mga angayan mga sukindig paminawong singlon nining nakadawat sa flood control nga iskandalo diri sa ato ang naso.
2: Straight to the point.
3: Bastilan ba yung tao nini oy. Pero ato asa nga i-check si Radio Man Paul Lauro ay kadi amay mag-amahan nga nagbutor siklo na disgrasya. Uy, sa maning kalaki ha. Ato ning i-check. Yes, Radio Man Paul. Unsa mahitabua ka sa man Paul?
2: D-D-D-D-Y-H-P. Araman Report.
4: Kamang Ginji, dili ni Maydool sa Pardo Church o sa Pardo Fire Substation na itabo, no? Ang itabo ani, ang kining ang mga anak ka ang kasi nining motor kasi ang hapit magdumbol sa gisunda nilang sakyalan sa kalit nilang pag-break napumba sila o nangaangol ni silang duha sa mga PG. Ito paminaw na ato nga coverage kaganiya dito sa area sa iyong coverage sa mga PG. Paliyo ko sa Queen.
3: Aha, ito paminaw na, okay?
5: Sa buong
1: Di sila tapit na bunal. Before sa pedestrian.
5: Ano ang itabog ng pedestrian?
1: Oh. Tumatay ang ingwa na ini tabog ya. Ano po na nila, nihunog kalit. Lihay nila. Sumbas.
6: So mo na mga sama, no?
7: Ang tawag na to na gamay nga aksidente. Padong og Cebu City sila before sa Pardo Church, no? So timanan ni sila mga pangos og sabad ang naangko na ni mamahag na atong medical team sa BEP sa Pardo Fire Substation ay i-apply of first aid ailing duwak mamahag anak na sama ng tao. O na itong exclusive report kasama ang PJ live there is area ako yung kasama ang Radyo Man Pulauro.
4: Tumasok kasama ang PJ ha, atong exclusive report ko sa gani ha, ato na lang di tira sa atong oras na pagbalik na limo, no? So, pero totoo pa lang hindi, napatoy gitinitrit din rin sa may Anatalyo Bakanso, abin niya kayo na yung shooting incident karong sa iyong buntag, ato nang dipalawak sa kasama ang bigi, sa nang dipusil, may loro ba?
3: Uy!
4: City and News pa nang dipusil sa mga bigi. Sige ako na kasama ang bigi, update.
3: Pero katong imong gi-interview ganiya kasama po, unsam to yung giingon niya gi-vlog? Unsa to, vlog?
4: Unsa gi-vlog?
3: Kanini ang katong gi-interview ang Lucky ba?
4: Na-block sila, na-block sila sa Kenanda.
3: Ah, na-block sila.
4: Ngunong ang kalit, patong nakatumba sila sa magbindi.
3: Ah, okay, okay.
4: Accident. At tanto niya, na-blockan siya sa niyong kalit sa Kenan. Tanto niya lihay, natumba na siya. Mautong haita mo atong motor na ang angkas niya, amahag anak na naangol in town sa magbindi. Dato sila sa ambulance sa ambulansa inayawan inayawan mo ini respond ya to pinasangan ambulansa pinasangan mo ini sa ato nila sa kampalanan sa mga binje, no? Dinaran to ilang mga panos sa ginog pero dito sa mga binje nagdagom-dagom na diris gawas sa inyong rasa at pala yun sa himo ron sa atong mga pag-respond sa mga alarma atong ipalawap kining pinakaawahiron niya shooting incident sa usa ka barangay din sa Dakbayan, Subo. At pati napita kayo mo, pinitrate ako sa crime scene sa mga linggi para tatawad sa akong pagbalik. Ako yung kasamang Radyo Man Pulauro, BYHT, Tapak, RNN.
3: Okay, salamat Radyo Man Pulauro sa imuhang report. So muna ang hinahinay lang yun, no? Labi na kay, labi na og basa-basa ato ang mga kadalanan, no? So muna ang ay nahinay lang makasama po sa pagbiyahe, no? Og sa pagmaneho, labi na kaning ni ang mga motor nga pananglitan dali kayong makuan ba. Dali kayong ma sarasay og mapingki lagamay mga sukindig paminaw, ha. Oh, muna nga pero kato mga nanagiag mga sakyanan o kaning ni ang kuan, ha, di po da kanang naang di po magpakusog, no? Di po magpalabi. Okay, so ato ang pagtaga doon mga sukindig paminaw o niya ang atong Sabado, Sabados gabi nakakuana, nakagawas na mga sukindig paminaw kadtong tuang mga ex-marines nga gipandakop tungod kay na lutsan sila og warrant of arrest. O niya ang upat ka mga katong upat mga sukindig paminaw nga nibali, katong upat nga mga nibali, di nga man to Australianis nga ilahang i-withdraw ang ilang ipasakang kaso atong upat. Kanya nagpasalamat kuno mga sukindig paminaw Australianis, nagpasalamat Australianis nga ni-withdraw ang upat. O niya, nagpasalamat po kuno si Senador Irwin Tulfo, ha? Nga ni-withdraw mga sukindig paminaw ang gatonto ang upat ka mga ex-marines. Ha? Nga ni-bakwe sa ilaha nga mga kanang naang testimonya. Ha? Batok sa ilahang mag-i-deliveras kwarta. O niya, tingali, kanang naang ningoman siya nga doon na pakunoy lain nga mga musunod. Ang makauban niya, pero itong tanahon, o panang litag, naabag yung tinuoy mga musunod. Pero muna nga, Ang uban, ningon mang uban nga ak, sa among bahin, nagato mga na-interview lang ba, way labot sa mga na-interview. Ningon sila sa among bahin, dili mimo, kanang naang mo withdraw. At tanaw na to ning upat ha, kaya di ay mga na, kani mga nagmask man eh. Kani mga nagmask kasamang kay, pero nakuha na tong mga dagway, ano eh. Kani mga nagmask, ha? Namo man eh, gamask sila, gapa-interview sila sa GMA. Gipa-interview sila, unya, gamas. Pero ato, gipo, sakpan, gipon, kuha, gipon ilang litrato, ano? kadiyotan sa, kadiyotan, sanbay lang sa mga kasama, ha? Alas 8:40 na sabuntag.
8: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
9: Man, kita mo bang nakikita ko?
10: Oo nga! Kitang-kita!

0: kitang-kita.
1: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Wala kaboy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
5: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
4: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
7: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
8: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
11: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
12: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikid computer.
13: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
11: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka puyon ang akong mata.
12: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
13: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
14: Available na sa Mercury o mga suking butika.
15: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
17: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
16: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
18: Mommy, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan unsaon nimo og kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Resttime Drops. Resttime ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Resttime to the rescue. Simeticon is the generic name of Resttime. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang kinis na niya?
20: In fairness, nag-glow up.
19: May budget?

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Straight to the point.
8: Ato ang attack na alas 8:47 na sa Kabuntago. Balik ta makasama dire sa to ang pagkulo kabildo karong buntaga.
7: Straight to the point.
8: Oni ato ning hatagag pagtagad sad baksukin dig paminaw kay kanang na ang dito sa kauluhan habagat ang miigo dito no kasamang mari. Oh habagat ang miigo pag Sabado, pag Domingo. Oni ang resulta mga sukin dig paminaw. Grabe sa ilang baha dito, uy. Ha? Grabe sa ilang baha dito. Paghuman mga sukindig paminaw sa bagyong Luis, doon ay bagyong Maymay. Ha? Dayong nisunod mga sukindig paminaw ng habagat. Ipakusog ang habagat sa duha ka mga bagyo. Pariyurang po dinis ato, ba nga? Ang gapaulan ato mga niagi mga simana, kusog sa kayotag baha diri nga nasinati tungod sa habagat. Ha? So muna nga, gikan ni Risugbo, dito sa Mindanao, dayon dito mga sukindig paminaw sa kauluhan, murag ang baha, kaingon ang baha nga, wa magid Manila tagda, ang flood control, wa magyod tagda, bi magpaduol, ta dito sa Malacanang. magpaduol, ta dito sa mga congressman, magpaduol, ta dito sa mga senador, so muna nga, saro og, Saro og dili sila maiko gani pero wala lang unta nila gi postpone ba ang impeachment karon para nga pananglitag bahaan magaling sila dito aron makatilaw sila og ubog sa baha makatilaw sila daghan kay mga nanglutaw ang mga basura at least makakuan sila ba makatilaw sila makasuway sila nga maunay gibati sa tuang nga makaigsuonan nga mga ordinaryong mga Pilipino nga nagpuyo mga sukindig paminaw diri sa kanang na ang daplis mga kasapaan na adaplin sa kanan sa mga squatter nga grabe na ang baha nga nisud sa balay aron makatilaw sad sila ha aron nga ilaha mismo nga ma kana bang matuki mahatagag solusyon ha kining ni amang problema ha kay naunsa ba nga kanang na ang ilaman mga sukindig paminaw karon nga na ilaha mang i-cancel kay asa man sila nga hadlok lay baha day hadlok mo baha unya gipang ha gipang is ganang gipang ismiring hoy ninyo ng budget flood control. So walay kwandron walay impeachment trial ha day tanawa to kuno tanaw ning kanini ang mga baha dito kagahapon o gani adtong kagahapon dayong ni adto mga sukindig paminaw nga adlaw nga Sabado dito sa kananaang sa kauluhan dito ni sa may Pasig dito ni sa may Pasig at least kanang naang dito ni mga sukindig paminaw sus tanawa paste murahag kanang naang muraha mga sukindig paminaw og murag barkong ni agi sus tanawan to. Oh, kani mo, oy, sus. Oh, grabe naman yung tubiga. Oy, sa may asa to ni Dapit kisang mang names. Ha, tanawa, oh. Taga-abaga ang tubig. Sus, grabe, ha. Tanawa ng tubig na taga-abaga dito sa kauluhan. Kunting pagkataasa sa tubig, paranyaki ni. Ha? Oh, dito sa paranyaki, mga sukindig paminaw, ang tubig taga-abaga. Ha, tanawa, oh. Onya gahilmit ning usa kay rider ning moto. Subscribing tubig gaw. Ang kuyaw manggod balitag mo dako ang baha, mutaas ang tubig kaning magabi kay matud ang mga tao ba. Oh, tanawang tubig. Oh, dito ni sa Paraniaki City.
3: Nakadami ka?
8: Oh, sus, grabe yung tubig. Nasunan ka na, oh, nga. Abot sa abaga. Ha? Abot sa abaga ang tubig sa dagkong tao. Tagas nga tao.
3: Oh.
8: Oh, gadala na lang siya o kanang galon, ha? Kanamot na nagtubig ba kanang blue nga, ha? Galon kay bulahag, pananglitag, balapawan. No. Kalutaw-lutaw ra siya, oh. Sus, grabihan tubiga, oh. Hapit na po tagilapaw. Ha? Tanawa ang... kari usa. Yan po lang video, oh. Okay, sayaw-sayawan lang tatay, oh. Ha? Ano ba ito kamang names, be? Ikon ko na ito. Ibalik ko na ito gamay, be. Nakato nagsayaw ba? Ha? Sa tatay. Oh, kani sa may... Kuani? San Mateo Rizal? Ha? Uyawa sa kuan dito. At least, ang kanini ang makakita ato ang mga senador, mga congressman, hasta ang taga Malacanang, siya rin magpabuta-buta, gepon mo ah. Oh, tanawa ha? Kana, diha na magina, dool na magina ninyo diha. Ha? Dool na magina niyo diha sa... Sus, ang ganda ang ganda. Oh, kani dito sa Muntinlupa. Sus. Oh, tanawa, oh. Muraha, o kanan ang murag dagat sa SRP. Pagkalaparas tubig.
9: Ano yun, eh? Ini-inig
8: doon. Lapad kayo, mga sukindig paminaw, ang...
10: So, delikado, nam. Delikado din yan. Kaya kailangan kapit ka talaga kasi maglalaglaga dyan. Bunungan ka pa.
8: Oh, unsa man, eh. Agidala sila sa kuan. Agi pang rescue.
10: Kumaka sa buong ini. Kaya lang dito...
8: Oh, tanawa ni baha dito. Asa... Una nga, mas mayo na nga mag-video, i-post yun diha para nga makakita inyong congressman, makakita ang Malacanang, ha?
10: Diga nga, abutin ang kantuhod.
8: Aron nga, kuan ba? Aron nga unta maka aron makonsensya ang Malacanang sa giingon niya mahiya naman kayo. Nakaro kisa may mahiya aneron. Hantod garo wa magyapon masulbad ni problemas baha mga sukindig paminaw. Oh. Oh, dito sa tagig, maupo dito sa tagig, ha? Puti pong tasas tubig. Mhm. Mm. Oh. Sus, na no, mga kanang na ang sitwasyon mga sukindig paminaw dito taon sa kauluhan. Ah, so nang kanang tubig puti taasa. Oh, nang hadlok ang mga senador kay basiog, ha? Basiog makaubog sila nang naang baha. Ha?
10: Nasa mga atong camera.
8: Ah, kani lain po ning lugar. Sus, bihas tubig, uy. Oh, so kani, tanawa ni ang kuan ani food.

0: Oh, so wapagan ni bagyo ha. Way mga kuwan ay wapay mga bagyong kusog. Habagat paning ni ang ni igo mga sukindi paminaw dito sa kanang na ang kauluhan.
1: Nako. Dani.
0: No, sus. Di ay ni pugos gyud nga prime mover mga sukindi paminaw ha. Di ay ni pugos sus. Kani mo ay grabe ka, taas sa tubig, oh. Ha, sunang kani abot sa kuan ko, oh. Abot siyang abaga. Ha, unya kanin tawhana, taas unin tawhana. Taas nga tao niya.

Grabe, taas sa stuan. Uy, tubig. Uy. Oh. Saro o gatua nga mga congressman, ana. Ha? Saro gato mga senador. Kani, gihapoy. Ha? Ilaha, gihapon ng tanang igor sila mo. Tanaw, ani. Di sila mag-imbisigar sa flood control. Galing kay karon ang gikuptan na komite ni Irwin Tulfo, mga sukindig pamina. Wa naman. Yan naman gihatag sa ombudsman. Ha? Yan naman gihatag sa ombudsman. Di, wa na tay. Kwan na ni, wa tay paglaom nga ma-imbestigaran ni sa Blue Ribbon Committee kining flood control. Kay si Irwin Tulfo, wa naman. Ha? Giyan man gihatag sa ombudsman. Abot, unsay na kao ni Irwin Tulfo nga siya man ta mo'y chairman sa Blue Ribbon Committee, iya man noong gitugyan tanan dito sa ombudsman.

0: So mo na makasama ang kuana, ang kanang na ang sitwasyon dito. Pipila lamang na ka mga video pa lang. Ha? So pipila pa lang ni ka mga video nga atua nga nakita. Nga ingon ana sab ang problema dito sa kaulohan. Ha? Onya dito, daghan man dito nga mga lalawigan, mga lungsod, mga sudad, nga apil pod nga gibahaan. Oh, so muna nga, ang mga tao, noon dili man ni kanang na ang kaning baha, dili man diris ato rasugbo bisan asa man. Pero mo lagi na nga dunay may dakong kwarta god nga gibutang diha. Dunay dako nga budget sa gobyerno nga gibutang mga sukindig paminos flood control unya. Ngano man nga ang atuang gobyerno inay nga kini maoy apilon sa pagtutok sa pagimbestigar. Wa man nila kanang na ang tutuki og maayo. Sumuna nga ang Blue Ribbon Committee makasabot na gyud ta. Makasabot ang mga tao nga ang Blue Ribbon Committee ngano nga gihingusgan gyud sa mga senador nga naapi kanang na ang mga senador ba nga ingno nato di ang mga sukindig paminos majority karon. Naghulas gyud sila nga mailog nila gikan ni Senador Alan Peter Cayetano. Dito ni Senador Marcolita nakasabutan nganong gipapresos Marcolita. Nganong gipa ilang dayong gipailisan si Senador Alan Peter Cayetano. Ngano man ang direction sa leadership ni Senador Alan Peter Cayetano mao ang pag-imbestigar sa flood control. Mo bitaw to nga paglingkod ni Senador Alan Peter Cayetano. Dali dayon nga giumol ang Blue Ribbon Committee gihatag sang igsuon o gihatag ni Senador Marcolita. Di paspas kayo, gipatawag dayon ang 18 Marines. 18 ex-Marines, mga sukindig paminaw sa Blue Ribbon Committee. Daghan nga mga ngalan, apil di ay dito kuno, si Erwin Tulfo nga nakadawat sa og kwarta. gipasangin lang si Senador Erwin Tulfo nga nakadawat og malita. Nan karon kung ikaw pasangin lang ka, unya ikaw mo'y chairman sa Blue Ribbon Committee, banay pa, imuha silang balikog patawag. Pangitaan nimo mga ebidensya kung unsa ka tinuod, ipakita nimo sa mga tao, limpyuhan nimo ang imong pangan, pinaagis pagpatawag nila. Okay, asa man, nade mo yung mga ebidensya, ipatawag diri. Wa man siya kapatawag. Sa ato pa, nakaingo mga tao nga tinuod, gadagway kay Hilo Mas Erwin Tulfo. Ang sa flood control karon, ang investigasyon sa flood control nga ato untang malauman nga diha mga sukindig paminaw sa Blue Ribbon Committee mapaimbestigaran us dayong maimbestigaran pud sa ombudsman. Okay unta to kay may manen sa Blue Ribbon Committee gud kay makita na to ba? Makita sa publiko, makita apan wa na. Si Senador Alan Peter Cayetano siya maoy nahimong Senate President. Giimbestigaran dayon ang flood control, gipatawag ang mga ex-Marines. Pero karon nga si Erwin Tulfo na mga sukindig wa na, ni hands up na siya. Ningon siya, ato na lang ning itugyan sa ombudsman kay ni hangyo man ang ombudsman nga sila na lang mag-imbestigar. Tanawa ha, iyang itugyan dito sa kanang naang ombudsman na lang. Iyang tatong gipatawag kani mga ex-Marines para klaruho niya, iyang interviewon tong mga nagsulti nga, nakadawat nagmalitas Erwin Tulfo. Iyang tatong imbisigaran, iyang pangutanon, na kay inaabay ebidensya or wala. Kay upananglitag na makak ang kantunto ang mga ex-Marines, bato kanya, pwede niya i-contempt. I-contempto niya. Pero nga nung wakman na buhat ha? Posible dagoy nga. Literte ha? wakman. O niya, ang yang utol nga si Rafi Tulfo. Ang yang utol, wakman sa kaingon nga. Tol, kanana ang nga. Kwan tol? Base og wala lang po manghilabot sa Rafi Tulfo kay base og naapoy mga experience nga moingon nga naghatod ba kog malita dito sa Biba Max ay este kanang kisa may gasugo. Kuan. So muna nga, no, asa man ning kuan karon, ha? Ni adiri ang kaning di ang upat mga sukin digpaminaw ka mga kanhi ex-marines nga nibaliktad, ha? Nibaliktad, no? Ni amay lang mga naong bisan og nagputong ni sila, ha? Nagpurong, nagmask, nagantipara, apan, di adiri. Ato ang nakuha na tong ilang mga naong, ha? O, so muna nga, kaning niya sila, o, ni Arabag, adiri po dayo, ha? Okay na, ito ko nung paminahon sa nilang pamahaya, gabay kanini ang upat niya. Kaya na mga naong ani nila ay, atong pagsugod, mga sukindig paminaw, kanini ang mga naong nga, familiar kayo, makakita mo ani, makailagi mo ani, masasigi mo og atang ani mga ex-marines, karon tuntad, nung pagbalik, ito sa nga, kung ano sa kanisi niya, sa kasamang kisa, ha? Alas 9.04 na sabuntan.
1: Nasa'yo ang panalo. Mga ka-Pure Gold, ulahing hirit na sa Pabuhos Blowout Sale. At ang ipag-usap, karong umaabot nga Agosto 15 ngadto 16, ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento gikan sa food products, personal care, household essentials ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan ting-uan, ikaw always panalo. Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDB258020 Series of 2026. Dito ka lang, always panalo.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. AC.

0: 7-chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Straight to the point.
3: Ato ang attack na alas 9:10 na sa Kabuntagon. Balik tang makasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
2: Straight to the point.
3: Now ato ang ataga no og pagtagad atong balikan. Now kaning ato ang gisgutan mga sukin dig paminaw. Dere sa kaulungan kay balagi na nga ang baha at least ang kahigayunan ba. Now ang kahigayunan dili gyud buot nga pakalimtan ning niya sa flood control. Ano man og imong totalon tanan. Base mga sukin dig paminaw sa mga dokumento nga na kwarta budget sa gobyerno nga napunta dito sa flood control, mga more or less 1 trillion. Ha? 1 trillion, kadakuan ng kwarta ha? Nga 1 trillion mga sukindig paminaw, pero pila raman kaha ka porsinto ang napunta gyud dito sa flood control. Unya, napunta magani sa flood control, puro pagyud mga

0: substandard, puro pagyod mga way kabilya, ha? May pagipaksa ninyo na guod. Unya, kanang naang sasuna ni Presidente Marcos, ha? Medyo kwarto kayo, kanang naang watoy, ha? Kanabang murag taphaw ra kayo, ang iyahang paggukod mga sukindig paminos blood control, ha? Taphaw kayo. Muna nga taphaw kayo, ang kinaiyahan, wa tingali makauyon, ha? Usbon tanig baha. Ha, tanawan ning kuno kanini ang naay laing bat sa video na ikuan na ba to? Ha, kana na ang sige, bali lang kog andam ato kasama ni Gerald. Ha, katong laing bat ba sa kanang naa nga mga video bitaw? Oh. Ha, so tanawa ha ang kaning ni ang atong Sabado ato naman ning gipadungog. No, kaning ni ang mga ex-Marines nga ni baliktad mga sukindig paminaw. Ha? Nibaliktad kani mga ex-Marines, nibaliktad nila ning uban, wa gihapon ni mausbi og patawag dito sa kanang naang Blue Ribbon Committee. Ha? So tanaw ato ako nung kwanan, kana naang ato ang atong balikon pagpaminaw, no, kani nang upat ka mga ex-Marines nga nibaliktad kasa mga names be. Ha, samantong ato naang mga ex-Marines, ha? Para nga makuan ato ato ang mabati, no, kani ni ang mga ex-Marines nga nibaliktad mga sukindig paminaw, niya makita na ito nilang naong, na klaro kay lang naong. Kani, nagkuhan pa sila ani, nag-face mask pa sila ani, ha, nag-face mask sila, o niya naka-antipara, ha, uraha pagyog, ha, tanawa ilang purma kasamang ki, ha, tanawa ilang mga purma, muraha gyog, ha, murapod sila mga kongresman na nakadawat og malita. Abi ko no ato sa kono paminaw na ilang tanaw ha kani mo ni unsa may rason ngano ni baliktad man sila, unsa may rason ngano ni atras man sila sa ilang mga gi ha gi testi mga testimonya nila. Abi ko tong kwanon ha to balik ko pag paminaw kasamang ni sige be
1: bikan ta mo ma'am at para ma babinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. Gusto na namin pong manahimik dahil sa ngayon ay tad-tad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin.
0: Okay, so kadiyot sa kasamang name sa kadiyot sa, nawa ha? So ang ilahang tad-tad na sila sa mga kaso, muna ay mga usa sa mga rason. Tad-tad sa mga kaso, nadunan na yung mga gipang kasuan gani yung mga kauban na dakpan na atunto ang birnes, ha, nadakpan atong birnes yung mga kauban tumpulo kabuok o niya gawas ana nga dunay mga patong-patong nga kaso nga gipasaka nila ilaha mga sukindig paminaw nga giangkon nga napuno na sila sa hulga karon, ha, gipanghulga sila o sumuna nga gipanghulga sila ang pangutana kinsa may nang hulga ani, ha, kinsa may nang hulga arong muatras sila aron dili makapadayon ang reklamo nga ilaha mga sukindig paminaw nga giduso dito sa ombudsman. Yan naman, tuluan ni nila mga ni Barug nga witness batok ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Tuluan ni nila. Upat man ni sila. So tuluan ni mga kauban sa walo nga gikuhaan o gafidibit sa ombudsman para ipasaka ang kaso batok ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Ha? Muna nga ningon ang ombudsman nga, duda ang ombudsman nga si kanhi Speaker Martin Romualdez, dunay kalabutan sa pag-atras ni ining upat mga sukindig paminaw. Ha? Gihulga sila. Pero watak e balokisa ng hulga. Pero ningon naman si kanhi Speaker Martin Romualdez nga wa ako'y kalabutan, anak. Kanang akusasyon sa ombudsman, dili yun na tinuon. Tanawa, una pa ang kanhi mga ex-Marines ba? Nga maoy, mubarog sila nga naghatod mig kwarta. Gihadlok man sila, kisa may di matarantar, anak. Kisa may di mahadlok, anak, nga gihulga sila. Ang ilang pamilya. O niya, ikaduha, kanang sila pa hinoy kasuhan og perjure. Kanang pagpamakak. Sila pa'y kasuhag cyber libel. Ha? Oh, sa atong padayon, padayon to, kasama ni Sve. Okay.
2: ng salaysay na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin. So, nang sinumpa ang salaysay namin.
3: Doon sa, ano, sa salaysay namin. So, sa unang salaysay po. Sa apitabit. Yung hindi totoo yung sinasabi namin.
4: Bakit nyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan nyo eh.
3: Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos, ang nagawa ng apidabit namin po ay hindi kami po.
0: Oh, tanawa ha. So, akaning usa, kadiyot sa katong usa, naingon tong usa nga katong kunong ilang giistorya atong una, katong ilahang gisulti, di ko no to tinuot. O niya, dili sila maoy naghimo kuno sa ilang affidavit. Ha? Mo'y giingon nila. Ah, muna nga, gusto namin nga mo atrasan ng kalakiha. Ato lang ning i-courtesy sa GMA. Ha, dito sa kauluhan, mga sukindig paminaw nga GMA. Ha, na-interview, nag-interview ni kananaang Maris Umali, mga sukindig paminaw. Ha, so muna nga, kananaang ako, natanaw ha. Abe ko ito, paminaw na yung usa, no? Kaya ganyang usa sa'yo pamahayag niya, be. Ah, ito paminaw na sa mga names. May isa.
1: Tulad ng pinansyal, sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo.
4: Kapalit ng ano?
1: Kapalit po sa ginawa na pinag-joint affidavit ko.
5: 3 sa humarap sa akin ngayon.
0: Ah, so Monday ang pag-interview ni kasama Maris Umali sa GMA dito sa Kauluhan magkasama ha. So Monday nga niatras kuno sila karon kay gipasaligan kuno sila sa una nga pwede na mog di mo trabaho, ha? Pwede na mog di mo trabaho kay tagaan mo kwarta. Amon ni ang pamahayag makasama sa aning ning upat no? Ka mga ex-marines. Pero ang katong usa sa ilang mga kauban pero ang gipasanginlan ani ron ni baliktad ni ang gipasanginlan mga sukindig mamin si Kanyang Speaker Martin Romualdez. Kung nang wak na masayod sa ombudsman ba kaduga yung panahon wak yapon sila o pananglitan o gano'ng maghihata-hata man ha? O niya karon mo ingon si BBM sa yahang suna nga malapit ng kasuhan ang speaker. Sa mga malapit nga ni atras naman ng mga testigo. Ha? Ni atras naman ng uban ka mga testigo, kanintulo ka mga testigo. So ni atras naman. So doon na 5 nga wala mo atras. Nga gigamit sa ombudsman ang ilahang affidavit. So pananglitan og mo atras tong 5. Ha? So kinsa pa may mubarog, batok, ni kanyo Speaker Martin Romualdez og hulgao na po tong 5. Doon na may 5 nga nabilin. Kay 8 man ka mga ex-marines ang gikuha ang affidavit sa ombudsman nga nag-deliver sila kwarta dito ni kanyo Speaker Martin Romualdez og ni BBM. Ha? O niya, atras ng 3. Ha? Ni atras ng 3, wag niya po'y kaso. Wag pag niya po na filean og kaso. Hantod, kanusama mo file og kaso? Unya na ba og muhurot nag-atras sila tanan? So inig-file sa kaso, ni-atras sa sila tanan, dina-file ang kaso. Usa pa i-file ang kaso, ingon sila nga, ay na-dismiss man, huyang man, wa ma-ebidensya.
6: Huwag gabae.
0: Ha? Tanawa ha? Oh, sumuna nga pananglitag sa sunod suna, muunsa naman po si Presidente Marcos. Pananglitan og di makasuan si kanhi Speaker Martin Romualdez or makasuan magali apan ma-dismiss. Ngano man, muhuyang ang kaso, nakuha naman, nirikant naman eh. Nya pananglitan kani silang 8 og murikant, 5 na may bilin og madalag hulga katunto ang 5. Ha? Wa nay ligon nga mahimo mga sukindig paminaw nga puti mo testigo ani. Ngano man dunay mga congressman mo testigo? Karon panahon, doon na, kita mo sa mga congressman karon, ha? Doon na ba sila statement batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez? Wa! Nga naman, posible nga nakabenepisyo po sila tanan. Ansa may giingon ni Atty. Baligon, ha? Ah, biko no ato kunong kanon sa Attorney Baligo da kasamang names be. Ha, katong iyahang kuanan ni kanang naang statement ni Attorney Baligod, no? Kalabot mga sukindig paminaw aning katong niingon sa nga duna sila'y mga ebidensya, ha? Duna sa mga ebidensya nga ipamatuod niya, duna sila'y pruweba, ha? Duna sila'y pruweba nga matod pa kaning upat nga nibalikta, duna gigsuhulan gyud kuno di ini. Isuhulan ning kining upat ogi kabe kano ato kuno paminawon si Attorney Baligod be ang ilang abogado mga sukindig paminaw be sige sige kana kana
6: oh apat sila actually matagal na silang nagsasabi sa akin na grabe ang tutok ng mga tao sa pamilya nila, sa kapitbahay, pati sa barangay officials, no? Ginagamit ang barangay officials.
0: Uy,
6: sinasabihan na uy, tumahimik ka na lang kasi delikado ang buhay mo. Mga ganon, no?
0: Mm.
6: Pati pamilya nila natakot na rin, no? And then, ang sabi nila sa akin, kasi mga limang buwan na ito na nililigawan sila.
0: Oh, and limang buwan?
6: Maipapakita namin ang mga text messages throughout, no?
0: Mm, so doon ay mga text messages?
6: Voice recording, no? Conversation, kompleto yan.
0: Uy!
6: Na umabot sa una 5 million ang offer, naging 8 million, naging 10, hanggang umabot na nga ng 25 million.
0: Uy, pagkadakuha di ay, no?
6: Siguro medyo nakaisip din sila na wala na nga silang kaso, mawawala yung mga pananakot sa kanila, at meron pa silang pera. No? So, nagpaalam naman sila sa akin. Sabi ko, sige, pag-isipan nyo lang mabuti. Ang umpisa ng kalbaryo ninyo, Kako, ay kung kantsawan na kayo ng kapitbahay nyo. Uy, paldo ka naman, mag-blow out ka naman dyan. No? At baka pati anak nyo kakantsawan na ng mga barkada nila na yung tatay nila ay ganito, ganyan. No? Yun ang advice ko sa kanila.
7: Anong reaction nila, sir, nung pagbaligtad nyo ng apat na ito? Yung samples?
6: Well, of course, na-disappoint sila. No? Dahil actually, tatlong beses na itong in-attempt nila na tanggapin.
0: Ah, tanaw kadiotsa kadiotsa. Ah, kadiotsa kasamang ni sanawa ha. So, bila 5 months. Ha? 5 months nga gipanglitawan day sila sige nga baliktad na diha kay diha may offer oh. Ha, diha offer nga kanang kwarta. Amao di ay nga ni bali ning upat. Pero sige lang, Attorney Baligod, kuan na namo ni, kanang naangag, naamagalik yung mga text messages niya, mas maayo nga, imo na ipakita din rin namo para mutuog yun po ang mga tao nga, doon na yung mga text messages niya. Sanbay lang sa kadali, magkasama ha. Alas 9.24 na sa buntag.
8: This time check is brought to you by iBerry.
9: Kidney Care time!
10: Pero hesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
11: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
12: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
15: Kailangan ko mag-withdraw.
16: Himala, may BPI dito.
17: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
16: Isang Himala.
18: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
19: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
20: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
21: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
22: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
23: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
24: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
25: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
26: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
2: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: My budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart
5: dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
7: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Straight to the point.
11: Ato ang attack na alas 9:29 na sa Kabuntagon. Balita makasama dere sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
10: Straight to the point.
11: Atong balikan no makasama ning ato ang gisgutan kay kaning ning upat ka mga ex-marines, ha? Atong inumduman nga tulo ni ini ang gigamit sa ombudsman gikuha aga affidavit, ha? Para mga sukindig paminaw matod pa mapalig-on ang kaso batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Ha? Mao man ning ni ang kuan, kaning ni ang tulo ka mga ex-marines ani. Unya kay ni back out naman sila, ni recant man sila, ha, ni withdraw man sa to pa lima na libelin. So kining lima ka mga ex-marines mga sukindig paminaw nga gigamit sa ombudsman, delikado ni og mubaliktad na pod. Ha? Unya hantod garon muragwa pa may kaso gipasaka batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez lagi. Unya ang ombudsman, ha, ang ombudsman wa man moingon nga hinog na. Hinog ng kaso ni kanhi Speaker Martin Romualdez, wa pa man. Ha? Lahi og tunada ang ombudsman karon, ikumparar ni mong Marcolita, ikumparar ni mong Jinggoy Estrada, ikumparar ni mo ni Senador Joel Villanueva o ni Senador Cesc Cordero. Lahi ang tunada sa ombudsman. Wa ka makadungog. Di ta makadungog. Ang mingon ng ombudsman nga, hinog na ang kaso ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Nakadungog ba mo na wa? Ha? Pero pangutano ni mo si BBM or imong paminaon sa siyang suna, mingon sa malapit na. Ha? So gano man eh. Unya na tingali nila ipasaka og ang kaso, ha? Unya na og unsa man unya nagmahurot na og withdraw kaning ni ang mga ex-marines. Ha? Abi tanaw atong paminaw sa Tony Baligod, ha. Ningon sa Tony Livy Baligod nga 5 months na di ay pero nananghid kaning upat ka mga ex-marines na nanghid ay sila. Nananghid sila nga gi-offeran sila dunay mga mensahe nga dunay ebidensya sa Tony Baligod. Permiro ang offer ko no to, pila to? 4 million? 5 million? Dayong 8 million? Ha? Dayong niabot sa 20, nga to 25 million. 14 palduha yun to. Oh. Ha? Pero muna nga, tunin ko anon, kaya kung doon na yung mga ebidensya sa Tony Baligod, ha, mas may ipagawas ng ebidensya. Kaya niingon man sad ang mga ex-marines nga, mao kuno to nga ni gawa sila sa una, ni testify sila sa una, ni hatag sila sa ilaha nga kana na ang testimonya kay gihaylo kuno sila kwarta nga Attorney Baligod. Ha? Nampos sila mga pasangil. Ha? Beko na to kuno tiwasan na tanawa Attorney Baligod, ha. Natanawa sa Attorney Baligod, sige kasama names, okay?
12: Kasi nandun na sila, tatanggapin na lang nila. Pero itong huli, siyempre, aggressive na yung mga nasasaktan. So, hindi na rin sila nakaiwas, no? Kasi inimbitahan lang sila sa isang lugar. So, siguro, hindi na rin sila nakaalis. Na-offeran na rin. So,
13: paano pag bumalik ulit sila sa inyo, sir? Tatanggapin niyo pa ba?
12: Ano? Well, wala na, rin, wala na rin silang kwenta as a witness, eh. Kasi, pabalibaliktad sila, no? Mm. Although, yung recantation talaga is, sabi nga ng Supreme Court, it is frowned upon by courts, no? hindi pinapaniwalaan ng korte ang mga recantations.
3: Attorney Singero, itong pangalan ni Rigo.
13: Sa comment nyo doon sa apat na nag-reflect. Apat po yan.
12: Oh, apat sila. Actually, matagal na silang nagsasabi sa akin.
11: Okay.
12: Na grabe ang tutok ng mga tao sa pamilya nila, sa kapitbahay, pati sa barangay officials. No? Ginagamit ang barangay officials. Sinasabihan na, uy, tumahimik ka na lang kasi delikado ang buhay mo. Mga ganon, no?
11: Sabihan, no?
12: Pamilya nila natakot na rin. No?
11: Asa lang ang pamilya?
12: Ang sabi nila sa akin, kasi mga limang buwan na ito na nililigawan sila. And maipapakita namin ang mga text messages throughout, no? Pati voice recording, no? Conversation.
11: O, napaikan voice recording, di ay?
12: Na umabot sa, una, 5 million ang offer. Naging 8 million, naging 10, hanggang umabot na nga ng 25 million.
11: Oh! Kaya siguro, kadiyot sa kasama na yung sa kadiyot sa, ha? Ha, tanawa, so doon na kuno'y gikuptan nga ebidensya sila si Attorney Baligod sa pagbaliktad aning upat. Ha, so, gikuan sila, gistorya sila, hasta mga barangay officials, gipatabang o gahangyo, nga ay na, pabaliktara na sila kay day kwarta. Aka na hakong, tinuod na nga doon na ebidensya sila sa Attorney Baligod. O, so, gi-offeran ko nung una, 5 million, dayong 10 million, kinsa man kayo ni-offer sa? Ha? Kinsa man sa'yo ni-offer sa dan eh, kato, tingaling paldo-paldo sa diod po. Agi-offeran sila nga, sige, basta mo balik ka sa 5 million, wa pa. Wa sila mo dawat 5 million, 10 million, wa gyapon. Ha? Wa gyapon 10 million, 15 million, wa gyapon. Ha? Adito sila 20, pila to? 20, 25 million. Nas mga 20, 25 million. Ha? Adito na, oy, bali da yun. Aka na ha, matod pa ni Attorney Livy Baligod. Onya, doon na sila yung mga kopya sa mga mensahe, mga binayluan o binayluay o mga text messages o ingon man o sa voice recording. Ha? At least, kung ano niya na, ka nang i-reserve na Attorney Baligod kaya in kaso o kung na, di, at least makita ba na sa mga tao, makita sa publiko sa na. Ha? O, ni kung man di ay, kinsa kahang tawana, pero betong kung ano na, kibasig musulti si Attorney Livy Baligod o kinsa ning grupuha, kinsa man ning grupo, ang nihulga nila. Pero wa may lain. Ha? Kinsa man ang magipanganlan sa mga ex-marines. Ha? Ngayon taba, kinsa man po yung namusuhol nila, no? Kinsa man po yung... So, kinsa may gasuhol nila, mubalik tas ilahang testimonya. Kinsa may ilang gipasangin lan. Ha? Ah, dito na. Mura masakpa na. Ah, sige, doon sa itong paminaw, kasama nyo, sabi ka na ba?
12: So, nakaisip din sila na wala na nga silang kaso, mawawala yung mga pananakot sa kanila, at meron pa silang pera.
11: Mm.
12: So, nagpaalam naman sila sa akin. Sabi ko, sige, pag-isipan nyo lang mabuti. Ang umpisa ng kalbaryo ninyo, Kako, ay kung kantsawan na kayo ng kapitbahay nyo. Uy, paldo ka naman, mag-blowout ka naman dyan. No? At baka pati anak nyo kakantsawan na ng mga barkada nila na yung tatay nila ay ganito, ganyan, no? Yun ang advice ko sa kanila.
13: Anong reaction nila, sir, ng pagbaliktad nilong apat na ito? Yung samples?
12: Well, of course, na-disappoint sila, no?
11: Mm.
12: Dahil actually, tatlong beses na itong in-attempt nila na tanggapin. Pero napaliwanagan ng mga kasamahan nila, kaya hindi natuloy yung first two attempts. Kasi nandun na sila, tatanggapin na lang nila. Pero itong huli, siyempre, aggressive na yung mga nasasaktan. So, hindi na rin sila nakaiwas, no? Kasi inimbitahan lang sila sa isang lugar. So, siguro, hindi na rin sila nakaalis.
11: So, giimbitar na sila sa kalugan?
12: Na rin. So,
13: paano pag bumalik ulit sila sa inyo, sir? Tatanggapin niyo pa ba?
12: Well, wala na rin. Wala na rin silang kwenta as a witness, eh. Kasi, babalibaliktad sila, no? Although, yung recantation talaga is, sabi nga ng Supreme Court, it is frowned upon by courts, no? Hindi pinapaniwalaan ng korte ang mga recantations.
3: Kaya siguro itong mga nanligaw?
13: sa comment
11: ah tanawa ha ah sumone kedet sa samang ni sumone ang kanang na ang nahitabo di ay aning ni ang mga upat ka mga ex-marines nga nibaliktad. So og tinuod ang giingon na Tony Baligod nga 20 million nga 25 million ha medyo paldrog yun. Ah, pagkadakuan ng kwarta ha? Ha? Pagkadakuan ng kwarta ha nga minilyon mo na wa, ah, marukoy sa nila wa sila mo dawat sa 10 million, 5 million, 8 million. Wa sila mo dawat dito gyud sila sa 20 million og tinuod magaling. At tanaw ha no kani mga nawo nga kinsa maning ni baliktad nga upat, ha? Kinsa man ni? Ah, katong uban nakakita ng uban. Na ani tingali nga picture pero ah kaning ni mo ni ato nakitaan kato magpriskon bitaw sila kanira ba maoy kanira ba mga nawo nga magsigig tubag na kadiot sa kasamang names ha ah kadiot sa isa ikuan isa ipakita sa kadiot sa ha kay mo kuan sa tamo commercial sa tagamay ha okay standby lang sa kay ni sinyas kasamang kiha alas 9:30 nas bunta
9: Red Horse Beer lamian suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Maulan man? No worries, naamoy ko lubang damit.
16: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm!
17: Charm Babcon with Bloom Thresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangong kumakabloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
15: ACS.
18: Zen Living Testimonies.
19: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
20: Taas ang sugar o ganang nakuibak to sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
19: Pinagi sa pagtumar sa Zen Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Zen Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
20: Buwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bakto.
18: Living Testimonies.
21: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
22: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og Zed Liniment Oil.
21: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
22: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
21: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
22: Zed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.

0: talaga na ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
10: Ako pud. Usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
11: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
13: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
14: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom. Kabi sa lusao ni mo kugos, karga ug duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yun ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicot Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy Fiesta!
16: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment. Ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon. Dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida De La Cruz Tampos ug ang atong medical expert. Paminaw og appeal sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tanaw og paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkatun aropadayon ang laban sa kinabuhi. Ang bingi ang imong atay. Dungan nga magbantay atay with Liver Prime.
7: Straight to the point.
19: Ato ang atak na alas 9:41 na sa kabuntagon. Balik na makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
7: Straight to the
19: point. Onya ato sa nga i-check no si Radyo Man Paul Lauro. Asa di pata mubalik makasama sa ato ang isyo karong buntaga. Ato asang kuanon atong kuhaon ning report ni Radyo Man Paul. Kaya may usa ka bayot mga sugid digpaminaw. Ah, gipat gikuan man gipusil patay. ha? Kinsa man tawag kontra sa daan ni town? Ha? Itong kwaon ng kumpletong detalye sa report ni Radio Man Paul Lauro. Yes, kasama Paul.
15: DYHP. Tata, RMN Report.
20: Ang Binjay, live sa Coronary sa crime scene, no? Sood ni sa internet ang kasama ang Binjay. Niya, maliwag ko sa messenger karon tataod. Pero ato na ipakita kasama ang Binjay, no? Usan ka, 17 anyos kasama ang Binjay nga mahuyang. Bayot kasama ang Binjay. Ay, dito sa sood sa internetan, sood ni siya o lalaki nga naka code. Kala. Kita niyo kasama ang
19: Binjay. Kani, oo.
20: Pero meron niyang sood kasama ang Binjay. Ito iyang ikasa. Pagkasa niya, dito na ni buto na kasama ang Binjay. Ito ipabati kasama ang Binjay.
19: Kasi katong ka ng audio ko rin eh. Audio na eh. Kasi kuyawa ni eh.
20: Ito ko lang.
19: Ito ko nung kanong audio ni kuyawa ni ko. Alala, oh. Sus. Hala. Uy, grabe ya. Pati man pagka. Pati man isuga. Dali magkuhan. Mabuto man dahil yun. Kusukuhan na ko rin eh. Muna yung internetan di ay. Pagsuod niya. Alah. So, dito na yung kasa, oh. Yawa ni tumana no kalit naman na musil. Oh muni ang kato asa man tong kwana to kuno ang katong CCTV kasamang names to kuno balik kag kan auto kay yawa no muni ni diha ang internet nag internet lah. Sus. Ah, kasamang pol medyo kwan kayo kan nga kusog ang feedback sa imong kwan. Hala. Jus. Hala. Uy. Kana ka. Pabutan magmaayo. Grabe kusuga sa kwan. Uy, kisa maning oh, kani mo ni ang kwan ni sitwasyon. Oh, dunay internet. Oh, kipagsulod dito pabuto. Oh. Pag una, wala pa ni buto. Muto iyang gikuan. Sus! Kuan ni taon oy ni naab in taon ang kuyawa aning kuana no kalit na magkuan oh sus oh may gani kay wala kuana ang kanang tindira ano nang tindira basi kuan ni atraso po dang ni atraso ani basi kaning ni ang oh. Wala ni buto pag una mo to iyang isapi mamandayon mo barog sa ni barog unta to dayon din dagan siya sus naka uy. Pini, kuan na. Tulo ka buto. Upat, mga upat ka buto. O, be ka ni be. O, pinano. Pag una na yung pabuto, wapa mo, kuan, unta. O. So, nibalik na lang na inis, ya. Huwag ginta mo buto di ay. Sus, kuyawa, aning kuan na, no? Numurag ni kagar pagka pinumiro, be. O, na, kagar, unta, o. Nag-isapi niya. O, buto ko, usa. O, duha. Tulo. Upat. O pagsinggit na, pag ngaab na. Sus. O ni balik pag yun siya. Huwag na mo buto pag balik. Huwag na ni buto. Huwag na ni buto pag balik niya. Huwag na ni kanang na ang sumning armasa tingali niyang. Sus, pinawa sa... Kuyawa aning kwa, no? Kanang itabua ba niya? Ingon nga, safe na ron, ha? Safe na ko. Ha, ingon si Clear Castro, safe na taron, ha? Niyagi ko lo kumidya, Day Clear. Ha? Gusto nawa nga, kaya nuha man nakapamusil ning ni ang tawhana? Kasamang Paul, laon sa maning urasa na hitabo, kasamang Paul?
20: Kasamang Binji, no? Alas 12:50 ni kasamang Binji. Gani ang kadlaon, kining sa akong luyo kasamang Binji. Gisurado na ni diri mao ni ang nahitabuan kining
19: ah mo na di ang internetan
20: oh internetan kining nasa kon luyo mao ni ang gisud ini nakahod nga tao mo niya makita na to nga paltik ang iyang armas kay wa mo buto dayon kasamang Binjay no oh sa iya baka ning bala kay kadaghan niya gikasa una pa man ni
19: buto
20: pero niya ang kable wa mo buto mato pagkasa niya ni buto na siya kasamang Binjay no ini location ani kasamang Binjay na ani diri sa Aluyo sa CTS, kini sa Natalio Bacalso Avenue, gani, kasama ang Binji.
19: Oo, oh, oo. Oh.
20: Nang doon sa CCMC.
19: Oo, oh, oo, oh, kanang atbang.
20: Aluyo siya sa CTS, gitawag ni Cedric Og, nalala ito ni lugar, kahit niya naman sa Diri.
19: Mm.
20: Sityo, Laguna, Barangay, Sambag Uno, kasama ang Binji, no?
19: Mm.
20: Niya, kining biktima, gila ni Natos pangalan si James Anthony Makawili. Mas naila siya sa alias nga Jang. Usa ni siya ka bayot kasama ang Binji, no?
19: Mm-hmm.
20: Sa atong imong background check dire. Unya mga tagtungo dani niya kay naram ni Puyo akbang ko diha dol sa buyon sa CCMC. Anang akbang dire sa CTS lasad kay nga may kapilya diha dahil sudlo oh. Diha daplin sa sapa. Tara po ni dito Puyo ning bayuta. Pagkaibaw sa mga parinti kasama ang Binji, ni Ari dire sa area, unya, sa ilang kalagot, niwa nila nila maabti kining suspek.
19: Oh.
20: Kining balaya kasama ang Binji, kini-kini siya.
19: Asa mana, Bekono?
20: Kini-kini. Kining balaya.
19: Oh. Aka na atbang oh. Si Dernitan.
20: Oh. Nay CCTV dire, gipusil sa mga parinti at umbayot, kaya mo, nasuko ba, kapungot ba. So pagpusil niya, wa maigo ang CCTV. Ang naigo kasama ang Binji, kanang sin, kanang labuslot ka.
19: Ano yung labuslot yung tinod, oh.
20: Oh, di ha, labuslot. O niya, doon ay nirresponde ng mga polis, o niya, ato na i-confirm kung sa tinod, dakpan ang duha, no? Katong mga parinti sa bayot, na piercing sukua sa pagpusil sa ilang parinti, o suon ba ka ito?
19: Oh.
20: Ining maong intermittent kasama ang Binji.
19: So mo ilang ipahimungtan kasama ang Paul, ang ilang ipahimungtan ka ng CCTV or ka ng SIN na atbang nga balay?
20: Oh, mo ilang himungtan sa ilang kasuko kasama ang Binji nga nganong kinsa ni nga musil, no? Kaya makita niya sa atong exclusive na CCTV footage di lang tamusultig asang source ana.
19: Mm.
20: At ato na gikuha dire kay ang
19: ato. Oh, ati sa kakuha ni mo. Oh, ati sa kakuha ka na kasama ang Paul.
20: Oh, nakakuha tani kay nagkandak na tag-ato ang investigation guys. At tapos pulis ko sa mga Binji, karagahan naman tayo maka-encounter nga, i-investigar pa, ipaluap pa. Oh.
19: Mm.
20: So, may nang, ang atong investigative team sa DYHP,
19: hindi
20: na og mga investigasyon ato ang kay accurate man ka sa mga Binji, no?
19: Mm.
20: Paman tayo yung hindi accurate sa pulis, mas maka-accurate ta sa atong kagalingong investigasyon. Patay picture, natay CCTV footage sa actual, baby, atong balikon ko sa mga Binji, alam sa mga viewers na ito, okay? Ito tanawang balik, eh.
19: Oh, tanawang na ito ang konbe, ang kananang...
20: Sugod itong ni Sud ba, ni Sud?
19: Oh, katong naka, pag-sud niya, pag-sud niya.
20: Oh, katong pag-sud, oh.
19: So, kaning niya nakahod ka sa mga pulpilam ko ng edad, ane, na ilha na ba, niwa pa?
20: Dili lagi makuha.
19: Lala, Diyos. Diya, dugaya, gini nakakuha, no? Dugay ka nakabuto.
20: Tuba, dugay. Sus. Uy, sagit ko taon.
19: Sagit niya, pag sagit niya. O, gibalikan pag inunta di ay.
20: Balikan niya, wala yun mo buto. O, oh, wala yun. Wala yun, nimbiya na lang siya. O, yan, nakita na siya ang usamang Binji in yung CCTV diri sa atbang.
19: O.
20: Na mawaya ito nakuha paggawas niya. Lakaw na usamang Binji. No, patod sa mga saksi diri, o ay motor. Lakaw na kayo maglapos-lapos mong guni sa mga Binji kinitaan diri.
19: Oo. Sus, kuyawa in town. Ay. Ang uban ng mga, kuan god ni, karatil o dagan ang uban ng mga nag-internet.
20: Oh, ang mga batanong ka sa mga Binji, naaon pa kung ma-interview diri, pero natruma pa sa kakuyaw.
19: Truma pa sila town?
20: Oo. Natruma pa sa kakuyaw ka sa mga Binji. Ima, ang usa na, piskan mo din taon sa dugo, kaya daghan mo rin igo, ang igo aning bayot, sa naong, o sa lawas kasamang Binji.
19: Sus.
20: Nakayin taon eh, naanin ni Ron sa kwan. Katong mga parintis bayot, sa pagkakuha ng ang puntarya po, nagkinimang CCTV ning sa atbang.
19: So sila hinuoy na priso ron, sila mo'y na priso noon.
20: Kala, og tinood ha, na nasikop sa follow-up sa atong kapulisan kaganiang kadlaon po kasama ang Binji, no? So, di on the spot yun yung noong biktima, kuha na lang siya, yun yung raparo kaganiang sa iyong buntag. O niya, samtang wa na to, ma-zero ang informasyon kasama ang Binji. Wa pa yun yun na to, di pagawas na yun kaganiha ang maong report, no?
19: So, hinina na so, unsa man kung naikuha na ni kasama ang Paul, nga kanisya, bayot ni, o niya, minor di edad, kay 17 anyos, makuno, unsa man kung hinungdan, anay, nga nung ipusil man eh.
20: sa atong nga pakisusi diri sa mga barkada niya kasamang Binji, lively man kay ni siya nga bayot kumidyante. Ambo to bonsai atraso ani ni ang tawhana. Okay, panaura ba na ko ani tawhana kasamang Binji? Dili anad mamusil ba kay nakuratan ta ko siya pagbuto.
19: Oo, murasag nakuan, murasag nalinga. Pero naratol.
20: Naigkin.
19: Oo, murasag naratol. Oo, nakuyawan.
20: Meron niyang kablit, wama mo buto. Pagsunod niya, pag iyang gikasa, nibuto na igking siya.
19: Kuyawa ani kuan. Oo, tanaw. Oo, murasag nakuan. Lingiw sa sa. Muna kuyawan sa tingali sa pagbuto kasi mampol.
20: Oo, kay 45 pa niya yung gigamit na kung tanaw.
19: Kanang nantindira diya, nga kanin tindira nga nakita nga babae, wala diha para ma... kuan na itong nakamayong ba sa ani o kanunay ba niya magduwa sa internet diya?
20: Sige na ni ang kuan. Kaya naman na yung mga barkada ang bayot din eh. At ako suspect, dili sila ka-recognize. Ay gawas ka nakahood, itakpapa niya yung laong...
19: Oh, naka-face mask man.
20: Face mask niya, itom. Mm. Pero niyang yun siya kasamang binde. Kadili lang siya mo pakita nato. In fact, maginin ako sa niya interview ha kay... mahadlock din siya sa iyang seguridad po kasamang binde, no? So, magwaya lang sa nakabiya din ang atong kapulisan nga naghimo po o halaom nga investigasyon dire, no? Pakinitagiyas balay mo, complain niya. Niya itong mga parintis bayot nga mawin na musil dire siyang ako. Kasamang binje, no?
19: So kaning ni ang kuwande, galakaw raning ni ang namusil o niya sera usa?
20: Oo. Oh, atong review ng atong CCTV, pag-sood niya kasamang binje,
19: oh, ito
20: usa ka video.
19: Sige, so nai usa ka, kuwan, ane, nai usa ka video?
20: Nai usa ka video, ana.
19: Oh. Bisig ko no, ito ko nung ano, nakasamang names o naabot na diha. Ni usa ka video di ay ang kanang na ang kuan di ini
20: ay usa dia nga niabot siya ana kra
19: kani amo ni bisig ko no kani ko no okay
20: para
19: so kuha gid CCTV gid ay
20: kuha gid na ato sa mambindi no. At ang DYHP Investigative Team, dili yung nangambog ta?
19: Oo, oh, oo. Oh.
20: Kung gila ta? Oo, oh, dara, oh. Ha? Abot. So, di siya kasamang binje, no? Marag, di pa ni Mao, ha? Kini, di pa ni Mao.
19: Hmm.
20: Sunod pa ni. May nag-hood ban to. Okay? O ni ang kuha, dili sa gawas kasamang binje, ha?
19: Oh, so muni ang kuhan.
20: Si pag-abot ni si Ganman.
19: Sige, sige, itong tanawon ko, Nobi, ang pag-abot niya,
20: Dara.
19: Kani. Oh, kani sa kasama names. Oh. So pagkuan gidi ay pag padiya pa lang siya sa gawas, iyahan ang gitao da iyahang hood niya, ang iyahang kalo.
20: Naka-hood na siya, oh. Tag dinaganay na, buto-buto naman so, dinaganay na mga mata.
19: Uy, pag dito din niya abot mo to, nga dito dai kasada yon siya.
20: Oh, dito siya kable, tuwa man mo buto.
19: O, nibalik pagid siya, oh.
20: Sexon. Oh.
19: Purtigin na gawin dako aga traso ni niya ning tawhana kasamang pul kay kuan na guto upat na guto kabuto o niya upat na kabuto ni balik pag yun siya.
20: Oo, balik pag yun siya. So atong balikan dito sa sod katong pagpusil ang daga naman to siya igawas naman to pato tanawang ang sa sod
19: o katong pagsod na niya maon niya ang pagsod o aray opa sus dritso siya sus nabiha tawhana oy
20: oh sus.
19: Oh, pagkuan niya, pagsagit sa kuan. Uy, nakatingog pa diya ang kaning biktima kasama pong.
20: Nakasinggit pa diyan kasama ang midgi. Nakasinggit, nakamurag, nakapamalikas pa mga anit.
19: Malikas pa, oh, nanamalikas pa.
20: Pero wala, danag na kasama ang midgi kay doon na maigo sa iyang lughan o sa iyang naong.
19: Oh, kuan na, no? Nabiha ka. Kani residido po kayo ni namusog ba? Kaya so lang kung kaana o nga.
20: Oh. Sus. Wow, kwan, doon na sa kisig kasuko ba?
19: Kwan baka ni, wala baka ni ma, kwan kasamang pol, wala baka ni maala ilang or maugin ni target pa ka ha?
20: Target ni niya kasamang binje kay kini siya kung ilang dumugod siya ni si Jang diri da pizza yun, nagang mga barkada ba? In fact, ako yung istorya din ni off-air.
19: Oh.
20: But minor, babae. Ilang yun yung friend, iyan yung i-describe si Jang, yun si James, ang sinod niya, nga niya, Jolly ba? Pak na siya yung mga video, pakita diri, ang yung friend rin ako. Jolly yan.
19: So, pero unsa man eh, kada gabi ini mag-internet diha, kanibiktima?
20: Maka na galing yung friend.
19: Oh, kana yung friend ko no.
20: Ilang ato pa. Ilang ato pa.
19: Kami. Oh, pwede rin nila itong nganlan o gawin siya magpakita siya. Hindi ba?
20: Hindi kayo pakita. Hindi rin kayo. Pirmin ni magduwa si Jang di ha? Ha? Ha? Kano saan siya magduwa lang siya din? Click ka na tinood.
0: Kadakadlaon.
19: Kadakadlaon.
20: Pero katong ngayon na, ikapila naman to niyang balik-balik din sa internetan.
0: Pero sa mga rich, magpan, magbun.
20: Ah, maglaga lang din, pero dili kayo tiguan. Arita aning kuan, parihan niya, dugo kasama ang Benji, ha? May gamsa din niya. Dili na kayo pakita na ko, yan. Pwede na sa'yo kapakita, huwag ukira ni mo. Dili lang.
19: Dili lang.
20: Barkada ni mo si Jam. Are, barkada na naman. Nung barkada na naman, pero dili na kayo magkuyugan. Dili kayo magkuyug, pero barkada ninyo. Laan lang siya na yung iyang ruta ko.
21: Laan siya iyang ruta ko niya. Magkita kami sa diskuhan.
20: Magnalis mo, nalis lang. Kailang, di kayo pakita. Eh, murang dughan ako.
19: Turang i-blurred, Turang i-blurred niya sa mga names.
20: Tiksuro yan, pero dili ninyo barkada. Barkada na mo siya niya. Magsari-sari na siya. Dili ka to, siya di ang best friend ko to. Yung kaoban, gabi nga bayot.
22: Para to nilagan?
20: Ay, di sagan, dito siya.
22: Natuma man taong, no?
20: Pero natuma.
23: Naaraw sa matubangan. Namukaw pa niya.
20: Namukaw pa. Pero, di tiksuro kayo diha siya.
23: Dili.
20: Bihira,
23: Jude.
20: Katurang gabi yun, no? Katurang gabi yun na ninyo nabantay yung ni Sir.
21: Katara, o mura, katura.
20: Yung mukha sa manin siya, tisuro yan ni Aydin. Tagaakbang ramanin siya.
21: Pastil, kinatangaan. Kata, doon na ni Abot, kalamban. Kami na kayo ba mga lahag?
20: Nga, kung sa may inyo kakuan, nga nung tat yun nun siya.
21: Wala, may balus, gabi na sekundra kay ako kay. Walang sarap may magkuyog, sabando na may magkuyog. Yes, sila ako, Monday to Friday.
20: Yes, wala siya nasulti ninyo.
21: Wala siya, kung may mag-talk about ano, okay, gabi na may magkuyog sa sabado. Sabado sa gabi na siya may magkuyog ka ng at kong mudisco, pero sometimes, hindi man may magkuyog kayo, naman kuya ko ang ruta.
20: Astilan sa. So, mauni kasamang binji ang pag-background na to sa biktima na si Jang, no, nakiginabi tani ining pipila niya ka mga kailang nga mga bayot po diri sa lugar. So, dili kayo tigsudlanan at kung gabi una lang sila nakabantay kaya nisud na sad sa maong internet. At pila ba na ka-unit niya, Yads? Pila kabuk unit niya? Tapo? Tapo? Ubay-ubay din.
19: Ubay-ubay. No? So, wala sila makabantay ka sa mga pol. Kailangan siyang barkada. Wala makabantay ni sila kani iyang mga barkada nga nisulti nila kaning ni ang biktima nga dunay nasuko niya, dunay siya kontra, dunay siya kaaway.
20: Pani ka sir ninyo siya na nasa ay kontra, nasa ay nasuko.
21: Wala man, dili man, dili lagi. Like, ang amuara siya kayo sa kayo, mga laki, lima oras siya na di siya mga
19: nisip siya
21: mag-talk about sa mga kawala.
20: Dili siya mo hisgot na mga problema. Wala man. Jali ka na siya pag-abayot, tingin na siya bugal-bugal. Okay. Talaga na siya mga vlogger. Mau ba? So, mau to kasama ang Bindi, no? Jali, yung lagway nga sa ka sadya, sadya nga pagkabayot kini si Jang.
19: So wala sila nabantayan nga doon na ni gikabugno baka ha or gikaaway nga bayot po.
20: Katong, nakakita mo kong video niya nga doon na yung mga bugno-bugno. Unsa man to, vlog to?
19: Vlog rato.
20: Kay, basig mao to ba? Mao inungdan. Ako lang giklarify ka
19: naman. Bitaw.
20: Ipakita mo kong kundin sa yung friend niya na bugno-bugno nga na itabo na involved siya. So kuha na ito. Talang vlog lang niya ito nila. So in short, huwag ganun siya ay kakuntra din eh. Noon niya, wasan siya na-share. Kung doon naman ganun siya ay nagulga niya nga o kuntra niya kasamang binji, wasan siya ay nasultian ini mga kaila-kaila nga mga bayot din sa lugar o doon sa internetan din siya patya kaganiang pasado alas 2 sa kadlaon kasamang binji, no? So nagkagigo na ni Ross Morgina sa Purnaria ang lawas ining bayot ang biktima kasamang binje o niya katungiang mga parinti nga ni Rizbat diri tinuod to nadaktan ni Sung diri niya na musil po taon o niya doon ay nagsulti na kung nadaktan kuno mo na ato lang i-confirm po doon sa
19: katinuod doon ay i-confirm sa ato ang kapulisan o tinuod bang nadaktan nila kay ano po na tungod tingali ito sa lagot po na musil sila.
20: Oh, sa kalagot nila, inig po siling CCTV camera din is at mga balay. Wa, maigo. Dininigo sa scene. Nabuslot din tao ng scene. Ining balay nila ni Kim, no? Balay ni sa pamilya nga.
19: Wa, man kailaing nga bisyo ni sila kasamang Paul.
20: Wala naman noon. Maglaki ra ko na sila.
21: Manoroy og lain-laing lugar. Asa ko mga lugar ayan?
1: Talamban. Pasig, Talamban, Cute Pardo, Kinatangan Pardo.
21: Asa may lasgang guwapa? Ah, guwapo.
1: Sa kuhaan, naka-scorch me sa Cute Pardo pagkasama.
21: Cute Talamban. Malwarsi ni Ginhawa Dirpin, Cebu City Council.
19: Ya, tagpila mo kuno'y... Yes, pare. Tagpila mo kuno'y pangayo kasi mga Paul.
21: Okay, malayo na to. Oh.

0: Day.
1: Okay, ni, bayar sa pizza. Day, ada sa
0: day. Day. Ya, po ni si mong bata siya. Si Jang. Ya, si mong bata.
2: Migo ang anak ko, ang bayot ka. Matumig-imul ba?
0: Ah, magkuyog mo.
2: Magkuyog mi. Siya mo bante sa anak. Manduwa mi. Mga on, mga instant.
0: Ya, ito na imong paghulagway ani ni Jang. Butan.
2: Butan, kumidyante.
0: Kumidyante?
2: Oo, mayo mo siya nga bayot. Di mo silang tanon. Bugalon lang.
0: Bugalon, anak, kumidyante. Wala siya eh, nasumbong ngayon mo dahi.
2: Wala.
0: Kontra?
2: Wala.
0: Wala?
2: Wala. Eskwila mo na siya gals.
0: Ah, eskwila mo na siya Astilan. So, moto kay atbang ra ilaha kasamang bidini. Tabok ang mga parinti. Kagabi, kaganiang kadlaon human masayod sa itabo. Oy, ang tikas balay manoon mo igipahimong tagpusil nila kasamang binji. O na ito lang i-double check niya. O na lang din yung polis. Ah, may polis din eh. Murag naghimog kanda ko ga deeper investigation kasamang binji. Kaya DYHP ni himo magunog halaw nga investigation na ining maong hitabo, no? So, murag dirito gikan akong amigo nga intel. Kuha ko sila CCTV sa ako pong source, no? Hindi lang ko musulti. Na no dire. Ano mga intel dire, yung mga kaila po dako. Nakinidatay lang sa midire. Kaya alangan man po o badlongon tanila kasamang binje. Nga nihimo tag-investigasyon ni inimaong krimen, no? So, ito man ang kagawasan man na ito sa pag-subay yun sa mga panghitabo sa sunod o sa bisan asang bahin sa Metro Cebu. So, Monique, kasamang Junji, no? Ato na lang huwaton ang investigasyon sa atong kapulisan. Motibo, ani? Kay ato naman tamay ba, anis motibo? Kay normally, parinti, mga kaila, posibleng dunay may bawahan, pero dili magina musulti kasamang Junji, di ba? So, ato na ta sa atong kapulisan, on sa iris.
1: Pero katundo na mo sila kasamang Paul, mura o batanon naman tingali, ni mura dili magkayo. Kuan na man mga kuan mo tingali mga basi mga 30 ba ni kapin o 30 pa ubos kanina mo sil.
0: Oh, taas nga tao, no? Ato ra gum balikan kay samang bindi oh. Ang iya pagdagan, makaingon jud ta ra dili ni guwang-guwang ta kay kusog pa kay mo dagan kay samang bindi, kusog pa kay mo tikang ba. Tanaw ko iya pagdagan sa gawas. Makita man.
1: Oh, kani mo ni ang Tu na ani say unsa man ni kasamang pool na ni sila grupo wala. Akani mo ni ano? Dabiha ka. Murag kwan yung kayo kaniya siniguro gining iya ha kay sunan ka upat na gulto ka buto unya iya pag yung gibalikan dito.
0: Oh, iya isang gidulit kasamang bindi.
1: Gidulit og mayo. Gibalikan niya unya pagbalik wa na mubuto mo nang bakod sa dagan kay lang di naman ni mubuto.
0: Oh, wala man gyud. Sa unya kasa. Kasa siya. Kasa, di naman tumubuto. Ni dagan na lang gyud siya kay basig. Yang una na matay nabta na kuanig. Pulis niya og nanay makatawag og pulis no kay ako ang iapiyak tanan niya ni pagbuto siya karnas murag upat ra tanang buto kasama ng bindi.
1: Upat
0: so, oh. Dunay kagar nga upat pud kung itlog bagani ni ang iyang 45 nga gigamit no kay namay 7 ra ang bala sa magasin niya naapoy 8 kung 8 ang upat kagar ang upat ra ni buto nga bala sa iyang gigamit nga pistola sa pagpusil ni Jang kining 17 anyos nga dayot kasamang binji diri sa barangay Sampaguno ni atong dakbayan Subo. Mga landmark kani ha, ato Osbon. Luyo sa city east ni kasamang binji, no? Ang crime scene. So, na isudlo nun diri. Nga mulapos na rin ay mga iskinita diri. Mulapos ka diri. Kilid sa paatbang sa kuan. Kilid sa city east. Atbang sa CityLink terminal kani adto mao na diha ana autobus nang mga gagmay diyan daan mao na ni mga daan na diri mula puslapos na kani lugar na sa Mangbinje ka akong giari dayon para maimbestigaran nato sa kining maong pagpusil patay sa minor de edad nga bayot sud ining internetan diri sa Kopsa barangay Sampaguno ning ato dakbayan Sugbo. So kanala ka sa Mangbinje no ato lang tapuson muhimo lang tagduga paluhat ani ubani kasamang
1: pero kanang nga sa pagkaroon kasamang pool wala pa'y pamilya niya diha ang naaron diha sa area
0: wala na'y pamilya diri nga niari sa crime scene kasamang bindi ang iyang mga pamilya kasamang bindi tuwa man sa atbang nagpuyo Kini sa sapa diya, sa luyo sa si CMC gali.

0: Oh.
1: Oh, paina sentral lang siya diha na barangay.
0: So kani mga kuan diha kanang mga silingan diha nga naa nimo diha aron gipakita nimo sa video. Wagit sila kamayong ani kay murag sweeto man siya diha ang lugar kanina Musil.
1: Oh, wagit digil nila pamilyar. Dili niya pamilyar jud kanang kanang inyo nakita na sa atong report karon kanang suspect na ka. Oh, dili niya pamilyar ang parog.
0: Oh.
1: Na magtaktakunta, di ba? Ang pamurma, makaila man yung tao.
0: Oh, kanang jakita, wala ba nakita nila? Kanang ahod, wala na.
1: Sipa kay to sa mang bindi.
0: Okay, sweet man sa dia dito sa speakers agi na yung pag-exit niya diri ni sa tubangan agi.
1: Din lagi, diri. Ya, kala kala dala dia. Ya mulapos minya po para mulapos dito sa ano sa Aurelio.
2: Oh.
1: Aurelio sa may Pedro Rosario extension sa mang bindi ba sa may San Carlos Garcay.
0: Mm.
1: Oh, pwede naman kamulapos ani dito. Ubuha dito ni gibili niyang motor, ani ipaduol kayo diri. Pwede sad, no? Or taga dire registration tool kay iya magitaptapan ang iyang kaugalingon kasamang binji nagkaras kami kurot siya iya magitaptapan ang iyang naong no sama ni akong gihimo Christmas itom lang to iya
0: itom lang to iya ha oh
1: oh Christmas Christmas iya niya hood so lisod siya kwan lisod siya ilon pero og subay subayon lang niro na mga CCTV diri kasamang binji ang dito sa gawas gawas siya dito sa main road sa Aurelio, dapit sa Pedro Rosario Extension, sa may San Carlos Garcay, nilapos lang to siya dito, mahagyap pa siya sa mga laing CCTV camera dito sa mga tindahan o mga balay. Pero diri lang to, nisuot lang to ang mga skinita-skinita. Meaning, narato diris dool po tuyo. No? Narato diris palibot kay, kuhan naman, on-pot raman siya. No?
0: Mm-hmm.
1: Lakaw lang, napaspas sa guldagan, ang iyang pagbiya diri sa crime scene kasama ang binji, no?
0: So wala po ni siya ka nang naa nga mga igsuon niya, nga basig na po igsuon niya, puro parehog barog, ano ba?
1: Bata kay Bawasod kasama ang binji, pero sa iyang identity, sa iyang pagkabayot, imo sa ikumparar o igsuon man ang target gali, pero siguro siya ma-mistaken, no? Kay ang iyang pagkasiya, bayot man siya kasama ang binji.
0: Mm-hmm. So,
1: nga patakal pa og kinsa tong mga parintihan na nanabot diri nya na Musil ining sin sa balay nilang Kim at bang rasab diri sa internet and hindi na sudla og gi silang bayot na biktima kasamang binji no
0: so wala day curfew ng ilang internet and diha kasamang pool kay alas 2 kadlawon abli pa man
1: wa mo curfew na ha ala ola
3: alas 10 magtugot
1: alas 10
0: oh
1: pero ang internetan dili manira ang internetan
3: maliwanan
1: ang karasam nila
3: alas 10 kundi alas 12 di man yun nakasudlan ang internetan di
1: ha ngayon basta pana kurpyo na
3: oh
1: sila na eh sila kurpyo so alas 10 kasama ang binji bawal na sa mga minors o mga modua ay padiri sa internetan kasama ang binji no
0: oh niya kasama ka to nga ano nagdula pa man to 17 anyos pa man ka ni
1: Mauna ito na ibulgan. Anong anang mga oras ha? Extend sila o ngayo sa oras, no? Adlaw ang kuhan. Lunes. Domingo man good, no?
0: Oh.
1: Sakto, Domingo man. Nagpatuyan sila kasama ang binji, no? In fact, na ay tindahan din tapad sa internetan. Dili na sila mga tugin ilang tindahan kasama ang binji. Muli sila kay kining daan na din ba? Kining napita. Ilan yung gidescribe nga? Murag walay tugpahay pong ding mga tao din, murag di mga tuhog hapit.
0: Oh, so kuha na daghan kay mga tao bisag galawom ng gabi eh.
1: Oh, yun ana. Yun ana kasama ang binji, no? So,
0: kuha man, kana na ito na hibawaan nga doon na may curfew, no? Sa mga internetan, labi na sa mga minors na ano may nahitabo man ni nga nakapangabli pa sila o niya kaning ni ang biktima, minors man gani ni. Minor.
1: Ganoon na, no? So, tungod siyo kay Domingo kasamang binji na laos-laos nila ang oras, no? Unya, sagad na ba diyan sa mga minors, no?
0: Mm.
1: So, dapat siguro tanahan po ni sa atong barangay kasamang binji. Kasi din rin nga na natay curfew sa atong barangay. So ako siguro li-li-li-li-on pa rin siya rin internet nagdalik, no? Kaya nasigla. Oh,
0: pero kanina niya kasamampol mo, nagdali rin ng ilhon kay kaning hood yung gisuot, mura manig uniform niya sa basket baka ha? Or sa e-bike? Or sa habal-habal driver baka ha?
1: So, tiki-color ba?
0: Oh.
1: Ayun rin yung kasama bindi, matakpa ni siya, makitao na niya ang isuot para pag attachment nga siya yun ang himo sa krimen, tas ang iyang barog, ang iyang short kasamang binji. Murag ito man siguro na kasamang binji.
0: Itom, itom, oh. Oh, oh itom, o niya.
1: Itom niya, kanang cargo.
0: Oh, murag itom ni siya, o niya, iyahang hood, ganan na ay murag the colors babaw, o niya pink sa ubos.
1: Balik ka itong sa sud, eh, itong pagpusil, at balikan, eh, ha.
0: Oh, atong kuanon eh, pero atong kapulisan, diha naman ka itong gikan.
1: Ah, di ba mga intel diri operative.
0: Ano kani kani anasa kadiot sagsamang names. So kani okay sa may mga nakakuan ani nakamayong aning ni ang maong hod na mura og kuan ni siya kanang murag white, murag blue, murag violet, murag kuan sa iyang babaw unya sa ubos murag violet pink kaun sa ning kolora ni sa iyang ubos no sa iyang hood makasama.
2: Alam
0: mo, marag na ka mayungan. Pero ka na mga silingan diya, kasamang pulo, sila ka mayung yung aning kolora sa hood, ha?
1: O, di sila ka-recognize yung kasamang binji. Kala, huwag nagtugani sila sinuod. Mahalundok lang siguro yun.
0: O, pero masinsan.
1: Pero di nila pamilyar kining barog, panglihok, no? Sa maong lalaki kasamang binji, no? So, ato na lang huwaton, na natong kapulisan, kung sa resulta sa ilang investigasyon ini kung sa motibo kung anong yun ani ka grabe brutal ni kasaming binji no kayo ni buto pa ni tanan bala kasamang binji kung kaya yung plano ihurot niya ang usa ka magasin sa biktima no grabe kaya na lang kayo wa mubuto ang uban ng mga bala sige siyang kasa nga dihay sa gunso na nga upat pagsunod wa na yung mubuto otong isibat na lang kining naong gunman kasama ang binji, no?
0: Okay.
1: Sa investigasyon ni si kapulisan, ato na lang huwaton kasama ang binji.
0: Sige.
1: Sa, ngayon, nalaman sa mga intel operative diri ron, yung nangabot na, di palang judogay, nangabot rin, suot diri sa mga balay-balay, ato lang huwaton, no? O, doon na ba sila ay ma-jackpan nga tao, karong adlaw, ay, kung tinuod tong parintya, itong mga bayot, atong bayot ng biktima, nga ningari, na-jackpan, kating kuha na ito nila, di malasa yun. No? So, gikan na lang din sa area kasamang Benji. Ako inyong kasamang Radyo Man Paul Lauro. DYHP Tatak RMN.
0: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imuhang report. Sa muna yung mga kasama, nga ito ang kapulisan hinoon diya sa Police Station 1, sa Biliana Police Station under Manila. Ang Sambag Uno, so ito na ni Pahigayon nag-imbestigasyon niya at this, kami sa DDYHP, binagisan din sa tuang pag-imbestigar no, dito ni Kasamang Paul. Doon na po sila na nakuha sa dito ng mga informasyon, kabahin ani. So, kanang ni, kanang naang sa'yo na ni Tultulon, labi na doon ay mga CCTV diha sa area mga kasama taon. Ha? Okay, onia piyawa ni mga kuana. Pero muna, hanga, katunto ang internetan, patabagun to. Unsa man ni, kung doon ay curfew, o alas 10 na kutob, nga naman nga naabot na mag-alas 2. Kisa may tagya sa internetan, diha, niya pananglitan o tinuod na nga doon ay curfew, nga naman giabot naman ni o alas 2. Niya mga minor di edad, pag yun ni ang nadaga internet. So, angay nga imbestigaran, usab kining ni ang internetan, na? Nga na nag-iya ga operate aning internetan mga sukindig paminaw kay sa na nga wa naman ni wa naman na ni sunod sa atuang ordinansa.
4: Sugbo andam na ba mo alas 6 sa bunta.
0: Sige oni ato sa nga i-check si kasamang Lailin Rabanis Arigadas alang makasama sa dugang winners ha karon nga buntaga.
5: Sugbo paminaw ayaw na paglangay kasi ato ni Rufil Banyok ngay nagban.
0: atong kuanon podcast si Ombudsman sama si Kuan Jud si Rimulya may moari aha. Ah sumari kuno si Ombudsman na Buing Rimulya ha. Ah moari si Ombudsman Buing Rimulya karong adlaw o sa padulong na ha. Ah mas maayo tawag kuana onya ipangutana lang unya to og kumusta nang kaso ni Kuan dia kasaman Zain ha. Og mana si Buing Rimulya diha karong kay niya, niya padulong kuno diri Cebu. Ah si Buing Rimulya to adto nagasanbay si Radio Man Zain Galiardo. Mamari ganit dai ing nang kumusta man ang kaso ni kanhi Speaker Martin Romualdez ni balik pas pagkahilaw. At least naa si kuha naa si Buing Ron ha. Straight to the point. Ah do out is Buing diri Sugbo. Okay, so diyan na, naka-anabot na. Ananagili ay. Anabot na si Ombudsman Buing Rimulya. Ah, diri makasama, unsa kahay tuyo, ani? Ah, sige, karon matagkaroon o gunya, ato alang kuha unsang update, usab makasama, ani? Presa ta sa tuang mga dugang winners, ha, kinaka-standby karon sa pikas linya, si Radjumanda, or si kasamang Laylin na Rabanis Arigadas kasamang Laylin kinsa ning dugang winners nato karong buntaga DYHP
5: Ottoman report. Mayong buntag ko sa kasamang regiment Benji balik diri sa Cebu City North District. Dinay grupo na sa mga karawat sa atong mga palipay nga bugas og chorizo. Ito sa mga programa sa DYHP. Sila Angelico Agoste. Helen Tirante, Joyen Avila, Violita Molina, Josephine Hamdanan, Aurelia Penialosa, Ocarante Kapigid niyo sa DYHP! Sabi na po si kasamang Julius Belilubego Bay sa 93.9 IFM, kinisi kasamang Laylin Rabanis Arigadas, DYHP Tatag, RMN.
4: Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag, sugod na ang programa.
0: Okay, salamat kasamang Laylin Rabanis Arigadas, Julius Balilig Idol B. Nagatuang mga nasakpang na minaw. Salamat gininyo ha. Anya mayang buntag sa DIs ni Sir Mitty Soriano. Adiha sa Bangkogon Resort and Restaurant ha. Daway mo rin kami ron sa LGO Bourbon ha. Deliver me og darag native chicken. Oy. Salamat kayo ninyo diha Sir Mitty ha. Politika balita. Kimuhang ang mga staff diha sa Bangkogon ha. Sa dayon mo tawa. Walay lipod-lipod. Na si Agustin na Kabag ha, na minaw sa nato diha. Sa targetaryo kung sayop-sayop kung sakto-sakto. At anan lang na minaw. Salamat kay ninyo ha. Unya tangi ang sunod nga drama. Ang akun ako ang pasultiyon. Para malingawa. Tanalan na lang no. Kina ti compare sa DYH Experiment Cebu ato ang station manager attorney Rufil Banyo. Straight to the point. Ang kauban dres master control si kasamang Kisus Minea. Dres pikas lawa kasamang Marisa Abadies kasamang names kin Yunis ug Gerald Albios. Wala yo boss nga lagad sa kahanginan. Inyong Radio Man Benji Olbos Anghian na magpasalamat yung pagpaminaw may buntag kanaton tanan tatak RMN. Straight to the point.
6: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHB 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
7: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Kun Ako'y Pasultihon, ako maingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y tayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
8: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
7: Kun ako ang pasultihon, Tulumanoy nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang kasultihon, dalit sa RMN.

0: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutistingan na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
0: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
3: Uy, nga naman, Marie.
2: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
3: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak kininegosyoha.
2: Yun sa maninyo, Marie.
3: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
2: Unifins?
3: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
2: Kadako di ay, Marie. Tugloki ko.
3: Oh, di ay feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang technician di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
4: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanan JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500, mabali sa mga butika.
7: Ang maski pa-epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalip niya ang iyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
8: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
9: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro Financing. For DTI, Fair Trade Permit Number FTB 259332, Series of 2026.
0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo liba. Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa. Magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik, Kwechurgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga, o nagkagamay akong buhok, akong gikuan sudlay, nangahon.

0: AXL Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Hoy mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud o bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kining abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Iyong mausap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena, kini Obo sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o Maglingaw.

0: Harmonies.
1: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
2: Tinood yun ang said liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
2: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun ang Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mo ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
6: Wala sila na namugkoy ba? Kasi may mga pamati na nilang.
5: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwang na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila o Koi na product. Nagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
7: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
8: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
9: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
8: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
11: Hi! Hello mga kasama! Kinigay po ninyo Kuya Joel Benzi, kauban sa kong partner, Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan. Oog sa tanong mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ka kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga line. Kini gibuhat ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Line.

0: Kini akong problema, bahin sa kumban na nga sobra ka kuripot ba? Tihika lagi? O kung nga nung nakaproblema ko, ingon manggod ini ang mga panghitabo. Crazy! I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy.
1: Crazy for feeling so blue.
0: Mangingin gini siya. Ganahan gini siya. Ay, naabot na din yung paraw. Ah!
1: Nanay, bugas na yun.
0: Oh, may kanidool na ka di ha. Di nalanta mo transcord, kanidool naman ka.
1: Di nalang.
0: Sige, padayon.
1: Ani lang ta? Oh, paglungag na tay, ha? Arum niyo ito na ta.
0: O sa rin yung bugas ay magipalit dong? Kalagom, ani? Mas lagom pa man si mong itlog.
1: Pupida, no? Nanong ka na maging itlog taon? Smili pa man taon kayo? Maura ba na, ha? Bugas na, pero lagom-lagom na na.
0: Tagpilahon mo sa din bugas ay magipalit. Kato rin, tag-20?
1: Di, ay! Nari mo biligyan tag-20 ron. Huwag mo biligyan na tag-20, atik-atik, bro.
0: Ah, si Bangag, di mo kaon sa 20. Nagpilahon, lagi ning kilo.
1: 35!
0: Hala, uy, ginoo ko, uy.
1: Ngayon lang na rin, tag 35. Save ta ba? Barato na kayo, no?
0: Barato, lagi. Pero grabe naman sa kasi, uy, maguwang naman ni gamay sa hoop.
1: Huh? Importante yung kasi ito, ba? Save ba, save, ha? May kapalit mo sa tag-sudan ba? Tawara.
0: Unya, nagpalit na kag para sudan.
1: Una na!
0: Ang samang sudan na magipalit?
1: Ako kaning buwad rin good taon.
0: Nakamuntay buwad dong. Wala ka magpalit bisag usa lang ka kilong baboy di ay umanok baron.
1: Aha, ay sus bahal kay baboy di ay. Mura ka duwit ang baboy yung ang manok. Pulos mahal.
0: Ano, ukunin mo si Loy eh. Baka ka bantay?
1: Ha? Huwag ako bantay nga utsa.
0: Siga na kahit ang mga mata. Tungod sa pagkinaon na tuan ng buwad ng pulos parat. Na ikaw, panamin dagod oh. Tanawan ang naong mo. Mura ka nag-zumbing na pas mo.
1: Sige lang, mura sa ito yung membro sa mga The Hunks.
0: Membro sa The Hunks? Hilom diha, oy. Ikaw ba? Ayaw palabi na imong pagkainot in town. Oy, karang imong pagkatihik, gasto-gasto pag may time.
1: Kaya nga nung mrede, ha? Sa iyo pwede nga itong game, mga magdagino taon ta. Wara ba tinigon? Ha? Kung maningilan yung lawat sa today, main, mga yung nagbahin ba? O sabi ato taong ika, pa-hospital taon.
0: Ay, di man sa ingon, ana, ang ako ba, nga di sa tapalabi, uy, kay halos na lang sa pulos buwan at tungsudan. Di na lang ito mga og baboy og manok, ani, bisag kausa lang susak si mana. Grabe, nasad ka ayaw, ay, ikaw kasi, Luy, uy.
1: Oy, sos, daunsa. Doon ay sobra nga dili, man, huwag man tayo, magiginod, tani, bawa biya ka, pilis will do na to.
0: Aw, bahala
1: doon ka. Doon ay sobra, okay palita, ana.
0: Ana, hala. Maumang gani nga, pirmi na lang ingon-ining imong ipakaon ako si Loy. Kung ingon-ining na lang, ay mas may tingay magbuwag-buwag ta, oy. At tukupuyos amo, kay magkakaon pa ko bisayang manok dito. Din, he? Imbis magsaligta nga may muabot ka swildo o may ikapalit o lami ang pagkaon, asa ba itong pagkaunang nga waman dyan mo?
1: Day, agwan sila talilide, oy, probida. Kay bawa biya sa taon ka, di magdadato.
0: Nambot lang ni mo. Ala, ihurot nagkaon. Kanang imong gihandam niya, hot na nagkaon. Hot na gina, ha?
1: Daily ni.

0: Lagu sa kada si Loy.
1: Ako ada kining getasi taon ko na kumbre pwede na ay naibuslot gamay akong tapakan. Bugto sa garter taon mo na nga akong gitay.
2: Inuun ko in taon. Eh, pagpalitin taong bag-uloy. Uy, naunsa naman in taon ka.
1: Oh, balitin ko.
2: Ay, antos mga ng brief nga wanay garter.
1: O, ato di ako sa pimar dahil kayo sulban mag-crisis.
2: Kring, kring. Sige, pagpalit. Di ka mauwa mo sulob ang imong brief nga wanay garter. Basi niya hinoon og magpangita ka ng imong itlog ha, kaya natagat na na.
1: Ha?
2: Pagpahit itong brief, lakaw. Hilig na bagay kag short-short. Unya, ingon anang imong brief, kabati ana. Basi kinigya ka ni mo, musiki lang tumoy ni mo. Matagat ng duhak itlog ni mo. Unsao na lang na.
1: Ah, day!

0: Ultra Biodro Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
0: Biodro Biodro Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Biodro Biodro Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing or Moc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
0: Biodro Biodro Herbal Capsule.
2: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluoy mangguko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
2: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biodro Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biodro, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biodro Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: At ang ninyo ang Duplicara Competition karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Upper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwold, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
6: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
7: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
8: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
9: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og ka-normal.
7: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Man, kita mo bang nakikita ko?
11: Oo.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang apoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
7: Uy, nga naman, Marie.
6: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
7: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
6: Yun sa man ninyo, Marie.
7: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
6: Uniface?
7: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa rapukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kikayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
6: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
7: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya di, ha? Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
8: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
9: Igala, nakakape na ka?
10: Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
11: Oh, Marie.
12: Oh, unsa man, Marie?
11: Ay, sudan, Marie.
12: Ay.
11: Oh, nag-reachon man good mig gahapon, Marie. Unya, naamay sobra, ako ang ipaksiw. Unya, gyat dan ka na ako.
12: Hala, salamat taon kay Marie. Uy, dugaya na ginakong wakatilaw. Ani mga sudan na, Marie?
11: Ha? Nga naman.
12: Ay, wamang good may palit-palit og baboy good hasta manok, Marie.
11: Unsa raman na inyong sudan, Pirmi Marie?
12: Buwan na gitaon, Pirmi Marie. Og dili buwad hipon.
11: Oh, grabe sa.
12: Lagi uy, unsa on tihik man kay na akong bana, Marie, uy.
11: Pero grabe sa Marie, uy. Dili na ikaw ang mamalit o mangumpra para sa inyong konsumo.
12: Na, og ina mahitabo nga ako nang ngumpra, Marie.
11: Uy, sultihing imong bana nga magbabo sa mo panaysa.
12: Ambot na akong bana, pero tigyong tihika. Ambot lang gyud sa nangamatay ang tawhana.
11: Marie.

0: aday, kanang ana na aday, nakapalit ko brief. Walang kong palit panti, hindi naman ka mabanti.
1: Mo ba? Mo na yung magipalit.
0: O mo na aday.
1: Pila ka buka yung magipalit, Loy?
0: Doha na ka dusina, aday.
1: Doha kasi daghana, God.
0: Oo, oh, sa aday. Pusla rong palit, ha? Dagano na to.
1: Milagro! Tagpilahan ang brief.
0: At ko anay, kanang... Tag-dokinse.
2: Huh?
1: Pila?
0: Dokinse.
1: Baratuha man, hindi makapalit ana.
0: Skarbon, ukay-ukay.
2: Huh?
1: Ah, ginuukun. Ukay-ukay din, ha? Muna na barato. Ginuukun mo si Loy. Pagpalit ang tawag, pag-uwin tao, Loy, uy.
0: Nagunsa, magkalawitaw, gamalang may barato.
1: Kanya, ukay-ukay man, ha? Si Pagkurog at tag-iyana na ikagid na ikurikong.
0: Ay, nagunsa, matakot, tumukum ka na. Ha? Labalan na ito, butang tuginit, salubo na yun.
1: Buti mo si Loy, eh. Bahala ka lang sa kinabuhi mo, eh. Kinsa, itong itlog, kagiron.
0: Huh?

0: Πρέπει, τι παρέσει Σιέμα να λακμακάρω. Ωμα.
1: Τούτα. Τα κοπή. Παπίτα δι.
0: Πρέπει, σιλόι,
2: πρέπει.
0: Όχι, πρέπει.
2: Καμωρά,
0: καμωρά. Ω, καμίρε, απίσω κάνει
2: τρέπει, δεν πρέπει. Αχ, σώσου,
0: τσιμτσάι, ρε μου.
1: Α, πα, μου Τα ξαναμεί. Λίμενη αναπηρμήτα. Σιγκί, κουάνι, κουάνι, κουάνι, μου σε καποτήλια. Αϊ, καπολάκα. Καμίρι, μπαλάνι.
2: Αχ, αχ, οκέ, οκέ, πρέ. Ρεσπιτάρα, ένα τα μου άγαε, ελισόρ και αϊ, μελού, ο ένα σαν μου. Εν, μπέμπε.
1: Ναι, σου μου σούμαν, διά. Αϊ, αν το βρε, καβό.
2: Ναι, κούπο, σαν τα νιό, ο βρε, καταμπο.
0: Α, μα στείλα, μου γνώνα, με κάνε, καταμπο, πρέ. Αϊ, αγνώνα. Καϊδά, τα ιδαγκάν, μα ειν μου, τα καταμπο, ειν μου,
2: Ah, si Bre, kawag ko sa ane, ha? Kini, libre. Ah.
0: Oh.
2: Ah. Mayo da, nindot ni da.
1: May susuman dia, Bre.
2: Oh, sumsum ko. Sumsum ko ni, Bre. Sumsum ko ni.
1: Ah. Diam deh kagikan, Pre.
2: Ah, tugikan sa Mdawi, Pre.
1: Mdawi. Oh,
2: kaya naman tayo kitrabaho dito sa mong manager. Ang lambay, magkitrabaho man.
1: Aw. Wadi ka magbos di. Ang boss man, magbas.
2: Ah, magbas. Oh, wahalang, Pre. Wahalang, Pre. Lakaw na ko, lakaw.
0: Ah, lakaw na kagikas, Mdawi, Pre.
2: Okay naman, Pre. Lakaw naman.
0: Kalayuan to.
2: Anda-anda naman kayo. Dukul na kayo para na ako, na, Pre.
0: Uy. Ano nga ka magsakay nga namay dagang jeep di ha, pre?
2: Nugol kay Pliti, pre. Noon sa'yo,
0: ha? Ha?
2: Ako nang tigumun, unso.
1: Liban ako, pre. Liban ko
0: Ang kusan, pre. Tanda na kong bilin, pre. Hurot yun.
2: Ah, porbida sa karaan naman kay mong style, eh.
0: Di kay amin layo kay tumandawi, pre. Bisa gani, o... Kanang gikanig mabulo, layo pa rin ganyan, mandawi pa. Layo ito, sa mutang mandawi, pati layo away.
2: Katulay. Depende rin na, pre. Depende.
1: Ngano ba na, pre?
2: Ang usap, pre.
0: Ngano ka, pre?
1: Sige, magkang pangawat ng mumbugan, pre. Katul kayo sa makikiba na? Katul kayo?
2: Pre, nakupot mo ko sa duha kabutilya. Ikaw, trukos kong buot.
1: Ikaw, mahala ka niyo.
2: Katul kayo. Katul kayo.
0: Ngano?
1: Ngano nangatul mo na, pre?
2: Bago ko, pre. Brave ako, pre ba? Bago mo na nangatul.
1: Ah, bago. Bago maka na, niya mangatol di ay.
2: Oh, palit ko sa yako-yakoan.
1: Yako-yako.
0: Ay, bungot sa ito. Okay-okay na, Bre, pa, Bre.
2: Oh, tao, Bre. Uy. Pero, bisa pa, ganang basina yung lumigas, we. Ili-ili rako, bay, pinrota na ako.
1: Sa akin na,
2: oh, bay, lumigas.
1: Tabunan, mas tapay ko.
2: Ano, lumigur, eh, na, magkanaka ni lumigas.
1: Grabe sa atin mo, Bre, oy. Imom ko nang dok-dok sa mayo ng imong ang lumigas. Naglagot ka niya na imom nang dok-dok.
2: Kisa ka di maglagot, ha? Kanak ka ng lumigas, ha? Ako sudan ka niya pa mao, buwad ra. Siya? Ay, pakpak mayo kong itlog. Itlog iya, ha? Bungi ang lumigas, sabi.
0: Sige, sige.
2: Bungi ang lumigas, kung ipon.
0: Ang gaypre, ang gaypre. Punay na yung kumpare sa lumigas. Punay na. Puro tayong biro. Punay, punay. Punay, punay!

0: Milagro man. Dugay mang ni uli.
1: Ah, kuwan dai gipapit ko ng predict ko itaon kay nagiarm na ko silang nagiinom taon.
2: Sato pa nakainom dai karon.
1: Gamay ra.
2: Gamay? Murag nahiyong naman ang mata ni mo.
1: Daan ning hiyong dai.
2: Daan lagi pero mas grabe ron kay nakainom ka.
1: Gamay ra lagi akong inom dai. Lima butilya.
2: Tiyaw mo na. Gigamyan ka ng lima butilya?
1: Beda.
2: Mingo na baya ka hangad, di na ka mo inom. Kaya ngimong igastos inom, imo na lang itigom.
1: Ay, huwag ko yung utsag na to.
2: Kaya nga naman, libre?
1: Libre, dai. Libre kayo. Libre man. Wa, may utsag.
2: Mo dahil ni inom kag maayo kay libre, wa kay gasto.
1: Oo, oh, oo, dahil.
2: Yung wa ka mauaw, anak.
1: Ha? Nga unsa, dahil.
2: Nga niinom ka dito, pero wa ka ni tampo, bisag ayos na lang unta.
3: Ha?
1: Huh? Ano sila, ayaw na lang. Ay, lang tampo, pre. Di wa lang sila
2: siloy,
1: tampo.
2: Siloy, siloy, siloy, wa na ko kasabot. Angay ba kong malipay, kay dili kay kamo inom, pero angay ba kong mauaw, kay ni apil kas inom, pero wa d'yo kay gitampo.
1: Ah, dahil linigaw.

0: said, living testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko hospital yung dati, nagugos ko ginhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa said Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sid Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
0: Living testimonies.
3: Beaver Sandal! Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies. Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
3: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
2: Hindi po kayo gumaling?
3: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tanaw ug paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
5: Kailangan ko mag-withdraw.
6: Himala, may BPI dito.
5: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
6: Isang himala.
7: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
8: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
9: Kaman tugod iya ang sugod ato, dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
10: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
9: Oo. Nigawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin manday ito na nabuo?
10: Ah,
11: asin.
10: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
9: Okay naman ako sa karon. Mao na ganit itong nagpiti ako, tulay mo si man, pero malabo ang linya.
10: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
11: Oo.
10: Oo.
9: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
10: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
9: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jake.
8: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ah, dahil ngita ka na ko?
1: Oh, kay nakita din ni manang ni mo Sylvia dito sa mall ba?
0: Oh, nga.
1: Nag-hisgot po to siya reunion.
0: Ha?
1: Mag-reunion kuno ta dong sa imong pamilya ba? Side ni mo ba?
0: Oh.
1: Dong, daghana dahil ninyo dong sa? Pinagahan ni mo kabuok pa nagsuon?
0: Trisi. Ako mo ikalima, Trisi.
1: Daghana ninyo sa?
0: Oh, ganda sa mong nakita ang manang.
1: Ganinang buntag dito sa mall.
0: Ah, sige day. Nambulta na kay Doga. Kita sa akong igsoon.
1: O niya, ang kunay ra ba kung nagpagkaon? Ang samay ang kanang ang kuno na to. Mukhang kong taglechon?
0: Ha?
1: Suko ka? Kuyawan ka?
0: Kasiya ako. Litsyon ko tal. Litsyon sa imong ilong.
1: Nanguta na raman ko. Ang sagay na imong iandam para sa tua ba? Sa tumbahin?
0: Na may buwan sila mabiki ba?
1: Oo. Oh.
0: Katulang buwan silang mabiki. Palitag lima kakilong buwan silang mabiki.
1: Hanggaw. Pakauaw ka lang.
0: Ha? Siya, pakauaw?
1: Ha? Magpalitag buwan?
0: Oh, pakiatag buwan?
1: Paitanong niya, magpakiaw sa tagsakyanan ani dong?
0: Ani, pakiaw ang taon.
1: Akong sa meto sakyan, di ay?
0: Manghitch na to?
1: Nga nang manghitch pa man ta dong, nga maka-afford man tang mag-abang ta.
0: Ay, sos, gasto kayo. Ang akong iabang, ipuno lang nagpapalit sundan.
1: Maragdigin niyo yung maayo yung mong kalaki kasi lo, ang bot lang gina niyo eh.
0: O sabi, di maayo, anak.
1: Dili, maayong mo apil-apil tas inyong reunion. Kung ingon ani man lang gani.
0: O, di ba nga mga isuon man ako? Ginanglan nga mo apil niyo ko, anak.
1: O, ikaw apil ka. Kaya isuon man ka, pero ako di ko maapil.
0: Ano yung kawapil ka? Apil ka po. Kasawa mo kutingan.
1: Dili ko gustong mauwawan si Louie. Dili ko gustong mamahimong makaluluoy ang atong mga anak.
0: Oh.
1: Di ni mo kuhaan o maayong sakyanan, pahitsyo ni mo. Daghan kay ta. Maigo ka tagmang hitch ta.
0: Oh.
1: Dili si Louie ha. Ako'y mauwaw sa imong mga isuon. Kung gusto ka, hala, ikaw kuyog dito, ikaw rakusa. Kamis mga bata, anhi ramis bay.
0: Oh!

0: Kabutan! Wilma Yayoy Bagyo.
1: Wilma Lagia. Wilma Yayoy Bagyo sa Tuburan Olango. Good morning!
2: Good morning! Kamusta ang tandaan diha?
1: Kamusta man siya makaila, oy?
0: Paulong sa mga bagyo dito, dong. Ito'y bagyo na aday. Ingot siya na. Anong naamay bagyo ang basa niya? Yawa.
2: Ato sang... Si Kuansad, ang si Abi.
0: Si Lito Kutamura, si Lingan Masla.
2: Oo.
0: Kutamura pamili. Oo. Bagyo pamili, pungasi pamili na po dagan.
2: Aday, dagan kay pungasi. Nya pagbustahon po nato ang ato ang mga kaigsunan sa Kabisayan ug Mindanao. Thank you kayo. Ate Jenjen, ikaw.
1: Magpasalamat sa mga mama nga palayong gyud ni palit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy happy happy happy ang mga bata inig adto nila sa eskwelahan. Unya para sa mga dagko, happy na sad kaayo sila kay naa may Don Pepe dark chocolate. Mugum-ugum sa dayon mo diema OBM special. Mo palit kay kagumkom kaayo kuan tasty fish cracker ug paulitos macaroni crunch. Palit dayon mo.
2: Okay, salamat kayo sa tanang mga bata, kinalan inyong tag Don Pepe Tablia, ha? Sa ako nag-iingon ninyo, nindot kayo ng Don Pepe na ito imnon, kayo ma-absorb lagi ang atong utok na ito, ma-absorb sa mga klase na ito, kaya di ba ito magduka? Kung magduka ka, mauna ka hinay kindaga si mga utok, mauna ka minok ang Don Pepe Tablia mga bata, kaya nindot kayo nga ito ang pag-eskwila, naglingko na ito, paminaw kita sa maestra, sumasood sa itong utok, kung unsa yung klase, o usap-usap man ang Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. Baunay nindot kayo na itong usap-usapon samtang maglakaw-lakaw ta. O nga, sa tanan po mga tao ni Kuya ni Pipito, Dodong GR Pipito o sa Brubit Face ni Inday Shin Pipito nga kung gusto mong unsay gustong ipay-trabaho sa inyuhang panimay, limpyo, unsab na yaw, guban pa. Na ang Brubit Face, tawagan na ninyo. Tawaga lang na nasa Facebook, i-type niyo Roommate Space. Makita niyo ang number niya. Tawaga kung unsay gusto ninyong ipatrabaho sa inyong panimay, tungkol sa kabisi na ninyo sa inyong negosyo. O niya sa tanang pong mga tao ni former Kapitan Jun Ramos, kinabuhat siya Miguel Foliar Fertilizer. Good morning na itong tanan niya. Sa tanang mga tao ni Vite Mayor Choi Esnar, Sir Rica, Sir Ryan Kanki, Ma'am Casmer Araw, og si Ta Listerdaan, Kujia Listerdaan, og si Francis Espar.

0: Bien Aqua. Salamat kayo. Nga ang inyong gigamit nga kape, ang kape matapang ni pare Jewel Bitsy, ang gipainom na iyahang mga tao din ha sa Bien Aqua. Ang ato ang kaping matapang kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Coffee Mix kay maumanay nindot kay natong imnon kay di man ka magduka sa trabaho na. Okay, Ate Bresh?
1: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang kainahan nga nagtumar, nag-maintain ka ron, Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar, ingon man kay ng mga bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imna ng Sid Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulusaw sa kadaw inom. Sa bunta, gura ka makaon sa ibang pamahaw, inom daan o gusto ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inipari uto ni mo maghapon sa gihapon ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka makaon sa imang paniuto. Mausap sa imo niyang magpanihapon, inom na po daan o gusto ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ug alang ito na problema ana yung kidney o UTI, ayaw na magkabalaka. Tungod kay doon na na makatambal ana, kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
0: O, sa tanahan po na ito mga kaisunan nga migami sa ito ang Sid Lenomito. Well, thank you, you kayo niyo tanahan ka mo. Nasayod ko nun sa kebiktibo o nahimong number one. Ang ito ang Sid Lenomito. Well, nga tinood mo ang tangsa ito. Panungot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kuto sa kabataan nga, mutikang-kang ko na ito hisuan sa ito ang Sid Lenomito. Well, unya, disminurias, kababayanan, adapi-dapi nga magsakit. Atong mga bagtak na magsakit, ili kay pagyuta sa dinggi kung mga plasta sa tuang Sid Lenomito Well nga narama palit sa butika. Pero kung nayomos butika, i-type lang na ninyo diha sa Facebook o tanawa ninyo diha, type sa Sid Marketing Incorporated na ano na diha, makita naman ninyo ang mga genuine ng mga produkto sa Sid Marketing. Pwede rin ninyo inyong orderon sa Shopee. Kung layomos butika, pag Shopee na lang mo, kay ihatod pas inyong panimay. Bam!
2: May bunta kanimo, Reverend Father Clyde sa letrero, chaplain diha sa Perpetual Sukor nga, maghuwat sa tultuluman nun. Reverend Father Red Rosales, Colonia Tuburan, Reverend Father Red Sinining diha sa Asturias, ang umunusab ni Monsignor Alfredo Romadelios Jr., parokya, kura na to diha sa parokya sa Uslub, o kauban si Father Glad.
0: Ato sang i-greet po si Father Josue Kador Dabang.
2: Yes.
0: Kumusta ka diha, Father Josue, Father Dundun Barok, Father Tami Ugo, good morning mo diha, Father Argy Panya, og ni Father Rene, og ni Father Atoy. Good
2: nabalik
0: morning
2: si,
0: na to
2: nabalik
0: diha.
2: Nabalik siya sa Petogolan si
0: Father Josue. Nabalik na si Father Josue dito. O Father Randy Figuracion, og Father Andy Satura, og Father Jun Parajang. Good may, morning na to
2: may diha. May nabalik to Father Josue sa Petogo ko. Kadago, alam mo ito, iyahang kwanto si Kwa ay ka lang singkang aw sa
0: tayo. Ah, karun ba? Nakong kayang garden ba? Nakong nagyo kayo? Lahi naman siya.
2: Dito sa kung kakita sa pitong utong ginata na ni Father Joseph. At ang pitong mga buwak sa kaktus kan o lagi nila.
0: O oh, lagi?
2: Tambal ko ng cancer.
0: Maog yun. Maog yun.
2: Okay, good morning, Reverend Father. Sorry. Holy Face, diya sa Uslub diya. Sister Leonardo Estenor, Brother Florencio Estenor, Carmen Ignacio, Sister Macaria Casoberdi, o Sister Carmen Romero. Ayaw ko makalimutan sa dili pumamato sa inyong mga services. Ato ang pagpangaligo gamit ang Celebrity Kutik Beauty Soap. Salamat kayo, Pamela Woodsville Pharmacy. Salamat kayo sa iyong pag-display diyan sa ato mga products sa Sid Marketing, no? Ang mga haplas, kapto, uban pa. Ang Celebrity Kutik Beauty Soap sa atong pagpangutan.

0: Nalihala sa mga butika para original nga ito mapalit, ha? With gluta tayo ng papaya extra kung ang natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Pagpabilin kitang Cutis Artista, Cutis Porcelana, younger looking. Sa celebrity ko, Jake Beauty Show, para sa inyo mga blackheads, whiteheads, up-up, itong mabalit pang pugis-pugis sa palit. Alamin ako nasunog ko yung mong palit na pet sa manahong tungkol sa imong ipang-apply nga wa mo bagay o wa mo haom, kalang kanimo. Sa celebrity ko, Jake Beauty Soap, niya tanawag yun, Seed Marketing ang level. Thank you.
1: Okay, niya po salamatan sa ako ang bangisinaw, dishwashing liquid ni Kuya Ricky Bangisgaring. Nga ang iyang matao sa laboratory niya, iyang ipainom sa kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Seed Panyawan Coffee Mix. Unya, mga kaigsuunan, kining toxin, maugini mo daot na to. Mupatay na to. Grabe kining toxin mo daot sa blood cells. Atong blood cells, importante mo kay ni kay mauni tigartod sa oxygen nutrients ato ang kalawasan. Unya ang daot naning toxin ang kabiro putos man sa atong blood cells. Ini ka daot ini nga atong kabiro putos sa atong blood cells. Mustiki or bulapot ang atong dugo mao na ang daghan kay mga major nga mga sakit mutakbo na to, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, suban pa natong balatayan. Mao na ang kinahanglan yung kami inom o genitox. Usarag yun ka kapsula o sa kauras hindi pa ka mukaon. Murarag maintenance mo. Pero doon na kay balatian katulog yung kainom buntag o tuhapon o sa kauras hindi pa ka mukaon niya imnan yun na itong walo. Ngadto sa dusi kabatong tubig matagad daw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo flash out sa toksin sa tuang kalawasan. Ati Press!
2: Okay, ang sender ato karagad la wagulya.
1: Si Inday Lenny Ate Pres.
2: Kisingan?
1: Lenny. Oh, si Inday Lenny Ate Pres. Kuan ka ng yung bana por titihi kataon eh. Grabe, sana yung bana.
3: Di sa mayo.
1: Oh, ang palitong brief. Duha 15. Ha? Okay.
3: Nanay dagang lumigas.
1: Arabay dagang lumigas kuno taon.
2: Okay, duha 15.
1: Duha 15, grabe ha.
3: Dinam na manggunit no.
1: Tinuod magkani nai 215 bag tinuod ni nai 215 nga brief ba
2: mo kay brief. Nagay tag 5 na lan.
1: Na magi bigos.
0: Si tag 5.
1: Tag 5 brief.
2: Oh, ambo tag brief ba.
3: Wa nay garter ba na iya tagay
1: ina sa danay sulo.
0: Dili ako kay nabuhi mi ko kay kayan kanang.
1: Nai dagan sa pimer brief barato kay ro ana man tas kay okay no.
2: Dili maayo oi nga ano sa okay kay brief.
3: Mas ginulob niya na ba?
0: Ako mamalit man ko kanang ang nonta stocking sa okay. Pero kanang underwear kanang wala ko kay di ta kasi siguro ba
2: kanayo
0: kasagaran sa mga underwear nga baligya kanang luag na mag mga garter
3: inatag na gikas gawas ko nanay mansa
0: dili luag ba ng garter dili pa man mura nang unang unat naman no niya gawas og stocking ako balit kay sa power man oh hinuon kung mamalit ka din ha ang uban dili gyud mo uyon kay kanang diter kay bawa babati
1: bisan ba no dili sa ingon nga ko anak daot sa mga kayo no dili sa wata magdaot na nila pero dili maayo nga kanang personal use ni mo kanang mga brief panginana di ka maayo palit ka nila kanang sapatos di ka maayo palit anak kay waka kay bawa nga ang nasulob anak dito sila kanang gi pagkagid ba silang tiil ba di pa na mo bulipiyuhan ito sila
3: dili uy.
1: O, ang kagaon ang pundo na dito, inisulog niyo, dagtag mga pilakadlaw. Ah, ito. Naman na muna, imong ka. Tiili mo. Daghat kay athletes po, tungkol sa pananiya. Ito
4: naman ko, gikagid ko ya. Tayo kay ramay mabuhay.
1: Ato, umang ko niyo mo dyan. Buot lang niyo mo.
4: Naman ko, gikagid
1: ya. Bantay, lugin mo, ha? Listen kayo. Kato ilang, unsa tong sakit sa hinapon, Osaka? Ano to?
4: Konnichiwa.
1: Konnichiwa?
0: Konnichiwa.
1: Konnichiwa mo? Kung sa itong sakita sa hinapon nga digikan sa kuan, sa ukay-ukay, Okinawa, ano to?
4: Kusta?
0: Konnichiwa?
1: Okay ba, oy? Yakuza, ano to? Ah, basta man ato isakit nga kuan sa gikan sa ukay-ukay.
0: Diretso ta. Tumundi kay tihi kayo siya.
1: O, limang ka. Mag-reunion sila, Bam, ha? Mag-reunion sila, magkita-kita sa yung iso niya. Angkor na ikon o pagkaon. O, sa iyang giangkor ka nang manghumpra rin siya buwan sila mong biki. Kailan lang mong biki? Brator, magkayong buwa din na. Parehas buwak ni Ma'am Jasmine, Ma'am Jasmine Navarro, Mabini Navarro. Brato kay buwak ito sa Jasmine ha, naana dito sa ilang Ma'am Jasmine sa Bourbon. Hindi na sa ilang Ma'am Vicky po. Barato kayong buwa din na niya, Ma'am Vicky. Mangumpra siya na po kilo mo. Ay, nandoon niya dito sa ilahang reunion.
3: Manag, kung sa punta-punta kinaon na
1: isugba na. Isugba ko nun niya dito. O, pwede diba, pa ka nang i... Unsa na, Bam? Giveaways?
0: Di ba lang, in, kanang, di ba lang, kanang matampo tayo ng mga special occasion yun na ibuwa ni Apel? Di ba lang?
1: Abot lang ka. Watak ibaw, ano, Bam?
3: Ma'am, sinasansang mga una ng buwan doon kayo magpalain.
2: Ah. Di ba, palain, mana.
1: Naya ako igagaw si...
0: Mahog sa kapitay, sir.
2: Palain, ba? Palain, no.
1: Naya ako igagaw, Bam. Si Ricky, Bam. Kanang si Ricky, impatsis. Kuan gina siya. Ako kani, ang siyar ni bukas to reunion nila sa ilang klase sa una sa ilang sa na ba? Sa eskwelahan ba? Reunion sa ilang si Aaron mo si Agaw Ricky na ko nga tagiyan ng mga tagiyan na siya ng mga sumayan di askuan tisa yahan na kana sumayan din na mga tisa kana mga sumay siya mo mo murag
3: siya distributor na
1: oh dili siya distributor anak diha oh mo na nga
3: oh siya nga na sumay
0: time sa pananglita reunion niya ma'am kasi tingan sa tong sender diha daw
1: hindi Lini
0: ma'am Lini kanang pwede mo tingali matuto sa reunion niya ato lang yung klaruhon prangkanda ang sulti organizer nga wa may katampo pwede na siguro
1: siya o wag yun taon may
0: ang imo na presensya mo importante
1: pero di sila mo to bang kaya yung ba na dagan ako na may trabaho na kong sweldo
0: kanin na lang diretso
1: okay
0: ma'am ing na imong bana ay kung ari diri sa Mateo 6 verse 19 ayaw ka mo pagtigom ug mabahandi alang sa inyong kagalingon din sa yuta kay tayan lamang kini ug kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Mm-hmm. Pagtigom hinoon ko mga bahandi alang sa inyong kagalingon dito sa langit. Kani, ako nung buto sa bot kay ingnay mong bana anak kay gusto siya magtinihik. Kilingon mga ingon na kini akong gibasa. Muni gingon sa kumay kong pare nga, no cash involved.
1: Aha.
0: No money involved.
1: Anay mong gibasa ba?
0: Oh, muni akong gibasa kay pag ibanghilyo ani ngon ang pare sa yang pambit nga pagdigom tag mga bahandi labi na ako kay mga retiree na kita na ngon nga uy na im classes business pag invest no may ni so unsa man imong gusto tubo katunga o kuan ba unsa maghuwat na lang kag limpyo daw na kag limpyo ginansya pero kan nagingon na mo nagingon og kanang life time. Life pero kung kag lifetime eternal, katuko nung bahandi nga, walay money involved.
1: Aha.
0: Madapan mo sa langit.
3: Kung walay interest.
0: Oh, kung sige sa tinihik, unya madari ng brief nga nang aluag.
3: Gali ay, da nang ato lang kayo nung
0: oh, pero, gila, pangulis sa kibasa ka, nagbuhan-buhan siya, may pakunong rabikas ka pa, itlog-itlog. O kung sa tuguler to bag os bag os baglito kan muna niya may pa
1: sa may pa a gigani lumigas sa may pa lumigas kay
0: paitlog itlog
1: ako sudan buwad si ang lumigas
3: itlog
1: itlog
0: labwan ako siya
1: no say bigi
0: ang langga mang ako salamat ko kay dagiti lumanon
2: kun ako ang parcel tihan.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
7: Bitaw, tinuod mo na.
6: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
7: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
8: Jo, pinawag ko. Ayaw ano magdagan, Joe?
7: Dili na ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
8: Joe! Maluway ka, Joe! Joe! Ow! Oh. Ah!
7: Mateo! Scammer?
9: Oh, muna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Wagid ko mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
7: Nga mas lalaki patanaon kay nimo. Pero karon,
9: aw, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
2: Bisan ako?
9: Oh. Oh. Lola?
10: Blue Last Boy. Sugilan nun sa gugmang nga naumol, taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: bugas-bugas kung katul-katul na ikaw butangan.
1: Bugas-bugas kung katul-katul?
2: I-DTX 500 na!
1: DTX 500!
2: Aduna kini antimicrobial properties
1: nga makatabang sa pagkuha
2: o pag-ayos sa bugas-bugas
1: o katul-katul.
2: DTX 500!
3: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
2: DTX 500!
4: Para sa Janice, dugay kayo muman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Limpin lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Namat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500!
3: Mabalik sa mga butika.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Doc, pa-check up ko. Mga usa na magugas si Manang o ako kalibang.
7: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman o kaon.
8: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
9: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
8: Super Fiber.
9: Super Fiber.
8: Mapalit sa mga butika.
10: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
11: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
13: Ako si Ellie Pagustos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namaglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
12: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
16: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
19: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
20: Send panyawan capsule with garlic.
19: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
21: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
22: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
23: Mas klaro na ba bisan gabii?
22: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
23: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
18: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
0: Life extension, vitamin D3.
1: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Dulas boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Karong good.
3: Tepa. Ngano nagkuya man siya nimo? Di ba? Mag-share man na siya.
2: Ay, isa ko sigurado kung gisugo pa siyang lola. Or, tungod lang sa akong gisulti.
3: Unsa man siya na imong gisulti?
2: Kuan, ningon magod ko nga pamilya na siya para nako.
3: Unto ah? Uy, ngano nakasulti masad ka to?
2: Kinahal na pag-uun na ako i-detalye ni mo, bro.
3: Okay. No need. So, that explains everything. Pamilya magkamo. Natural lang nga magkuya siya ni mo. Gets?
2: Kinahanglan ba ganda?
3: Oh, siya, pangutan ah. Hey, mura pag... Una magmas nahasol ka man ana kaysa kahimtang ni titala?
2: Ay kupataka. Nakapuno lang na. Nakadugang sa kong nahuna.
3: Oh, di man na isyo. No? Di man na isyo. Ang pangutana, nga nung mahasol man ka ana?
2: Para na ako, dako ng isyo.
3: Oh, imway. Imway. Umay, umay.
2: Unsa naman sa na, ha?
3: No comment. My lips are zipped.

0: Wa ka na hinoon makatrabaho tungod nako.
1: Eh, okay ra lang, uy. Approve man sa Kuya Marta ni.
0: Kuya Mat?
1: Muna na ako itawag niya la. Kadungog binaw ka nga niingon siya nga pamilya nako. Lipay ba kay kula? Tipayagin ako. Gikan ko to siyang baba. Siya pagid mismo ang nilitok la. Dili kay ikaw rin iisip din akong pamilya la. Apil na siya. Anyan, saan naman ay mong gipamati di ala?
0: Okay, Raman. Pero ambot nga nung, di pa bang pagawasun sa doktor, oy?
1: Gusto lang yun sa doktor, nga masiguro nga okay, nagigala.
0: Eda! Gusto lang yun na sila nga muda ko ang akong bill.
1: Ikaw, good la ba?
0: Tinood man kita?
1: Hesh, di na mag-hisgot, anala, oy.
0: O, lagi. Lain na lang atong hisgotan. Ang imo ng tiil.
1: Ha? Huh? Nga nung di akong tiil, ha?
0: Aung saman, wa na kaluthe. Wa na ka magsigig kapandol.
1: Aw! Lagi la, oy. O, pag inintaw ni makadawat akong tiil nga, kinahanglan na nilang magsulubog may heels.
0: Ay, pag-anad-anad na lang, oy. Kaysa sunod, dili na ka nang mubo nga takong ang imong sulubon. Kadtunag yung tag-as.
1: Nasa mot! Di, nagitingali ko makalakang, ana na.
0: Mag-anad-anad gani ka.
1: Okay na niya akong sulub sa pisina la, oy. Sakto na niya. Di lang saan ko gananan ng tag-as. Oy, ka nang tag-as kita kong. Parehas kang Ma'am Jessa. Di ko ana, oy.
0: Ay, ragu ko padunggaan ng mag-mam ka ni Adtong Babayhana. Maglagot lagi ko. Murag taas yun ka isya. Huwag ikaw ubos ra kaayo.
1: Tinood man sa nala.
0: Kung sa'y tinood?
1: Nga, taas yan ako kahimtang.
0: Pamilya ka ni Mateo. Maunay nung dumi.
1: Okay. Okay la, kalma lang. Kalma lang laha. Ay, laga-hyper la. Kalma lang.
0: Ayaw yun nagkalinti. Di na ka basta-basta.
1: Okay la.
0: Ako dahil tong ingnon si Mateo.
1: Nga, unsa man la?
0: Gahimoon kagyod nga opisyal nga sakop sa among pamilya.
1: Unsay ipasabot ni mo la? Kanang naagyo papilis?
0: Oo, kana. Kana gyod.
1: Ay, wa na kinahanglan na la, uy. La, kining inyong pag-isip na ko nga pamilya. Dako na kayo ng butanga. Sobra pa nis papilis.
0: Ah, di ko musugot og ingon ana lang. Kinahanglan nga mahimo kagyong legal nga sakop sa among pamilya. Oh, nganong sigaman ng imong mata?
2: Si Joe ba ang nihangyo ni mo, Lula?
0: Uy, wa, uy! May balibad man gani siya sa diyang akong gisultihan. Ako gyud ang mi-insister.
2: Nganong misood man sa das imong huna-huna, Lula?
0: Oh, aron mahimo na siyang legal nga sakop sa atong pamilya. Aron dili na siya i-down sa mga tao.
2: Kinsa man i-down niya?
0: Ah, basta! Maunay akong gusto!
2: Lola, kalma lang. Ay, kasuko. Musaka na sa naimong dugo.
0: Pwes, tumanin ko sa akong gusto!
2: Pero, Lola...
0: O sabag ka, hadlo kang mabahinan siya sa imong kabdangan o maghibot ng kasulatan. Nga, ako ray muhatag og bahin niya. Wa siya'y labot sa imo.
2: Lola, di man na mao.
0: Okay, unta man di ay!
2: Sa ako kong naibawan, kung dako na ang tao nga i-adapt, kinanglan nga gikauban na siya nato sud na sa pila ka tuig. Labi na sa wa pa siya moabot og 18. Diha pa lang di na qualified si Joe.
0: Di dai na mapangitaan og paage.
2: Oh, ambot lang. Mangonsulta una ko og abogado.
0: Pwede ra tingali na mapangitaan og paage oy.
2: Mangonsulta lagi una ko, Lola.
0: Ay time pa.
2: Unsa man?
0: Hehe.
2: Ano ka, Lola? Lain ako doon ang imong ngisig. Tinanawan ako.
0: Hehe!
2: Ano ka? Hmm? Lola!
3: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
6: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
3: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika. Alaga!

0: kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulatan nga mo, grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: At ang ninyo ang Dublikara competition karong Biyernes, Agosto 21 din sa Puruk Upper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Ubus kini sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat sa sabi sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwald, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
11: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
12: Bakit RightMed ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
19: Bilang kilo sa karne?
20: 500.
19: Hello?
20: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700? Pero sige, hatag na ko ni og 800.
19: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisag-unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
21: Sarap magkasama.
22: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
23: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Kremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Kung moingon si mama nga,
25: sige ka, gout. Imna na ni imong tambal.
26: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha?
25: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
24: Ang iyang buot ipasabot.
25: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
27: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Lola, ha? Kulbaan na ba ko basta may ngunaan ang...
30: Doon na magukoy laing nahuna-hunaan.
29: Oh, unsa naman sana?
30: Kining akong nahuna-hunaan, basinis akong nakita nga salida.
29: Ha? Unsa malagi na? Ayaw ko pakulbaag maayula, ha?
30: Mateo?
29: Hmm.
30: Pangasawaan na lang nas, Jo?
29: Ha?
30: Sa ingon, mahimo na gin siyang opisyal nga sakop sa atong pamilya.
29: Lala, pwede maghuna-huna kaglain. Okay na magod ang atong relasyon ni Jo. Ipabili nila good ng ingon, ana.
30: Ay, Kuya Juan, magug kong maminyo ka lang og nibisan kinsa lang ba? Mas main ng si Jo kay nakailan na ta.
29: Lola, wapagigit ang makailan ni Jo. Bagkurabayagin na siyang niabot na to. Basi nalimot nga.
30: Oh, ano man? Nagduda ka siya pagkatao?
29: Oh, well, di masingon, ana. Pero, minyo naman good ang imong hisgutan. Sarap talang sa gol, Lola.
30: Ah, okay, okay. Sige, sige. Tagaanti kag chance.
29: Oh, chance.
30: Pero, huna-huna ang akong gisulti, ha? Seryoso ba yan ko? Huna-huna, agyon.

0: So, lalaging lola. Gipaningot ko. Bisan, aircon ang iyang kwarto.
1: So, nagkatagaan ko, bro.
0: Ha? Huh?
1: Nakayo naman ko ni Moana sa unagod. Nga, di na ko masurprisa kung muabot ang adlaw nga muingon siya nga pangasaw uni mo si Joe. Ha, miabot yun. I'm old lagi, I'm old, daan ko pa. Nga unsa man.
0: Klaro ni Moana. Unsa man.
1: Sugod na yun.
0: Ha? Huh? Sugod na yun.
1: Sugod na yun. O diba? Na-fall naman kaniya?
0: Ikaw mo sige ingon nga na-fall ko.
1: Oh, pero ayaw pag-deny nga na-attract kaniya.
0: Bro.
1: Ayaw pag-deny.
0: Paminaw, good.
1: Kundi ka, ako'y manguyab niya.
0: Nausa ka? Ikaw rin ni-insist na tumboy gud siya?
1: Pero nag-tumboy. Ako siyang himong straight na babae. Seryoso ko.
0: Pagtarong ba?
1: Seryoso lagi ko. Mananghid kong titala.
0: Sumbagong tikar!
1: Oh. Ano naman ang bagbaga?
0: Seryoso mo kaganga mamuyab ni Joe?
1: Oo. Oh. Pakaslan dahin ako siya kung iya kusugtun.
0: Ay, kung binuang?
1: Di na binuang. Ha? Kundi kaniya, ako.
0: Pagtarong, ha?
1: Lagi! Ako isaad. Di ginako pasakitan si Joe.
0: Gawas ra ko dito. Kamunito Gomez Jr.
1: Iyay, gibundak man ang akong panga.
0: Gawas dito. Kitingali masuk maganti ka. Gawas!
1: Ayaw na, bro.
0: Gawas.
1: Ay.
0: Gawas!
1: Ay.
2: Gipugos ka pagpagawas ni Mateo? Gitukmut ka?
1: Oh.
2: Ano naman? Ano, oy? Nganong gitukmut ka ni Mateo, Mon?
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
5: Wow.
4: Utong nakahuna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya
3: sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guwanta pa!
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayon na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
8: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
12: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Giginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang nakakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
13: May buhay sa makabuhay!
14: Kailangan ko mag-withdraw.
15: Himala!
14: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
15: Isang himala!
16: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
17: Hi, mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Ang inyong kinaham nga drama, budbud o bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasor, Ronda, Cebu. Karong Agosto 15, Sabado. Kini, abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan o Captain Roniso Aquino. o mga barangay officials. Iumusap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena, kini obo sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ko, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasuo, Ronda, Cebu, o Maglingaw.
5: Seth Living Testimonies.
18: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
19: Tinood na ang Seth Liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
18: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
19: Eric Ko, kabasaran gani.
20: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
21: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
20: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
24: Hoy!

0: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
1: Life Extension, Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
2: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon, parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, better than the other. Mary Ann Labaco, Duenya, Iloilo.
3: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
2: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: nga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garing.
4: Audio Editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagin! Haba! Lahat ka na ang gwanta sa manggo! Magdali! Ang gwantya! Grip! Ha!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Ay!
2: Grip!
3: Mami! Ayaw! Ayaw! Ilapyan akong anak! Ayaw!
1: Kidnapping. Kahilayan.
4: Joy! Enjoy! Arto ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaon ng musika? Kinsay!
5: Down the rest of
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares. Musical score Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
8: Smart 2.
7: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
8: Smart.
7: Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
8: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
11: Charm Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
12: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumakablog sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
0: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
13: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
14: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron padayo ng negosyo, pag kondura na pud mo.
15: Kondura, kuskan ka uban ni mo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
16: Strong for the Filipino.
0: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi.
19: Hello, Mommy.
18: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
18: Mula noon hanggang ngayon.
20: All you need is Pride. All you need is Pride.
21: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
10: ACS.

0: Jigmanikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
3: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
6: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
8: So fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Painting.
2: Ha, bay.
1: Kung sa'yo tubag sa hipi.
2: Bay, kuan kining magpatawag ko ng press conference para mabalita na yun.
1: Ang unsa?
2: Nitungkaan man ang duha kanina kapan, nikanta na! Kinsa ilang pa ho?
1: Unsa? Kinsa, Painting? Kinsa?
2: Amin na sa press conference, bay.
1: Painting, dili ni mahibong nga yatang sutiya.
2: Ay, agad natas diskarte si PS Police, bay.
1: Oh, sige, sige.
2: Karutaw-taw, himon press conference.
1: Okay.
2: Ah, himon ang press conference aron mabalita din sa radyo. Sabi ni yun ni Atty. Orfil Banyok, ha? Mayo na nga mabalita sa radyo o newspaper. Kinsay mastermind ini.
1: Sige, Painting.

0: Mi bag tingnan sa na yung cellphone.
1: Alam mong kontak sa suit. Hello?
2: Doon ay himuon nga press conference ang hepe.
1: Onsa?
2: I-live ang press conference. Tadawa sa police report nga nasa Facebook, ha?
1: Yes. Pero kadit lang. Unsa may tema sa press conference?
2: Basa ng resulta sa panagsulti sa hepe o ang duha ka ridakpan.
1: Sultihi ang duha ka kakibot. Ngani ana ang kwarta. Andam ko nang ihatag sa ilang pamilya. Pasaligi nga dili sila mabalaka. Tungod kay andam ko sa pagsuporta sa ilang pamilya.
2: Di lang ko nakakibot, kaya basi badamay ko.
1: Unsa?
2: Paminaw lang sa press conference sa HP. Masaos mo na ko, ayaw kumpiyansa. Kay basin o gitinuod sa duha ang ilang kanta nga laglaga na.
1: Pisat! Pisat! Ikabantay ka! Di lang yun sila magpatakag bukas ng baba. Kay kung ila ka ng buhaton, masakiro na ko ang ilang pamilya!
2: Kakibot!

0: all sa mahitabo. Kung mukhang tagit sila o gitugaan nga ikaw ang ilang leader sa grupo.
1: Kung mahitabo ka na, pwes, kaaway ko ang tibuok kalibutan.
0: Federico.
1: Ug ang ugat sa akong problema. Ang nihatag na kong problema, mausi.
0: Ang imong iksoon nga si Abel.
1: Dili ko siya iksoon, Marga. Dili.
0: Pero may insister gid si Rafael na iyang anak si Abel.
1: Bahala siya. Basta kaya ko. Dili ko mo ila. Dili ko mo ila sa akong iksoon. Nga ako siyang iksoon. Sabot na. Ganag kalitsin-litsin ang kinamuhi ko. Tungod siyang gibuhat sa akong mga kakibot. Nga sila si Tomas o Eduardo. Nga iyang nasikob.
0: O kung mahitabo man. Unsay buhato ni mo.
1: Marga.
0: Dili ka na makayanianos pagsuroy. Kay kung itugaan mang yud ka, natural. Pangitaon ka na. Mahimo ka ng wanted. O wag rin siguro. Ngani anang higayon na. Doon na ni mga pulis nga nangita ni mo.
1: O sa. Dili. Dili sila makarikop na ko, Marga. Dili. Makigubat ko kanila.
0: Makigubat? Unsa ni mo? Ikaw lang usa, unsay pwersa ni mo?
1: Dali, una kong tawag ang akong mga kauban. Emergency meeting, emergency!
0: Buhata sa labing madali. Og ako, pwede na bang makabiya ko?
1: Ayaw na kong biyay.
0: Unsa? Nakasiguro ko nang ita na ako si Rafael.
1: Ah, busag dito ang inutil kong amahan!
0: Federico, dili na mahimo. Ako'y gisang muna ni mo, nga muulog-ulog. Muam-am kang Rafael. Aron makuha mo ang laing katunga sa kantidad na gusto ni mong angkonon. Dili ba?
1: Yes. Yes.
0: Pwes, kinahanglan nga mo ulit na ko.
1: Okay. Pero, timali ha? Magkinaunsa ang dagans pangitabo. Ari ka na ko. Nakabantay ka na. Tano na yun. Nakabantay ka na.
0: Okay.
1: Kuha unti ka. Gikan sa mga kabot. Di Daddy Rafael.
0: Yes, Federico. Niringi mong cellphone.
1: Hello. Hello. Unsa na?
2: Magsugod na ang press conference.
1: Unsa?
2: Tanawa sa live, police report.
1: Yes.

0: con Pogar en Nagapaminaw, nakatanaw kining live karon nga press conference. Kung asa ka man, surrender na lang doon. Samtang dilip pa, wahi ang tanong.
1: No. Dili na masabu. Dili na mahitabo. Dili. Magkamatayo na ta. Dili may tamong surrender ko. Dili. Dili ka mo makadakop ka na ako. Dili.
0: Madakpan ka na mo. Busa surrender na lang.
1: Uy. Habo. Di ka mo surrender. Dili.
0: Kung dili ka man mo surrender, mapugos kami. Amo pag-awas kong kamanduan, shoot to kill order.
2: Oh. Uy. Tukma yung tubag ni mo.
1: Ayaw ko niyog. Hadlo ka. Di ko ninyo maho. Hulga!
0: Huwag ka na mo. Hadlo ka. Ipahimangnuan ka lang para buhay ka nga mong danun sa usgado.
2: Nitubag yung hapon siya ni mo, Federico. Mura mag nag-atubang?
1: Buang!
2: Ano kinabay mo na may mong sapo? Nakagay ni noon!
1: Abel! Abel! Ikay nakaingon niling tanan! Kapantay ka! Ikaw, Abel! Wisit ka, Abel! Wisit ka! Patiyon ko ikaw! Patiyon di ka!

0: baul.
1: Oh, ano baul ha?
2: Pa'y malitan yun? Magkuhan ko no ka ng mag-press conference ang hipis sa kapulisan o iyan ang mga ilhan ang leader sa sindikato nga mitulis. Katubong mitulis nga, katubong tulis nga nahitabu ba?
1: Oh, bao ba?
2: Oh, nyur! Dere. Ay, paminaw ba yun, ha? Niya, nag-glide man siya, anay.
1: Asa man?
2: Kanina, paminaw ah, nay.
3: Ang leader sa kakibot gang, ang responsable sa digang tulis ug patay, mao ang anak ni Don Rafael, si Federico.
1: Usa, no, dili.
2: Nyawar, nyawar! Ginugo, ikagising si Don Rafael, nyawar! Uy, ta!

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Evening bag, miss?
2: Ikaw na, Sad? Tap!
3: Oh. Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sab?
2: Ay! Bakakon!
3: Ha? Ngano ka, oy?
4: Kung mawa ko, ma'am, pangitaon basag ko nimo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
4: Kung di pa ko nimo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba ko nimo?
2: Dili. Klaro, ana.
4: Ako kini, Dennis.
2: Piolo?
4: Ako kini, Dennis.
2: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.

ko. PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Hey, what?
1: Hey. I got some wood in here.
2: Hey, good as you be, da. Sure, but I'm wood in here, eh? I get my knock talk. Give me in your quarto.
1: Kisam lang na sa mong kama. Anong...
0: Ay, si Sir Paulo ka na, Gurya.
2: Ha? Eh.
1: Usa? Na, amang si Sir Paulo.
0: Ha?
1: Bago lang naabot o... Mila hosta siyang lawa kay mag-ilis ko na siya.
0: Salan! Uy! Kinsa ba niya kitong tawana nga? Puparihas ba niya Paraguay? Kinsa siya, Tinoy?
2: Eh.
0: Kinsa siya, Uy? Sultihime? Nga nung parehas magkito siyag naon ni Sir Paulo, Tuhana?

0: Piolo, apo! Hain ka, Piolo! Piolo! Ay, Diyos ko, hain naman ka ang akong apo. Nay, kinahanglang makitanta na siya. Nakasiguro ka ba nga, wa ka masayop ni nga itong gianhian nga dapit nga, di kahulgan siya akong apo, ma'am.
1: Dito ta manaog sa dapit, dool sa nahulgan ni Piolo, nay. Misubay biyata dito sa kilid nga bahin. E, imposibleng masayop ta.
0: Pero hain man lagi ang akong apo. Nga nung wata man siya makita. Ay, misugod na naman kangit-git na. Maglisto na gano'n niya tas pagkakita niya. Tingali ko siya na nahitabon sa kong apo. Ay, Diyos ko! Piolo!

0: sugo ng usap pagtingog ang mga ganges o mga mananapin ng dapita.
1: Si Piolo. Ay, Piolo, hain ka na ba? Pakita na ba? Nahadlok na kong sugod ba ya ay? Nimihoy. Noy, basi nakita na si Piolo nila ni Nanay Sides. Mamalik na lang ta sa atong aginoy na. Tananoy. Dili na ta din ni kitingali ka ng naunyay ungo. Unya, gibiyaan na ba yata nila? Sama naman lang.
0: Gano ka ang wala mo makita ang pating lawas ni Piolo? Hain mo di ka, di gini. Pero, nanawag si Sir Paolo kaganina o mato niya nga diwala niya sa akong account sa bangko ang kwarta. Buti pasabot ka nakita na niya ang lawas nila nga nahugikan sa pangpang. Maunag ka itong iyang ipaabot nga kamaturan sa dili pa niya kupito ng iyang bayad sa akong ipabuhat na ko. Ay nga sa ato ba, nakita niya kini. Pero hain na. Nga nukuha mo nung makita din ni Sopos nga bahay ng pateng lawas ni Dong Piolo.
1: Hindi, Mihoy. Nga nung Mihoy nung ka sa paglakaw?
0: Dili ka nga.
1: Nga sa?
0: Maungawa na ito makita din ni Sopos sa pateng lawas ni Piolo kay...
1: Tarong nuy, uy! Ikaw ba sige lang kagputol-putol si Imang Gisol ti ganina na nahilom sad ka? Ikaw yung ano ba yung kusugod niya, ha? Ano ka, uy, yung simog yun na-una?
0: Ngalig na.
1: Nakaon na sa ungo ang iyang lawas?
0: O day, Clover, naniguhang na lang ko. Wa magugumagita og ungo.
1: Nga, di ba guna magpakita ang ungo, good? Yeah! Ang basing ikaon na si Piolo! Ah, kaanugon sa iyang lawas. Ungo rin nagkaon. Huwag yung kumakaambit. Pilo! Hoy, ama! Ungo ay uli ang iyang lawas. Dili mahimong mo pahimos, kaana! Dili mahimong ikay mo pahimos. Paunaha sa ako!
0: Ay, tingaling nisabot sa usaka na kumpunuan ang iyang lawas, day. Huwag yun matagak kung lahos din ni Sayuta.
1: Huwag dahil gilupan sa ungo?
0: Noon siya.
1: Oh, no. May ungo ganyan yung napita, Noy. Oh, nalita na, Noy. Magdalita na, no. Mas taglakaw. Dali na. Atuunan na to sila si Ma'am Denise. Dali na, dayo na, eh.
0: Ay, madagma to, eh.
1: Dali, kini, ungo.
0: Masangit at mga sagbot din, eh.
1: Ay, pas gani. Kayo, stop! Stop! Nakakita ka, nanay?
0: Sa... Tao. May tao nga nagigda sa ubus na akong kahoy.
1: Si Piolo! Si Piolo na ka na!
2: Patay na gini ay si Anoy. Nagigda na lang siya na sila sa punuan sa kahoy. Piolo!
0: Dali atong dulon. Anong buwa man ito makita nga ni Agi matadya ganina?
1: Galita! Piolo! Piolo! Patay ka na yun, ay! Patay ka na! Hala, Noy! Hala, Noy! Milihok, Noy!
0: Ha?
1: Tanawa, Noy! Milihok siya! Buhay pa si Piolo! Piolo!
3: Samok ka sa mga lamok ka, eh. Makamata, masada.
1: Piolo!
3: Oy, excuse me. Mas gwapo pala ikaw ng Piolo.
1: Ani, mas ka. Nagusan pa ka din eh!
3: Nagigdarin da kung saan nga sa punuan sa kahoy. Dili di klaro?
1: Animal ko! Animal ko! Animal ka! Opin na mong si Piolo ka na nga naghigdak din eh! Ikaw ba, hindi ka hinungdan bisan o saon. Uy, potensya no? Wala nga kalit lang kagawa. Wala ka magsunod na ako. Kaya natulog sa dekad ni. Lupit pa di mo suwan tamad. Sige lang kang tugpada.
3: Hoy, tumatugan ko. Wa kay labot. Wa ko'y planong mutabang sa pangitan niya ng Piolo. Wa ko'y labot. Kundi di siya makitaan. Kay mas pabor na alam na ako kung patay na siya. Kay wa na ko'y kakupitin siya.
2: Nga!
3: Aray!
2: Pinakasin
3: ko, ha? Abuang ka!
4: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Adunay variety show diha sa ang pangikalatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramas o mga konsyaris.
6: Ang dramang Made of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danau City karong Agosto 25, 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family. Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta. Karong Agosto 25, diha sa Taytay Danau City, alang sa dramang Made of Fortune.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: I'm Dr. Suzette Steer, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This newscast is brought to you by Presto Creams.
3: Wasa na, ha? Gamit ang pinapat ako! Salamat gani ka nga kisa akong gibawas mo. Kay feeling leading man ko karon. Og di tamparos akong gibawas.
2: Pa! Kaluod! Mas may pag-imo nila kung gitamparos kaysa imo kong gihagkan animala ka! Pa! Diyak na oy! Tanan ni Mihoy! Biyaan ta na tapulan niya!
3: Hoy! Robert! Dili ko ninyo may mong biyaan oy! Kaya ako nagkiya sa gym nga inyong gisakyan!
2: Ni Mihoy! Ali na ba?
0: Masanad ko na eh.

0: Ngano ka potensyano naman lang kanako?
1: Dugay na kung nagtrabaho ubos sa imong apuhan. Naniguwang lang kung panarbaho ubos niya.
0: Mabito ang ipaundang nataka, katiguwang naka.
1: Tinuod na. Wala sa kong planong mo trabaho ubos ni mo kay layo kay kagbatasan ni Kapitan. Buhutan kay katong imong apuhan samtang ikaw. Salbahis.
0: Ha? Salbahis ko?
1: Kung may pong pang mangmalabaw pa na, kanang salbahis, ikaw na na.
0: Ay. Basig makasikad matingali kong tiguwang iniro.
1: Nasayod kong gusto kang mukupot o dinagko nga kwarta. Bawa nga paliton ako ang mga jeep pasayroan sa imong apuhan. Aron maako na kining tanan. Lakip na ang franchise nini.
0: Unsa?
1: Mas nasweto ko kung unsaon pagpadagan sa maong negosyo. Kay ako'y kaabag ni Kapitan sa pagpadagan nini. Ug kung magpabiling kini sa imong mga gamot, nakasiguro ko na di magdugay. Maurgyapon kini ang kapainan. Mabaligyara gihapon nimo ang tanang sakanan ni aning Kapitan nga dugay na niyang giatiman.
0: Hilas good nimo. Boto yung pasabot nga, dili ko makamaong panagan o negosyo.
1: Makamaong ba?
0: Ayay! Patubi ang tiguwang. Basig, dili na unya kam kagawas pa nila sanga.
1: Patyon ko nimo. Samas pagpatay mo ni Kapitan. Nasayot ko. Ikaw ang hinungdan sa iyang kamatayon.
0: Ay. Dili ka na tinood, ha? Baka ka na. Ayaw kong tumutumuit, guwanga ka. Dili ako'y nagpatay ni Lolo. Dili ako!

Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pohanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Productions sa

0: sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga mosalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
1: EQ Diapers. From day one to toddler. E-continue mo.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift!
3: OT!
4: Breadwinner!
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din amin. Swabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
3: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: May tapang na hindi sumusuko.
7: May angking diskarte para magtagumpay.
8: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
9: Yan ang bangis ng layon.
10: Gerald Anderson, EZ Mill,
11: Mark Mugen,
12: Emil, and Vince of DBDK.
13: Leon, extra strong beer.
14: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
15: Inagwento mo ang bangis mo!
16: Drink responsibly.
17: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
18: It's a belly

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mubiyahe, dagat mong sakit sa kalawasan, gamit og Salon Pass. Direkta manhut-sunot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass! Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: White Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extract with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
7: Bilang kilo sa karne?
8: 500.
7: Hello?
8: Ma'am, bagsa presyo na ganibi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa lami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Mmm, tofu sisig.
12: Huh? With mayo?
11: Pwede sa ulam yan?
13: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
10: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
14: I have lagnat, and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu.
19: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly.
22: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
23: Headlines sa ito mga balita. Cebu Treasurer's Office. Dili pabor sa gipangayo ng amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporation. Ombudsman Jesus Crispin Rimuli ania sa Sugbo alang sa inspeksyon sa mga flood control projects. Samtang suspek sa pagpusil patay sa usa ka babaeng nga online seller, gidudahan diay nga sakit sa asset sa barangay Suba, dakbayan sa Sugbo. Mga kato mga headlines.
18: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
24: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
25: The Wonderful Supplement.
26: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
27: Time check, hatod ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, di kalidad. Dali na sa Dali.
28: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
29: Hindi na ako kaihit, tapos sakit na ako kaya kiyan. Hindi na ako makatindog. Tapos si ating nani na maawa itong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na today na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato.
28: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
30: Ako si Radio Man Benji Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
0: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga nag-uluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
5: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
12: May buhay sa makabuhay!
21: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Life Extension, Vitamin D3.
32: Am I speaking with William Hill?
33: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
32: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
33: I have the D3 right here, Life Extension.
12: Life Extension, vitamin D3 for longer life.
23: Oras sa DYHP, alas sa 12:47. Sugmo ka Bisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide maayong udto. Sa nga ni Radio Man Ken Galenay, akin si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, matod sa atong mga balita news updates. Anong Lunes, mga kasama, Agosto 10. Ani ang detalye sa atong mga balita. Ang Cebu City Treasurer's Office dili pabor sa gipangayong amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporation. Kasama mo sa balita Radio Man Elibo Lunos.
12: DYHP Tatak RMN Report.
34: Kining maong balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Dili pabor ang Cebu City Treasurer's Office sa gipangayong amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporation. Ang nasigutang korporasyon na ngayong 5 ka tuig na amusement tax exemption sa mga event na pagkayong sa mag-ulan na human ng SM Seaside Cebu Arena diha sa South Road Properties kung SRP. Alang sa City Treasurer's Office, dako ang mawa sa kagamhanan sa tagbayan kung tugutan ang gipangayong niini. Gisugyot hinoon sa mga buhatan ngadto sa SM Arena Complex Corporation nga mo-avail sa tax reduction nga gitanyag sa city government sa mga event kay Pekayon sa syudad. Na-assign nga sa duha ka concert nga gipekayon diha sa nasutang arena ni Tumiaging Buwan ang kagamhanan sa rakbayan kita o kapin sa 7 milyones pesos nga amusement tax niini. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sadi pa ni musod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa pagtino nga legit o authentic ang inyong ipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel niini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong peke og delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City, ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Consolacion ana sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasibutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
7: Radyo mo, nationwide.
23: Inga salawad radyo man, Eli Balones sa report. Alita sa itong DYHP, answer to in promo. At upang tayo na una, karuuntuhan mga kasama, unsamantunga matang sa tax exemption. Nga dili pabor ang Cebu City Treasurer's Office nga gipangayo sa SM Arena Complex Corporation. Unsa man to nga tax exemption mga kasama ha? Sa inyo ha nga tubag i-type lang karon sa tuang nagpadayon nga program Metro Ratsada. Like follow DYHP Arriban Cebu Facebook page ug Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyok. Dunay blue check kilid sa apelyido mo nay official nga Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyok. So balik ko na to pangutana karon untuha. Unsa man to nga tax exemption nga dili gipaboran wa pabore sa Cebu City Treasurer's Office. We share atong live program karon sa Metro Rotsada. Aron na mo chance makadaog og 200 pesos GCash. Duga pa mga balita sa atong pagbalik human sa mga pahinumdom.
7: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
10: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
3: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalit sa mga butika. TTX 500.
11: Ako si Janice. Dupay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
7: TTX 500.
13: Pumali sa mga butika.
7: That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Kamakabuhay, andam na ba mo? Ang hiyan ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo.
0: Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang akompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung gumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Suturceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
13: Oras sa DYHP size, minuto sa dipapagala una ang kahaponon. Padayon sa itong mga balita, mga kasama. Katong suspect sa pagpusil patay sa Osaka, babaeng online seller nga nadudahang asset sa barangay Pasil. Nadakpan karon sa Sawang Calero Police Station. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
16: YHP RMN Report.
17: Kasama mga idadaling na nagpan sa mga sakop sa Sawang Calero Police Station ang responsable sa pagpusil patay sa isang kababaeng online seller dito sa may sitio na wis barangay Pasil sa Sudan Sugbo alas 3:10 ang takna sa kahapon o kagahapon. Ang biktima nga patay na nadabtan sa mga pulis mao si Rinibi Tanlangit Inot 38 anyos nga udalaga nga nagpuyo ra sab sa bawo nga repeat aga biktima samtang nga natulog gikalit kini sa pag o gisulod kini sa suspitsado o gipusil sa iyong ulo nga bahin. Dali nga resibat ang maong nga suspect apan gigukod kini sa mga residente di sa may barangay Pasil o dadaktan kini nga maong nga giila na si Jack John Abilia Cabarubias, 34 anyos sa Uritao, na nagpuyo sa may barangay Tupas, barangay o sa Tupas Street, barangay Sawang Calero sa Sudet sa Sugbo. Alas 3:25 ang attack na sa hapon. Matatapos sa hepe sa Sawang Calero Police Station, Police Major Anyana, nga human na pusilan sa suspitsado aga biktima aga mga residente sa repeat na nakaduog sa mong insidente. Dali nga may ato sa repeat o ganakitan pa ang suspect na nagbitbit sa ihang kalibo 45 kakalibre ng armas o sa dahang gigukod kini gisubayan pa sa pagpusil aga mga residente nga may gukod kaniya apan na overpower ni o gikulata sa mga standby nga binungdaan nga nakangkod kini o grabe nga bunog sa ihang ganaong naabtan sa mga pulis ang suspitsado nga na buyod na o gadaw sa waknay panimot sa dihang ila kinigira ko kidala nila ni sa Cebu City Medical Center apan nahibawan nga buhi ra dekini umaynong dan ila ni nga gidakop sa dihang gipaubos di sa investigasyon na siren na kinig mao nga suspitsado usa kini ka hitman sa mga labigit o dalambigit sa illegal nga drugas diha sa may barangay Pasil o sa mga kasigbit ng mga barangay dinhi sa Sudan Sugbo. Tungod ini patod pa ni Police Major Anyana may pabos nila sa ballistic examination o kusmatsing ang mong armas nga nagkuha gikan kaniya aron nga masayran kung nagamit ba kini sa uban nga mga kaso sa mga pagpumusil diri sa Sudan Sugbo. Samtang sa digasbahin ilang gikuha ang background anini nga mga biktima nga si Rinibi Tanlangit Inot na ilang nasayran na nalabig ito sa kinis sa illegal nga drugas na nasaypan kini nga ma-asset din sa pulis o nato na kalabayang simana doon ay nahitabo nga pagpangrunda sa mga sakop sa PDEA diha sa may barangay Pasil din siya ang gidudahan sa mga nalabigit sa illegal nga drugas nga maoy nagtarunda o dinakpan ang usap sa mga nalabigit sa illegal nga drugas. Kasama mo sa Sawang Calero Police Station ang yung Radyo Man Arulo sa mga DYHP. Tapa, Carmen.
16: Radyo mo nationwide.
13: At balikan ha, DYHP answer to in promo. Sa gaduhan nga nyo gishare to live program. Ganun pang utana, unsa man to kamatang sa tax exemption na wala pa buri sa Cebu City Treasurer's Office. Sige pa ngayo sa SM Arena Complex Corporation. So bag na ha, pinagi sa pag-like o gishare. Ning ato ang program karon og of course follow DYHP Arimin Cebu Facebook page at Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo.
1: portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.

0: go believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Oras sa DYHP, ala una na. Dugang pa sa ato mga balita na abot na dinhi sa Sugbo ug sa buhatan sa Ombudsman Visayas ning syudad si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Ang pagduo ni Rimulya sa Sugbo giingong mususi sa pag-imbestigar o giingon man may kalabutan kini sa investigation sa flood control project sa Lelawigan. Samtang dito sa kauluhan, gisugda na ang situation briefing sa Malacañang. Gipangulungan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. labot sa epekto sa habagat dinhi sa Pilipinas. Gipanglantawan ng paggawas og dugang pang direktiba ang Pangulo base sa report gikan sa mga ahensya sa gobyerno. At o DYHP Answer to Win Promo mga kasama, karong hapuna, karong uduha, unsa man tong matang sa tax exemption ang wala pabori. Sa Cebu City Treasurer's Office, mga kasama sa inyong tubag, i-share to live program karon sa DYHP Metro Ratsada. O gingon man, ang pag-like, follow DYHP Arimen Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. I-share tong live program karon ang inyong saktong tubag, i-type sa itong comment section sa itong nagpadayon nga program. Samtang dugang pa sa ato mga balita. Nakabsan gyud sa kinabuhi katong usa ka bayot samtang kini nag-computer sa usa ka internetan sa sitio Laguna barangay Sambag uno ni Dakbayan sa Sugbo human kini gipusil sa usa ka lalaki nga nagsulob og hoodie og nag-face mask alas sa 2:50 kaganinang kadlawon. Nailan ang biktima nga si Jang, 17 years old. Ug sa kasakop sa LGBTQ+, dalihino ang nadakpan ang responsable sa maong krimen. Ang DYHP Arimen Cebu News Team nakahipos og exclusive nga CCTV footage labot sa mga panghitabo di nakita ang pagsuod sa suspect sa usa ka internet shop di nahimutang ang biktima og diretso kini pamusil tumong gid sa ulo ngadto sa biktima. Makita sa video ang pagpabuto sa suspect ngadto sa biktima suod sa makadagang higayon din gibanaban na gyud nga upat kini kabuto ang armas tumong ngadto sa biktima. Nilakaw lang ang maong suspect gikan sa crime scene apa nibalik kini human sa pipila ka segundos og nisuway pa pag-usam pagpusil sa biktima. Apan ikagarna ang iyang armas og hingpit ngang misibat. Isibat na sa maong lugar. Wala yung paghapan ng investigasyon sa kapulisan sa maong insidente. At oras, ala 1:04 na sa kahaponon mga kasama. Unya mayong pagpaminaw karon sa mga nagpaminaw diya sa Bulacau sa Talisay City, diya sa Ades Fashion House sila Ma'am Ade Idusil oga at family na nagpaminaw karon sa DYHP. Diya salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw. O niya tangi ha, kaya ito nang i-announce ang ato ang winner karon sa DYHP Answer to Win Promo karong untuha. Niya tangi pa ninyo ang dugang pa nato nga mga news updates, labi na sa karong alas 5. Kaya doon na po yung lain na usab nga DYHP Answer to Win Promo mga kasama. Samtang niabot na nga to sa 1,316,978 katao. O baka 384,527 kapamilya ang apektado sa napalambong nga southwest monsoon o hanging habagat ingon man ang pag-igo sa Bagyong Luis ug Maymay. Ibabaw kay sa DSWD huban sa pagbutiag ganiabot nang ato sa kapin 2,000 ka barangay samtang 624 ka evacuation centers sa kasamtang ang gibuksan aron temporaryong kapuy-an sa mga apektado sa katalagman. Sa katibuk-an ana sa 58,655 ka mga tao ang nagpabilin sa mga evacuation center samtang 39,296 ka mga tao ang dibakwit sa luwas nga lugar. Luwas pa sa mga evacuation center. Subay niini niabot na ngadto sa 367 ka mga balay ang nadadaot lakip na. 27 ka mga totally damaged o 340 ang partially damaged nga ka mga kabalayan gumikan sa epekto sa mga daotang panahon.
3: TYHP abroad ngayon.
0: Kini nga balita tud kanato sa said marketing ang tigamautiga para pod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin said liniment oil said Celebrity Beauty Kojic Soap said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa tong balita. Giatake sa grupong Houthi sa Yemen ang Jazan Refinery sa Saudi Arabia nga Aramco. Duha ka adlaw humana ang maong kingdom nilagda og defense agreement uban sa Turkey ug Pakistan agig pagtubag sa nagkasamot nga tension gikan sa nagpadayong kagubot tali sa Amerika ug Israel batok sa Iran. Ang alyansa nga Sunni Muslim nga usa ka aliado sa Amerika ingon man ang Turkey ug ang Pakistan tinguha mo palig-on sa maong agreement aron nga mahunong na o mapugna na ang bisan unsang pagsamot sa tensyon tali sa Amerika o ang Israel batok sa Iran. Padayon pa ang pagsusi karon sa kahimtang sa Jazan Refinery nga nahimutang sa Saudi Arabia, particularmente sa dakong oil refinery ni ini sa Aramco. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak Arimen. Atong mga balita tungod kanato sa said marketing, antigama ug tigapurapod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said liniment oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero uno wa nay lain pa nga makatabang sa sakit sa atong lawas sama sa diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Gawas sa maong mga sakit daghan pa ang mahimong maalibyuhan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Bisa lang simple nga mga balatian sa lawas sama sa trangkaso, hilanat o buog sipon, wag tang dayo na sa pagtumar ug pag inom sa said Panyawan Herbal Capsule Plus sa Mangustin. Ayaw sa kalimot sa paggamit sa said Panyawan Liniment Oil. Ang tanang produkto sa said marketing mapalit na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Radyo mo nationwide.
9: DYHP Answer to Win Promo Winner karong utuha magkasama congratulations nga to kang Riza Boni. Riza Boni, congratulations ang tubag. Amusement tax makasama. Og naka-like follow DYHP events sa Facebook page, ni share sa atong live program. O ingon man naka-like usad follow Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page. Correct tanan. Busa congratulations sa Riza Boni. I-message lang imong ang kompleto pangalan, GCash number para amo mapadai mo ang mga premium. Atong partner sa Master Control kasama ni Sir Romicilio, DYHP Digital kasama ni Bol James Quinones, Gerald Albios, and Spinner Side Chief Tech Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jeremy Yap. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo sa nganin Radio Man Ken Galenea mayong udto. Kini akong suliran, musunod na.
3: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN. RMN Drama presents Kini ang akong suliran.
10: Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
11: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.

0: sa atong pagkaimugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
1: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
2: Kini ang akong suliran.
0: Kini ang akong suliran.
1: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Jerry Tox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Nawan ang nabakaug gana sa kama?
6: Basin ug
5: may diabetes ka?
6: Mag DTX 500 na!
5: Ang DTX 500
6: adunay powerful extracts
5: nga phytochemicals
6: ug antioxidants
5: nga gigan sa palaya
6: ug the sugared sugar cane
5: mga organic compound
6: nga effective
5: batok sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500
5: sa mga butika.
6: DTX 500
5: ang tubag
6: kontra sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500
6: epektibo
5: sa pagpamubo sa blood sugar level.
6: DTX 500
5: imo sa the sugared sugar cane extract
6: ug anti-diabetic property
5: gigan sa palaya.
6: DTX 500
5: garantisado,
6: highly recommended
5: sa mga eksperto.
6: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
7: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
8: Uy, nga naman, Marie.
7: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
8: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alcance. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininikusuha.
7: Yun sa man ninyo, Marie.
8: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindang pagkikayo ang tubo sa baboy.
7: Unifins?
8: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado kikayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
7: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
8: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang technician di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
9: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tarangeum Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
10: Bulyat, ging ng kus doktor. Di kayan ko nula ko ang tamis.
11: O gano'n nagkapi magkaanang ang tamis, mula Sir Max?
10: Ah, lagi. Basig glass na ni.
11: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
10: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
11: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Tis malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
12: Seth Living Testimonies.
13: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
14: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Ding tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
13: Ang Seth Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod

0: sa gahom sa mangosteen nga taas sa antioxidant level.
1: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman. Living testimonies.
2: Mga igala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: The biggest home upgrade event of the season is here! The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. Per DTI, Fair Trade Permit number FTB259332, series of 2026.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
5: Hala, Magi! Naopirahan na gina si Indes iyang bungi!
6: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho sa tibuok Visayas. Apil pagyod ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
5: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasa ang ilang center?
6: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hanggang Biyernes.
7: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga kautan na, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong gibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung indota.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
19: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
20: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
21: Okay, ma'am. Oy, nagulak kay ko na nagligot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa-isa lang, nakuha na itong nagagmay nga itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
19: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka!
22: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
23: Uy, DJ, tinuod gid na! Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
22: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
23: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
22: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
25: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
0: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
1: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
1: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
24: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
25: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
26: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
27: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
28: Biotroph Herbal Capsules.
29: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
28: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
30: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
24: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
25: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
26: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
27: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
28: Biotroph Herbal Capsules.
29: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
28: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
30: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
31: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
32: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
33: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
34: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
32: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
33: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
34: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.

Mayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilapin na ka ninyo, Dr. Rene Oprah o Attorney Eileen Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako day si Inday, 36 anyos, minyo o may tulo ka mga anak. Taga Surigao City yut ko, pero di anak ko sa Manila ron. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa apelyado sa akong usa ka anak. Kaduha manggod ko maminyo. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghit.

0: Sanang ulasa. Mapagkit maulis luloy ay. Siguradong hubog na po ito'y nagpauli ron.
1: Hubog na ang lasag na akong
0: taan pala gigit ko. Hubog na sam. Ay, kaugtas ko biya ininiya, oy.
1: Ang silaw sa

0: halak ka diha. Di tagit ka ablihang tawhana ka.
1: Day! Abo ba ning bay?
0: Ano ba gito? Halak ka diha. Ay, mabuntagan ka diha sa kawas. Kuntuha ka.
1: Abo ka bayo?

0: Kau gawa ni mo kabinday ay? Eh, wak magkuli mo ablihe. Dito ko makatog sa gawas ay. Pagmata na ko, dito ramlay ko makatog tungod sa atong pultahan.
1: Kung ganong nakasood man ka, kisa may nag-abli ni mo.
0: Agato ka nak.
1: Pastilan to nyo. Gipulaan na gigaan ang pagsigin mong inom ay. Mawara ba yun kay buot kung maunay makainom?
0: O, maung wako ni mo ablihe.
1: Ay, kisa may ganang mga abli ni mo. Nga gawas nga baho ka kung maunay makainom, mawa pag yun kay buot. Mag-away na sabta. Saba kayo, maikog ta sa itong mga silingan nga mag-away ta nga disuras na sa gabi eh.
0: Sa to, sa to. Baho na ko. Nga naman, mas humot ang imong laki.
1: Sa?
0: Mas humot bang imong laki?
1: Yabang ka diha.
0: Mas humot ba?
1: Hilom oy. Di na yun maayo ng dagan si mong utok da tungkol sa bino ni motor nyo. Mong mas maayo siguro magbuwag na lang taay.
0: Sa to! Usto, usba na gali.
1: Diyos, aba!
0: Usba, usba, usba!
1: Ang paggunit ni mo sa kong bukton. Hukot na, ha?
0: Paminaw, ha? Paminaw, buhatan niya. Ha? Di ba magkatilaw ka na ko, Inday? Oh.

0: Unsa? Usay mo larga kas Manila.
1: Di na kumakagwantang tunyo, maoy. Di na yun na siya mausab, ano iyang pagkapalahubog, ma. Maumabiya ko. Malangyaw kong layo. Kanang di ko niya matultulan. Ma, ikaw lang unay bahala sa kong anak, ha? Ibili na ko ni mo, ma.
0: Inday.
1: Umanggoy kasiguruhan ng akong paglarga, ma. Kung di ko gustong iangin ang akong anak, maung ibili na ko siya ni mo, ma. Isaad na ko. Mabalik na ko puhon alang sa akong anak.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
6: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
5: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: But na big mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko iginom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya utom pag inom na pugko 3 times ini kapi jud ko nga paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya ngayon pa lang,
10: you need toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil lang unique toothpaste may Max Protect formula,
10: ngipin ay Max alaga, Max Protectado pa.
9: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
9: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
11: ECS.
12: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
13: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
12: DGX 500.
14: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500, dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best og epektibo ang DTX 500.
12: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS. Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
16: Uy, ano naman, Marie?
15: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
16: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay ang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
15: Yun sa maninyo, Marie.
16: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie. Sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
15: Unifins?
16: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. ko nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
15: Kadako di ay Marie, tugloy ko.
16: Oh, dahil feeling guide Marie oh. Nanay numbers ila technician diha. Kay libre po ang ilang serbisyo sa Unifeeds.
11: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa Ubay 0385001686.
17: Seth Living Testimonies.
18: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
19: Tinood yun na ang Seth Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
18: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
19: Eric Ko, kaya ba gani?
17: Living Testimonies.
20: Mga igala, may ngadlaw ka na tong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
2: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
3: Pining Panyawan Coffee. Kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
1: Living Testimonies.
4: Tagtuyo, tag-ulan, tag-init, tag-lamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga-roon, taga-rito, taga-saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
5: Trust Condoms. Pang-family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
6: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
1: Seth Living Testimonies.
2: Taas ang sugar maong nga'y bikil sa kidney. Nakaangkon na siya o kidney stone.
10: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
10: Uwa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
1: Living Testimonies.
11: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
12: Kapoy kayo niya, talagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid turuan eh, gani ay. Sa siya nga nagmintin ko, ana ay, pwede na iya.
13: Pwede na, makakas, bilay mo idan.
12: So, ano ka, no, binta na ko.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
14: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Happy! Everybody is happy!
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
20: Tunay Natural at Original.
19: May seal of quality excellence pa sa MX3 Capsule. Dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
21: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Terry Robles. 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
22: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
23: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
25: Seth Living Testimonies.
26: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
27: Tinood yun ang Seth Liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
26: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinag sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
28: Direko, kambasa lang gani.
25: Living Testimonies.
29: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
30: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
31: Mas klaro na ba bisan gabii?
30: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
31: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
32: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
33: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: coffin, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
3: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
2: Hindi po kayo gumaling?
3: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, light extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa light extension, vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
7: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na! Sa Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: Nagkabuwag yun sa una kong kapuyo, nga palahubog kaayo. Nilangyaw kong Manila, arong pagsiguro nga dili na ko niya matultulan. Gibilin ko ang akong anak sa akong mama. Dito kong Manila, o dito, nakakita ko og laing na bana. May duha sab mi ka anak. A paano ako malimot sa usa ko ka anak nga akong gibilin sa akong mama? Unya.
1: Nagidugtog ka manggo din eh.
0: Gimingaw ko sa akong kamagwangang anak ko eh. Natuwa sa akong mama, Mario.
1: Doawa.
0: Ha?
1: Anak mo usab siya. Ugwa naman yun kahit pagpakabana yung amahan niya. Atulong siyang kuhaon. Oh. Magkaroon mahingpit ang imong kalipay. Kuhaa siya sa inyo aron ni kauban na nimo siya din sa ato. Okay, may school na naman ka ato.
0: Kabuotan ka ni Mama Mario, uy. Daghan kiting salamat, Long. Ugma, malaygatin ko sa amo.

0: ko ni madungoy.
1: Ma?
0: Kita nagit ko ni mo. Nili ka sa video ko lang. Nagkakusta nagit ka.
1: Mama.
2: Unsa to inday? Kuhaon na ni mo si Dudong.
0: Oh, ma. Kay masugot raman day si Mario nga ikaoban ako ang akong anak.
2: Maayo di ay hinuon. Kay ako'y naluoy aning bataa. Nga magsigig hangyo nga makig-video call ni mo kung mingawon siya ni mo. Unya usahay, dili ka available kay mabisi ka man sa imong trabaho o saduhan ni mo ka mga anak kang Mario.
0: Karon dili na ma. Mausa ko nag-atiman ang akong mga anak.

0: Miles, dali, Miles.
1: Kasi nabura man po din nilang ilang magguwang din, no?
2: Tungod kay buutan niya pagka magguwang si Dodong sa iyang mga manghoy. Huwag nalipay kay kumaroon. Nga nagkauban na kiyot ang tanan akong mga anak. Nagkating salamat, Dong.
1: Unsa kay paagi, no? Nga mapausab tang apelyido ni Dodong, ngadto na sa akong apelyido.
2: Oh. Ha? Padadon ni mo sa imong bansa ko ng akong anak sa kanina kong kaipon, Mario?

0: Nagkataymingit kong Mario nga maoy akong nabana nga masinabuton og dawat ang akong kagahapon. Ang akong mga pangutan na magkining musunod. Unang pangutan na, may anak ko sa una na akong kaipon o gustong sagupon sa akong nabana karon o padadon sa apilyado. Unsa may mga pamaagi, dako ba o magasto? Ikaduhang pangutan na, wa na magpakabana ang kanhin akong kaipon na si Tonyo sa among anak. Kung ipausab na mong apilyado sa among anak, magkinanglan pa ba ko o consent niya? Ikatulong pangutana, kung mapausab kong apilyado sa akong anak, dili na ba siya makasunod kung unsa may kaptangan unya sa iyang tinuod nga amahan? Ikaapatong katapusan, taga Surigao City ni, apani ami karon sa Manila Manimuyo. Unsa may pamaagi sa pagpausab sa apilyado sa akong anak? Sa Surigao bagit ko mag-process? Palihog, tabangi o tambagi ko, kini ang akong suliran, Inday.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Batanog. Ako karong adlawa, ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, mga pangutana na to sa tuang kapika, sa tuang kabanay, sa tuang crush, kinsa na mga ning ghost, kinsa na may mutagad na to, gi-block, gi-unseen, gi-unfollow, agay. Bahalag sakit ang kinabuhi, guys. Never mind. Padayon lang gihapon ta, ha? Og ipada ang inyong suwat, may pag-i-share na nato ang ato ang mga problema. Ngano, sharing is a way nga ma-release nato usahay ang tension or ang stress. Kana pagsuwat lang dana ng inyong problema, no? Dako po ba kinang kanang unload ba sa inyong burden in life? Samot na kung matambagang Attorney Batan, o, di ba? Muna, ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or, natay Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ning ato ang mga supintig paminaw? Kumusta mo guys? Hinaut-unta nga pagmata na to ganina, wa gitaupas, wa gisapot, wa nag-alboroto, wa nagmugot. Huy, ay ginmugmugot-mugot, magpasalamat mong nakamatata. Bahalag pagmata na to, gisugat tag problema, gisugat tag sapot, sagdi lang, basta kay ni matata. Kaysa sa katunguban, wa to'y problema, kung saan pagbuhay na yung kung saan pagka-problema, wa naman ka mata. Hala, kita, at least masulbad pa ni na to siya. So be grateful. There is always something to be grateful for. Natay problema, no? Pero huwag mo una-una-un, nakamata ko, nakaginhawa ko, ni-smile na ko, ako ang anak, akong crush. Mga small things ba, di ba? So, let's be thankful for what we have. Atong paningkamutan ka ng mga butang na gusto na to, ngawaan pa na to, atong paningkamutan ka buton, work hard, and the like, no? Wa mong gikumos pag panrabaho o disente o limpyo. Si Inday, 36 years old, muna letter sender na to, tarong adlawa, targa Surigao City. Pero naa siya sa Manila ron. Thank you kayo for writing us, and I'm sure naninaw ni either sa atong YouTube, no, or sa ato ang Facebook account, no? Punto legal karong adlawa, no? Ang pabahin ni sa apelyido sa iyang usa ka anak kay sana all kaduha maminyo. Muna nahitabo niya. So, yun sa kanya anal man ni siya, no? Akong i-check, no? Kinagkabuwag man siya siyang kaipon kay palahubog man kaayo. Gibilin niya ang iyahang anak sa iyahang mama ug nanimpad man siya dito sa Manila. Dito siya nakakitag laing bana. Naasad sila'y duha ka anak, no? Pero wapod ko no siya. Para niya, wapod ko niya nakalintan. Uy, ang iyang usa ka anak, no? Swerte na ni iyang ikaduha kay katuskanis Mario buutan man. Unya ni dawat man nga naani siya anak, no, before. So unang pangutana, may anak siya sa iyang unang kaipon. To, wa man sad wa di sila naminyo, no? Iyang unang kaipon. Wa mong to, muli nagtan-aw tas drama kaganina, wa mong dito nagminyo ipon. Ang gustong o gustong sagupon sa iyang bana aron padad-on siyang apelyido, unsa may pamaagi dako ba gasto. So una na kung pangutana nimo pod is this, kung pananglitan kay di ba, kung ang imong birth certificate sa imong anak naa man ay name of father, gibutangan ba nimog name of father? Kay kung ano na siya, pwede ra gyud nga i-adopt na lang na siya nya mas dili lisod i-adopt, no? Kay ang process ani adoption man, no, adapon og sagupon sa imuhang. Kaya akong pagsabot, no, akong pananglitan, musugot siya magda sa apelido, no, ang imuhang unang anak sa laing laki, Musugot si Mario ana minimbot pasabot iya yung gitratar nga iya ha. So pwede gud nga mahimong legal niya nga anak nga naay same katungod anang inyong duha ka anak karon, no? Nga ni Mario. So kung ingon ana gid ang iyahang tumong, then i-adopt gud niya. Now, easier to adopt kung ang nakabutang sa birth certificate sa papa anon. Pero kung naa ang pangan, wa po na mag-ingon nga dili pwede ang atoa lang nga magkinahanglan sa pagtugot sa amahan nga legal nga biological nga ang mahimo ng amahan karon ang kana ng imuhang kaipon karon. So pwede na siya through the process of adoption. Okay? Ikaduhang pangutana, wala na magpakabana ang kanhi na kung kaipon nga si Tonio sa among anak. Kung ipausab na mo ang apelyido sa among anak, magkinahanglan ba og consent niya? Natubag ko na ni sa atong unang pangutana, depende. Kung na-acknowledge gani, meaning to say, naa ang pangan ni Tonio, no? Sa birth certificate sa imong unang anak, kinahanglan yun consent kay naaman. Pero ug anon, I think mahimo rang dili. Kung masayon siya. Ikatulong pangutana, kung mapausab ko ang apelyido sa akong anak, dili na ba siya makasunod kung unsa may kabtangan unya sa iyahang tinuod nga amahan? Dili na. Kay ang adoption manggod mo ni legal effect. Munang na ay consent. Ang legal effect of the adoption is this, nga mawagtangan nagkatungod ang biological nga papa kay ang giila na sa balaod ang katumang ning adopt nga amahan. So, inigila sa balaod ang tanang katungod ngadto na pud sa bag-o nga amahan or ang amahan nga ning adopt. Mawagtangan na gid og katungod ang biological nga amahan, meaning si Tonio. No? So, muna, huna-hunaa og tarong. Una, ang ikaupat niyang pangutana, taga Surigao mi, apani ami karon sa Manila na muyo, unsay pamaagi sa pag-usab sa apelyido sa akong anak, sa Sirag Surigao bagid mag-process. Ang pag-usab sa apelyido, dili ra na nga muadto kag local civil registrar na usbo ng apelyido, dili. Klaro ang akong gisulti ninyo nga ang proseso is called adoption. Adapon gud niya. Di man na pwede nga i-delete lang nato nila inay papa ang kani manggong birth certificate nato ang nakabutang anak kung kinsa gyud ang biological nga papa ug mama din ha. Now, kung illegitimate manggod, di manggod ni isuwat ang papa. Pero ug nakabutang, maayo pod kay nganuman para matibuok pod in tao no ang identity sa bata, makaibaw siya kinsa gyud ang iyahang papa kay duha bayag ni muhimo sa bata, mama magpapa bayag yun, no? Pero ug wa man pod siya gi-acknowledge ay salamat na lang. Wa pod kay right nga mabutang ang imuhangan sa birth certificate. No, nganong ibutang tika din hanga, wala mo kunin mo ang kuna, di ba? But kung naanak siya, di good pwede nga basta-basta lang kamo adto sa local civil registrar sa Surigao, kung asa na rehistro, kinahanglan, ipa-adapt yun na nimo ang bata. Legal yun dapat ang proseso nga atong pagabuhaton dihang dapita. Dili pwede nga, dili, no? So, adoption yun. Now, adoption can be dinha sa nearest nga DSWD office ninyo din ha sa Manila. Na sila requirements, di naman ginakinahanglan mo adtong korte, no? Ang pag-adapt, tanawa lang ha. Now, ako apod, tanawa lang pod unsay tumong, kay nakapangutan naman kakaganina kung wala na ba siya'y katungod, no? Si ang imong anak ngadto sa kang Tonio. Now, ang akong tubag ana is mawa mang yud good. So, if para ni mo, mas makaayo sa bata, pananglitan, mas daghan siyag manun, mapanunod o katigayunan, maybe ang importante lang yun is that gitratar og maayo sa imuhang bana, ang imuhang anak as if it iyahang anak unya unsa man gud nang dokumento ra gud pod, di ba? Papel ra man na. Ang importante nga maprotected pod ang future ug kaugmaon pod sa imong bata. So di na siya ingon anak kasayon nga desisyon nga tungod lang kay atong gipahimungtan ang atoang anak ug ang pangan ug apelyido sa atong anak kay wa na ta kauyon sa atoang pares atong panahon nga naghimo patah, no, compared ato. So nauna ang tanong, it's not an easy decision, but most importantly unta magibabaw ang imuhang pagtan-aw sa katungod o sa welfare ug unsa gyud makaayo sa imuhang anak o sa imuhang bata, ha? Mga sukin tigpaminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dili gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tata ka RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension og diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

RMN Drama presents Hanju Manan So Song Ta Awe. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mokining sa kababay ng taga Buena Vista, Agusan del Norte. Ang atumatatampu, dagdas sa nga jazz.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kininyo Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tiga maugtiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, ikabat nga to.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita natin ka natin sa SED Marketing, ang tiga-mautiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, nikabat nga to sa 135.3 milyones pesos ang balor sa danyos o nahanaw sa agriculture sector sa nasod tungkol sa epekto sa habagat at umigo ng mga bagyong Luis o Maymay. Base sa ongoing assessment sa mga regional office sa DA, ang danyos natala sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa o Western Visayas. Di iniabot na sa 4,516 ka-hektarya ng agricultural areas ang labihang naapektuhan sa maigo ng mga katalagman. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mabalik sa mga butika.
4: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.
5: Ang mas gipaepektibo ug mas gipanindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Nakaka-problema sa paglibang?
11: Mag-inom sa Super Fiber,
10: the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
11: Garantisado nga epektibo.
10: Sa 2-8 ka oras,
11: imo na mapagawas ang higko nga makahatag og mastautan ug makamatay nga sakit.
10: Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer.
11: Death begins in the colon.
10: Mag-Super Fiber.
11: Mas makita nato maayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber
10: para sa himsog kag maayong digestion.
11: Inom kada adlaw sang Super Fiber.
10: Mapalit sa mga butika.
12: Life Extension.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pambilin protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Ma, maatubay ako Iloilo.
1: Mag-unsa man kasi Iloilo, nak?
0: Naman ko'y pa ko nga gi-open nga massage clinic sa Iloilo, ma. O gusto sa among-among nga ato ko ibutang dito.
1: Ay.
0: Ma, naunsa ka? Dili ka masagot nga maato ko Iloilo?
1: Nak, mabala ka man good ko kung to anakas layo, nak.
0: Nga naman, ma.
1: Dili ba yain taon ka makakita? Kung simba kong binuangan ka dito. O dili ba, tabangon ka dito kay naabe time nga maglisod ka ginhawa.
0: Ayaw lang kong kabalaka, ma. Kay bisan tuod o gihikawan ko sa kahayag, may mga kaupan man sad ko nga makakita nga mo'y mugiya o mutabang nako.
1: Jas.
0: Mong ay kabalaka nga malayo ko ni mo, ma. Wala kita utang mahitabo nako.
2: Ver, nari tayo bagong kauban din si Jazz. Day Jazz, si Ver. Lamanas mo?
0: Ay, kuya.
3: Ano ko, kuya? Ver na lang, bata pa ba ako?
0: Sige, good. Ver lang akong itawag ni mo.
2: Kung naagani mo'y kinahanglan, ing na lang ko ninyo, ha?
0: Oo, day Che. Manawag lang unya mini mo.
3: Ay, Jess.
0: May tuyo ka na ko, Ver?
3: Wala man, Jess.
0: Unya, nga na ni Dool man ka na ko?
3: Wala pa mag-uwi customer. Mga nga ni Dool ko ni mo.
0: Ayaw lang kong samuk-samuk ka, be.
3: Nag-onsali ka.
0: Naminaw lang kong music, uy.
3: Ay, lang kong pagminal dita, good.
0: Magbuot de ka. Tingon ani mangyuk ko. Kalakot pa ya, uy.
4: Day, nga naman ka?
0: Mura lagi ka disapot. Da, nagkupan niya akong cellphone, day. Nato'y nanawag na ako, ikalitag ka paong.
4: Ipaayo ni Ver.
0: Ha? Kamao din ang siya.
3: Pabuta-buta lang ko, Jazz, pero daghan kong talent. Kamao, gani kong muayo o computer, cellphone pa ka? Amin naman cellphone, be, kay ako na ayuhon.
0: Time pasa, pila mo sa'y bayad.
3: Away, bayad, uy. Ang importante nga, di na ka magminalditan ako. Kaya mo yung cellphone, Jess,
0: Naayo ni mo?
3: Okay na na. Wala na yung problema. Muga na na na.
0: Lover, thank you. Salamat ka, ayo.
3: Biga, kusko ni mo.
0: Ay, hala.
5: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya mag capsule. Inta na gyud akong ibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk.
1: With regular use,
3: sway it with Sunsilk.
4: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil, pirmi ko bag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
8: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
9: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
14: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
13: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Zed Living Testimonies.
17: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
18: Na landing ko hospital yun at nagugus ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
17: Pinagi sa gahom sa Zed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
18: Salamat kay na atong Zed Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan.
16: Living Testimonies.
19: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
20: Paala po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
21: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
20: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Noon sa mangkoy, kuwa mo ko makapukong sa kong kalipay. Ako hinuong nag-ako si Burr.
23: Jess, natakoy isulti ni mo?
22: Oon sa mana?
23: Yeah, di ka masuko.
22: Di lagi.
23: Di ka masuko kung nangyong ka nga I love you.
22: Ver.
23: Parehas magyuta nga, di magkakita kay ihikawan tas kayag, pero ang akong kasing-kasing, doon na may mga mata nga nakakita og naigugma ni mo.
22: Ver.
23: May mo ba dawaton ni mo akong gugma?
22: Samang ko eh. Nalukoy naman hinuong ko ni Ver. Bala na lang ni Ver.
23: Oh, tino ba akong nabati nga? Imo na kong giisugot?
22: O, lagi. Uyab na ta.
23: Salamat kay Diyas ha. Nga naluoy rin dyan ako.
22: Ha? Mama ulit ta sa among dapit?
23: O, oh, Jess.
22: Nga naman.
23: Gusto na ko nga magtipunta. Ug atitasin yung dapit mamuyo.
22: Ha, nga naman.
23: Nindot magulito kay duod sa mong ginikanan.
22: Oh, sige. Mama ulit sa agusan. Mangita lang tag atong kapuy-an ito.

0: Dong, nganong nangupaw man ka?
1: Gilaan mo din sa inyong rapit na eh.
0: Ano yung sabi plano ni mo?
1: Wadukos ko tabato na eh. Kinay klinik nga, nagkinahalan ng tao dito. Mahilig pa ibaon ako.
0: Unyain mo kong biyaan din eh.
1: Para ramsan ni sa itong kayuhal nga kung buhaton.
0: Dili ko masukot.
1: Kung sabi gusto ni mo nga, mamatay tas gutom din eh. Nagkamay kang kita din eh.
0: Ver.
1: Masukot ka magsadili, mula raga kong kutabato. Mukuyo ko sa mga amigo.
0: Kumusta ka diha, Dong?
2: Okay ko diri na eh. Maayos na nagkita diri.
0: Ah, maayo hinukuin.
2: Magpadalan niya ko niyong kwarta diha.
0: Sige, Dong. Ay, kuan diha, Dong. Matrabaho ko ha.
2: Oh, nananagay kasundan diha?
0: Naiga-open diri nga duol na sa ato. Matrabaho ko.
2: Ah, sige, trabaho lang.
3: Ikaw rin ang bago na mong kaubang din, eh?
0: Oo.
3: Ako din si Eloy.
0: Ako sa si Jazz. Ay. Ipalit na sa ding sakit sa akong cellphone, ay. Magpakuyog ko kailan ako, eh. Magpalit lang akong cellphone kay basit ni contact na to si Vray na ako.
2: Umayo kayo nanawagan ako.
0: Karon pag ikaw ni-contact ni mo dong, kay nagubang akong cellphone.
2: Susan, lang tarang katarungan na, Jess. Tingnahin noon nga may lahin ang kagigalingawan diha. Mauli na ka makontak.
0: Nagpataka naman ang taong kagyawit diha, uy. Nagupa lagi ang akong cellphone.
2: Di, kumudawat ang katarungan na. Kalinti ko. Kikalintan sa tika. Buwag na ta.
3: Ay, pagulgoon niya eh.
0: Gibuhat-buhatan magkukugsa sa akong ka-live-in, Luy.
3: Anak ng laki, basta wala yung gustos, babae. Hanggang masangil.
0: Mao pa.
3: Arap lang ka lang ako, Jess. Hindi ka tipay lakon.
0: Oh.

0: The Josh! Pahandam, ho?
1: Nga naman.
0: Og ma, ibalinti ka sa lain yung brunch. Kay, kung tagtaw dito.
1: Oh, sige, Yads.
2: Imanik kong biyaan din, eh?
1: Oh, Luy. Kay ibalhin ko. Kuwang manggut og tao sa lain nga brunch. Oh.
2: Ay, mao ba, Josh? Sa di ba kong biya? Ibilin mo na ko yung gugma.
1: Luy.
2: Sa pag-upta na kaila. Sa pag-upta na kauban din, eh. Pero, nagpangita na akong singkasin din mo. Nagigugma ko na mo, Josh.
1: Luy.
2: Sugta lang ko. Umbiyan na bito ka din, eh.
1: Sige na lang, uy. Una, gisugot na tika.
2: Salamat, Josh.

0: Musta mo ka rin si Magdalinan?
1: Okay naman ko diri, Loy.
0: Okay noon. O na ikawag ando pa na ako.
1: Ha? Tayong panahon sa kauy.
0: Kibuwag na ko naman, Jess.
1: Ha? Bago pa kahit na nagkauyab niya, imo na kong buwag, guy?
0: Kibuwag ko rin mo. Kaya mawag maghihapon. Mawarag yung mga na ako.
1: Kung saan man ang imong gipanulti, uy?
0: Nagsulti na ako nga. Masakit ang kagsigasing. Ubay gayon nga atakihon na kagalit. Huwag kung may tabo na nga atakihon ka. Hindi ka matabang. O, huwag na kukuyap.
1: Oh.
0: Udahatlo ko nga. Mabutay gayon na, Jess. Kung kibuwag ko yun.
1: Luy. Huwag may mga ayon ng mga lalaki nga niabot sa kong kinabuhi, uy. Igo man lang kong kipasikitan. Ay, gusto di ay, ako nang ipublish ang akong number sa programa sa IFMB. Aron na ay makig-friend ako o malingaw ko.
2: Kumusta, Jess?
1: Kinsa ka? Nakailalagi ka na ako.
2: Ako si Richie. Di ba ikaw si Jess?
1: Oo. Oh, di ikat number na ako.
2: Sa IFM?
1: Ay, oo, gusto. Ako man yung i-publish yung ako ang number sa programa sa IFM.
2: Bitaw. Okay lang nga, magiging friend ko ni mo, Jess.
1: Okay lang, kid ko ayo. Kay ganahan ko nga na ako'y lain nga friend. Ha? Nakagusto ka na ako?
2: Ano, Jess? Sasigi na itong tawag-tawag. Muna lang akong nabantayan nga. Nagugman ako ni mo. I love you, Jess. May chance ka ko ni mo?
1: Oo, baka makailan ako sa hingpit, Richie. Kung naibaw ka sa matuod na kong pagkatao, mawara ang gugma nga imong gibati na ako.
2: Bisan unsa ka pa, andam di kong dawatan.
1: Richie.
2: Gusto kong makakita ni mo sa personal, Jess.
1: Sigurado ka?
2: Orgi. Naghinamang-namaki kong makakita ni mo.
1: Sige, hatagan ka na ako sa kong address. Aron imo kong makita, aron mawa ng imong tahinam nako kung imo kong makita.
3: Oh, ikaw si Jess?
1: Ako, Richie.
3: Usa ka kabuta?
1: Oh, usa ko kabuta. Usa ka binuhat kabisan makausa. Wa makakita sa dagway sa kalibutan. Kay gihikawan sa kahayag. Karonsultihi ko, Richie. Nahigugma ka pa ba na ako? Karon nga nakita mo ang matuon akong pagkatao nga usa ko kabuta. Tubag ako.
3: Yes.
1: Kikakos ko
3: ni mo. Huwag na usap sa kong gibati ni mo. Hinoon, nisamot ang akong gugma ni mo. Gugma o galuoy ang akong gibati ni mo, Jess. O, andam tikang unungan hangtot sa hangtot.
1: Richie.

Wa ko magtahom nga bisan pa man sa kong gidangatan, makasugat kog lalaki nga mo seryoso na ako. Karon malipayon ko uban ni Richie, ug nagplano nami nga magpakasal. Di nila lang kutob, udakan salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang itong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulog. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
7: Mokato mga higalang taagi di Jazz, nga taga Buena Vista, Agusan del Norte, uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga nagulahan, tamang pag-ibig. Ang mong kaagi kibahatan o dua sa radyo ni Ricky Porzuelo garing o gubos sa direksyon ni Priscila Regadas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot so sa kaawit. Iadres lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit karof, Arimin Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa, handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, nakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aromawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aromulikon ang imong mga vital organs. Inumatang adlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mo daot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hinabdanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasuko!
3: Medyo, Gaspar... Dagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas o patas ang hustisya.
3: Misael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Ay dili ka makaluluy ipaminaw.
3: Ayaw. Ayaw kong pati ha.
4: Imo lang ipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnanan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro!

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak, RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
4: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
5: Bugas-bugas, akong katul-katul.
6: DTX 500 na.
5: DTX 500.
6: Aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
6: ug pag-ayo sa bugas-bugas,
5: akong katul-katul.
6: DTX 500.
5: Mabalik sa pinakatul nga butik sa inyong lugar.
6: DTX 500.
7: Para sa Janice, dugay pa yung maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Lamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500!
5: Pumali sa mga butika.
8: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
9: Send panyawan capsule with garlic.
8: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
10: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: Said Living Testimonies.
8: Ang Said Panyawan Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
12: Ako, poriba ko ala, ang kaling panyawan coffee, akong gini-mintin kay high blood pressure, lato ni Tila, kay mababa malang imong lipid.
8: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Said Marketing, ang Said Panyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
12: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa gina iya. Jaime Verano.
11: Living Testimonies.
13: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: morning testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sportulon.
1: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Tapos nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, sinuol magig siya di ay.
0: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
1: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
0: Living Testimonies.

0: og garong Sarai sumpay ni ngatong sugilanon Isi Quadro!
1: Ayaw paglugnon na! Bangag sa ilong! Nahug ka na giyot sa akong mga kamot! Nagkuya Pansya! Ala! Uy, baya! Nagkusog man akong hapak ang puan sa akong arma sayang o! Nagkadugo man! Di malas ka ng dibi. Kay nahimo kang inahan sa bangag sa ilong na misael!

Kon mahimo, pahila kung ko ikaw og dugo, Michelle. Og mahitabo yung kara pinaginin inahan mo. Gani na karoon siya kung mga kamot.

0: Are sa kubay.
1: Oh, sige, bye. Palayo lang. Oh, palayo. Dati tangong kumayong balita.
0: Okay, bye. No!
1: Ampil si mula ka, bay! Diyos ko. Lain harapan ko ba sa kundukan? Diyos ko, ayun ito itugot na may dautang may tabo sa kong ilahan. Panalip din taong si Mama Debbie.

0: Mitchell Caspar, puwit ang kunser. Ayaw ko ka po sa baluit ang ka.
1: Sige tapusa. Nahugrayo ka sa kumay kamot ng dibi. Makabaos na yung kusay mong anak niya si Misael.
0: Huwag magkuisa ni mo, sir. Papauli anak ko kay akong patambalan kining samad sa akong oo. Hapdos taon kaayo, Major Gaspar.
1: Dili pa ka na magkamatay ng dibi. Ang magkapatay ni mo, mao ang mga bala ining akong pistula.
0: Unsa?
1: Gusto ko mo tiyabaw unya sa kaguol ang imong anak nga eskwadro. Gusto ko nga magkagot ang iyang mga ngipon samtang manganti unya og panibaos.
0: Dihide ka tinuray nga isok, Major Caspar.
1: Ayaw yung pasok ka ng dibi. Ang dilibay mo nga sayo ang imong kabatayon.
0: Sir.
1: Nang dibi, huwag pang imong kinabuhi nga ibayad sa nakong kadaot ka na himo sa imong anak. Nakabati ka? Ha? Nakabati ka ba?
0: Major Gaspar. Ayaw, sir. Ayaw itaw iti-orderin ako ang sumbuan na naging mong pistola. Maluhin ang kalako, Major Caspar.
1: Oh, ingon ni Ana, ang gusto ko mabati uliyak sa imong anak. Ay ka nang maghilag siya. O magpakiloy o niya ng mga ayo o pasaylo nga rin ako.

0: kalau si Vice Arts nagsusi sa bahay kung to abagi dito si Mama Debbie, sir?
1: Oh, ipastilan. Ganong gibuhat man ka na niya, nga nasayod ba nung ta siya? Kung unsa ka komplikado karon ang sitwasyon.
0: Nagtuman gid ang gustong akong inan, sir.
1: Si Sarge, ni-contact na ba siya ni mo, Misael?
0: Wapasab, sir.
1: Ayaw lang sa pada sa imong gibating ang kabalaka. Ampo lang kita, hmm? Di ta magpakawa sa paglaom.
0: Salamat sa paglasik, Sir Mark. Salamat kayo.

0: my God! Maud, nga, huwag yun ako makita dito sinang Debbie. Kaya manangitun ta ko nga manglakaw na tadad.
1: Oh, pastilan si Debbie. Huwag yun niya huna-huna ang daan ang mamahimong resulta siyang kagahiyo ko. Oh, ay, nagtuman yun sa iyang gusto.

Kinalang masayo din si Bay Misael. Arumay-may mo siyang mga tukmang lakang. Nang libi, nang dakukikukutang kabubuton. Busa, di ko makatugot nga mahugas kalautan ang...

0: Bai, Serge? Unsa ka gusto nimo isulti? Oh, unsa ni kalambuan sa imong pagsusi dito sa bahay ni Mama Dipi?
1: Bay, Misael. Nagbuda ko nga. May dautang na itabo sa imong inahan tungod sa akong nakita dito.
0: Kay unsa man imong nakita, Bay Serge? Sulti ko.
1: Bay, Misael.
0: Sulti ko, Bay. Unsa imong nakita?
2: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasangka mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap, suave kaya sulit ang inuman, kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, naapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, dito ako, believe.
10: Ahoy! Kidney Care time!
11: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
12: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
16: Set Living Testimonies!
17: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
18: Tinood yun ang Set Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
17: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ng ini.
18: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
16: Living Testimonies!
19: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na! Sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
8: Life Extension, Vitamin D3.
2: And Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life. We'll be right back.

0: Polycoffin, Semancha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: May sa may pultahan, nakita nga mga patak sa dugo. Ug nagtuo ko nga iya katuni ng bibi.
2: Sa Bishers.
1: Ang ug kagit sa tong dugo bay.
2: Dili ko makadawat nga ida utang may tabo. Ni mama sa mga kamot sa kagaw nga bitsur Kaspar.
1: Bay. Tingali ug ang imong inahan mo ay gibabayad niya sa naitabo sa safe house sa sinikato.
2: Sa?
1: Ay, tusigli na. Butong asa pa ingon. Huwag yun na itong bisag-usa na ito. Huwag tayo may ibaw.
2: Diyo itong pagkawa ni Glina. Dana niya itong higayon na ang usa ka atay sa case ng kwarta by Sarge.
1: Ay, pastililan ganun eh. Anong nakahimo pa siya ng bata, bay?
2: Law maghinungdan. Sagibati niya kasuko.
1: Ha? Or natintal siya sa dagang kwarta? Maong gitayduran niya ang krusada.
2: Boy, Sarge.
1: Tarungan na tingali na niya, bay. Nanibate siya kasuko. Kuman masaksi ang pagpatay ni mo sa iyang isoon nga bangis, nga alias Buy Bangag. Kaya nakadaan naman dahil siya ang

0: Napablatir na ni Misael ang bahin sa pagkamising karon sa iyang inahan, Captain Clint Trinca.
1: Murag gusto ang pagduda sa eskwadro. Nga tingali og tuwa karon sa mga kamot sa kagaw nga Major Gaspar ang iyang inahan. Oh. Iyo kung saan mo kining bahina, General.
0: Salamat kung mao ka na, Captain.
1: Magampulan ta nga unta. Huwag himong dautan ang wanted nga Major Gaspar sa inahan ni Misael.
2: Sir Mark. Sir.
0: Misael. Siya si Police Captain Clint Ringa, ang bagong team leader sa Special Action Force.
2: Nalipay ko nga nahimamat ko ikaw, Captain Clint Ringa, sir.
1: Ingumasap ako. Dako na kong karbo nga nahimamat ko, sab. Ang usa ka maisog nga eskwadro.
2: Daghan kay salamat, sir.
0: Si Hibay Sarge, hain pa man.
2: Gikuhaan pa ang pamahayag bahin sa inakita sa bahay ni Mama DB, sir. May labos sa gingon nga mga patak sa dugo nga nasa may pultahan sa sala.
1: Sir, magtinabangay kita nining imo problema. Huwag maningkamot kita. Ngayon mahibalik ang imong inahan nga usak na kong buhay.
2: Salamat. Daghang giging salamat, Captain Clint Ringa, sir.

0: Ta katawagin taon. Uman ko hunari ang sama at sayang o. Nagpingit sa kasakit bisag na hinanok. Makuntag na tingali to karon ang cellphone ni Bay Sykes. Nana, nakuntag na nako.
1: Hello? Major Lismar?
0: Maikay, nakuntag na giti ka, Bay Sykes.
1: Major Lismar, unsa imong tuyo? Nganong nawag ka?
0: Si Misael. Magigsulti ko sa bugirong eskwadro.
1: Inkaroon yung matagbuhi sila ng DB.
0: Si Misael ang gusto ko ikasulti. Dili ikaw.
1: Eh, kung singkay-singkaya, sigma ka rong lilugaw rong, Major Gaspar.
0: Wag kay angay. Kay wag kay G-Wheels, gago. Hello? Hello?
1: Major Gaspar, si Misael din.
0: Misael, paya do. Gipasaya-saya man imong inahan do. Nalitag na hinuon kini nako.

0: Uy! Misael! Ni asa ko mga kamot karon, nagdipindi ang kinabuhi sa imong inahan.
1: Ayaw ni kinabuhatag kakaw.
0: Kalma lang. Relax lang, Misael. Isugad, di ba?
1: Ako ay imong kaaway. Uy, labot ang ako inahan. Busa, ayaw siya kapila.
0: Uy! Ang tanan ng mga suod ni mo, Misael, kaaway sab nako. Apil sila sa akong panimaos!

0: Lascia un contatto. Di ofta niya.
1: Magrisulta og trace sa iyang location. Kun off ang iyang cellphone. Di na tumutultulan damit ang GPS location track. Ang dapit nga iyang namutangan karon.
0: Nabalaka kong katingalig. Tingalig, mahimuon siyang dautan ni Mama Dibi. Tingalig, patiyo niya ang akong inahan.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong hapon, pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
4: Andam ang GSIS pagtanyag og emergency loans kanto sa mga miyembro o pensioner nga namuyo og nanarbaho sa mga lugar nga gideklara o state of calamity tungod sa habagat og mga bagyo. Sigon sa GSIS, sa mga eligible members og pensioners nga dunay kasamtangang emergency loans mahimong muhuwa og 40,000 pesos nga mahimong gamiton pagsettle nila sa ilang outstanding emergency loan balance ug ang mahibilin i-release kini ngadto sa borrower. Ang mga why existing loans mahimong makahuwa og hangtod sa 20,000 pesos.
3: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk, kanay lang natural ingredient, anang sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS, ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: My budget, so.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya, at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon.

na makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

pangihigala at ang iangupan pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Umo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lubnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bana inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong ko ungo.

0: dyan eh. Ngano ka so kaon, Malka?
1: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
2: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
3: Hala, Madi! Naopirahan ang gina'y si Inday sa iyang bungi!
4: Oo! Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho. Sa tibuok Visayas, apil pagyod ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
3: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
4: Ato na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center, abli Lunes hanggang Biyernes.
5: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga pagtana, tawag sa 0919-098-5046 o message sa Facebook, Operations Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
6: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pagbalik sa mga butika. TTX 500.
7: Ako si Janice. Dugay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
6: TTX 500. Pabali sa mga butika.
8: Ako si Lady Ning Tamayo Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. Tunay, natural, at original.
11: Bulyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
12: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, muna, Sir Max?
11: Ah, lagi. Basig glass na ni.
12: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
11: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
12: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
14: ACS. Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
15: ACS Life Extension, Vitamin D3.
16: Am I speaking with William Hill?
17: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
16: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
17: I have the D3 right here, Life Extension.
18: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
19: Nasa'yo ang panalo.
2: Mga ka-Pure Gold, ulahing hirit na sa Pabuhos Blowout Sale. At ang ipag-usap, karong umaabot nga Agosto 15 ngadto sa 16, ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento, gikan sa food products, personal care, household essentials, ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan ting-uan, ikaw, always panalo. Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDB 258020, Series of 2026.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Naasa yuta sa mga alkira ang maong mga bato.
2: Kung mauna, yuta sa mga alkira ang gilabayan sa patayng lawas ni Lulo Pilong at Kawat.
1: Unsa?
2: Buti pa sabot nga mga alkira ang nagkawat sa patayng lawas ni Lulo Pilong.
1: Unsa?
2: Dito rin ako makuha sa yuta nga doon ay pangpang puti ang bato.
1: Pero imposible ka na.
2: Ano imposible naman, Lola? Tinood man nga gikawat ang patayng lawas ni Lulo Pilong. Unya, sa dihang gigukod yung mga tao, nga gipasangilan ko nila nga mo ay nagpatay sa katapusang bata nga gikuhaan sa kasing-kasing o kidney. Dito magumsangko sa kakahuyan. Naligid ko sa bakilid. O ditong dapitan ako magkiti ang patayng lawas ni Lulo Pilong nga hapit na makalabira.
1: Nga nung nakaiba o man ka nga kalabira to si imong lolo.
2: Tungod sa iyang isuloob. Ako man ang nagbutang o panyo sa iyang liog. Eh, mamaya niya gusto.
1: Unsa?
2: Mga naduda ko. Ng mga alkira ang nagkawat sa patayng lawas ni Lulo Pilo.
1: Ay, imposible lagi na. Kay giabandonar na si mga alkira ang ilang bahay. Human mamatay si Cleofi alkira.
2: Unsa?
3: Cleofi Alkira? May musileyo man sa mga alkira sa menteryo.
1: Siya ang katapusang gilubong diha.
2: Hain meron ang ubang mga alkira, Lula?
1: Walay na ibaw. Ang ilang abogado na lang ang nag-atiman siya buhisan isa ilang yuta. Buti pa siya bot, nga ilang abogado ra ang nahibaw kung hain sila.
3: Anong murag nag-uol man ka lang?
1: Lalooy lang kong naghuna-huna ni Cleofi. Dili pa siya angay nga mamatay, pero...
3: Pero unsa lang?
1: Gipatay siya.
2: Unsa? Gipatay?
1: Mao ka na. Gilugo siya o gipatay.
2: Gitsa mo siya, naglugo o napatay niya?
1: Wa mailhi. Kay way siya kibisan o siya.
2: Diin mo na mahitabo, Lula?
1: Sa ilang bahay mismo.
3: Salbahisang gusto nagbuhat, God. Sa ilang bahay, pagin siya gilugos o gipatay.
1: Mao ka na ang ilingig nga nahitabo sa mga alkira. Ang kamatayo ni Cleofi ang nakaingon kung nga nung gibiyaan siya ang mga ginikanan o gigsuon ang ilang bahay.
2: Buhi pa bang yung mga ginikanan?
1: Patay na ang iyang amahan o ginahan. Iyang mga hudna lang ang nahabilin. Pero, way nahibaw kung hain kini.
2: Looy mo sa ding nahitabo na nilang pamilyaha, no?
1: Pareha sila gitangatan sa akong baguang. Ni Manolo, gipatay kini. Ug hangtod karon, gawas nun pa ang kriminal. Pero may adlaw ra gihapon nga pairan sa kriminal ang iyang siya.
3: Kadlaw naman, mas mayo tingali mga tug na taba.

0: Mày mẹ bọt. Mày ơi, hình như sao bữa sáng không quay to. Mà kỳ tại kia nào khôn, kiến sang mọt bọt.
1: Bảo sĩ kia. Ibu harus kan kembali ke kongkuan tersina.
0: Abang sama dengan kembali ke Daniel ni dindo. Tempa. Mana mana. Nakakita na ko ng kabana.
1: Oh. Sige, sige, sige. Kaya nabalis ko alta, boss. Sama ni.
2: Ako.
1: Sa ako kaya pang kwarto, Pordo. O, pabuta lang ko dito.
2: Okay, boss.
0: Baldi sa kwarta? Baldi sa kwarta ang Dani, Pordo? Diin man ni sila kikan. Muram ni sila nanagat.

0: Buồn thật là mình để.
1: Cô ơi, chả nhi.
0: Ờ, nè, cầm cái đấy nào đây. Ngắn nè, em có sao cũng thật thật gần anh.
1: Cô ơi, anh nhi nè lắng cái xa ám mô.
0: À hả? Ngắn ông cái nào anh mà càng ngắn anh hi có sao nhớ.
1: Cái mai lúc mà nhi mô ăn ôm mô.
0: Hả?
1: Anh nhi nè lắng tắc cô ơi. Mai lúc mà cô khảo anh ăn mình đồ anh đi luôn là đi nhi.
0: Ai... Pero di mana mahimo na hey dun nam ko ipaya nga ati manunun unya to am sa dito nga kong trabaho pero ay kahadlok mudo ako ninyo din hey kadadlaw ha hangtod nga madakpan ang ungo sa pagkakaroon gusto kong imo kong tuluan tultuloy ko sa dapit diin nimo masugati ang lalaki nga makidnap nimo.
1: Oh, kaya, ani, upanin ka.
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
4: Kung moingon si mama nga,
5: sige ka gout, inanani mong tambal.
6: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
5: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
4: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
7: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
10: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
11: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dag anam anam na tong akong pamanhod og ka normal
9: sa paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa!
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Zen Living Testimonies.
17: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zen Liniment Oil o dali ra kini nga naulian.
18: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gun motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o set liniment.
17: May gani kay nag-set liniment si Reynaldo o siya natabangan.
18: Tangan siya set liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
16: Living Testimonies.
19: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
19: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
19: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: Masubayon man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero niagi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
20: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. D3 for longer life.
1: Dinhiman ko na hunong, kuya.
0: Hmm? Ganong ni hunong kainin, Dabita?
1: Kay, may tuol man ako ang tao.
0: Nakaila ka ba sa ang tao?
1: Di man maklaro iyang nang kay nagtapon man siya siyang baba.
0: Nagmask siya?
1: Oh, itong iyang mask. Itong sa iyang kisulob.
0: Oo niya. Unsa may iyang gibuhat?
1: Mituol siya na ko. Niya kiatakan ko niya o kindi.
0: Kindi?
1: Oo. O niya, ako pong gitawad. O niya, milakaw na unta ko pa yung sindahan. Pero iyang makonggigunitan.
0: O niya, humaniya gunit ni mo?
1: Iyang kita po na nukpa niyo akong papa. O niya, na ako'y nasimuta nung nanipong ko. Mawala to. Pag matano ako, dito na ako sa ngit-ngit.
21: Gipasimhot siya og para kuyap, abay.
0: Ano abay?
21: Professional ang kidnapper.
0: Ina, unsa may mo nakita sa sud? Sa ngit-ngit nga dapit. Unsa may mga butang ini?
1: Tawa man ko'y maklaro kay ngit-ngit man.
0: Sige. Di lang una ka na ako apikihon. Pero, kung doon na kayo mahinumduman, bisa nun sa isuwat lang niya, ha? Aron di ka malimot.
1: Oh, kuya.
0: Onya, di na ka magawa sa inyong bahay kung gabi na, ha?
1: Oh, kuya.
0: Ayaw pagbuwag sa imong lula, Inday, ha?
1: Oh, kuya.

0: karaan ka kayo kining maong kabanpuldua, wow.
1: Karaan yun kayo, boss.
0: Nakakita ka na ba ini sa una?
1: Wah, karaan pa ko makakita ini.
0: Dili gini ka suod sa imong lolo Pilo.
1: Si Johnny ang suod niya.
0: Mm-hmm.
1: Mga wagid siya mabugto is gininhawa kun wa mo abot si Johnny gikan sa siyudad.
0: Mm-hmm.
1: Ano niya, boss? Unsaon man ato ng usa ka balding kwarta?
0: Ipaon niya na, ipa na. Aron atong bahin-bahin nun.
1: Nagtuog yun si Lolo Pilo nga ang iyang pinanggang apo ang makapanag-iya sa iyang mga tinigom sa mga haliging kawayan.
0: Maog yun! Og, ato unang ablihan kining karaang kabanpuldo.
1: Sige, sige boss.
0: Sige lakaw. Pagkuha og iligwat ining kandado.

0: Mamauli na kita sa payak.
1: Oo, bay. Pero sa gabi, mubalik na sa bahay ni Lola. Ato silang bantayan.
0: Oh, sige. Pero, bay. Hmm. Wala yung kukabantay sa kapitan nga may palik sa ilang ina.
1: Todo. Ang ngayon tanga magsusi siya kung naunsa ng bata.
0: Tapulan sa ni kapitan din niya eh.
1: Dako ba itiyan ko? Kapuyan siya mulakaw ba?
0: Dali tayo. Kaya ganahan ko maligo. O kada o sinina da. Bay.
1: Ano ka, bay, mek-mek? May unang mungod ka.
0: Tanawa tong kural, bay.
1: Pabli naman na.
2: Boss! Boss! Yan ang baranga. Ikaligwat ang nagkadados
3: ka. Abi! Naghinam-hinam na akong makakita. Kung sa iso din yung maong kaban, Puldo.
2: Asa, boss. Si John Nera ay nakahibaw kung unsa'y suot ang maong kaban.
3: Maba! Agigigigig! Sige! Ligwati na ka lang, kandado. Dali!
2: Oo, boss. Nukat sa ko, ha?
0: Bay, daunsa man ang mga haligi, bay. Kipanggupa man na. Kakuyaw kung mahugno ang atop.
1: Doon ay nakasaka din, he. Ugi pang buslutan ang mga haliging kawayan.
0: Na ay mga sinsiyo sa sawg, bay, oh.
1: O nila ay makabuhat, eh. Sila ragad si Tia Alicia o si Puldo. Ah, sakura to. Oh, pagkaway batikon! Ang kaban, gilangkat gikan sa sawg!
0: Gikawat ang kaban sa imong lulo, bay.

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Put na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumuha ganin ano nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko tanang kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ano nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo pag inom na pugko 3 times idi kape jud ko na paradis nila dila. Lisa Heron Pausos, kuan ako 5-7.
0: Busa sa unsa mang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
3: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
2: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag. Makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
4: Kondura, kuskan kauban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
5: Strong for the Filipino.
6: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
7: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
8: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
9: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
10: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
11: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
12: Let's go. Go with the flow.
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy.
11: Charmy, let's go with the flow.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni O.G. Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: Kining a portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Dagang mapanghitabo sa atong palibot karon dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab, magdalit ka ninyo ning sukinanon.
3: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, nganong karon ka man lang mipakita o mibalik? Hinihin ka man di mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadagan ni kayong kini akong kasangkasing, Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang magsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisa katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamaturan ka ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Apanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahilo na ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa mong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuawso sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay, nga gibug ko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudanag ka niya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanon ni Sanuat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatur sa RMN Drama. Kun may luna pa.

0: alami.
1: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Pagustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, mauliyan ka. Basta kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
10: Ang mga celebrity soaps ng Zed Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang Zed Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang Zed Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa Zed Marketing. Makatabang kini alan sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-Zed Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
11: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabi?
12: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
16: adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: no garlic, mahilti juka. Automatic, doon na bagay ang palaya. O balunggay, imo pamati, murag hayahay. Busa ikaw, ayaw paglangan. Gasa kini, sa kahitasan. Ang original Koi Herbal Capsule, makaingon juka o sana all. Original Koi Herbal Capsule, di mag-all, sana all.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
3: May angking diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, EZ Mill,
7: Mark Mugen,
8: Emil, and Vince of DBDK.
9: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
10: Drink responsibly.
11: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
12: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuhot ang sangkapas pa sa aksyon sulod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa abaga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: Mister, papagunan mo ipangutanay na ako, Sir Baldwin? Natural. Aron mas maduol ka na ako, si Sir James.
1: Ano ka tumang ka ni Bro James nga ni aman ko?
2: Baldwin?
1: Tay, Rikami, ang asawa ni Bro James, si Melanie, ni ah!
0: So what?
1: So what?
0: Mau din na siya?
1: Ah, Rikami, excuse me.
0: Introduce ka niya, Sir Baldwin.
1: Sa? Niyabag ka? Ay, binuang diri ka, ha? Sa maging naimo? Magubag yung kagpamilya? Ay, gara-gara, ha? Ay, gara-gara. Diya ka lang, ha? Diya ka lang. Si Pare James ang imong toyo, Mari Milani? So, sorry. Pero, may undertime siya?
2: May undertime? Kay nakig-date sa iyang kabit?
1: Unsa? Uy! Unsa'y kabit? Why?
2: Ayaw na lang gani pangulipas. O ayaw na ba ni ang imong kumpare, Baldwin? Ha? Mauday mo din eh? Maglinabanay?
1: Oh, Mari, Milani. Hilayan-ayan ang tingog ni mo ba? Palihog lang, Mari. Mautas ka o ba na kung mga trabahantis pa niya? Abi na lang, nag-away ta.
2: Hello, Baldwin. Hibawaan na mo eh. Maugin mo mga lalaki, maglinabanay mo, mag-ihayg tabon sa inyong mga baho.
1: Ha? Wataon, Mari, uy. Saan baho ka ba?
2: Ay, nalang pagpakaruning nun pa, Baldwin. Naibaho na ko sa sekreto ninyo ni James. May nagsulti na ako.
1: Usa? Usa sekreto ba? Mari, pastilan. Oh, ang kuno na ko nga, may pagkasiausap ta. Pero, wa patay agi, uy. O si Pare James, buotan tayo kay na. Tuwa ilang yud kong. Kung unsa man ang giingon ni mo nga, may nagsulti ni mo, pakak na. Nanaotan na mo ni Pare James?
2: Gusto na, Baldwin. Buhit kay kagbakak.
1: Pastilan ni mo, Marie. Bisag asa ka mangutana din eh. Bisag kinsay imong pangutanoon din eh. Aw. Oo. Ako, may pagka, lalaki man ta. Pero si Pare James, salig lang na ako. Faithful yung kaya na siya ni mong. Buutan yung kaya ng kumparehan ako. Mamatay pa na nagsulti yung nagsulti yung mong nanaot na mo. Kung kinsa man ang tabaghaka na siya.
2: Ikaw ba? Mayugi kay ka mga tarungan sa, Baldwin?
1: Mari, mahimo ba? Kung wapag ka mahumandiha, di lang ta magsulti din ibi. At ito magsulti sa way yung kabati na to. Bumuta.
2: Mawawday ka? Mauna di ha. Kinagbinuang ka man. Kamu si James.
1: Ay, ambot ni mo, Mari.
2: Nangambot ka. Kisa man itong babae nga gikasulti ni mo sa dayon ako abutin eh, be. Katoy mo gikasulti.
1: Ha? Patay si Rikami.
2: Dili na ko familiar tong babae na Baldwin. Og naibaw ko nga dili to ninyo kauban ni sa trabaho ni James. Hay naman to. Imo tong ayab. Or kang James?
1: Oh, Mari. Palihog lang ba? Kuno na pagtag-out taon ni mo diha. Parang ka marinoog mula ba pas Ginoo? Ako na rin matuunin.
2: Hoy, ay paghilas-hilas, Baldwin ha? Ayaw i-apil-apil ang Ginoo sa imong pagpamakak o pagtabo ni James.
1: Mari, tama. Palihog lang. Pakasumahan na lang na dita kaila. Kaya, happy naging kumawad i-respeto ni mo. Palihog lang. Mintas na kapugong pa kong. Happy tagyod! Happy tagyod!
0: Sabay happy tagyod, Sir Baldwin.
1: Hilom, utang sab ka.
0: Naunsa ko?
1: Tumutang na kang naunsa ko? Suma! Nag-usama ka din eh.
0: O sabi din ay tabo ninyong duha atong Milani. Murama mo'y naglalis.
1: Ha? Nakaila ka ni Milani?
0: Mamanday ko na to ang asawa ni Sir James.
1: Uy, nakaila ka?
0: Guwapa, pero dili sila bagay ni Sir James. Dili gid sila bagay.
1: Rikami!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, pag sa presyo na ganimi sa 600, ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot, na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami, mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe.
10: Best concert ever!
8: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Armor up for adventure with Biogenic.
12: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
13: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bakit RightMed ang binibili mo?
17: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
16: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
18: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
17: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
19: Kailangan right medicines, kailangan right med.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Ang pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk. That portion was brought to you by Bygon. 100% knockdown. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daug na. With Nor Sinigang Mix.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
4: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Ah, mga 10 minutes na lang dong, James. Mamoy results by Chelsea.
6: Mayo kay nabalikan na to randing. Mao may sulti ni Goryo God nga imo igsuon nga may gipamati kuno ka. Wa man to siya mo sulti primero. Unsay rason nga siya rang usang imo nga gipa kuan dito, gipabantay ni Chelsea samtang wa ka.
5: Ah, may gipamati lagi dong James.
6: Wala gipapuli ni Mus Goryo.
5: Oh, nagbangong lagi sa akong gipati kay nibogan ko sa mong boyfriend.
6: Pastila ni mo to randing boyfriend ka diyan. Pagkubagong sa'yo rason, nawa ka.
5: Oo, oh, ikaw ba'y ba in love dong James ba? Lalim ba?
6: Na, ambot ni muturan din ko eh.
5: Uy, unsa maraw nag-ngob? Maraw nag-ngob, kalami.
6: Ay, ni muturan din. May nanawag na ko. Pag-istorya-istorya lang sa din nga ikaw ra, para malingaw ka.
5: Ah, ngeh.
6: Unsa? Dito si Milani o mo ka na yung gibuhat buro abaldoin?
7: Wala gipre. Pastil lang. Mayagani kay mipatuo si Rikami na ako.
6: Ha? Kasi mayagani kay mipatuo ni mo si Rikami. Masa may ang labot sa itong istorya?
7: Masa labot niya sa itong istorya? Kitito man siya. O nakailan na siya ni Milani.
6: Unsa?
7: Ikaw ang nakaingon ni bro. Pre. Ikaw yun. Kay kunwa ka pa magsigib diskarte o nagpalao matong Rika, di ni maingon ini.
6: Sorry bro, James. Sorry. Kumidya na magunong tatong ako bahay ni Rika Media ni mo. Pero...
7: Sa'yo na kayo ang pagpangayog, sorry bro. Sa'yo na kayo ang pagingon sorry, na kumidya. Pero nakahimo na kinikadaot, di lang nako. Lakip na sa kong anak, sa kong pamilya.
6: Pre. O kung sa man kuno'y mamahimong linugdangan din ng tanan, ha? Unsa? Ha? Di lang kay kumpari ta. Sa atong kasuod, giisip pagiti ka nga akong igsuon. Paungat tubag ako. Unsa mo niya'y dangatan nining way hinungdan ni mong matod mo kumidya? Ha? Unsa man?

0: Nasa tayo ka, Dad? Wala ti kay tingo. Nasukot ka na ako, di?
1: Kanang musagbat ko, Dong James, ha? Thank you, Dong. Bisan ako, wapakabutupag. Ito yun ako nga mag-thank you. Arong nga din lang yung kamutingo pa. Ay kasuko, Dong James, ha? Please? Without the chance, do not disturbance your daddy, ha? Huh? Because nag-drive ang imong daddy. Your daddy is driver, okay? Ala, uy. Kalaw ba ito pangupawa, Dong James? About matos uyok tungkol sa kalaw? okay na ka, Dong James? Kadili ka, okay. Ako, okay na give ko. As in...
2: Unsa nagpaabot nini sa unahan Ginoo? Unsa man?
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? So

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Mmm, tofu sisig.
2: With mayo?
1: Pwede sa ulam yan?
3: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Mayroon hapon ako si Roger Band, Josephus, J.Q. Quiero, sa itong ganyos, Prig Hagaro Kapura, hanggang sa Detex sa 500. Binibang mabatanon, ang naanayinan, mag-Detex sa 500 ka. Ang Detex sa 500 na mas superior, at yung stance, kama o'y graputik sa mga sinyula, apel mas kinsols, batok sa nanamis ng free radicals, ang ipagapin sa polusyon, yung verish mabisyo sa mga spagilong sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa itong balita, tulog ka mga turkista, ang nanakpan sa gibong Bible Separation sa mga pernibas sa PDSM, sa may sinad sa Talisa.

0: puyos sa skutag ya lugar. Nagyunak pagkiriduwa ka mga kauban niya mag-construction worker ng madrugista na ilangin sila si Dizon. Kwartero anyos ang gabarigod lugo sa ka-inmon skuto sa anyos pulos gyapon mga construction worker o nagpuyo gyapon sa skutag ya lugar. Abaga operatiba sa pili sa men bilo sa kabay ba sa pili sa kabay ng pinasun sa pila ka adlaw aga pagpabalik iligil ka lugas ni nigingalag ga lusyo de la sutan laga positibo ng rabaligi akini ilo sa dahil na sa kabay ba sa pili sa kabay resulta sa pagkasikong sa baong katulog ka mga suspig na kuwagi sa madinakpan ang 11.12 gramos ngayon sa buo na mo balor kapin sa 15,600 pesos aga tulog ka padulis sa gitanggong na karon o pasakalitok magkaso karuga ang lawa. Matulong Diyos, break ka garo ka po na hatulog ka to sa DTX 5&3 ang DTX 5&3 kampiyon ng reksyon na 9.3 million ora kunin sa antioxidants, efektibo kini mo kontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DETEX 500, ang atong panit pamataon, internal organ na yun. Ang DETEX 500, ninyo ba sa diabetes? Fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, calcium formation, PCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DETEX 500, ang sekreto! Sumagagwapo.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

At tagin ninyo ang sumpay sa atong sukilaro. Kung mahilo na ba ang pagpanahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMM Drama.

0: Kinahanglang musaop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Sason. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
1: Mga sugi na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam sa Sed Marketing.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Nawan ana baka og gana sa kama?
4: Basin og
3: may diabetes ka?
4: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
4: adunay powerful extracts,
3: no phytochemicals,
4: ug antioxidants,
3: nga gigan sa palaya,
4: ug desugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
4: nga effective
3: batok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500
3: sa mga
4: DTX 500
3: ang tubag
4: kontra sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500
4: epektibo
3: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
4: DTX 500
3: imo sa desugared sugar cane extract,
4: ug anti-diabetic property,
3: gikan sa palaya.
4: DTX 500
3: garantisado,
4: highly recommended
3: sa mga eksperto,
4: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
5: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3. Dito ako, believe.
8: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
9: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
10: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
14: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
15: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
14: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Adunay bilberry para sa mata nga hait og tin-aw. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
16: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
17: May buhay sa makabuhay.
18: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
19: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
20: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
18: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
19: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
20: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
18: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtan-aw.
0: iBerry Gold with Lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
21: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
22: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
21: DTX 500, mabali sa mga butika.
23: This newscast is brought to you by Be The Best, Be Galing, Be Meg. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Okay. Sige, utong pa, utong pa. Utong, huwag ayaw paghunong, kundi lita kain nun na hunong, ha? Okay. Sige. Utong pa, tao ka na, utong. Nena. Migawas na. Wow. Foreigner ang papa? Ma'am, nanang ang mong anak ko. Ay, nakatulog man si ma'am.

0: Nanganak na baka si Claire, no? Nanganak na gitingali ni.
1: Eh, dali nga raman kang kapasupas, Furia. Kung siya may problema ni mo, ayay siya.
0: Lo, o wala ko makasabot sa kong gibati, Lo.
1: Ang unsa man ang wani mo masabte?
0: Ang bahin sa akong sitwasyon karon.
1: Eh, natural lang ka ng gibati ni mo. Kaslunon ka na.
0: Oo, pero...
1: Eh, pero unsa?
0: Unsa man kayo sang kung unsa man kami niyo ni Hans, Luno?
1: Unsa may imong kabalakan?
0: Daghan. O na, katabang lang ko niya.
1: Ay, wakay aning kabalakan anong sitwasyon na, oy, ayesa. Kadaghang mga sugilanon nga parehas ang inyong sitwasyon. Katabang o agaon, magtamin niyo ay.
0: Pero...
1: Huwag sa pamansay laing problema ni mo.
0: Uwa, Menlo. Kuan, naguna ako nalasa ko sa pagpanganak ni Claire karon.
1: Eh, utod. Nanganak na baka siya?

0: Hello, Kent.
1: Iya, ke hospital, Kuya.
0: Maayo. Nanak na ba si Claire?
1: Oh, nanganak na.
0: Nakita mo na ba ang bata?
1: Padaw mo ko sa nursery.
0: Ah, sige. Padaw na ko deha. Na ba si Nangason?
1: Iya man.
0: Ah, sige. Bye.
2: Nursery. Oh. Lara, mga batang, pag-ungatawa. Kailangan lang ako i-focus akong anak. Ang akong tanang huna-huna at panahuna. Mauna ang gusto nilang tanan.
3: Miss? Miss?
4: Yes, sir?
3: Niya na ba sa nursery si Baby Boy Mon, sir?
4: Nana, sir. Makita rin mo siya dito sa viewing window. May name tag na siya, sir.
3: Ah, thank you.
4: Okay, sir.
3: Larang viewing window.
5: Dog, kid! Dog! Nanganak na ba si Ma'am Claire?
3: Nanganak na.
5: Ay, asa magkapaingon?
3: Sa viewing window sa nursery.
5: Muban ko!
3: Lara.
5: Be. Hain man ang imong anak-anak, Dong Kent. Lo, gwapo tingali na, no? Liwat ni mo.
3: Pangita ang baby mon, sir.
5: Ah, baby, baby mon, sir. Mon, sir. Mon, sir. Ah, nara, Dong. Nah, eh, kanapa? Oh, kana, nas, atubanga na to. Na, Hala!
3: Dili.
5: Hala!
3: Dili, mon, sir, mata.
5: Sir, Dugid, maumang yun ay nakatagod nga sa bata. Good, ha? Dawa, mon, sir!
3: Dili na akong anak!
5: Dugid, kalma lang, ha?
3: Dili na akong anak!
5: Ken! Dom! Uy! Hala da, uy! Dayani, uy! Doon na gini problema!
0: Warang viewing window sa nursery. Na si Asun? Ano kasi gamo na siya hupo-hupo? Namurag doon ay gilili sa suod sa nursery. Nangason?
5: Ay, tagang! Ay, Sir Hans! Ikaw na na!
0: Yun na ra. Kaya mo si Kent.
5: Milayas!
0: O si Milayas?
6: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Adunay variety show diha sa ang pangi kalatraba Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining mong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramas o mga konsyaris.
6: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
8: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong di pa inom sa capsule na. Pagka humana ko og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
10: Wow.
9: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
8: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag Agwanta pa!
11: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. Makabuhay.
10: paalala ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol og diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
13: Ahoy! Kidney Care time!
14: Perhesyo ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
15: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
19: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
20: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
19: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
21: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
22: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
23: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
22: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Modalone. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
25: Terms and conditions apply. Salmon Moto Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS 20191668. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
26: It's a Melee Francisco.

0: If symptoms persist, consult your doctor. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Ay pagtarong agad ng ason, ano may nais man si Kent?
2: Ikaw nalay klaro, Sir Hans. Kunwa bagyod masayop ang mga nurse.
1: Usa? Ano man naging? Ano may nakawang si Kent?
2: Dili siya kadawat sa iyang anak.
1: Usa? Nayabag siya? Itukar sa siguro niya kabuang eh. Nang, kayo man ang anak ni Kent o Claire na?
3: Narao! Kana. Ana, nanay-naingan, naitag. Bibi Monser, kana.
1: Kana?
3: O gane, kana!
1: Ito man lagi na.
3: Mabito nang milaya si Sir Kent. Kay kaputi niya, unya itom ang iyang anak.
1: Dili. Magdunay problema nita. Nabaylo ang bata.
3: Nabaylo? Agoy. Nabaylo may lang utag nabaylo. Kay kaitumbaan ang bata. Ah! Unya, ang iyang buhok. Kup-kup ka ng kulot kayo iyang buhok ba? Nabaylo yung tingali ni bata, ano? Mura man tao nag-uling ng bata. Ah! Uy!
4: Ah, dili mahitabong, masayop ko, Mr. Monser. Ako ay nagpaanak ni ma'am. O, Black American ang bata nga iyang gipanganak.
1: Ano man?
4: Oh, si Mrs. Monser na ang makatubag ni mo anak.

0: Ganong digruman ang among anak ni Clara. Ngano man? Hello, kuya.
1: Kent, balik din sa ospital.
0: Ngano man, kuya? Hatay kong rason nga mabalik, kuya. Bisan usan ka rason?
1: Doon na explanation kung anong mauna ang anak ni mo, Kent.
0: Dili na ko anak ko, Hans. Giilad ko ni Claire. Ikaw, giilad sa kan Claire.
1: Kent, arita sa ospital. Arita magsulti.
0: Ikaw ang sulbaran ng problema, kuya. Sulbaran na kung ganong negro ang among anak. What a kaliwat ni negro o nitibo, kuya. Pero ganong mauman ang ipanganak ni Claire?
1: Kent.
0: Pangutan na siya na.
1: Kent, asawa na ni mo si Claire.
0: Ang mangingilad siya ako!

0: Kent?
1: Oh, masabay tubag di, Sir Kent, Sir Hans.
0: Tinanak ko siya makontrolanan.
1: Kaysa ba sa'y dili maburyong anang sitwasyon na, Sir Hans, ha? Nga mura magkagisag paan na dunay si Ma, si Ma! Oh, saban, Sir Hans, doon na ba mo'y kaliwat nga Black American?
0: Wa.
1: Ala, no! Kapait! Nga nga nung ito mang kainang giutong ni Ma'am Claire? Pastilan, problema yun toon ni. Labaw na problema si Don Kent. Pero ang makatubag ragyod ining tanang pangutana na to. Sir, si Ma'am Claire ragyod! No! Sir Hans! Asa magka? Naunsa naman taon ni? Tuan na, dili na maningog ang ako mga agaon. Mura nagdakatoon o binairan.

0: Ay, karo mga orasya. Nanganak na yun to si Claire.
1: Kaayo, lo.
0: Ay, kinin mong bata, no? Tagalan. Maugun ni ang mualim sa kagubot sa pamilya. Daghang panagbangi ng mahusay tungod sa bata.
1: Ang kalipay lang ni managsuon ang gusto ko makita, lo. Kahapsay sa pagpuyo ni Kent.
0: Ay, day, adkoon una na ako akong giloto, ha?
1: Oh, sige, lo. Si mama maning nanawag? Nga naman ka. Hello, ma?
2: Hello, day! Pastilan! Pastilan, Ayisa!
1: Ma, naunsa ka?
2: Dako nga balita!
1: Unsa man ang balita, ama? Ah, unsa man, nanganak na si Claire, ma?
2: Aperting panganaka, uy. Og maunid akong balita. Pero ayaw pagsaba, ha nga. Ako kang gisultian ni ini, ha?
1: Ay, unsa malagi ng balita, ama? Kulbaan man sa tanin mo?
2: Ah, ngayon kang kulbaan, di ha? Kay doon ay umaabot na kagubot.
1: Unsa? Nga naman.
2: Kay nanganak si Ma'am Claire. Pero itong kayo ang iyang anak.
1: Unsa, ma? Itom?
2: As in, itom yung kayo ang bata, day. Ngayon man kulot igbuhok. Mauna ang anak nila ni Sir Kent o Ma'am Claire. Murag uling.
1: Kinuok ko.

0: Living testimonies.
1: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa said liniment oil.
2: Tinood yun ang said liniment nga giaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giaplasan ako siya said liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
2: Eric Ko, giaplasan ang gani.
0: Living testimonies. We'll be right back.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkt naman hutsuhot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Puso ko ay di pa rin magbabago.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP, alas 5 sa kahaponon, mga kasama, Sugbo, Kabisaya, Lugbindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong adlaw kaninyong tanan. Naminaw sa to ang digital platform, DYHP RMN Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Maayong adlaw kaninyong tanan. Lain na usap, kahigayunan ni Aroni kita, magkat-on, mga kasama. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, og welcome sa Unilab, quality alaga, gikanidog. Nakaibaw mo, mga kasama, usahay kung wala batay bation, paminaw na to, okay na ang tanan, nga lang magpa-check up man. Pero pag abot na sa atay, dilingon ana kasimple ha, hilom lang sa siya or silent lang pero pasabot, way nahitabo. Ang tinuodag ha mga Pilipino, nakabaton o fatty liver, nga wa sila magkahibaw. Maong karong adlawa, tokio nato kung nganong importante ang atay sa kartibok ang panglawas o gingon man sa maayong kalawasan, overall health. Mga kasama, obanan gihapon kita karong hapuna sa atong ang medical expert, no? Ato ang doktor sa kahanginan, aron paghatag na dugang pagpasabot, Dr. John Catherine Carrera, liver specialist o gastroenterologist sa Chonghua Hospital. Doc John, maayong hapon. Welcome pagbalik sa DYHP.
3: Maayong hapon, Ma'am Aida. Maayong hapon sa atong tigpaminaw, no? Nalipay na pud ko, nakabalik ko diri para makahatag na pud og information kabahin sa atong atay.
2: Yes, daghan na nag-atang karong orasa, Doc. Alang sa atong lain na usab nga panag-uban sa quality alaga gikan ni Doc, magbantay atay, mga kasama. Doc John, kanusa man kinahanglan hatagan og pagtagad ang liver health? Kinahanglan ba nga huwaton ang diagnosis sa dili pa kamo aksyon?
3: Actually, we don't need to wait no na ma-diagnose na ta og liver disease. Ang tinuod, ang atay, hilom kay na siya una organ. Daghang tao, walay gibati nga simptomas, bisa na anadi ay sila'y nagsugod na problema sa atay. Maunang, importante ang prevention and early screening. Sama sa atong giingon, mas maayo ang prevention is better than cure. Kung nakay mga risk factors, sama sa hepatitis B, hepatitis C, diabetes, obesity, fatty liver, niya magsigi ka og regular ay mong pag-inom sa alcohol or nakay family history of liver disease, mas kinahanglan magpa-check up ta og magpa-blood test bisan okay pang imong pamati. Ang goal nato dili kay maghulat na ta magsakit kundi i-protect nato ang atong liver samtang healthy pa.
2: So Doc, unsa kay mga risk factors nga magsilbing early signal para mas mahimo kitang alerto sa atong liver health?
3: Okay, so we have several risk factors. Number one is if we have hepatitis B or C. Number two, if overweight ka or sobra imong timbang. Number three, kung naakay diabetes or taas imuhang cholesterol. Fourth, kung naakay fatty liver. Isa na siya sa risk factor. Fifth, if for example, sige kag inom og alcohol, no? Regular ang pag-inom sa alcohol. Six, if naakay family history of liver disease or liver cancer. Isa pa ka risk factor po ang kung nagtrabaho bitaw ka o kanang nag-work ka o ma-expose ka na kanabito ma-contaminated needles, isa na siya sa risk factor. And katupong uba na mag-inom og mga herbal supplements or medicines na wala bitaw gi-supervise sa doctor, na isa po na siya sa mga risk factors. So kung nakaani na mga risk factors, maayong na magpa-evaluate ka sa imuhang doctor.
2: So, Doc, sa inadlaw ba nato ang routine no, sa ato mga trabaho sa ato mga gihimo no kada adlaw, asa man ani ang ato ang mga naandan sa ani no mga pagkaon, mga pagpuwaw or stress ang pinakadunay dakong epekto gyud, contributing factor no nga sa atong atay nga may nguntang nga napasagdan or in danger.
3: Actually, combination yun na sila tanan. Pero kung isa lang akong piliyon, ani, it's unhealthy diet or obesity ang pinakadako karon na contributor sa atong fatty liver. Ang sobra na mga sugary drinks, processed foods, o pagkaon na, kanabi itong mga pagkaon na taas kay calories, mogid na siya ay maka-lead to fatty liver.
4: Oo.
3: Ang stress, maka-contribute, pero again, dili na siya directly na maka-cause og damage sa liver. Ang stress man good, dili na siya directly maka-cause og fatty liver. Tungod magud sa stress, natay tendency to overeat. And because of overeating, di ta mo kaon og mga healthy food. So, because of that, no, mag-accumulate tag tambok sa atong atay, no? Isa pa ana is kung magsigipod tag inom og alcohol. So, importante gyud ang healthy eating, enough sleep o regular exercise.
4: Oo, so salamat kayo ana nga tip Dr. Jan. So unsa man nato sa pagsuporta proactively ang atong atay isip kabahin sa atong daily routine doc matawag nato og wellness routine.
3: Okay, so yes, we have to be proactive in taking care of our liver health. Natay mga simple but and effective na habits. Okay, number one, eat a balanced diet. So, we have to eat more vegetables, gulay, fruits, whole grains, o kanang lean meat, meaning atuta sa kanang unod yun, dito atong tambok na portion.
4: So, kung maghisguta sa iyang proportion, dok, usa man kadakod, ana?
3: atura ta sa dietitian, pero again, in moderation tanan, no? So dili gyud daghan kay imong kanon na meat. Next is dapat i-maintain nato ang healthy weight. Dapat atong weight motugma sa ato ang height. In other words, normal ato ang body mass index. Sunod, dapat mag-exercise ta at least 150 minutes per week or pwede siya 30 minutes per day 5 times a week. Sunod, dapat gyud i-limit ang alcohol or kung makaya i-avoid gid nato ang alcohol. Sunod, dapat dita mag-take og mga herbal supplements or vitamins nga wala bitoy klarong evidence or wala gi-advise sa doctor. Nga kung eligible pug ka, mas maayo gid magpa-vaccine ka og hepatitis B. So kung naa ka tong mga risk factors, ayaw kahadlok magpa-screen kay blood test or na siya og ultrasound ra atong kinahanglan.
4: So mingon nato nga dali ra man siya magkuhaon dok, no?
3: Yes.
4: Oo. So dok, para sa priming busy, lisod kaayo mutuman sa healthy habits niya. Unsa kahay mga practical tips nga sustainable nga mabuhat gyud aron maatiman ang atay.
3: So dili kinahanglan perfect, no? Di na siya di po na siya practical. That's impossible to do. Ang importante is we are consistent with our healthy habits. So, pwede ta magsugod sa gadmay na mga changes. Ato kung giingon na, kung anad na bitaw ta mag soft drinks, so ato na ilisan og soft drinks, balik ta sa inom og tubig. So, no, bawasan ang mga kanang sugary drinks, mga milk tea unta, no? So, no, maglakaw-lakaw. Bisan mag-start lang sa agutag 20 to 30 minutes a day, 5 times a week, pwede na gid na. Sunod, ayaw, kung kaya, di gid unta ta mag late night snacking or eating, no? Ya, kung muinom tag alcohol, ilimit na tong alcohol. Ya, kung kayo, again, dapat iwasan or avoid na tong alcohol. Ya, once a year, dapat yun ta magpa-check sa atong liver. Remember, healthy liver means healthy body. Ang atay mo na ato ang chemical factories atong lawas. So kung ang pingan natong atay, mas maayo usab ang overhealth sa ato ang body.
4: So Doc Jan, no? So healthy liver, healthy ang imuhang panglawas, no? So salamat kayo ana Doc Jan. So karon mga kasama timan nato, klaro man kaayo, no, ang mga tips nga gipaambit nato ni Dr. Jan pagkatiman sa atay dili kinahanglang huwaton nga do na kay bation sa kalawasan busa magsugod gali kag unsay mga gipamati nimo apan sama sige ngon prevention labing maayo sa simpleng inadlaw nga buhaton dako nang ikatabang kun mamahimo kitang conscious, no, sa ato ang lifestyle o health health choices. Kaya mo yung sakto mag naging undok, no? Nga, kung unsa atong ikaon choice, masada mm-hmm. nato, no? Yes. Kaya kita may mupili unsa atong kaonon. Sa kadaghan diha, pwede masakag mupili, mm-hmm. no? So, mauna, mas maayo maging mga kasama, mas sayo, maong samtang sayo pa, magbantay atay, magpakonsulta sa doktor, o pili ang saktong liver supplement, sama sa Liver Prime. Doon na kani Silibin Phosphatidylcholine powered by Phytosome Technology nga may hangtod 4 times better absorption para mas epektibong makatabang sa pagputiher, pagpanalipod sa atay. Doon na sab kini multivitamins o zinc para sa duga mga suporta sa liver health. May diabetes, high cholesterol, overweight o unhealthy ang lifestyle, panahon na para magbantay atay. Bisitaha ang Liver Prime Facebook page para sa liver health tips, early risk assessment, o gasaktong giya sa pagprotekta sa inyong atay. Dungan kitang magbantay atay. Get Liver Prime 120 milligrams at SRP 42 pesos and 40 centavos or Liver Prime HD 240 milligrams at SRP 70 pesos and 50 centavos sa mga leading drugstores nationwide. Ask your pharmacist today. Doc John, unsay laing mensahe o dugang nimong giya sa mga tigpaminaw sa debata mo and karong hapuna.
3: I hope no daghan mong nakatunan sa karong segment nato and I hope inyong i-follow ako ang mga advice. So salamat Ma'am Aida og salamat sa atong tigpaminaw.
4: Dengan salamat Dr. John Catherine Carrera magkasama liver specialist o gastroenterologist sa Chongwa Hospital. Importante yung kayo tang magbantay atay. Kaysa masagingon ni Dr. John ang healthy atay kada nagpasabot nga healthy food ang ato ang panglawas. Dengan salamat sa lainausab nga edisyon. Nakaabanan ko si Dr. John Catherine Carrera o kininausab si Radio Man Aida Tampos alang sa lain nga segment. Laing tulaman nun. Unilab quality alaga gika ni Dog magbantay atay na ta magkasama kauban ang Liver Prime.
5: Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: This newscast is brought to you by iBerry.
7: Bayou Draw Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan, sud

0: problems, arthritis o guban pa.
1: Biotrol! Biotrol Herbal Capsule.
0: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Dinix Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Usamis City, o sa mga nag-unang butika.
1: Biotrol! Biotrol Herbal Capsule.
2: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluoy manggugo ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko grayoma. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
2: Lakaw dayon nga to sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
6: Ito si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw, sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500, pamali sa mga butika.
7: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom og mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape og humot og lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
8: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
9: Oras sa DYHP, alas 5:15 sa kahapunon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita, Barangay Pasil sa siyudad sa Subo nagtinguhang mapatuman sa kagamhanan sa Dagbayan ang mandatory 3-meter easement sa Guadalupe River. Samtang measles rubella vaccination gilusan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo karong adlawa. 7.2 trillion pesos nga budget sa 2027 gisubmitin na sa DBM nga tukang presidente Bongbong Marcos. Mao kato mga headline. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon, kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos. Matod sa ato mga balita, news updates. Adlaw karong Lunes, Agosto 10, 2026. Kumusta inyong kahaponon karon mga kasama ning adlaw Lunes na sab? Paspas ra kayong mo. Ligid ang mga adlaw. Aron napunta sa laing detalye karon sa ato mga balita ning kahaponon. Ang Barangay Pasil sa siyudad sa Sugbo, nagtinguhang mapatuman sa kagamhanan sa Dakbayan ang mandatory 3-meter easement sa Guadalupe River. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bulunos.
8: DYHP Tatak RMN Report.
10: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Gitinguha sa Barangay Pasil sa Sulod Sugbo nga mapatuman sa kagamhanan sa Dakbayan ang mandatory 3-meter easement sa Guadalupe River. Ang naisutang barangay nga agian sa naisutang sapa ni palabang og resolusyon nga nag-auhag sa city government alang sa maong katayuan. Kini ra masulbad na ang gingong dagkadaghan nga river bank encroachment, pagpalambo sa flood mitigation, pag-facilitate sa river maintenance, environmental protection og pagsiguro nga masunod ang balaod. Nasayran na niya ang clearing operation sa 3-meter easement sa nisutang sapa o na nang ipatuman sa nangaging mga administrasyon. Kiniplano sa mga tiwason sa pamunuan ni Mayor Nestor Archival isip kabahin sa solusyon pagsulbad sa mga pagbaha sa Dakbayan. Apan ipareview pa sa mayor ang listahan sa apektado ng Amalupyo aron sa pagtino kung wakbay na bayran kaya ito nga nibalik sa ilang pwesto.
11: Kaya na naman na yung mga ides sa una ato nang balikan.
12: Kaya ba sa magdupli ang tumayan?
11: Yes, that's correct. Kaya naman uban din na nga ni promise na pero wapaman dyan.
10: Si Mayor Nestor Archival, ang mayor ang paabot pausap sa lakang sa konseho, labot sa pagtiwas hawan sa 3-meter easement sa Guadalupe River. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adun na kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahay sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng maresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, doon sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay,

0: Ida. Kaya dako mangud kaayo unta ang gi-allocate nga budget so asa man ni padung mo nang ilahang gisusi sa pagkakaron pod kay sa mga ida no ilaha pod nga susihon kung ang paghimo ba ang flood control project. Iyang example kaganiya ka sa mga ida, for example ang Gilaw mun baka haani nasunod baka ha gyud sa kasa mga ida sa paghimo sa mga flood control project o baka ha mga substandard lang pod ang gigamit. So mao na ang iyahan nga gikuan gyud kaganiya kay ni butiyag sa de seremulya nga naana sila yung mga digital tools aron sa pagsusigid pag-ayo pa sa mga AIDA kung nasunod bagyo ang i-construct ng mga flood control project din yung lalawigan sa Cebu. So iya po de nga gihimugatan gyo de kaganiha ka sa mga AIDA no nga dapat na agi transparency no sa mga nahitabo ng mga kanila binagid ka ni mga flood control projects. Dili lang kay nagtuyok ra ang iyang pagbisita, may tungo din flood control projects kasa mga AIDA, iyaha po nga di-appeal ang nahitabong corruption dinhi sa ato ang lalawigan sa Cebu. So kaganiha, dito man ka sa Ombudsman or Office of the Ombudsman Visayas, kaya nakikitagbuong po siya sa mga kadagpuan or mga otosyalis kasa mga AIDA. So wala na tagi kagaan po doong oras no, nga makakuyog ka sa pag-inspect niya sa mga lugar nga katong bahaunon or katong dunay mga flood control projects. Uh-huh.
1: So sa may mga lugar kasama Jane nga iyang inspeksyon kagadina, considering nga kung giingon niya nga ni kabat gidog sa 60 bilyones no ang na pahat alang sa Cebu pala sa flood control project. So naanto ba niya ang lain-lain nga mga kasapaan baka ha, uban pa mga proyekto nga ilang natumbok base sa ilang data, base sa ilang records nga posibleng ano rin mga anomalia.
0: Yes, kasi mga AIDA no, sa ato ang nasairan nga after yun sa iyahang pagpakitagbo sa mga officials sa Ombudsman din sa Visayas, sa Office of the Ombudsman din sa Visayas o sa mga media kasi mga AIDA, ni direkto yun siya dito sa kuan, dakbayan sa Talisay kasi mga AIDA sa particular yun sa Mananga River. So iyaha po nga disusi dito, iya pagsusigid niya dito kasi mga AIDA no, nakapagawas din siya pulong kung mapamatudan man gani nga dunay mga kalapasan or dunay mga dili maayo nga gibuhat about aning mga flood control project, siguraduhon gid sa ilahang ahensya o sa ilahang opisina kasama ang AIDA nga dunay gyud manubag.
1: Aha, kasi man Jane pila man kadlaw iyahang visit diri sa Cebu kay kung moingon ta nga so royon ang tibuok ka lalawigan ang probinsya. So as far as 76 aron makita sa lunta to una sakto ba ang napadulngan sa baong kantidad considering nga mas nabuo magdaghan dito sa ikapito ka distrito.
0: Yes, tinuod din ako sa mga AIDA no, murag dako-dako or daghan kaayo siyang lugar nga doon pa, ilabi na sa 7th district.
1: Kuwang mo sa kaadlaw.
0: Iyang dimension. Dili makitabo nga sa kaadlaw ka sa mga AIDA, pero ang iyahang pahibaw na to, nga paningkamutan niya, pero wa siya ni Butiag kung kailan siya kaadlaw dinhi sa ito ang lalawigan ka sa mga AIDA, pero ang iyahang giingon, nga paningkamutan niya nga maadto po niya ang 7th district labi na gyud ang katong sa Balamban gani gyud ka sa mga AIDA. So yang ko susihon didto tungod kay duna siya mga nakuha po ng mga impormasyon nga duna po yung mga ghost flood control project didto. So wala siya ni Butiag kaganiya ato siya ang proton kung pila gyud siya ka adlaw dinhi aron lang po sa iyahang security concern ka sa mga AIDA. Mao ang iyang gipagawas kaganiha gani wala siya napakuyog gyud og daghan kaayo kaganiha ato sa inspection sa may Mananga River. So wala po sila ni Butiag kung pila gid sila kaadlaw din ni apa na pasalig ni Remulya ka sa mga AIDA no mapadayon gyud ang ilahang investigasyon og paningkamutan nila nga makatapok sila or makakolekta sila og dig-on og saktong mga ebidensya aron sa pagpasang-at og mga kaso sa angay nga manubaga ni ining mga anomalosong flood control project ka sa mga AIDA. So mao na murag mao na ang highlight gid sa mga AIDA no, murag na shock pud ta ni ining dako day kayo nang na-allocate nga budget din sa atong lalawigan pero wala nakita sa mga katawhan tungod kay kita ang nag-suffer gyud kung ugaling doon ay mga kalamidad ilabi na gyud ni ining mga baha tungod sa bagyo ka sa mga AIDA. So hopefully no makuan gini ka sa mga edad, masusi gini nila, tinudon gini nila ang investigara. Kaya dili lang mani para sa ilaha ka sa mga edad. Daghan ang makabenepisyo ni ini kung ugaling makuan gini nila, matinood gini nila ang investigar o mapanubag gini ang angay ng manubag ka sa mga edad.
1: Okay.
0: So, mauna ang ato ang nakuha ang impormasyon ato sa pagbisita ni Remulla din sa Dakbayan sa Subo kaganihang buntag alas 3 pasado ka sa mga Aida o gamit siya ni ining mga flood control projects nga angay imbisigaran ingon man ang pagkuyan na pod sa korupsyon din sa atong lalawigan. Ako ang inyong Radyo Man, Jane Galliardo, DYHP, Tapak, Oronet.
1: Radyo Mo Nationwide. Nga salamat Radyo Man Jane Galliardo sa report.
2: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
1: At karon nga suruyon, subayon ang Dakbayan sa Sugbo ang mga kadalanan karon ng mga orasa. May mga totaligsik karon di asa gawas nga bahin. Kumusta Radyo Man Joseph Foskihano, JQ.
2: YHP, Tata, RMN, Report.
3: Yes, salamat sa mga radyo mga Aida. Sa itong kapagalina, dinis gawas na Aida, karamag orasa sa kahapon, medyo tinatinaw atong kawanangan, itong kalagitan na karon, way madagong atong na kita, karamag orasa ang kasadpad gabahin sa aminanan o sa habatad gabahin, tinaw pa sa itong mata ang kuwaro, no, ang kalagitan, watay nakita nga mga dagom o sukay ganyan nga doon natin dagom mga alauna, pero karong orasa medyo tinatinaon na ito ka kalagitan, karong kabaga orasa. Samtang sa natan sa trafiko, ato na ako dali sa may Jones Avenue, kung gagikak sa may 50 padong sa may downtown area, moderate ang daga sa mga second hand, but during Picas Lane, kung gagikak dali sa may eskina Arlandon, padong sa may 50, nakasinatinig kahoon sa daga sa mga kanan, padong rin sa may 20 o gasoba rin sa right lane, padong sa Cebu Provincial Capital. Samtang ang Picas rin, ikan sa Cebu Provincial Capital, padong rin sa may 20, moderate na naga sa mga sakinan, karagabaga orasa. Ang B. Rodriguez, kung padong ka sa may Virama Avenue, masangit ikan, nanonotaning doon ay mga sakinan, ikan rin sa Waling-Waling Street, o rin sa may Musod o gawa sa City Soto Memorial Medical Center, mapakgangit ka rin o gamuhunong, mahinay ka rin na pita. Kaya doon ay musod o doon ay bugawa sa Mauga Hospital. Samtang ang Virama Avenue, moderate na both side, ang right lane o ang left lane. Samtang ang Mango Avenue, gikan sa may 20 Osmeña, palong rin sa may Jeremy Slum Avenue, slow moving ang sa kanan, palong rin sa may eskina Ichavis o sa may eskina Gordo, laos rin sa may Jeremy Slum Avenue, habig sa may Soriano o rin sa may Osmeña sa may North Reclamation Area, habig na sa may Cebu City o rin sa Mandawi. Ang Cebu City sa reclamation area, waray ang ikabalakaan kay moderate, pero gamot rin sa may dagko ng mga hospital na pita, padong rin sa may MCP o rin sa may district hospital, masangit rin kayo doon sa dagko ng masakanan, mga dagko ng masakanan nga padong rin sa may paknaan na bagong dalog rin sa may Kansaga, habig rin sa may habig sa lungsod sa Consolacion. Samtang ang Governor Cuenco, ang Bantal Road, karong ang oras ang medyo sinati ang Lislaris Indipita na natutunggi patuman ng plan Bantal, pero karon medyo arang gamay kay wanay ko ang kipuro na maugit, no? Ingunan ni Orasa, maka sinati gidog kaos daga sa mga sakaran kung nasa ka pa doon, papanong ka Funlan, padong ka doon sa may Cebu Business Park, sa Mayala, sa Archbishop, kasi natin yung kagawin sa daga sa mga sakaran kay Rush Hour karon, maunang ligin ni masumpo, ligin ni pakang dinapita basta ingunan ni Orasa, mga alas 5 na padong sa alas 7. Samtang ang Pop John Polisikan, ang Candela Montanya gikan sa may Mabulo Church padong diri sa may IT Park moderate to heavy traffic sa Pamora sa from Picas Lane gikan diri sa may IT Park bugawas gikan sa barangay Apas ug subay ka sa Candela Montanya gikan sa may Popjan Polisikan waray ang ikablak kanila pero from Picas Lane ito atong iskot nga dina nakasin natin gawad sila sa mga sakang karong kabaga orasa sa kahapunon. Samtang downtown area waray kablakan sama sa Colon, Ligaspi, Pilay, Songkera, Mabini, Panganiban, Osmeña Boulevard padong sa may Cathedral waray Kare, Kabalakaan, Karugabaga, Orrasa. Ang uptown area, gikan sa Fuente, padong diri sa Cebu Provincial Capital, o labi na sa May Iscario, nakasinati si Kaut sa Dagan sa Mas sa Kanan, sa May Iskina, Eframos Extension, o sa May Iskina, Juana Osminia, padong diri sa May Kaputaw, habig sa May Iskina, Gordo Avenue, o Iscario Extension. Palipilang ka sa sitwasyon karon, skadanan, ining kapulsadlo, galones, gikan sa gawal sa lang sa traffic update, o nyo Radjuman, Joseph Osgano, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo, nationwide.
1: Mga salamat, Radyo Man Joseph Foskihano.

0: Samtang sa dugang pang balita mga kasama, niabot na sa 13 ang ikatahong nakalas tungod sa Bagyong Luis, Maymay. Sa Southwest Monsoon or Habagat nga igo karon sa kauluhan. Base kani sa tala sa NDRRMC. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
1: DYHP, Katak, RMN, Report.
2: Kini nga balita, atod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, kasamang Aida ni abot na sa 13 ang ikatahong nakalas tungod sa Bagyong Luis, Maymay ug Habagat matod sa pinakawahing report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC. Samtang 14 na sab ka mga individual ang natalang samdan o naangol tungod sa landslide, aksidente sa sakyanan ug kusog nga agos sa tubig. Sa laing bahin, siya musab ang gitaho sa NDRRMC nga missing diin 7 ni inigikan sa bagyo ug usa sa Atok Benguet tungod sa landslide, samtang usa-usab ang ikatahong missing sa Batangas. Kasama mo sa balita, Radyoman Remart Pugoy DYHP, Tatak, RMN. Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce ug panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o bakaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Life Extension Vitamin D3, padayon ang tanyag libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni ini. Osmeña Boulevard, Cebu City, Buyon sa Cebu Gospel Church. Cebu Doctors Building, Buman sa Consolacion, Consolacion Kansaga, ADM Building. Kaya na kayo tultulon mga kasama. Lunes nga ito sa Sabado, alas 8 sa buntag nga ito sa alas 5 sa kahapunon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. DYHB answer to win promo ta mga kasama. Pila man to ka trillion. Ang 2027 budget ay gipasa na sa Department of Budget and Management nga to ka PBBM. Tubag na ha. Pag-comment sa inyo ha mga tubag sa itong live program karon DYHB News Update. Like o follow sa DYHB Arriban Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. At oras alas 5.42. Kung makasinati na og simptoma sa sipon, mag-Newzep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Newzep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Newzep Z Plus Forte with Zinc dayon. Penilefrin HCL Corphenamine Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Newzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At oras alas 5.43 na sa kahaponon magkasama samtang sa dugang pang balita. Gisumite na sa Department of Budget and Management kung DBM kang Presidente Bongbong Marcos Jr. ang 7.2 trillion pesos ng National Expenditure Program kung NEP alang sa sunod tuig. Ang NEP ang mahimong basihan sa gisugyot ng National Budget nga susihon sa giaprubahan sa Kongreso. Matlad ni Palas Press Officer Yosek Clear Castro, formal na kini i-turn over sa Kongreso ug mga adlawa. Manini susihon sa mga magbabalaod ang gisugyot nga budget sa di pa kini o kiun, amendahan o palig-unon isip General Appropriations Act alang sa 2027. DYHP Answer to Win promo mga kasama, pila man to ka trillion. Ali sumite na sa DBM nga to kang PBBM. Kabahin to siya sa National Budget 2027 mga kasama. Tubag na. Biragi sa pag-comment sa atong live program karon, nag-share sa atong programa karon. Aro dili masayang ang inyong pag-apil o nya wadi mo naka-follow sa mechanic. Sundan na. Ano na mo chance makadaog og 200 pesos GCash. At oras sa 5:44 na samtang nakatigaw ang Bureau of Customs kan BOC of 33.5 million pesos gikan sa negotiated sale gikan sa mga naabandona o nakompiskar ng mga produkto. Kabahin na niini ang usa ka 2024 Ferrari SF90 Stradale, 2028 or 2018 Lexus LX570 o 2012 Nissan Murano Hyundai Grand Starex GL o premium o regular gasoline flat glass o mga steel wire. Matod kang BOC Commissioner Ariel ni Pomoseno, kabahin kini sa nagpadayon nga inisyatiba sa maong kawani para sa transparent hapsay nga pagpatuman sa mga polisiya kabahin sa mga nakumpiska nga mga produkto. Matod ni Pomoseno nga padayon nagipalingon sa BOC ang ilang proseso para mas mapatarong pa ang ilang serbisyo. At ang oras sa 5:46, dugang mga balita human sa mga pahinomdom.
1: Latchomo Nationwide. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural, at original. Dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
9: Kailangan ko mag-withdraw.
10: Himala, may BPI.
9: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
10: Isang Himala!
11: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
9: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
12: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika.
1: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida De La Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw ug paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime. Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa oni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gyud kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
6: Ako si Catherine Singcon, 40 years old, sa buntag usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan nako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Og alang sa tuang makasama nga nagproblema, tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna na'y solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuwang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuwang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuwang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot niini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog aron maayo pagyud ang resulta imni og life extension vitamin D3.
0: Oras sa DYHP alas 5:51 na. Samtang padayon sa ato mga balita mga kasama, gisuportahan ni Senadora Amy Marcos ang gisugit ni Senador Frances Chis Escudero nga i-extend lugwayan sa 5 ka tuig ang termino sa mga opisyal sa barangay ug sangguni ang kabataan kun SK. Di ba mahayag sa senador nga sa nakalabag nga kongreso matud pa na iya usab nga giduso ang himoong 6 ka tuig ang termino sa BSK apan dunay pipila ka mga magubalaod sa duha ka kapulungan nga nireklamo ni angal nga matud pa dugay nang kining panahon mao nga 4 ka tuig na lang ang nasabutang termino. Isa naman ni ini, napahibang no si Senadora Marcos at Senador Escudero kalabot sa pag-postpone sa BSKA nga to na sa 2028.

0: Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, karong hapuna, karong gabi una, ato rin pataling hugan ang usa ka amahan nga manawagan og tabang para sa iyang anak. Niatong nakalabay nga buwan, diri ni no, nagpa-assess sa ato ang sibiyaanan para sa pagpadayon nga treatment sa iyang anak nga nakasinati og leukemia. Apan subo nga sa ila untang pagbalik karong adlaw nga ilang schedule. Ang panawagan unta ni ini para nga makabaton og tambal, makapalit alang sa dugang pang maintenance medication sa iyang anak. Apan di ay, ipahibaw ni siya karong adlaw nga namatay ang iyang anak nga 22 years old. Apan bisan naman ni ini ang iyahang problema o pagigihapon na human gumikan kay nagbilin man og nagkodako papod nga kantidad labi na sa ilahang paggasto sa pagpa-ospital sa iyang anak, ingon man ang pagpalubong ug ang lungon. Muna nga, bisan pa man sa kamatayon, apan padayon. No, sa iyang tinguha, ang usa ka amahan nga, ipadayon na iyang pagpanawagan, karong hapuna, karong gabiuna, para sa iyang anakin taon nga, kini sila sa ilahang pagbangutan, makakover up. Sa ilahang panginahanglan. Ato i-welcome atong bisita karon lumad nga taga Sayaw, Barili, Cebu, apan nagtrabaho isip a porter no diha sa Cebu South Bus Terminal. Mayong gabi og welcome diri sa DYHP, ang pangalan palihog.
1: Jusquro Bayang.
0: Jusquro. Ang apelido
1: Bayang.
0: Bayang, pila may edad nimo?
1: 47.
0: 47. Ang imong namatay nga anak, 22 years old, the lucky to or babae?
1: Lucky.
0: Nag-eskwela pa ba to?
1: Grade 12 years old.
0: So, morning, John.
1: Kenneth.
0: Kenneth Bayang. Mm. Oo. So, kalo sa man namatay si John?
1: July 17.
0: July 17. Unya, nalubong na.
1: July 30.
0: July 30. So, di pa good sa dugay, no? Mm. Oo. So, atong mga nakalabayng simana ang paglubong. So, unta to ang treatment niya sa diham, nidangop ka din sa DYHP, para chemotherapy or para sa iyang tambal?
1: Abono sa dugo.
0: Abono sa dugo.
1: Need magkanang donor ko. May donor niya. Ang dugo. Ang mulungi palit. Pangitang. Lisoke pangitang. Iyan dugo. E-plus. Lisoke pangitaon.
0: So, ikaw pa lamang limong anak si John?
1: Ikalwang bata ko na ako. Medilos edad.
0: So, gawas kang John. Napakay mga gipang eskwela ron?
1: Na, eskwela. Luha ko po elementary. High school ko. Duha na lang. Matay mo sa.
0: Mm-hmm. Oo, ang imuhang misis, unsa may...
1: Namatay po, cancer to ito. Uy. 2024.
0: Uy, pastilan. Sa ito pa,
1: ako
0: single...
1: Ako lang gabulo sa mga anak.
0: Oo, oh, nag-inusara yung taong ka, no?
1: Sa hospital, ako lang saga bantay, dagan, bantay.
0: Pastilan po.
1: Marukong mahasi, eh.
0: Pastilan.
1: Mm-hmm. So, matay, nag-trigger, marukong muambak, marukong mabuang.
0: Mm-hmm.
1: Ang dugo, ipangita, wapag yun. Bayang sa ikaw ma. Nga mo ito na pugos ko, palit ng lugo. Ganyan, itaban, nahatag 20K. Amigyan sa kutay karkar, mga para sa apelido ba?
0: Oo.
1: Nga sa isang 20K siya, taban, ang mo ito na kutay iprinda niya, siya nalang iprinda kay taban, mga eskwila, mga kukuhaon.
0: Stilan, sa ito pa na looy po, no, sa imong sitwasyon.
1: Ay, nag-iprinda, ako na nataban yung 20 mil. Wala lang yung 20 mil, ipapalawa niya.
0: Oo, so, bisan pa man sa imuhang kaproblema, financially, labi na kay, hindi nalalim mo, mag-inusara ka, walay kaabag, wala kay katugbang, sa imong sitwasyon, o niya, ito yung mga higayon na nga, kinahanglan yung taasad ka, no, sa imuhang partner, kay mag-atiman sa imuhang anak, o niya ikaw, makapanalbaho, unta to.
1: Matarawa, kaya yung sabihin sa pabihan ako, limang pamantay lang, papa magpamantay, limang pamantay mga isoon.
0: So, pakyaw tanan ato mga higayon na?
1: Kuro tanan, may trabaho, pilakabuan.
0: Pero, pero ato mga higayon na, bisan pa man ugbugat pala sa imuha, ang pagngantungari, pero para nimo mawa ang kakapoy, labi na kung makita nimo
1: yung anak. Importante lang may, kung anak. O maghapon, surrender na siya.
0: Kung sabi katapusan niyo nga istorya ato mga higayuna na, katong naintaon siya sa iyahang muraog, mga katapusan ng mga adlaw.
1: Walang si Lord kaysa kay nasugod siya kuan, putol, ang yung pirap, namuhog na stroke, isa din siya katabi, din naga-sulti. Wala na umuwi ba? Wala ni pulang ni panimot. Di pa siya katsat, di pa kasuwat. Doon kaya lagi, mga pahita pagkamatay sa anak ko. Minato bang tanong siya. Okay po. Doon kaya, huwag magbilig. Pamuong ba nga? Hindi ko sabot yun. Mabuang.
0: Ligadalim, no? Sayod, good me. Sir Dios Coro, sa kabugat sa imong sitwasyon, labi na nga sa imuhang sitwasyon karon, no? Nga, huwag na nag-inusara sa pag-atiman sa imuhang anak. Tinuod man na nga doon ay mga pariente, na yung mga palibot na ito, pero lahi rasad good, no? Nga matagabiin na kay kaistorya, na kay masultihan, unsa man kabugat. Pero karon bisan sa mga nahibili ni mong anak nga imong padayon gigipay eskwela, unsa may naas imong huna-huna karon bisan pa mag namatiyan kag anak, namatiyan kag asawa, giunsa man imong pag-motivate ang imong kaugalingon.
1: Pukos sa mga bata, basi wala kang iwas, ang magkahamalang eskwela ta na. Nagkama sa eskwela nga mag-graduate, tanti nga mag-graduate high school, mag-trabaho na, okay ra. Trabaho ay pangarga para kita. Di magkapari kayo mingan ang kasi yung pangarga.
0: Sa tapos sa kaadlaw, isip kargador, pila may income mo ni mo?
1: Depende. Di magkapari kayo 300, 400, tasa ng 500.
0: Oo, unya ka na mo pa nakuhaan ni mo sa...
1: Ano, sa kung mga tumos ko man ako, eskwila, bawang eskwilaan, kaon.
0: Pasila, no? Pigado kayo kung maugali, good na.
1: Yeah, pero okay, laki naman ko sa barangay, trabaho pa ang barangay, binuwa mo siya doon, 1-2 lang buwan sa barangay, honorario. Sa mga barangay sayo ba?
0: Silan po. So karon sa imong katuyuan sa paglangop diri sa DYHP, mga pahasubo, among gitunol diha kanimo sa iyong pamilya sa kabugat karon nga imuhang gipasaan. Pero karon sa atong pagpadungog, no? Sa pag-interview na mo, nimo, pinaot nga maghatag po ni og magkuha po ni og ginagmayng kabugat diya sa imuha, no? Sa imuhang gibatiyag karon unsa may imuhang panawagan sa atong mga sukintig paminaw.
1: Ako panawagan sa mga matabangat sa mga problema ginagmay o masurban ang mga utas kung ulubos kong anak. Sa ginagmay lang, wala ko lang nagtabang.
0: Imong mga anak kay bawo pud to nga maanhi ka diri sa DYHB ron.
1: Kay bawo nga eskwela to pagika na kung ako lang mga manghur may makuha to kay nalaman ko diri.
0: Pila may edad sa mga kinamanghuran?
1: City pa, grade 1. Ibiana, sa 5 pa edad.
0: Stilan pud, no? So, ang nag-eskwela ron ni mo, katong duha ka high school?
1: Oh, grade 1 o grade 5.
0: Oo.
1: Yan, duha ka grade 8 o grade 9.
0: Stilan. So makasama ang katuyuan diri sa atong bisita maunta to nga magapanawagan para sa pagpaabuno og dugo sa iyang anak nga si John Kenneth Bayang, 22 years old, na diagnose ni siya og leukemia ni ato pa miaging tuig unya pag September sa last year nagasugod na sila admit it pagawas og pabalik na lang sa ospital hangtod nga na admit kanig taas-taas pod ug hangtod in taon nga gibawian sa iyang kinabuhi ug nagmatud pa sa atong bisita karon nga sus pastilan iyang gipasad ang tanang kasakit ang pag-atiman nga tungari nga trabaho pa apan usa ka amahan no nga nahimo siya responsibilidad sa iyang katakus bisan pa man sa iyang limitasyon apan naagud ang pangurso labi na gyud ang pag-atiman sa mga anak nga wala pod magpasagad. Usa sa iyang panangawagan karon nga naot matabangan sila nga mag-cover up no ang iyang dako pugid in town nga mga nagasto pagingon man iyang mga balay runon gumikan sa kamatayon sa iyang anak kato mga tambal gali nga nautang pa og ang pag problema sa lungon no nga do na pa sila'y balance unya na pay mga daghang gastuhan labi na sa magpaeskwela sa iyang anak single parent. Nag-atiman karon sa iyang mga anak magasa magumikan kay ni Panaw po ang iyang asawa. Sa inyohan tabang karon alang sa ato ang bisita, pwede nyo ipadagi sa ato ang GCash, itong numero under Ida Tampo, 0918-554-2071, 0918-554-2071 under Ida Tampos or sa 0991-207-9880. Ato balikon 0991-207-9880 or 0918-554-2071. 0917-597-2071. Bisan man tuod no kung ang ubang lalaki na mas nailhan nga strong ang ubad dugi kay pahilakon, pero atong bisita di gyud ka pugong, labi na nga magsulti ka nga out sa imong kinasing-kasing no nga pagtug-an nga inana gyud ka bug-at. At tinuod man na sir no, ako no galing makapadayag ka kamo na imong problema, bisan man lang no maka-express ka ni ana, magmugaan-gaan sad bisan gamay
1: magmugaan sana solba-solba ang problema ni kay nagbug-at ba na man ang naon.
0: So agawas in town at magkamatayon sa imong asawa karon sa lain nasab nga sitwasyon nga imong hangi aguman pad asa man ka nagkuhag kusog para ana.
1: Asa ko rin mga anak, ganggana kong kuhan, pasok mga anak sa Japan. Fokus sa mga anak.
0: Mm-hmm. Sa ito pa, kung galing naminaw imo mga anak karon, no, kusog ba ito di sa barilin, imo mga anak nga naghandom kanimo kanunay sa imong pagpauli, unsa may imong mensahe nila?
1: Makamping, pag-lakaw, ito naman kong kuhan, kit-kit-kiat.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba binutan sila rin sa mga naglaag. Pwede yung masakit ko eh. Ano kayong mabuo ah. Pagkay kwarta, pagkay lang ikita. Ikaw rosa, pagkay kasumbungan. Ano na, magsumbungan, mga isuhon, wala hirin kayo. Ang ito masawa, magkasumbungan sa masawa. Ting bayayong ito ba? So, ikuha mas ginoon. So, pupugan ito nga. Ginoon may magbuot. So, ito lang itong sakit. Lugi-lugit may itong sawas ko. Tuyo kapin ka, one minute ka, antos kayo na. Nakuha mo siya na cancer niya. Ihubag ang tiyan niya. Di siya kabarog. Di siya pisa kalakaw. Yung cancer niya, kapas ang tiyan tiyan, may takoy ang tiyan.
0: Silan po. Pero sige lang.
1: May kapin ang tiyan.
0: Ay imong gihi mo karon nga focus sa imong mga anak o sa palayon nga pa-eskwela kaniya, sa imong paningkamot og labaw sa tanan ato ag yung mga pag-ampo, no, importante gid kaayo labi na sa adlaw-adlaw nga hagit, adlaw-adlaw nga panginahanglan sayo gyud tay digud inana ka sayon. Uban galing nga do na lagi pa-eskwela nga usa o baka naa sa public school, igali ilalim mga amutan, mga projects, mga pritihan, how much more kini imong sitwasyon in town nga gikan pa in town na matiyan asawa, anak, kautang-utang pa, ligod lalim. So mga naminaw na to karon sa Dinoboy HP, kay bao kita nga nakasabot sa imong sitwasyon. Mauna nga sa nagpaminaw karon, unsa man sad kalisod o ang mga hagit nga atong giatubang matag-adlaw atong mga nasinati karon, pero kung galing makadungog ta nga naiuban nga mas bugat sa ato mga problema apan padayon nga nagpakabuhi. Padayon nga nangitag mga pamaagi nga masulbad ra ang tanan o pangitaan nagpaagi ang tanan. Muna kita nga nakadungog, pinagi sa atong listening ears o ang listening heart sa atong kasing-kasing nga namati dili lang ato mga dunggan. Apalabaw sa tanang kasing-kasing nga nagpakabana o nagbatihag kung saan kalisdanan sa uban nga atong ishare po o sa may naanato mga kasama. Di kinahanglan nga dako nga amount, kung dili ang amount nga kaya sa atong mga kasing-kasing o available po sa atong paghatag. Sabi na gano'n mga prayers sa atong mga pag-ampo, pero sayod ta sa gidangatan, sa kalisdanan karon sa usang kamahan, ganyang nadungog, dili gidlalim. Mauna nga, sa inyong generosity, sa inyong kaayo, kanunay, makapadangat man ta. Ginaot nga ang ato ang tabang, mga prayers, o atong tabang nga financial sa iyang pagdanggap dili ka nato, pag-angkon nga isurrender nato ang tanang mga problema, pag-angkon nga nakinahalan po tagtabang para sa uban. O sana kaminsahe nga, naghatag po nato kaligon nga, kung kayang mo tabang, nga nung dili. Ipadangat ang inyong tabang kung galing walk-in donation dili sa itong Sibianan Capital Central Hotel Escario Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo, dili sa DYHP. O baka sa GCash, ato ang GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880 para sa inyong mga tabang mga kasama. Atong GCash numbers under Ida Tampus ni. So karong adlaw gikan ka sa imong trabaho unya ni hapit jud ka diri.
1: papasa kong trabaho pa
0: wala. So apaka nagbalik sa imong pagkakargador. Okay. Oo, bago ba man sa gilugong.
1: Di ba 40 pa kong trabaho? Wala 40 ba?
0: Oho.
1: Hindi ko makorinta sa pagkong trabaho. Lagi mo narabaho ito na pati ano naon.
0: Maog yun, no? Magkasama sa inyuhang tabang, ato balik ko na itong GCash number alang sa mga nag-confirm, alang sa mga nagtawag kung maobanias mo na inyong gitawagan. 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. It's better to give than to receive. Ubikan kay, mas maayang kita'y maghatag, no? Sa mga tao nga nakinahanglan, labi na sa mga nakas natin mga pagsuway karon mga kasama. At balik ko na itong GCash number para sa inyong pagtabang, kamo, adunay kahigayunan sa pagtabang pagpaambit ko noon sa may nakaninyo. 10 pesos, 5 pesos, piso, jes, 20 pesos, na kung tabang na ka na. Tumalikon 0918-554-2071 or 0991-207-9880 mga kasama para sa inyong kinasingkasing at tabang karong hapon na, karong gabi una. Ato nga pa salamatan o pinaagisan sa ilahang tabang karon o ingon man sa ilahang pagtampo-tampo. Kanyang kaing salamat ato mga sinakulo members diha sa San Lorenzo Parish, diya sa Barangay Tisa, 300 pesos. Salamat kayo si Ma'am Susan. Naghatod in town sa maong tabang. Daghan kayong salamat. At mga sinakulong members, diya sa San Lorenzo Parish, sa Tisa. Salamat kayo sa inyong makarunayon, nga pagpaminaw, sa inyong kanunay nga pag-prayers, no? Sa kaligon, alang sa mga mudangop nato diri sa DYHP. At the same time, ang inyong pagtampo-tampo in town nga mapadangat san sa ato ang mga bisita diri. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. 100 pesos, ligan kaayon, salamat. Gikan sa 6 or 9867, thank you. 500 pesos, salamat, gikan sa 4068, salamat sa tabang. ₱100, 5552, gaming tabang from Argao. ₱100, gikan sa 8608, dahan kayo salamat. ₱300, 2270, salamat kayo. Sa itong 0991-207-9880, thank you. Sa mga nipadangat sa inyuhang tabang, ay 1,000 pesos di ay gikan sa 7958. Again, kayong salamat. Na 200 pesos, gikan sa 8506. Yes, nabasa na niya. 0991-207-9880. Ato patalinghugan, kinatong usaka GCash number. Dihan kayo salamat. 375 pesos. Ikan sa 0241. Salamat. 500 pesos. 2853. Atong itabangan kanintang usaka amahan nga magulang ni namatian o anak o pagali 40 dias unta karong adlawagid ilang schedule sa panawagan ato makapag og tabang diri pinagisad sa inyong generosity makapag alang sa pag abono og dugo apan wagad din taon kaabot siyang schedule kung dili nagbalik diri ang usa ka amahan para ipahibaw nga namatay ang iyang anak apan maulag gini dagang-dagang pag-obligasyon sa human sa pagpatambal sa iyang anak hangtod sa kamatayon ni ini. Masubo po no, gumikan kay 2024 na matay po ni ay ang iyang

0: kayo na nakadako ang iyang income, ang pagka-porter. Pero sige lang, gumikan kay antinood nga amahan, taliwa sa kalisdanan, ipatigbabaw gihapon ang kusog, tanang kusog na pwede, ang tanan nga pag-atiman, na pwedeng mabuhat sa usa ka responsableng amahan. Managiingon, bahalag pobre, bahalag kabos, apa nakita sa mga anak ang kakugi sa ilang amahan. Para sa inyo ang tabang, pwede niyo ipadala o ato ang mapadangat karong gabi una sa atong bisita, Joscoro Bayang, lubad nga taga Barili, Cebu, apan Porter, dili sa Cebu South Bus Terminal. Ato mga numero 0918-554-2071 o 0918-554-2071 o 0991-207-9880. Hinaot na kini atong tuluman nun, maghatag kanunay, no, o paglaom sayod munta sir kaning tuluman nun in aning program diri sa DYHP. Di naman maihap, no, ang mga natabangan sa atong mga sukintig paminaw. Oh, daghana no mo na nga dita kawad ano paglaom hangtod nga do na pay andam nga mutabang.
1: Kaya mutabang kay mga tumo nya ito na mo hatag. Kaya maluoy.
0: Gikan sa 2853, yes. Dagan kayong salamat. 1418, 200 pesos. Aha, 2853, yes. Maning 500 pesos. 375, gikan sa 0241. Dagan kayong salamat. Santa sa itong bigas number 0918-554-2071. Dagan kayong salamat. Ha, nga, naghatag mo. No, og dakong tabang karong gabi una sa ato ang bisita.

Pareunta sa pagbasa sa mga ni paabot sa ilahang tabang karon pinagi sa ton GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Kung galing walk-in, pwede ninyong ihatod. Napadiri atong bisita nga si Diyos Coro Bayan. 100 pesos, 7234. 250 pesos, so 6183. Dihan kayo salamat. 500 pesos, 2377. Salamat. 300 pesos, GCash from Mary Bank with account ending number 7017. Thank you. 100 pesos, 3882. Yeah, 200 pesos, makasama, gikan sa 4759. Ako ba nga mo ingon nga gamay raman ni kasamang Aida, maikog ba nga mo patampo, mo tampon ini or mapadangat ni ini. As long as gikan sa inyong kasing-kasing mga kasama, inyong kasing-kasing nga tabang, way gamay, way dako. 0068-100 pesos, ikan kayo salamat sa tabang. 100 pesos, 9898, salamat. 50 pesos, 0845. 20 pesos, 8709. 200 pesos, 0994, salamat. Unya 200 pesos, 8506, ikan kayo salamat inyong tanan.

by 300 pesos, 8792. Taga, para sa taga Barili nga namatyan in town o anak. Dagan kayo salamat inyo, sir, ma'am. Dagan kayo salamat, 300 pesos. Kaya by 10 pesos, gikan sa 1246, salamat. The anonymous, 7958. Yes, ito na yung nabasa kagarina katong 1,000 pesos. Dagan kayo salamat.

0: At oras alas 6, 18 na sa kagabihon. So far, karon sa itong panag-uban. O, si Mr. Dioscoro, nakatigom ta diri sa DYHP sa itong panag-uban o 7,500 pesos na tabang, no, para sa imuhang panawagan karon. So, di pa tamo tapos unsay mensahe nimo sa tanan mga tigpaminaw, sa tanan nga mga tuyo gyud nga dipadangat silang tabang ug nakasabot sa imong sitwasyon.
1: Dako na nga salamat kon nagtabangan kon dako na nagtabangan kon nagkaroon ng problema. Masulbasulba rin ang problema. Gagana kay kung nauna. Nakadaw ko yung anangatidad. Dako na kinagtabangan kon. Hindi na rin dako kita kung nauna. Mara itong mabuha. Bati na lang ka. Duhulan. Dili lang yung pek. Dili lang yung takutob. Ang itatag lang yung pamagi. Magkaroon ko si Waiske.
0: Sige kayo salamat po sa imuhang pagsalig.
1: Kaya nakakam kayo muhatag. Dili pa sa alit. Panawagan rin ko kayo. Sikat mo yung sesyonan ako. Dahan kayo muhatag ba?
0: Unia, labaw sa tanan, atong mga listeners nakasabot po nung usay kalisdanan.
1: Di dalit mong kaagi sa hospital mo. Ang ingon, ang anak ko sa buhay, ay, kasi kahasi ko pa. Kasi mahasi yung sitwasyon. Nag-trigger mo, kutasan ka, lugos ka ginawa, di ka mahasi. So, hugi ka ng hagdanan ko. Bahala magpimpiang, maayo lang ka. Ingo sa ika, ika masi ng kapaypay ko. Ano sa ika masi yung sakit? Ano masakit? Ika tasa mi ka, oh, ika masi. Ingo sa ika marato lang ko. Kaya may marato lang yung sakit. Tala mo yung sakit. Kaya may marato lang. Sa ika masi sa situasyon, ika ka marato lang nga. Ika tasa ang kalus ka ginawa niyo. Tawag ko tas na artisyon na sa. Kaya masi mo ko. Ako masi yung sakit ko makuyawan mo ko.
0: Kailan? Dapat 500 pesos ikan sa 9040. Daghan kayong salamat. So far natakaroy 8,000 pesos. Natay 8,000 nga ato natigom karon. So kanina, oh, di gumalikaya no, nga na emotional makasabot gyud ta no kay ato mga atubangon diri sa DYHP ma on air ma off air man. Maisurya man ato nga dili ipadangat sa microphone nga mga nagdangoy-ngoy diri tanan ato nga patalinghugan kutob lang po sa mahimo sa DYHP o karong gabi-un na rin kayo salamat lain na usab nga kinabuhi no ato nahatagag pagtagad dili lang kutob pinansyal tinuod ba no Mr. Dioscoro ang pinansyal dili lang kini kundili ang kahupay kundili ang mensahe nga nay anda mo tabang nimo ang atong nakuha karong gabi-un na
1: lagi lang mo tabang lagi yan. Wajib kong saya pagdool na napita ka lagi mahatag. Nami mga listener nga maluwi sa ba? Sa sitwasyon ako, single dad ko taon. Akong income, wajib gamay kay kita. Kaya minus kay pangarga sa South Bus. Kaya nga mingaw na kayo. Nga minus kay pangarga. Kaya makasabawal ko sa mga anak. Makasudan na ikabuntag. Bayak na sa likaw ma. Pamasya na sa.
0: Bahala gadaadlaw, no? No? Gadaadlaw nga. Mumata, mag-andam, trabaho, balik na po sa pag-atiman sa mga anak, trabaho, balay, ana na po. Pero ingon ana man ang usang kaginikanan.
1: Sa semana, kaluwaran pa huwag, huwag sa Domingo, huwag sa barangay, Domingo, pa huwag, joke,
0: pa huwag po, oo.
1: Kapoy ba kayo?
0: So, salamat sa imong mensahe karon gikan sa usak ka mapinanggaon nga amahan o usak ka responsable nga amahan. Mga mensahe, alang ka natong tanan mga kasama sa pagkugi, pagpagmanian na mapuon, o yung mga pag-atiman no, sa mga anak. Daging salamat sa imuhang presensya karon o hinaot nga. Kining ato ang natigong naghatag po ni, o ginagmay kahupay, ginagmay tabang diha ka ni mo.
1: Ako na tabang, nagagana kong problema, nagatabang ako na ng katidara. Lisog yung pangito po. Lisog yung mga narabaho sa natin ng utang, mahulutag ba uwaw, natin ng utang. Itong tangan, dito ko tayo sa katutuktan, okay, nasa utang.
0: Pero sige lang, karantanan, may taag paagi yung masulbad rin o dahil kayo sa pagsalamat sa iyong pagsalig sa DYHP o sa imong pag-apil ka na mo nga usa sa mga maduulan ni mo nga buhatan o maduulan ni mo nga opisina.
1: Okay. Kung ito yung tabang ni DHP, saligan dito, nakakaya mo listeners ng mga looy, kasi ginagmay naman, matigom dito. Dako lang ang tabang ginagmay, matigom lang ginagmay. Hindi ang sabon ang ginagmay sa pengar-pengar dako. Dako sa ginagmay. Ang tabang.
0: Mm-hmm. So, di pa, yeah. Dugang diri, account ining number 9666. A Good Time Bank, account ining number 9666. 1,000 pesos. Dagan kayong salamat. Di pa, yeah. 100 pesos. Salamat kaayo. Gikan sa... Agamay na gid ni ma'am. 100 pesos from 1605. Diyos na ko na kayong tabang, kining tanan ninyo nga gipadangat. 10 pesos, 8194. Dagan kayong salamat. Paya 150 pesos 5087, thank you.

So so far sa mga nipapa sa ilahang tabang, bigyan kayong salamat. Gitotal na ni nato tanan plus sa mga nipapa sa ilang tabang karong gabi una. ₱100 account ending number 0864. Salamat. Epay lang 50. Agikan sa 5969. Thank you. So sa kaktibukan na atakaroy buyag, no? Ang ato ang tabang ni abot karon og 10,400 pesos. Dekhen kayong salamat.

Kagasa ba rin kayo salamat sa inyong tabang o dako na kaining igsapayan o dako na kayong bili ay inyong tabang sa itong nanawagan karong gabi una rin kayong salamat kaninyong tanan.

Sa libat ang matapos, mga kasama, di tayo malimot. Gumikan kay labi na karong panahon ng mag-uwan-uwan. At unas natin yung pag-uwan-uwan matagarunog unya. Kinalang taga, pakigbatukan ang dengue. Ani-ana, sa karong panahon na importante ang protection gyud. Muna mag-EXL All-in-One Skincare Oil. Aron ba na nagtabang at tabatok sa makamatay nga dengue? Ang EXL All-in-One Skincare Oil, dilang kiniba sa skincare massage oil. Grama kini sa purong lemongrass essential oil, mga halamang gamot. Nga mga natural and secreperant property. Ito mga protection alang sa protection kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients na ini, makasiguro kaluwas epektibo ang protection alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, available na sa mabutika, dool ka ninyo. Ma-order sab sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, o ingon man ang sa atong pagpangape. EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong lamian nga kape. Balanse kayong kape, labi na maghisiguta. Kung ikaw conscious kayo sa sugar level, aw, kini na mo ipilian. EXL Coffee Mix 17-in-1, doon ay ginseng. Sa ganas antioxidant, na mapatunat sa pagtuon nga doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o uban pa. Maka-increase sa energy level, maong dili ka magluya. Importante kayo alang sa imong energy. Energy check. EXL Coffee Mix 17-in-1. Available na sa mabotika, dool ka ninyo. O kung galing online manggali, maoni itice. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ma-order na sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, add to cart na mga kasama.

0: DYHP answer to win promo karong gabi una mga kasama sa itong pangunta na pila man to ka trillion ka pesos nga national budget ipasa sa DBM. Ito kang PBBM. Ang tubag, 7.2 trillion pesos mga kasama. Oh, congratulations! Gumikagaysaktong imong tubag. Naka-follow sa itong mga mechanics din sa DYHP. Like, follow DYHP Arimensi po Facebook page. Ang Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyo. O ni-share sa itong program karong gabi una. Congratulations nga to, Anna Lynn. Anna Lynn. Oh, ang imuhang tubag, sakto. O ipadalang ang imuhang kompleto nga pangan. Yung GCash number para sa imong premyo nga 200 pesos GCash. Congratulations! At ang partner sa Master Control kasama ang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama ni Mel James Quiñones, Gerald Albios, Transmitter Side, Chief Tech, Robel Boiser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap, kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa pagpaminaw mga aso ni Kuya Gulyat. Musunod na.
1: HBRNN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.

0: tawa kay masudlan og langaw ang iyong baba.
1: Asuhin na ni Kuya Gula.
0: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni abtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Migo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Migo.
1: Isa man yung hatag na ko, Migo.
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuon og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy, kisa man itong nangablit sa akong likod?
2: Ah,
0: agda!

0: Namnamin ang sarap ng kape sa Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Akong bugas-bugas,
4: akong katul-katul
3: na ikaw butangan.
5: Bugas-bugas, ug katul-katul.
6: DTX 500 na.
5: DTX 500.
6: Aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
6: ug pag-ayo sa bugas-bugas
5: ug katul-katul.
6: DTX 500.
7: Mabalik sa pinakatul nga butik sa inyong lugar.
6: DTX 500.
8: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500!
7: Pumali sa mga butika.
9: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
13: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
15: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Be extraordinary with MX3.
18: Mga igala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: kumusta ka mo tanan? O inian sa kita sa atong mga asoy, mga bata. O niya, ato regret si Mayor Nelson Paho. O, kumusta ka niya, Mayor Nelson? Ano, Wilson Paho diha sa Pilar. Kumusta ka niya? O sa imong mga tao po diha. Labi na yun, si Inday Christine Camarillo. Nga, ato apong amiga po din ha sa Pilar. Sa tanan niya, mga kaigsuunan po diha, mga silingan. Kumusta ka mo tanan? Okay, mga bata, la. Sige, padayon mo, inom sa ato ang Don Pepe Tablia. Kay di akita sa unang adlaw sa kung asoy ninyo, ning simunaw na nga naguluhan. Calderin, di ay rin siluwat ni Ate Ingrid Bertrasso, ha, mga bata, mga gama. Manya, ubo sa direksyon ni Ate Mortis Parvalvoris, maumgyo na itong direktris na itong mga asoy ni Kuya Gulia. Itong sound band si Mr. Ricky Bangis Garing, ang tagiya sa Bangis Sinaw, Death Washing Liquid. Bangis sa hugaw, sinaw, pasupaw ang inyong mga plato. Unya nga ito ang spinner si Kuya Joel Vinci, ang manager sa Bien Aqua. Maunin siya. Unya nga itong spinner, audio editor karon ron. Ano uban na ito si Kuya Randy Tayad, o si Kuya Lloyd Gabiana, o sa tag-iya sa King Binding and Rock Installation, si Kuya Ariel Mangkaw. Hala mga bata, sugdan na ito akong aso ninyo ni Simanaw na nga naguluhan. Ang kaldirin ni Irene.
1: Abi na ko, ginatakapot sa misa ni Father Marta.
2: Bitaw tino, kay lugi ka na ito nalipat si Papa Roberto kang iyang langgan si Naida.
1: May nagsapa, kay mo focus sa tasa.

0: Abisit! Abisit ni mga naga! Parihang way mga kapuslanan! Magkalagot!
1: Manda ka ba ka, oy? Ngano ka? Anong isapot mo kuno ka, Roberto?
0: Sila si Irene at si Byron. Gilipat lang ta. Nang lakag yung mga kagwang na kong mga anak, si Naida.
1: Da, nigara! Hewa naman makatilaw kulat tinggi ka ni mo.
0: Unsa na kagdili pa bakul si Irene?
1: Mauna! Bakul pa ganina, ha? Pero laagan ka ayo. Unsa na kagbakalak og tarong, no?
0: Utlo pa ni si Byron! Ang uplok na kong kamanghuran. Byron uplok! Kuyog-kuyog si Irene nga iyang maguwang.
1: Kun mauli gani, si Lute ba yagad, ha, Roberto? Si Lute!
0: Ha? Oo, si Lute ang yun. Gahi yung uni mga anak, ha? Madagol man unta.
1: Samutag yun ang bakol ni mong anak, ay. Kusog na ba kayo mo tumag-tumag?
0: Apos nga, agi! Arumutag lang!
1: Bantay ka, ha? Way laban ay, ha?
0: Ay, sus! Laban ba, oray, oy? Nagdaam, nagbusit sa kong kinabuhi ng mga anak, ha?

0: Wala na lang umakasabaan ta nilang Papa Roberto ug diha si Naida. Basta kinakasimba na ta.
1: Tanate, mamauli na ta. Hinahin na lang sa paglakaw ti ha.
0: Ah, salamat dong, Byron ha.
1: Hinahinay lang. Nag-crutches ba yak ha?
0: Naanad naman taong ko ani, uy. Ay, kaw yung manghura ka.
1: Gani alalayan ta ka. Hinahinay lang kay... Bisan og na... Naanad na ka ngayon, Ana. Pero, listen, ba na na yung kahimtang ko para na ako, te.
0: Salamat dong.

0: Si Ma, palihugog apa sa mga anak ni Roberto. Ihatag ni palihugog ang kwarta. Ina nga ipangumpra ni Ugong Baonon ay magpakaon ko sa mga choir o niyang adlaw ng Biyernes.
1: Aw, Audrey, wak pati nga ito makapalayong mga bata, aoy.
0: Balig, tulog ka kilo ang akong ipahumba, ha?
1: Audrey. Maintag, wak pati makasakay tricycle sila sa Irene o Byron, da? Ay, ito ano, ay. Irene! Day! Huwat una, day, kay nakoy tuyo ni mo, day!
2: Unsa man na, nang si Ma.
1: Ay, huwat na sa gani ko. Ni ay kwarta nga gipahatag ni Mos Padre Mark. Ipangumpra ko noon ni Ukarning humbaonon. Balik tulo ka kilo, day. O ingon man mga lamas.
2: Nang si Ma. Unya ka na sa man ako lutuin?
1: Sa Biyernes pa. Kay para ipanihapon sa mga miyembro sa choir.
2: Sige nang si Ma.
1: Sige gihapon kag panglutok sudan para baligya, day.
2: Oo nang. Panagsa na lang kay problema man ang puhunan nang.
1: Oh, di ay.
3: Ang angkay kanon ra man sa tilang Papa Roberto tiya sinayda mga baligya ni Ate. Unya, hilabtan pa jud ang mga halin kay ilang isugalog iinom.
4: Sa dili pa ko padayon mga bata, pahinumdum sa ta.
5: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
6: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan na ko og suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas. Para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee.
12: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap. Makabuhay.
13: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga kasama, ako si Radyoman Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
2: Send panyawan capsule with garlic.
1: Ginuma ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakini nga magaling.
3: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radioman Aida De La Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.

0: pagsumpay sa akong aso'y karinyo.
1: Pstoy, Byron, ikaw ron ha.
2: Tinood, Manggod. Bisulti na gani ko.
3: Pagkawa ko'y puangot anang amahan ninyo in town. Nagparehas lang di ay nag ang inyong ina-ina.
1: Nang si Ma, ko ay nang...
3: Sultihan ko yun bahin ining nasairan ko karos Padre Mart ba? O ganang gitonol ko ni mong kwarta day. Ang pingin na ha, nga dili na nila mahilabtan kay masuko yun unya nila ang pari day.
1: O nang si Ma...

0: Aw nakabalita na de kabahin ana, Dre.
1: Oh, ulang si Ma.
0: Pero Dre, kanas Roberto, Dre ba? Sawa pa na siya makiktipon anang Zinaida, Dre, no? Mahayo ba na yung pagdalas mga bata, Dre?
1: Mm-hmm. Nasato pa, bad influence kala si Zinaida nga to ni Roberto.
0: Na, may lain pa. Maugid, Dre.

0: Maayo kay walin hiron sa bahay sila si Papa Roberto tiya sinayda ate. Takuy din ang kwarta para pangumpra o lutuunan ni Kabirnis.
1: Tua naman, ako nang gihipusan, Byron. Gisood kaya po na ako sa karaang kaldirin.
0: Wala, di ka to maukban nila ate?
1: Dili tingali, uy. Kay sukad lang, ato na ako natagui. Wa naman kit ko kawag tangi kwarta.

0: Mahal nga haneng divino, saging harian sa mga engkantong balbon. Ni ana ang batang prinsesa Arirang.
1: Talahuro, Vittorio. Kalipay ko og dagong ikahinangop ang pagbalik din hi saging harian sa akong mahal o pinangkang prinsesa.
0: Abante, mahal nga prinsesa Arirang!
2: Mahal kong amahang hari, haring divino ning gingharian sa mga engkantong balbon. Akong pagyukbo sa halangdon nga trono.
1: Napalgan mo na ba ang kabiling bahandi sa ato mga katigwangan dito sa kalibutan sa mga mutal?
2: Amahan kong hari, gihuptan karon sa sakamortal nga may diferensya sa paglakaw ang katingalahan o gamahan ng kaldirin sa atong mga katigulangan.
1: Unsa o kinsa ang maumortal, Prinsesa Arirang?
2: Usa ka bakul nga tindera og sudan, ginganlan siya og Irene.

0: rin nakaraan, Byron.
1: Ate Irene, tingnan na ito pang espiritu sa suda, no?
0: Ayaw, lihok, Byron.
1: Lo. Ate, nawa na Ate Irene.
0: Kaya bawa ka kung sinasa kong una-una, Byron.
1: Ha? Ano sa ate?
0: Swerte ang hatod nato anang maong kaldirin na karaan.
1: Ha? Swerte, ate?
0: Mong ayaw o kahitlog. O ayaw ginig ipanabi ni Bisan Kinsa, ha? Byron.
1: Oh, ate Irene.

Atang inyong ba, mga bata, ang sumpay sa kung aso inyo ni Simanaw na nga naguluhan. Kalgirin ni Irene dinilang sa mga aso ni Kuy Gulyat kinitanan. Dalit ka na to sa Arimendr!

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi eh, kininyo Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ka nato sa SED Marketing, ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nilambo ang fisheries production sa nasod ngayon sa sobra o sa kamilyon ka metrikong tonelada ato sa second quarter sa tuig. Kinitaliwa sa ligon nga output gikan sa marine o municipal fishing subsectors. Sigon sa PSA, ang fish output nilambo og balik 2% ngadto sa kapin sa 1 ka milyon ka metric tons atong Abril hangtod sa Hunyo nga period. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater og tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo og natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol og high blood pressure, brain cancer og panakit sa ulo gikan sa kuwang og tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo og circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, ug Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy, sa Kawain, Masbate, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Napagi ko diri, ma'am. Bayad ka kong kaimpeg diri.
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Naanoy diri kong lab.
4: Sure ka?
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
5: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
8: Bagong bayani ng sandaan.
2: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan, soundman Alduin Nacorda, recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
10: shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kay adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubita akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. savor the moment.
14: Food's here, guys!
13: And feel the vibe!
15: Best concert ever!
13: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Armor up for adventure with Biogenic.

0: James!
1: Shot James! Go, James!
0: James!
1: Shot! Shot James!
2: Yes! Game point!
1: James! Nice ka, James!
3: Time out! Black Tiger!
1: Guys, nag-time out ang kontra, guys.
4: Hello, eh. Kulba na sila, Yads. Narinoo naman na imong mula-bila, boy.
1: Siyempre, no. Kiyawa na sila. Kiyawa na gina sila mapilde.
4: Okay, kiyaw.
1: Oh, layo na kayo biya sa score, uy.
4: Wow, from Cebu to Santander, kalayo. Ay, wala, uy. Makain lang, Guinness James, uy. Magkahubo mo nagpante yan dinuwaan, uy.
1: Paghilom diya, uy, Gio. Uyab, na yung kisultian, anang bayuta ka, ha? Tingalig na limot ka.
4: Why, correction, Gia, lagi, day. Dili, Gio.
1: Whatever.
4: I good, pag whatever, whatever, ha? Ha? Again, Gia, ha? Again, capital T-Y, Gia. Ay, daoy. Abi, nilang limang gos
1: mo. Huy, hanggang ka bayuta ka, ha?
4: Da. What? So, ay, nagtapan, yun, nagtapan, lalo, nagtapan, yun, mga guwapo sa Team Green, uy. There's a Team Green Eagle ba? Lo, si James, ang akong crush, si Michael. Kaya mga guwapo, yun nila, uy.
1: Hoy, guys. Basta ha, take in na si James, ha? Kang Everly din ang mga bayot. Bitaw, dili mangilog mga bayot, ha?
4: Oy, oy, jay. Bisa kung saan, balala mo, o tental sila, no? Dito na diligong may piliwan, anan, no? Kay, nakasan, nasagutan may tumoy. Anto gila sila sa way tumoy. Aron, dili mag-sinsing, day. Ano, aron, ano? Ay, tangi-tangi, ragitaw ni nga mo. Di ba, bayot, tro?
1: Shhh! Sige na. Sige na.
3: Bounce the ball game!
1: Na-resume na ang game, oh. Mo-cheer na ta, guys! Tara!

0: Congrats also to my love, James, for the MVP award.
1: Celebration na yun! Asa na ka na si Loy?
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol, karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay atean.
4: May buhay sa makabuhay!
6: Gigutom na ba?

0: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
1: Tinood yun ang said liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
0: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
1: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Uy, guys. Dili kita magpalabig inom, ha? Kay patay kita sa itong mga parents, ani. O pata mamaulis ato.
1: Oh, ako, kay nananghid naman ko nga madugay kong ulebe.
0: May paka. Nananghid na ka.
1: O, ano ka mananghid?
0: Madlok, magugong nga. Dili ko tugtan, good.
2: Love. Wala ka mananghid nga madugay ka guli?
0: What, love? Mahadlok lagi ko nga dili ko tugtan.
3: Oy.
0: Sao na lang, dili ko makauban ninyo ron. Alkansi ko.
3: True. Alkansi yun ka, Everly.
4: Ay, matukha yun ni namo imong lamo. Alam mo.
3: True.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ka! Kaya ba ganyan?
5: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
6: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
5: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
6: ikaw ang liwanag sa dilim.
5: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara kasini, wala kagid perdi.

0: Nagkagaymi, human sa game, agig celebration kay champion man ang team sa kong uyap. O na MVP pagyud siya, nakainom kog apil, o nahadok ra kong muuli, kay sigurado man kong kasab-an ko sa kong parents. So, gabana na lang ko sa kong uyap nga si James, so wa pa kong uli sabay. Mga kasama, atong sundarugma pagpaminaw ang laing sumpay ni Suatampo ni Everly, dinining atong tulumanon, bagong bayani.
1: Kundun ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Ben Haima. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asam ta ani oi. Murag sigin buntag balik-balik sitong gagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kog inang giminok ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausal man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol.
3: Ongolok uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Sa Diyos si Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kap mane.
4: Nagatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa manindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din ang dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: sinuot ni Marvin Sanchez Caballero, upo sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: This time check is brought to you by iBerry.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Janice. Dugay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Ako si Catherine Sincon. 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
7: Hala, madi! Naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi!
8: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho sa Tibuok Visayas. Apil pagyud ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
7: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
8: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hanggang Biyernes.
9: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga pautana, tawag sa 0919-098-5046 o message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
10: Sinagod ang budget sa para! Siya ang nag-gagi, Mark! Diriyan doon abit!
11: Sinagod siya!
12: Mara, tagsulat Cecil Cabrera, direktor Ray Arellano, spinner Joel Benzi, audio editor Randy Tayan, soundman Ricky Bangis Garing. Happy na ninyo mabati diri sa RMN Drama at Tangi.
5: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa, og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik, kwet, Surgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga, o nagkagamay akong buhok, akong gikuan sudlay, nangahon.

0: Saigon. 100% knockdown.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Seth Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Seth Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
1: Living Testimonies.

0: og karon sa naginapos nga sumbay sa atong sugilanon, Tierra del Sur.
1: Ikulkul ko ang liog ni Ingras, yang nga igsoon mo, Rolaida.
2: Unsa itong labati ko gikan mo, Sir Minard? Igsoon ni Ma'am Rolaida sa Ingrasya?
1: Oo! Oh! Gitago nila ang kamatuoran. Kaya ang original nilang plano, mao ang pagpanimaos ka na ko sa nahitabo kanhi ni Barsino. Ngani at tong higayo na, uyab ni Ning Rolaida.
2: Oo. Dili di ay kay ako lang mo'y doon ay tinaguan. Lakip ka na sa di ay, Ma'am Rolaida.
3: Darsina.
1: Pangandam ka mo. Kaya sunod ng gabi, ang pagtakdol sa buwan. Ipahigayo na ang dakong kapistahan sa mapintas nga mananap.
2: Kapistahan sa mapintas nga mananap?
3: Kapistahan sa mapintas nga mananap?
1: Lagi. Ipahigayo na ang paghalad sa berhen nga gipreserbar alang sa katumanan sa propesiya.
3: Andam ka na ba nga mahanaw ni mo sa hingpit si Brenna, ha? Tansel?
2: Kani adto ko pang giandam ang akong paugalin. Itong kinahibaw kong muabot di kining higayon ah. Kamamatay yun siya. Mamatay ang babaeng birhin na halad sa kapitstahan sa mapintas ng mananap.
3: Makaako ka, Tarsila.
2: Ma'am Rolaida.

0: mamatar sila. Nga naman ka. Nga naman kahit ako naman ka. O niya, nagsigang kagpasiplat na ako.
1: Wa. Wa man, Bina.
0: Ma, ang sakoy wa. Nay, o, nang lugmaw ang imong mga luwa sa mata.
1: Bina. Bina. Anak. Anak ko. Masay luwa ako. Masay luwa ako. Aban ginanglang mahitabo ang naisuot sa karaang kasulatan.
0: Namatar sila. O sibot ni mong ipasabot, ma.
1: Dili na kumay mo ikasulti ni mo. Apat pili, mawalay di man eh. Mahal kahit ang Ambrina.
0: Mamatar sila.

0: Menard, may isugot ka na ako.
1: Isang undo ka mo ang pag-adornos na kong altar sa ilaom nining karang bahay mga vidi-vidas.
0: Alang sa unsa?
1: Sa sunod ng gabi, ipahigayon ang paghalat. Alang sa kapistahan sa mapintas ng mananap. So good ning adlawa. Sod ug gawas na ang mga disipulo sa kapatiran sa espiritual ug Brotherhood of the Snake.
0: Menard.
1: Ang matag-usa, magsulob ug abito, nga lubos ito.
0: Mauba.
1: Lakaw na, pagpatabang sa mga obreros sa Asukarira de la Tierra. Yan iya din sa karang bahay sa mga Buenavides.
0: Oh, Menard.

0: sila. Ang kiang kining nanawag. Unsa man kahitoyo ani niya? Oh. Hello, Tarsila.
1: Sofronio. Sofronio, tabangi ko.
0: Ang tigre nga Tarsila. Mangayo og pakitabang nako. Murag imposible.
1: Baliyo, pabatay ako po niyong.
0: Tarsila.
1: Wala ko makasabot na ako. Ginaog na po karoon sa nakong gugma sa ako mga anak. Libre na ako ni Grisya.
0: Unsay buot ni mong ipasabot?
1: Gusto kong makuyo na paghatod kang Brina isip halad sa kapistahan sa mapintas ka mananap.
0: Ang propesya. Buot ni mong pakyason ang propesya sa karaang basahon nga gihuptan sa mga Buenavides.
1: Opo niyong, tungod kay doon ako inahimong sayop sa pagpreserbar sa babaeng birhin nga halad.
0: Unsay buot ni mong ipasabot?
1: Inibag ko lang. Gihilaptan ko ang karaang basahon. O gibasa ko ang bahin sa propesya o sa babaeng birhin nga halad.
0: Unya, unsay imong nabasa?
1: Nabasa ko ang uluhan sa sa ka-artikulo nga ang birhin nga ihimugso, patikan nga halad.
0: Unya?
1: Nahingagap po niyo. Grabe nga kung kakugang sa kung nabasa nga patikan nga halad ang ihimugso nga babaeng birhin isip halad. Patikan ko na sapat ang kakulor tapul sa liyong bahin sa dunggan niini. Upat-at sa punong agulor tapul sa pibadong bahin ni nag-atbang sa duha ka mga paa. Kapag magdikit, magkita ang purbang tamig o ispada sa impyerno nga nagkayo.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
5: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na big mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga. Paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
8: Kapi kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman namang kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turun eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, anak ay, tapos na
9: iyahari.
8: Magrapa gito atang mga gulayon.
6: Sa paragis, bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila.

0: Jigmanikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
3: Okay, ma'am. Uy, magulak kay kung nag-migot-migot na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagamay nga ko itong sunog gani nga. Pino? O di hapdos?
1: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka!
4: Unya, unsay kikabalakan mo ni Ana? Tar sila?
5: Wa si Brina ang maong tibailhan po niyong.
4: Unsa?
5: Apanakita ko hinuon ka na kang Krisya nga kaluha ni Brina.
4: Tinood yun ay ang gisulti ni Jumari Benavides na si Miss Crisia Kaluha ni Brina.
5: O, punyong, maunay tinood.
4: O kung nakita mo ang ilhanan kang Miss Crisia, nga sa ato pa, siya di ay unta ang birhen nga halad alang sa propesiya.
5: O, punyong, maung tamangi ko. Tamangi ko kay siguro yun kung pamatyon kami ni Minard Benavides.
4: O kung sa labot kung pamatyon ka mo niya.
5: May labot ka. Kay ikaw ang amahan sa managkaluhang bukto. Taka! Tago pa ang kamatuuran kini kasinlagan ko ikaw. Kay kunwa pa ka maumot sa kong kinabuhi. Ako unta. May piliyo ni Sir Minard o gini si Aning Digya. Ang iyong asawa ngayon mo gilogos o gipatay.
4: Gusto na. Ayaw na kinagiskot eh, Tarsila.
5: Nga no? Dili ka gusto mahisikutan ga ikaw ang kriminal sa karaang bay sa mga Benavides?
6: Kinsa ka nang ikasulti mo sa imong cellphone? Tarsila, usbon ko ang akong pangutan. Kinsa ka nang ikasulti mo sa imong cellphone?
5: Sir Minard, si Sofronio. Gisultihan ko na siya sa kamatuuran nga siya ang amahan sa ako ba nagkaluha.
6: Tarsila, klaro ko kayong nabati ang tanan. Sumbergwensa. Dili mayong mapakyas ang propesiya nga pinakadikada ng ipangandaman. Sukad pa sa ako mga katiguan ng mga Benavides.
5: Sumidard pa sa ilo ako. Kapat sa yun, kagyon kung giunsa ko kini sa pag-amping.
7: Sino'y point yung di ay mamamahan ang mga Krisya? Mamatar sila?
5: Brina, anak.
6: Uy.
5: Brina.
7: Nga nung imo man ang gitago na mo, ma? Nga naman?
5: Tungod kay gikauaw ko siya.
7: Gikauaw ni mo tungod sa apan sa iyang pisikal, ma?
5: Gawas pa, anak. Siya ang naghimo sa daghang mga krimen so nilibaay nga karaan sa mga Benavides kaniadto. O siya sa nang milugos o mipatay ni Aning Mabdig na nga inahan ni Dong Giovanni.
6: Wa patya si Aning Digna. Wa! Aksidente ang iyang kamatayon.
5: Gipatay siya, Sir Minard. Gipatay si Aning Digna. O si Ponyog ang dipatay ubos sa imo kamangdoan.
7: Uwa na ko makasabot sa mga panghitabo karon din, ma. Uwa na gyud ko makasabot.
5: Brina! Brina!
6: Sumbergwensa! Gigamit ni Rolaida ang akong sakyanan. Oh, dili sa mahimong makapalayo, gikan din eh. Dili!

0: Kinahanglan nga ako pagmaabtan sila si Iha Krisha ug Iho Jomari sa kumbento. Dili mahimong mubalik sila sa karaang bahay sa mga Benavides. Maalaot si Iha Krisha kung buhato nila kana. Gusto, kontakon ko bisan hain nila ni Jomari o ni Krisha. Mao ka na ang tanan kong nabati gikan kang Menard o nitar sila. Busa palayo ining dapita iha, Krisha. Aron dili ikaw ang mamahimu niyang halad sa kapistahan sa mapintas ng mananap.
1: Mami Relaida.
2: Og sino'y pun yung mo'y amahan ninyo ni Brenna?
0: Daghang mga revelasyon sa mga tinaguan ang hinay-hinay ng nayagyag.
3: Tugay na kong nasayot nga si pun yung mo ang kriminal kaniadto sa karaang bahay sa mga Benavides. Og siya usap ang ipatay ni aning digna nga inahan mo, Jumare. Ubus ang manto ni Menard Benavides.
4: Bilang kilos karne?
5: 500.
4: Hulo!
5: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Mangi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic Sara. Palit na!
6: Sarap magkasama!
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, o katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
9: Tosiran Forte.
10: Unilab quality yan.
11: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubong makulit? Just stop it.
13: Sudah korupan juga marah. Ya anak daging marah.

0: Amara. Tagsulat, Cecil Cabrera, Director, Ray Arellano, Spinner, Joel Benze, Audio Editor, Randy Tayan, Soundman, Ricky Bangisgaring. Happy na ninyo mabati din sa RMN Drama at Tangi.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy fiesta!
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy fiesta!
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
9: Best concert ever!
7: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Armor up for adventure with biogenic.
11: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32, ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tsak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman, ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid, mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay, tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang, hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.

0: Mga higala, atangi ang katapusang sumpay sa atong sugilanon nga naguluhan. Tierra del Sur. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Miniusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Galing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk smooth and manageable shampoo with AminoSilk complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
2: Nawan ana makaugana sa kama?
3: Basinog.
2: May diabetes ka?
3: Mag DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Adlay powerful extracts.
2: Nga phytochemicals.
3: Ug antioxidants.
2: Nga gigan sa palaya.
3: Ug desugared sugar cane.
2: Mga organic compounds.
3: Nga effective.
2: Batok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500.
2: Sa mga butika.
3: DTX 500.
2: Ang tubag.
3: Kontra sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
3: Efektibo.
2: Sa pagpabubo sa blood sugar levels.
3: DTX 500.
2: Imo sa desugared sugar cane extract.
3: Ug anti-diabetic property.
2: Gikan sa palaya.
3: DTX 500.
2: Garantisado.
3: Highly recommended
2: sa mga eksperto.
3: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
4: Makasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment. Ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes sangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon. Dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Nampos ug ang atong medical expert. Paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrope Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
1: This time check is brought to you by iBerry.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
7: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na, ning inko, mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
8: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
7: O, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po yung demon, di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
8: Bila edad din mo ron, ma'am?
7: Ako, 55 na.
6: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
9: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
10: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam man na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
6: Sa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
12: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
13: Palayasa kini bata! Palayasa ni Karol Yudayon!
14: Christian, anak ni mo siya! Nanugod na imong palayason!
13: Ah! Wa ko'y anak ni Abdurmal!
14: Unsa?
13: Hoy! Ikaw! Layas, Karol Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
12: Hindi lang ko layas, tay! Love man tamo, nanay!
14: Nagkaok ka, cowboy? Kinsa ka?
15: Kumusta ka na, aking mahal?
14: Kinsa ka?
15: Ako kini, si Jigo Salvador!
16: Kaloy po asawa ko.
14: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
16: Mar-

0: kumbana. Ikaw ang akong bana. Ikaw!
1: Nagunsa ka din eh!
2: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
1: Pasaylo! Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Wes! Way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
2: Pasaylo ako, anak.
0: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba nga tao lang?

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Bugna sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN

0: Tiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put namin mati kanio, pa-check up ko dito. Tapos doha pagdud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang jud, sa kapi na lang jud niya, nga Paragis Bilabila. Nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukab karon nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga Bilabila, okay na jud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud, ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato ba nang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya og to mapak inom na pugko 3 times idi kape jud ko nga Paragis Bilabila. Lisa Heram Pausos kuan ako 5-7
2: busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: kay makapabaskog o makapagana sa pagkaw o palapan sa avocado coffee mix with guava.
1: Nya ay sagalim din ninyo mga igal, ha? Ang atong parang is Bila Bila Herbal Coffee, no? Kay gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Alright! Okay, mga igala, shout out na. Yeah, sa Lutupan, Toledo City, si Kunsyal Dondon Umayan, Kunsyal Boy Prinog, Kunsyal Ridin Cabrera, Kunsyal Arnold Galiste, niya Barangay Captain Marvin Prahinog, ikan kini ni Pedro Pungasi. Alright. Kanya, lain shout out usab, ito ni GR Isparcia. Rita Tunday, Carmelita Medina, Shanin o Shine, Quinto Amamangpang, si Eugene Lurigas, John Ubas, Henry Umpar, Tomas Katarukan, Kapangpangan, Susan Katindoy, o ni Maria April Joy Sison, gikan kini sa atong Visay Founder Bangang, sa ilong wailan ko rin ang atong writer-director, Oji Kumpok Rakasa. Alright! Bueno, mga igala, nialay sumpay ni atong sugilanon. Nalang hilayan si Christian nga mulukat og tikit sa syudad. May tawag siya nga nadawat gikan sa iyang kumpari Mando og nagpahibaw nga nakadawat sa siya og mensahe gikan sa ilang agency. Nagsabot sila nga mag-abot sa syudad aron mulukat og tikit. Unya, sa ilang paglukat sa tikit, nahibong ang iyang kumpari nga duha ka tikit ang gilukat ni Christian og nasairan sa iyang kumpari na ang iyang langga Clara ang gilukatan sa iyang kumpare. Niya rin nalisumpay ni nga itong sugilanon, Himayang na Hunda.

0: Hi! Hello! Hello! Hello! Mga higala, kumusta? Mayong adlaw ka natuntanan. Niya na sa inyo higalas kang ina Ray Arellano, bansa kong partner, while ang guwapo sa duwa, HPC Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd!
1: Ayaw ninyo si Piata sa pag-inom sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule.

0: Dili si Marimara ni mo umuuban, pre.
1: Uy! Kasi mo umuuban ni mo?
0: Ibao na ka, pre.
1: Agoy. Si Langga Clara ni mo?
0: Ayaw biya patakal buka na yung mo ba, pre, ha? Piyait mas day.
1: PSI. Panag sa ilong.
2: Wala kami mo na, pre. Inonti ka. Usa ka masaya, suportahan tika.
0: Kanay kong pare.
2: Tunay yun. Pare ko ta.
0: Oh, tunay yun ta. Nala, pre. Buwag-buwag na ta kay pauli na ko sa amo aron makaipakidaan para sa paglarga natin sa Manila.
2: Oh, abot lang yun ta. Gabi sa pier, ha, pre?
0: Okay, pre. Amping.
2: Ah, mura ang sag-cheeks ni mo. Kung silanggan mo, Clara, ha? Amping. Amping-amping man.
0: Mm. Ang gawo, wag isa na, huwag niyo, pre. Sige, ano lang ko?
2: Hirwe, ingat!

0: Christian? Narukatan na ako ni Magtikat?
1: Lagi. Busa, pangandam ng daan kay hapiton tiga diha sa inyong dapit mga alas 7 sa gabi eh. Kinang lang na anak ka sa daan, ha? Anong orasa?
0: Ay, Christian, magkalaon ka.
1: Untop alas 7, good, ha?
0: Okay.
1: Okay, sige. Kay padong na ko sa amo. Aron maandam na ko ang akong mga bagahe.
0: Ako, sab. Mangandam na pat ko, Ruin.
1: Okay, sige. Bye.
0: Bye.
1: I love you.

0: gutos ka man gud, ha?
1: Ay, nag-ready na ko. Ano sa kong paglarga karon sa Manila?
0: May ticket na ka?
1: Doon na.
0: Kaysa may naglukat?
1: Ang akong kasosyos ni Kusyo.
0: Lucky na, ubay.
1: Ha?
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kaman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hindi na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayan. Tapos may ato, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
4: Ah,
5: asin.
4: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mauna ganit itong nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
4: Aha.
3: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jake.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha daghan kay kong bati, taas akong uric, taas pud akong krea og ako ang takuig ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka sisay yon gisuway na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban og nanambok na gani po karon daghan na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 60 na ko.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa Green Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? May, usama niyo mong kasinatian ay katungula pa kagamit sa itong kape.
7: Kasahin na ang sawa pa ito magamit. Kapoy, kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman kayo, no? Niya, makasaka ako. Makalagsan. Ang bukid doon, eh. Ganyan, ay. Nag...
5: Ha, sa kulian?
7: O kato ka ng amang amor na.
5: Abukit sa...
7: Kaneng. Oo. Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganito. Mag-listo.
5: Baka ka sa bukit, ikaw ka sa ka?
7: Sa tiyan nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga iha.
5: Pwede na, makakat ka tayo ka sa bukit.
7: Makakat ka ba? Ay, magrapag ito atang mga gulay yun. Naingnan ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalungsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
5: Sige pa kanan mo lang.
7: Siyon.
5: Lido.
7: Alberto.
5: Tulay mo ito.
7: Ah, ito anak ko, nobinta na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Lalaki ba na? O babae?
1: Babae? Kung...
0: May noon?
1: Nga naman ay lalaki. Magduda ka?
0: Lahi, ramagod o babae. Kay kampante ra ko.
1: Siya pa yakin, hugok ko na una. Nagsulti na ba ito ini, ha?
0: Ah, lagi. Gani. Diri gani.
1: Hindi patungan, makutunin mo dinis ka.
0: Pabaunan taka. Angat gamay, angat. Ang imong ubul-ubul.

0: sabi kay kamakalamansang. Ay, maranakot ka na ng sabitin niya imang kilaway-laway yan.
1: Karun, niya.
0: Two, three, four, five. Sige ba? Lami na kayo. Sige ba? Sige ba? Ano ka, oy? Oy? Ano lagi ka niliyok? Kandas ka ba? Hige pa. Hige. Oy. Ano ka? Nikawas na mangkot ka. Mana ka?
1: Mana ko.
0: Lima kandas na. Mana ka?
1: Oh, Clara.
0: Tawagit kay Ayoy. Ang dangon tanyo. Ay, puyok. Dari, ay, puyok.

0: Sigurado ka nga di na nandika ihatod sa pier?
1: Ayaw na lang. Di pa naman sab ko mula kapingon sa Middle East. Pamanila pa man ko. Kaskasal split eh. Nagtipid para bata kay huwag pa ko trabaho.
0: Ikay mag-igo, Christian. Pag-amping pa dito sa Manila, ha?
1: Lagi. Mag-amping ko tungod ug alang nimo og sa atong pamilya. Oh, may taxi. Ako parahon. Para! Oh, mong sakay ako, ha, Mara?
0: Ay, kadiyot sa...
1: Sige, boss, palihog kong upless baggage. Oh. Ikarga na kong ako bagahe.
0: Itapad na lang na si mong paglingkod. Total, ikaw ramang usang mo sakay.
1: Oh, bitaw, no?
0: Nausap dito ka ayaw si Christian. Kaniad to. Sa dihang milarga siya, gikisa na ako. Og tamisat kayo si Mikis na ako. Pero karon, wag mo paus. Doon na kayo laing pinuhat kay kimahalang akong bana.

0: dali na, Clara.
1: Pasamin ako paglingkod. Nga naman din yung bagahe.
0: Boss, baggage compartment palihog.
2: Okay, sir. Ako.
3: Clara!
1: Sibag na yun!
0: Uy, unsa pa ni?
1: Lagadeng ganas, Papa!
0: Boss, lagadeng, boss!

0: Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
1: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-usilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Pila-Pila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kaya kada gabi, magbiko ba kong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, ani sugod. Muna na ang gibati na ko. Mayroon na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Daga nang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako, si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Pila-Pila Herbal Coffee ug Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila-Pila, dili na

Mga higala at ang hingang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon. Himayang lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa. Spinner, Ray Arellano. Recording engineer, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Bangiscari. Dalit ka ninyo sa RMN.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Na, isulay mo li ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata. Na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya partig yung nindota, 100% yun.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan og napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon og sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawak.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: O ako na sab, si Dr. Ramil Oy. Magapahinom-dom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
9: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o pag-weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster. Hmm.
10: Nag-gym po baya ako, Sir GP.
9: Amo ba?
10: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
9: Gusto.
10: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
9: Mm-hmm.
10: Ang pag-aswat o pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
9: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition.
10: Mm.
9: Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo.
10: Mm.
9: Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
10: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
9: Oo.
10: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles.
9: Mm.
10: Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
9: Maulagi.
10: Di rin na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants.
9: Mm.
10: Kung nga nung mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
11: DTX 500.
12: Ako sa Jubilee,
13: sobra kataas akong blood sugar.
12: 300 kapin gitistingan ako og inom
13: DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
12: Sunod sa isa ka bulan,
13: normal na jud akong blood sugar.
12: 95 na lang.
11: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant gagprotektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiyo na tog exercise atong muscles.
10: Mm.
9: Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
10: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
9: Palakit-lawas.
10: Palakit-lawas, no? So, Sir GP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
9: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay.
10: Mm.
9: Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampiyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop o mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
10: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy back-up nga good nutrition.
9: Mm-hmm. Correct.
10: Kaya sayang na, magsila ka exercise, wa mo kay kaunon. Nya imo kaunon, puro lang noodles,
9: oh.
10: Puro lang way pulos,
9: oh.
10: Mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
9: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
10: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat.
9: Mm-hmm.
10: So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka.
9: Uh-huh.
10: Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
9: Mao jud, Doc. Pero dili jud na nila kalintan, ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus.
10: Mm.
9: So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
10: Mm. So simple lang, Sir GP, ang tumong nato ini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on.
9: Mm-hmm.
10: Inom na gyud tag DTX 500 og MITC kada adlaw.
9: Absolutely, Doc.
11: DTX 500.
14: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
11: DTX 500!
15: Mabali sa mga butika.
16: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Setyembre 11 hangtod Setyembre 19, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Kini nga free check-up, maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Pag-isgutan na to, Dr. Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan, tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
10: Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sigi sa imong stomach acid. Sigi kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og wala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan, Sir GP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
9: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
10: Mao na, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila, bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
9: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mokaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
11: DTX 500.
14: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
11: DTX 500!
17: Mapali sa mga butika.
10: Musugot kag sa dili, ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant, Sir
9: Correct.
10: GP. Mga dili, ganahan mo kaon o gulay. Nagin na yung mga tao ngayon na na, di ganahan mo kaon o prutas. Kung mukaon mang yun, o sarap po kaklase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain o sources. Kay dili, tanang utan o prutas, taas o antioxidants.
9: Correct.
10: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubo ra ang antioxidant. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidant. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar, Sir GP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sayunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million orac units.
9: Pagkataasan na, Doc.
10: Samo ta jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gyapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. Ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, ni Gross, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
9: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
10: Nahibulong jud siya, Sir GP, nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Ang tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
9: Wow. Maong
10: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
9: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug Mighty C jud matag adlaw for your adequate self protection.
18: Ang inundan ngano daghan mog sakit kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon. Magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
9: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
10: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Saktog yun. Pag human nila ligo, Sir GP, unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. So sa mga gapanimahog ilok niya, kinirajod ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
9: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
10: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
9: Ay, perfect.
10: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
9: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinoon frontal effect.
10: Hello? Tay, pwede ka na.
9: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
10: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
9: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
10: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs.
9: Kalami.
10: Unya, inom pug kag Extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
9: Gusto.
10: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
9: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
10: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
9: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
10: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
17: Victory Bio!
19: Ako si Aying, ganabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang Victory Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
17: Victory Bio! Ang Victory gamay Visio! Ang Visio gamay Victory! Kapalit sa mga butika.
20: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
21: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
22: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
21: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
23: Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Mga kaditribayo, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Kusab si Doc Ramil Oy, gisigi ba ninyo inom ang inyohang ditribayo? Hinautunta, gisigi ninyo inom ang ditribayo tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
9: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang ditribayo sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
10: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura ning track nga mao'y tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP. Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay mohatod sa glucose paingon sa imong cells.
9: Pareho ra jud na, Doc, nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan, kay wa may muhatod nga track.
10: Mausa da, Sir GP, ang diabetes type epekto nay insulin nga modala sa glucose paingon sa cells apan dili pod madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
9: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
10: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
9: Og ingon ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nga dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
10: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
0: D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
10: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naisiying Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
9: Warning na! So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
10: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang atoang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
9: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
10: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
9: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
10: Correct. Usa pa sa akong nabasaan, ang MCT sa D3 Bio Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir JP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
0: D3 Bio.
10: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud ato Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
9: Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na Diyos ilok.
10: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir JP kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir JP tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon jud mupatay sa mga bakterya virus ug fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
9: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
10: Lahera jud Sir JP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
9: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
10: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
9: True.
10: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
9: Exercise sa kama ba, Doc?
10: Dala na da Sir JP sa added benefit kanang extend food supplement for men tungod sa pagboost sa extend sa blood circulation. Kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
9: Lami jud ang extend food supplement for men do kay okay na ang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
10: Naay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
9: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
10: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
9: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugard sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
10: Mao na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
9: Of course.
2: DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
23: Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Pero dok, og naman siya ay extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
10: Oo, nindot na.
9: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
10: Siyempre, na'y Ganoderma, na'y Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix lang. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
9: ga-detox ka pa!
2: DTX Coffee Mix!
4: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
23: O baka mga butika.
2: Kining tulumanon, hatud ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo! Kontra sa diabetes, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio, ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio, Health News.
10: Ako na sab si Doc Ramil Oy, atong isigutan nga anong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
9: Akong unahan, Doc. Mag-D3 Bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
10: Tungod, Sir JP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nga anong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
9: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
10: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
9: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
10: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3?
9: Nga naman, Doc.
10: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa ga-diet,
9: muluya.
10: Pero kung ikaw na ka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria og viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
9: Dako di kayog ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
2: D3 Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gumay Visio. Ang Visio gumay D3.
23: Mapalit sa mga
2: D3 Bio.
10: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 ang igisulayan.
9: Nikulikta dahi ka, Doc.
10: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
9: Oh.
10: Bisag unsa ra nga brand na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plain D3 ra kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio? kayo?
9: Meaning, ni-upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok, nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili lintanon.
10: Nga naman, Sir JP?
9: Kay usay manggudok, makita manggud na ako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
10: Awayay.
9: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan, lintanon na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
10: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
9: Oh.
10: Ang sikreto, Sir JP, isip usa ka ginikanan, inom ka gitribayo. Mone, ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag ditribayo. Kay ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
9: maghimo kag desisyon.
10: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
9: Apandok, unsa man ang naa sa ditribayo nga wala sa plain ditri?
10: Karang ditribayo, Sir JP, na ay kitons ug wala na sa plain ditri. Ang kitons nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw nakaditribayo.
9: Kampiyon.
10: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from ditribayo. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og ditribayo.
9: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
9: Ayaw abusuhot.
20: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C og DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon og check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
22: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
23: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa

0: lang. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Bakit RitePed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming

Ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

Igala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ug welcome ng atong tulumanon. Sensory Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man ug gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. August 10, 2026. Lagi suwatan po na usap mga itong paghatag at pagtagadan this time mga itong letter sender. Usa ka nagngalan og Marina. When is stand by Marina alang sa imong suwat? Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
Os pong standby, alas sa sumatampong atong paghatag at pagtagat. Dinis siyempre sa atong tuluman nun. Sensory, Ate Arlene.

nangdagkong ang mga anak ate. Nga mga buutan ug mahadlokon sa labang makagagahom. Ang akong kamagwangang lalaki ate, 19 anyos na dahi gayuna. Ga-eskwela kini sa kolehiyo. Palaamigo ang among anak ate. Gani pang dalon pa niya mga higalas balay. Isip o sa kainahan, ako po silang atimanon. Bisag maumaw among kwarta, dili mahimo nga dili namo sila pakanon. Usahay sa amo pa sila matulog. Ate R, dako ang akong kakurat. Sa dihang ilang gipatay ang akong anak. Huwag ang labing sakit ate. Ila kining gilungguan ug liog. Grabe ka karomalduma lang ilang gibuhat ate. Gani na lubong ng akong anak. Ngawa nakita ang iyang ulo ate. Sobra kasakit. Ang iyang mga barkada pa ang nakahimo sa maong krimen nga to kaniya. Nasuko lang sila ate. Kay wa misabay ang akong anak. Naka-drugs sila ni Ate Higayuna. Ilang giatangan ang akong anak ate o ilang gihimo ang maong krimen. Sobra ko kadismayado kay nakasibat sila ate. Wa na mo naangkon ang hustisya. Hangtod nga nang labay pa ang lai makatuigan. Ning Higayuna ate, naghinay-hinay sa pagbalik ang mga suspek. Ang mihimo sa maong krimen nga to sa kong anak. Og tungod lagi kay wa na mo naangkon ang hustisya. Wa ko magtuo nga kung usa ka anak nga lalaki. Nanganti diag panimalos ate. Sa laktod, iyang giatangan ang naghimo sa maong krimen sa iyang magulang. Ug iausap kining gidunggab ate. Ug nakabsan kini kinabuhi. Nabilanggo ako ikaduhang anak. Sobra kasakit ate. Wa ko magdahom. Nga mao kini ang mahitabo sa akong pamilya.

isip usa ka inahan. Halos mag-give up na ko, ate. Nawada na gani ko usa ka anak. Napriso pag ina ikaduha. Kung unta na ang ko namang hustisya, dili unta maabot sa punto nga mas mamahimong komplikado ang among sitwasyon. Sunod-sunod ang dagok sa among kinabuhi, ate. Hapag ikaya na mo ang tanan. Bisan sakit kaayo. Ang nahitabo sa among duha ka mga anak na lalaki. Apan among gipaningkamutan nga malampasan ang tanan, ate. Gipaningkamutan namong mamahimong normal ang among kinabuhi. Bisan pa man, ugwa na mo makauban ang among duha ka anak lalaki. Sa hinay-hinay, among nadawat ang tanan. Hangtod nga nangaminyo na ang among mga babae nga anak. Dili man mawala ang mga pagsulay sa ilang mga kaminyoon. Apan kanunay nako silang ginapahinumduman na kinahanglan nilang magpakaligon para sa ilang mga anak. Nalipay lang po ko ate kay mamati sila kanamo. Ug nakita nako nga tiliwala sa ilang mga problema. Maayo ang dagan sa ilang kinabuhi. Wala pod binila pasagdi sa ilang papa. Ug ninimbag-uhay pa lang ate laing pagsuway. Ang akong gisagubang. May panaw ang akong bana sa komplikasyon sa iyang sakit. Sa pagkaroon, edad-edaran ako, ate. Nag-ate lamang ko nimo kay maman kini ang naandan nga tawag anak ka nimo. Bisan pa man ug mas magulang ko. Sa pagkaroon, ako na lang gi-enjoy ang naibili na ako mga katuigan, kauban ng ako mga anak o mga apo. Kanunay kong ginaampo nga unta, una ako mubiya ning kalibutan na. Mapahamutang o insakto. Ang kabahin sa lawas akong anak, bisag bungo lang kini ate. Ang importante, mapahimutang kini og tarong. Hinaot nga makuha na namo kung asa nila kinigilabay, ate. Para matahimik na pod ang akong anak. Mao kini ako masakit na kasinatian sa kinabuhi. Manghinaot ko nga unta. Magpadayon kong ligon. Sa bisan unsa pa man nga mga pagsulay. Din hinalamang kukutop. Sincerely yours, Marina.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
2: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
4: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsao nimo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na akong hinumduman.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman.
5: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Purukono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsa ako gibati. Noon niya, na nakasulti na ako nga, uy, good, may pagmuad to ka dito sa butika, kay naatan na. Unsa ba'y akong ganun, pagpalit o Megaman, kay aron kanang imong trabaho ready nga imong trabaho pag tumar og Megaman ilawi lang na siya sa isa lang ni kayo talawa paminaw imong kagalingon so akong gitumaran ako gibuhat ako gibati dayon niya lagsik man dayta so nagpasalamat ko nga ang gitambag sa ato nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas nakatumar ko og Megaman salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Daghang salamat ka ni mo, Marina. Sa imo papadangat imo suwatan pa ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Inguna na gid ang kinabuhi. Daghan ang mga pagsulay. Daghan ang mga panghitabo nga di nato matag na. Okay, dali una kita sa itong mga text messages. Sa ito, sir, 917-159-5812.

0: Ate Arwa, gi konsensya. Ang mga barkada sayang anak. Muna ginengon ate, barkada lang maayo. Sherry o Barangay Bagong Buhay or Mock City. Ikaw ang huling iniisip. Ate, grabe kasakit sayang kasinatian. Makaluluoy po na ikaduhan niyang anak ate nga napriso. Tugos sa gibutang niya, ang hustisya siya mga kamot, Virgue of Dahilay, Mabinay, Negros Oriental. Lahat ng ating pinagdaanan, dahil ikaw lang. Ate Arma, o gini-leksyon sa mga kabatanunan. Ilagyong piliyon ang ilahang mga barkada. Rita of Campisong Hinatilan, Cebu. Ate R, ang ako'y kasulti sa letter sender. Iuna na agad ang kinabuhi. Dili na ito mga tag na ang umaabot. Teresa of Hitafe, Bohol. Ate R, iuna na agad ang kinabuhi. Daghan mga pagsulay. Dili lang gid siya magpakawala sa paglaom o sangpit lang gid kanunay sa labawang makagagahom. From Loida of Sugod, Southern Leyte. Well, daghan pa tag mga text messages. Apa na dili naman igo ang atong oras, ato na lang i-greet ang atong mga entry alang sa atong Nance Melian Bonanza, Visayas area. Hi to Wilfred Ev Adlawan of Inapoy, Mabinay, Negros Oriental. Semina G. Kabanting o Palaypay, Sabahan, Baez City. Yasmin D. Colungon of Liberty Hills, Barangay Mabigo, Canlaon. Rizal D. I. Mabakyao of Sitio Hayugan, Siato, Negros. Adrian K. Domingo of Tanday, Baclayon, Bohol. Filomena Sarabia of Lupit, Silay City, Negros Occidental. Alexander J. Cruz of St. Jude, Bulacau, Cebu City. Beatriz M. Pacania of Santa Filomena, Alegria, Cebu. Christian R. Mahusay of Dao District, Tagbilaran City, Bohol. Diana V. Morales of Badyang, Anda, Bohol. Eduardo T. Manaay of Humay-Humay, Gihulgan City. Rosie Daraguza of Alibabay, Mabigo, Canlaon. Salvador Patak of Arillos, Carcar, Cebu. Mercedes Purisima of Barangay Macapso, Balihermoso, Negros Oriental. Maria Angeline Patinio of Malaiba, Canlaon City, Negros. Danilo Batuktoy of Barangay Mansasa, Tagbilaran City, Bohol. Gregorio Sumagaysay of Poblacion, Carcar City, Cebu. And Australia Kadavuna of Bagakay, Dumaguete City, Negros. Hi to Maria Shelo B. Labrador of Barangay Mayapusi, Mabinay. Dionisia Aran Hues of Porokunok, Biking 2, Dawis, Bohol. Lorraine Angela Palace of Barangay Masulog, Canaon City, Negros. Rita Balyasira of Barangay Baod, President Carlos P. Garcia, Bohol. Marvin C. Yunto of Poblacion, Mabinay, Negros. Fidel Sahulga of Porokwatro, Barangay Kanhula, Huagna, Bohol. Florencio Gumapas of Barangay Estefania, Bacolod City, Negros, and Concepcion Tupas of Sitio Tikala, Barangay Poblacion, Valencia, Bohol. Daghan pa ta mga entry, paki-check na lang sa ato sensory Ate Arlene Facebook page. And this time, ato na tuyo ko ng ato tambiyo lokit sa kahaang swerteng mananaog sa ato 25,000 pesos. Congratulations! Usa ka Nance Super Plus Capsule user and Nance Liniment Oil user. With product code LIN3026-3316-3JF and product code number NCAP26-2021-7924PM. Congratulations, Joshua Milianes of Tan Lorenzo Street, Cabangcalan City, Negros Oriental. Congratulations sa iyong atong winner, 25,000 pesos. Congratulations!
1: Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be.
0: Usbon ko Joshua Milianes of Tan Lorenzo Street, Cabangcalan City, Negros Oriental. Congratulations sa iyong atong winner, 25,000 pesos. Congratulations! Congratulations!

0: and I will.
1: Again, thank you so much, Marina. Sa imo papadangat imo sa tampon ng aton tulumanon sa sensory Ate Arlene. Dili gid lalim ang mawad ang nagmahal sa kinabuhi. Ilabi na nga duha nimo ka mga anak na himong apektado. O grabe ka sakit na sa may kaduhang anak, ang pagkawala. Sayang magulang. Well, kini lang ang pinaka-importante. Wala man makita ang party nga bahin sa lawas sa imong anak. Ang importante nga huwag ka magulang sa pagpangaliya. Ngayon sa labaw makagagahom. Ngaunta, malipayon siya kung asa man siya sa pagkaroon. Ang imong angayang tutukan ng imong anak na lalaki nga naakaroon sa bilangguan. Nga bisan tuod ug naana siya sa selda apan ipabati nga to kaniya ang imuhang pagmahal o pagpangga. Ayaw pagkulang sa pagbisita nga to kaniya. O sa pag-ampo nga unta, makalingkawas na siya sa inihimutangan. Love me so much and I will live. Well, dili sa yun ang kinabuhi. Life is hard. Apan depende kanimo kung saan ni mapag-handle ang tanan. Again, sa matag higayon, so sangpit sa labaw makagagahom. Thank you so much, Marina, sa imo papadangat imo sa tampo. Umanginahot ko and prayers nga unta ihatag sa labaw makagagahom ang pangandoy sa imong kasing-kasing nga mahimutaw yung insakto ang imong kamagawang ang anak. When you stand by karong taod-taod, alas sa itong Health Education Program at Doc John Paul de Asis. O sa gihapon kini si Ate Arlene Ayon. Maganda ka salamat. Bye-bye. I love you all. Let's

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Elma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule ka Bioid Capsule. Nabalaan ko gidang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kag sigisigi ko na siya gamit sang Nance capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili nagid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nance capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule kag Uid capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, ang na-observe na ko sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ko nga katulogon ko observe sa nagamit na ko sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gyud ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy so just nawala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga kun dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: syempre alang sa Health Education's program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Arlene, and welcome again sa ito ang Non-Health Education's program.
0: O siyempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. Ati R and Doc John, at lang kung siya tambal gasakit akong ulo na giundangan ako og kape. Kay 3-in-1 ang akong ginagamit.
1: Okay, no, mga kanans. Coffee, kay tungod na ay caffeine content, pag naanad ka, natural na ay withdrawal syndrome. Yes. Ang imuhang ma-experience.
0: Mm.
1: So, gapangita ang imuhang lawas. So, batiyon din sa pasyente, mulabad ang ilang ulo, mag-auba na. Sige, magkalipong-lipong sila. Pero pag mainom sila, nasad, balik nasad.
0: Correct.
1: Ang kaayo sa ilang lawas. Pero kung dili sa mo inom, wala na, nilain na sa ilang paminaw. Mm. Kinisiya tungod sa epekto sa caffeine content. Ibig sabihin, addict ka na sa coffee.
0: Yes.
1: Ana siya ha. So, kung gusto nimo ma-minimize, ma-control ang pag-inom sa coffee, kinahanglan ka mag-undergo ka of some sort of cleansing lamang. Mm. Pwede drink a lot of water. Pwede po mo inom ka og activated charcoal for 2 times a day. Pwede po mo inom ka og nuts, corn, coffee. Pwede sa imnon 3 times a day ang pag-inom. Pwede po mag-take ka og non-herba capsule 3 times a day, sabay ang UID herba capsule, usa ka kapsula if 3 times a day ang pag-inom.
0: Mm-hmm.
1: Sulod sa 15 kaadlaw.
0: Okay.
1: Then start to change your lifestyle. Yeah, more, kumbaga mag-exercise na ka every morning.
0: Mm-hmm.
1: And then of course, sa imuang coffee, hinay-hinay na undangon.
0: Okay. At Arlene and Doc Gian, as lang ko, pwede dungano nag-inom ang Megaman U8 Ugnans Herbal Capsule?
1: Yes,
0: pwede
1: siya mga kanans.
0: Mm.
1: Kay matag isa sa ilahalay, lahi, matang ilahang action.
0: Ako, Gidok, ako ginahimo, Nans U8 Ug Cervix Care, buntag, pagkagabi, Nans U8 Cervix Care, tapos kape. Kompleto, Gidok.
1: Paaman yun ang kape. Okay, mga kanans, so yes, pwede siya na dunganon. Kay kung tanaw na to, yung action sa nuns is more on sa ato ang blood viscosity,
0: mm-hmm.
1: more on sa ato ang kasing-kasing, sa atong cholesterol, sa ato ang mga sugar, more on sa ato ang mga kaugatan. Tanaw na po nato yung action sa UAID, more on acidity, mga acidic sa ato ang dugo. So, ginapagawas, pinaagi sa ato ang pag-ihi, pwede po siya sa imo ang mga arthritis, mga osteoarthritis, then pwede po siya sa naay mga gapang hubag-hubag sa ato ang lawas. Then yung Megaman, adaptogenic man ang iyang property. So kaya niya musabay sa uban ng mga herbal o ipataason yung potency sa mga herbal aron mas epektibo siya mga kanads.
0: Okay. Ate Arlene, ang akong anak, sige og suka, taod-taod ra, unsa akong angay buhaton.
1: Okay, kung magsige sa suka, pasabot ana mga kanads, naasay spasm or naay mga panghubag sa iyahang abdominal area. Pwede nagkaroon siya ng ulcer, pwede po nagkaroon po siya ng mga gastroenteritis or inflammation or gapanghubag ang iyahang mga tinaay mga kanans, or pwede po nagkaroon po siya ng UTI. So i-check nato kung unsa ba ang hinungdan sa iyahang sigigsuka mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So I recommend na increase mo na yung water intake sa iyaha. And then take more fruit juices and vegetable juices kay para maiwasan nato yung mga fluid and electrolytes imbalance. Take note, when the time na musuka siya, dagan ang mga electrolytes na mga wala sa iya. So kung dagan mga electrolytes mga wala sa iya, magluya yung bata.
0: Okay.
1: So muna siya, take more fruit juices and vegetable juices. Then I recommend also non-herba capsule, pangpakalma, pangparelax, at the same time naasay natural antibiotic, mupatay po siya sa mga kagaw. Katong inatawag nato na gastroenteritis, infection man to siya, ang hinungdan either kagaw or virus. So yung non-herba capsule, yes, makatabang siya para makontrol yung infection sulod sa iyang lawas. Then if you have activated charcoal, pwede po ninyo siya paimnon. Pwede siya paimnon 2 times a day, buntag o hapon, mga kanans.
0: Okay. Pwede mo naman tayo kung oras sa itong Health Education Program ni Adlong Lunes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS og UAID. ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan na sayod man kita. Ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kong imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: Ah. And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serva capsule.
0: Yes.
2: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
2: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
2: So, mo kini karon, anaana karon, ug dugang na support sa ato ang non-serva capsule. Karon, ang non-serva capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
2: Kaya
0: bala
2: naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung

0: sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol pagyod ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubo, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
0: Ayan. O syempre, atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo o lola, remind capsule. O para sa atong mga kabataan, natay remind choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po gina siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong Remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang mainom kita o coffee every morning. Pero, pangunta na, ang coffee ba ni mo, anaaba siya'y benefits atong panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
0: Okay.
1: O, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga
0: kanans. And syempre ang atong Nance eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance eye drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlin, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: My budget.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ora sa DYHP RMN Cebu, alas 10:25 na sa gabi.

0: matag usa ka nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwig na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaw-daog, ilabi na sa mga kabus ng linupigan. Andam mo barog sa kamaturan! O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan! Tanghigan!
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag o ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod o pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay ng austisya.
2: Straight to the point!
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Mayang gabi, kanatuntanan. Kamusta kamuntanan o welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon na itong pagkulukabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamat tanda nga to ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain na sab nga adlaw kada sab gigayon sa tumpag palayon sa tumpag panikay sikay us nung pag pagigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Lunes pizza jes na sa bulan sa Agosto tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta itong mga pinanggantig paminaw, itong mga sukindig paminaw, ha? Nga naminaw, karoon nga mga orasas ng tagsatagsa ka mga radio. Kumusta kamuntanan diha itong mga pinanggantig paminaw town? Ang naminaw sa radio, nagtanaw sa tuang Facebook Live, sa tuang YouTube channel, o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako nyo bus nga lagad sa kahanginan, Radio Man Benji Tanghian, ang makiguban ka ninyo, hangtod ta alas 12 karoon tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunod sa diris dakbayan sa Sugbo. Kumusta kamuntanan mga Sugbo aron? Diris probinsya Sugbo, Alawigan sa Negros Oriental. Ato magsunod usab diha sa Negros sa Occidental. Ani ato mga kigsunan po diha sa Bohol, ha? Ito si Kihor po, ha? Naghapon na minaw na to sa Leyte, Samar o gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunod usab ng mga OFWs kasamang nisto. Ang mga overseas sa Filipino workers. Nga naminaw na to karong gabi una. Kumusta kamuntanan diha ha? Mayong nga pagpaminaw diri sa tuang nga pagkulo kabildo karong gabi una. Ni kumusta man sad mo diha? Sa inyuha nga naimo tangan diha sa gawasan nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga senior citizen ha? Nga naminaw na to sab garon. Naminaw na to mga senior citizen. Ato ang mga kaigsuunan, mga pinanggan digpaminaw. Ang mga nanay at mga tatay nga naminaw, niya samtang naminaw kasamang nistor, nag-piyong-piyong ng mata, nagtanday-tanday na, nagbukot-bukot na sabol, samtang doon ay uban na itong mga senior nga, ingos tatay, di naman kuno padulog sa nanay. di naman kuno padulog kasamang nistor, di na kuno kami, ngunan ko, heda, samok na. Gamitan na mga kuha na to, mga senior citizen na to, sa mga rinderin sa aka na makighimamat na to, kasamang nistor ba? Mga rinderin si Bianan, eh, niya, kasamang kumusta man, kuhaan paghihapon, dulog paghihapon. Kaya na, kasamang binzi, mura na naman na magsuon. to ang mga kaigsuonan, ha? Ato mga naminaw sa garon na ni Kay Sikay. Ha, karo nga mga orasa, samtang nga naminaw na to na ni Kay Sikay. May pagpanik Kay Sikay ninyo diya ha. Ato ang mga pinanggantig paminaw sa garon nga mga orasa.
2: Straight to the point.
1: Samtang arita sa tuang nga mga isgutanan sa garon ha. Arita sa tuang nga mga isgutanan kay Bobaytag mga isgutan karong gabhiuna. Ha, diri sa tuang tulumanon sa ba.
2: Straight to the point.
1: Ato ang isgutan mga sukindig paminaw kay diyan na ha si Ombudsman na Boying Remulya. Si Ombudsman Boying Remulya ni bisita kaganiha diri sa Sugbo. O dito sa buhatan sa Ombudsman Visayas, dili kayo layo diri kasamang nistor diri sa tuang si Bianan Malakaw ra gani na. Kanang opisina sa Ombudsman Visayas. So diri no ganiha si Ombudsman na Boying Remulya. O niya, ni pahigayon sa makasama og preskon sa makaubanan nato sa media. O niya, yahang nga gihimugatan nga ilahang gi-inspeksyon, ilahang inspeksyonon ang mga dagko nga mga sapa dini sa Sugbo nga maoy nakaingon sa grabing pagbaha. Ha, dini sa Sugbo, mga suki, hindi pa minaw.
2: Straight to the point.
1: Lakip niyang gibisita kagani ha, mao ang Mananga River sa Dakbayan sa Talisay.
2: Straight to the point.
1: Ha, ngano maginin Talisay, ginay Mananga River, gibalik-balikan, maginin nila. So muna kang Talisay, gyud, grabe, so atong pagabagyong Tino, doon ay mga murag pito man tingali, kuha ko masayop. Doon ay mga pito kabuk ang namatay sa Talisay sa bagyong Tino kasamang listor. O niya, ni kuhan siya kanang ni apikto siya sa mga libuan ka mga panimalay, ha? Libuan ka mga panimalay nga sukad na sukad. Nagutoy mga taga dito sa Talisay nga naabot sa baha o nabandas ilang balay nga sukad na sukad. Ha? Gitugka nag-ulo, gitugka nag-uban ilang ulo. Ha, gitugkan na silang uban apan katupan na itabo nga grabe yung pagbaha. Ha, dito sa Talisay mga suki indig pa labi na des Mananga River. So daghan nga mga balay na apektuhan taon na tumakaigsuunan ato ang mga kanang naang mga namuyo no diha sa kilid or kanang bisag dili kay kilid sa sapa no naabot jud ka sa mang nisor tungod sa kataas sa tubig niadtong bagyong Tino. So muna nga mo giadto dito gibisita ni Ombudsman Boying Remulla kaganiha. O niya, dili pa day kontento si Boying Remulla kay ni ari pa mangyud siya. So mas mayo sad noon nga makakita siya pero mayo unta og muanhi siya kanang naang magbaha unta ba. Muna nga ang diri mga sukindig paminaw sa Talisay, ang sa Talisay gibalik-balikan ni Dison, gibalik-balikan ni kanang naang ni Dison din eh, niya ni ari karon si Remulla. Ambot dagway ang Mandawi. Ha? Ambot dagway ang Mandawi kay mura og ha? Nagigiadto baka ang Mandawi hasta ang Liloan. Ang Kutkut River mga sukindig paminaw, ha, dito sa Liloan giadto baka pod ni Remulla kaganiha. Ha? Giadto baka or wa ba o ang basig ang Talisay ra pod. Pero kanan ingo man to siya nga tibuok kuno probinsya mga sukindig paminaw katong adunay mga flood control. Ha, ilaha nga adtoon basin og gilibot niya ganiha kasamang listor. Ha, onya muna nga kay ningon ni si Remulla kaganiha nga duna kunoy 60 bilyones. Ha, 60 bilyones pesos nga budget sa flood control ang gigahin din sa Sugbo. Ha? Iyang imbestigaran niya kanang 60 bilyones nga budget sa flood control na within 6 years na kasamang listor. Ha, listor within past 6 years. So kadtong mga 25, 24, 23, 22, 21, 2020, ha? Gikan sa pag 2020. So kanang gikan sa tong pag COVID, ha? Pero muna nga mangkwanta ba magamina mangwanta ka sa mangnisor kung pananglitan kung ang kana nga budget ato ng 2020 gikan 2021 naa de gipalusot nga budget nga COVID mo nang panahon. Kanang panahon na COVID na. O niya, panahon na mga suki hindi paminaw ni kanang Presidente Duterte. Kanang 2019, 2020, 21. Panahon pa na ni kanang Presidente Duterte. Pagka 22, diya naman ni nahimong Presidente si Presidente Marcos. O niya, kanang 2020, 2020, 21, 22 gani. Kwan pa, pero wala-wala na kitong COVID. Ana. Ang grabe yung pagsulbong sa COVID, kanang 2020 o 21. Nga muna mga tuiga kasamang nistor. O niya, una ay budget anas blood control. Nga no mga COVID man ang panahon. So doon na kunoy 60 bilyones nga nabutang sa flood control. Dini makasama Sugbo. Ni anang for the kanang past 6 years. Kasamang nistor. So muna nga, o niya, matod pa niya nga ang 25%. Ni anang maong budget, ang 25% anang maong budget napunta dito sa 7th district. Napunta dito sa 7th district ang maong 25% sa 60 billion. Unya ang laing 25% sa maong project mga sukindig paminaw napunta pod sa contractor nga QM Builders Construction. Ha, isguta na sa direskirante, mga sukindig pamina. Kana rabang 7th district na adiha nagpuyo si Kirante. Ana diya nagpuyo si Kirante o niya 25% nabutang ko no matod pa sa 7th district o niya ang 25% po sa budget na punta sa kanang naang Kirante construction ang contractor kasamang nisto. Kinsa kaning Kirantihan. Agamang Kirante donay Royal Kirante, ha? Samang Nestor bantay ka donay Royal Kirante donay. Samang inaot nga kaning pag-abot dinhi ni Boying Rimulya, ha? Kaning pag-anhi karon ni Boying Rimulya mga sukindig paminaw. Manginaot ni kasamang Nestor nga tinud-on ni niya, ha? Manginaot nga kaning pag-anhi ni Rimulya tinud-on og imbestigar ang flood control. Ha? Manginaot nga tinud-on pag imbestigar dili kay picture-picture lang, ari-ari lang dire aron nga kunuhay na ibalita sa media. Ayaw na. Kinahanglan nga ni anhi man ka dinhi ni gasto man ang gobyerno, ha, ni gasto ang gobyerno, ni gahin mog oras. So tinud-on gyud ang pag-imbestigar sa flood control dinhi sa Sugbo kay dako kaayo ang atoang budget nga gigahin dinhi sa Sugbo. Niya na nara picture-picture, ha? Picture-picture ka sa mga nistor, pa-interview-interview sa media, ha? Manghinaota nga, tinud-on eh, dili kay sige rag picture-picture o interview-interview. Okay, wa ra ba nagpakuyog sa media kuno ganiha sa kanabitaw sa ilang operasyon? Ha? Wa nagpakuyog kung amot og ang saka tinuon. Ha, pero ato pa nang ikwan, ha, so taon ka sa mga nisur, kaya wa mo kuno nagpakuyog og media. Kuno, ang media, gipriskon, diri na silang opisina, pero sa ilang magibisita, wa kuno pakuyog, amot tinuon, baka ha.
2: Straight to the point.
1: Ato nga kwanon ha, ato nga so taon sad mga sukindig paminaw. Ha, kaning ni ang maong report nga to ang nakuha usab. Samtang gisuportahan karon ni Senadora Amy Marcos ang sugyot ni Senador Chis Escudero nga i-extend og 5 ka tuig ang termino sa barangay officials og sa mga sangguniang kabataan konda iske.
2: Straight to the point.
1: Ah, diyan na sa Senadora Amy Marcos sa banay pa imong buyagon si Escudero. Banay pa imong buyagon si Escudero nga sa di pa nato ni isugyot nga 5 ka tuig ang barangay ato sa dagway pangutan-on ang mga tao. Pangutan-on sa dagway nato ang mga tao dito sa kanana ang grassroots. Ato sa dagway pangutan-on, mangutan nata nila og uyon ba sila nga ang termino sa barangay kapitan himuong 5 ka tuig. Pag humas 5 ka tuig usa mag-eleksyon. Ha? Una nga pangutana sa mos mga tao, unsa man ang mga tao ni uyon na ba, ni okay ba sila? Ayaw ng kapitan pangutana or konsehal or kana mga tanon. Ayaw kana gyud mismong mga tao. Ha? Unsa man uyon ang mga tao nga inyuhang himuon nga 5 ka tuig ang termino sa barangay? Og uyon ang mga tao, okay diha na. Pero og kana mga tao supak ayaw nyong ipugos. Ayaw nyong ipugos. Ha? Di mo maluoys mga tao nga supak niya ng 5 ka tuig kasamang nisto? Mugay na nga dunay election every 3 years kay ang katawhan, ang kinabag-ang katawhan hatagag katungod. Ha? Duna tay freedom. Duna tay dakong katungod sa pagpili kung kinsay ganahan na to base sa ilang kasing-kasing o sa ilang political will nga dunay serbisyo kasamang nisto. Ha? Gawas las ubang mga kana politiko or gawas las ubang mga tao nga mapalit ang ilahang kanang boto. Kay kung ingon ana manggaling nga pananglitan ang mga tao madala ra kwarta ang mga tao ano hindi man takamay sa mga tao sad kay kana bitaw naglisod pud kay ba pero mo na madala ra kwarta, ha, madala ra kwarta kana ingon ana nga madala ra kwarta mas may pay tinuoy i kuan na lang mas may pay i-appoint na lang tingali kasamang nisto, ha, i-appoint na lang kung kana ang mga tao ba madala na ra kwarta bisan og katong di maayong serbisyo basta nay kwarta mo may madaog ganun man ang kadaghanan sa mga tao, wa pa maedukar, wa pa nagmata. Ha? Nagan ni kwarta, dawata. Pero ang ibutar, kanang naang nas inyong konsensya. Ha? Kanang may mo serbisyo ba, maduulan, na, mayong mo serbisyo, patas ng mo serbisyo, eh, kay, bisan og, dili mo kaadto sila, bisag di mo kaduol, basta naalay kwarta, maupo ibutar. Ah, nya pagkahuman-human pagabot sa duha ka tuig, ha? Pagabot sa duha ka tuig, wa na nagbagulbol na. Ha, nagbagulbol na ni Arena Diris DYHP kay wa sila tagdas kapitan. Kanawa ra bagod. Sumon na nga kanang nandi mo kamahay. Kay kamo may nagpili, adi mo kamahay. Pero usahay, mabudol lang sa taka sa mga nistor. Nasay, mabudol lang sa ta usahay. Di ba yung kalikaya na mabudol. Pero kung nagmabudol, ayaw nag-usbi ninyong butar. Pero muna, nga putin lugaya ng lima katuig. Oy, pananglitag mabudol ka. Ha? Pananglitag mabudol ka. Unya, maghulat pa kag lima katuig. Putin lugaya. Ha? Lugay ka ng lima katuig na mabudol ka. Oy. So muna nga, ayaw mo mag, di na ta magpabudol. Lagoy. Samtang ni abot sa 13 ang gikataho nga namatay tungod sa bagyo nga Luis o bagyo nga Maymay. O gipakapinan mga sukindig paminaw sa Southeast Monsoon da Monsoon o kining habagat.
2: Straight to the point.
1: Ha, matod pa sa pinakaulahi nga natala sa National Disaster Risk Reduction and Management Council konda NDRMC nga ang mao mga sukin nga mga namatay. Ha, usab in town kasamang ni Sir Raygo sa landslide. Nang kuwan siya ka na mga naaksidente na tumbahan sa kahoy, na kuwan sa mga sakyanan, huwag yung nasab ganin sa pagbaha. So, muna sagad sa sagad sa mga namatay in town. No? So, muna nga amping lang yung kanunay, doon ay mga bagyo, doon ay mga abiso, ang barangay, ang pag-asa, kinahanglang muhikli na gyudayon.
2: Straight to the point.
1: Samtang gisumiti na sa Department of Budget and Management kung DBM ngadto kang Presidente Marcos ang iyahang gipangayo nga 7.2 trilyones nga National Expenditure Program kung NEP alang sa sunod tuig nga budget.
2: Straight to the point.
1: Ah, so di ana ha ang 7.2 trilyon gyud kasamang nistor ang gipangayo ni Presidente Marcos gikan sa DBM tuana gipasa na ni Presidente Marcos. Human ani mga sukindig paminaw ipasa na ni dito sa Kongres. Bulahan himuag balaod sa Kongreso. Ang mga kongresman ani nga mga buaya tuana gahulat na dito sa Kongreso. So nang ka 14 dako ah. Last year 6.something trillion ra guto. 6.4 man tingali to or 6.7 ba to? Trillion ang budget last year. Karon, himuon nga 7 punan. Naas mga 400 bilyones ang kanang naang usbaw kasamang ni Store. Okay ra ni kon mabutang ni sa tarong nga mga gastuhanan. Mabutang sa insakto nga gastuhanan, mahatag sa katawhan, ang iyas katawhan. Apan og mapuntar ni tanan sa mga buaya, na, may gidanga. Asun nang kag 7.2 trillion. Dili ni sa bilyon, kundili trillion. Purtin na kuang kwarta kasamang listor. Muna nga manghinaot as mga buaya nga, oy, kung ano pag bato na magkaulaw. Pero muna, mintras wapay mapriso nga mga buaya. Mintras wapay mapriso, wapay nakita ng buaya, magkadaghan eh. Kanang buaya, di mapriso, magkadaghan na. Mura naman nagkawatan kasamang nisor, ordinaryong kawatan ba? Ang kawatan, di ganit ni mo masakpan, magbalik-balik na. Sumunin nga samot na ning sanang ka 7.2 trillion, purtin dako ang kwarta, dako kayong budget, mga sukindig paminaw. Unya, sa umta na ipakawat, ratanin sa mga kawatan. Wa may klarong investigasyon. Wa may klarong investigasyon. Sa flood control, gani, wa man.
2: Straight to the point.
1: So muna nga ni ana po daghang kawatonon, ha? Mga kuan, ha? Mga buaya. Buaya sa mga buaya. Dako kay kawatonon, ha? Dako kay kawatonon ninyo. Wala nga kanang na ang pabor ni mga sukindig paminaw sa dunay kana na ang katungdanan sa gobyerno, ha? Kay gawas las mga tarong diha mga congressman. Gawas lang sa mga tarong nga mga senador, tarong nga mga congressman, tarong nga mga contractor, wa mo'y labot ani. So kato mga congressman, ganing mga kawatan, ha? gawas las mga tarong, ha? Gawas las mga tarong, diha. Way problema sa mga tarong, dili mo angay nga masakit, ana. Pero katong mga pasuko-suko, tong mga nangaigo, naigo man. Pero saon ta mga, naon ta man nga, na, tanawa, asa man nairon ang budget sa flood control, BDI, na diri Sugbo, ikaduhagod nga, daghan kay nagkuhang project, nga asa naman ron, ha? Nganong wa man gihapoy, mga napriso lagi, ingon, daghang ghost project, donay muna, wa man, Ha? Asa man ron? Ha? Wa may klarong investigasyon, mga sukindig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Samtang gipahinunduman sa Dakbayan sa Sugbo ang mga kwalipikado nga benepisaryo nga apektado sa bagyong Tino nga wala pa makadawat sa ayuda nga kuhaon kini sa dili pa matapos ang katapusang adlaw sa payout sa ugmang adlawa.
2: Straight to the point.
1: Ha, so ugmang adlaw, mga sukindig paminaw, kinsa tong mga qualified ha nga makadawat sa bagyong Tino. Ang Cebu City nag-anunsyo karon nga ipakuha na kaning inyong ayuda. So grabe ha, anong wa man itagdag kuha kasamang Nestor, kita lang na kuha ani. Ngano man ni nga wa man ni makuha, unsa man ni why tarong information dissemination, ha, ngano man ni wa man ni makuha dayon, kasayang bapun og mabalik ni panudlanan. Unsa may trabaho sa mga kapitan di ay nganong wa man nila pahibawan ni unsa may mga kulang. So pananglitan og dunay lista i-addo na sa kapitan. Bulahan ang kapitan maoy mo trabaho ana dito sa barangay pagpangita aning mga tao nga qualified. Kasayang ba aning di ang budget sa gobyerno o niya dili mahatag ngadto sa nang ginahanglan. Ha, kay di may kwan oh, tunay basahon ron ha kay daghan pa ning wa makadawat og ayuda nga qualified mga sukindig paminaw. Ha, qualified ni. Oh, sunan ka na oh nga ang taho sa Cebu City sa pinakaulahing datos gipagawa sa DSWS nga ni adtong Pizza City sa Agosto adunay 1,350 ang wala pa nakakuha sa ilang ayuda. Pagkadaghan na kasamang Nestor, 1,300 ka mga pamilya ang wala pa makakuha sa ilang ayuda. Ha? Mayor, ikaw na i-extend na gawin ni Mayor. Ha? Kay... Ano niya, basig ka tungalan ka sa mga Nestor, naaba dito ka tungalan. Ha? Yung buhisan ninyo, ano? Ah, buhisan, oh. Silingan mis ka sa mga Nestor. basig ka, napil, tani ka sa mga Nestor. Umantag kahibalo. Ha? Umantag kahibalo, aning napil ba lista? Ato ni basahon na ako, kinsa ning mga tawhan, nag-asa ni Dapit. Ha, kay kasayang ba aning miltres, kadaghan ba aning ni ang maong kanang naang angay ihatag o niya wa nila madawat. Ito ni hatagag pagtagad garon ha. Samtang sa lain nga bahin, ito hatagag pagtagad kay Senador Bunggo. Ha? Si Senador Bunggo, mga sukindig paminaw, ni hatag og ayuda sa mga nasunugan sa barangay Tisa.
2: Straight to the point.
1: Ha, yes, Bunggo raman lagi. Asa mang ubang senador di ayan. Asa man ang mga senador na ganahang mudagag presidente. Wa man lagi ng hatag. Senador Bunggo ng hatag og ayuda sa mga nasunugan di Ristisa. Si Bunggo, mga sukindig paminaw, ni Kwan din eh. Kanang naang ng hatag o kanang naang donation no sa itong mga nasunugan taos Tisa. O niya, di asay kwan rin, ito hatagag pagtagad ni kay di amay silingan, naglalis mga sukindig paminaw. Napatay ni mga sukindig paminaw na yung usaan eh. Tungod sa parking. Parking rin na ingnan kasamang ni store. Kanang patay ning 42 anyos nga parking aid humandong gaba sa iyang silingan nga habal-habal driver ni adto nga Domingo sa Kadlaon diya sa may dalan Biljom barangay Suba Dakbayan sa Sugbo.
2: Straight to the point.
1: Unay ni man nagsilingan ning tawo magkasinabot ning ni ang duha. Samtang gibalhog garon sa kapulisan ang usa ka 50 anyos nga biyudo human gireklamo sa 19 anyos nga dalaga nga tinun-an mga sukindig paminaw human si hangyua nga mupadidit. padidit na naman. diri ni mahitabo makasamas barangay Buhisan Dakbayan Sugbo. Kining suspek nga 50 anyos nga biyudo kasamang Nestor, dugay na kuno ning gihidlaw di ay padidit o niya ni hangyo, mo padidit to sa siya gamay. So mo na nga kanang na ang nakuanting alini siya na kanang na ang gustong mo padidit o niya di rabapod mo alang-alang o dili batanon kasamang Nestor. Kanang niyang padiditan dili po sa mo alang-alang o dili batanon. Imuro man ang apo, noy. Ha, imuro man ang apo. Ha, imuro man ang apo in town. Imuhang kinamang hurang anak ragay na. Ha, kanang idara, onya mo pa na imong binastusan. Ang sabay in town ka, oy. Ha, napay naong ni mong asos, ha. Puragaba lang. Aso mo na nga kanang na ang bastos ni Tawana. Ay, kanin ba yun sa dabagasa? Matod ka na to sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, magkasama, maayo kayo alang sa mga pinanggan tigpaminaw at mga sukin tigpaminaw nga naminaw sad nato karon, ha? Kay maayo kini siya, ha, puno sa mga vitamina, minerales ug nutrients nga magikinhanglan sa tuang nga lawas. Ana kanindot sad kay nga to ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makapa abtik, no, unya may sabni sa magisuna nga adunay kanang gipamati sa kalawasan kasamang ni sir sama sa hubak ato nga mga adunay hubak o do na moy mga kaila di ang adunay hubak ing na nga mag kwanta magparagis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makasama ayos ani alang sa mga pinanggantig paminaw ay makapagana sa kaon, makapanindot sa tulog. Kanya kon sakto gani ka sa tulog, makasama nindot kay mong dulog sada. Sa muna nga mga Paragis Bilabila Herbal Capsule ta. Labi na sa katong mga adunay magihambin nga sakit o balatian nga dugay na kayong gihambin sa kalawasan. Kani mo ay suway pag inom ha, nga tuang ang makasama nga produkto Paragis Bilabila Herbal Capsule. Mapalit sa Diding's Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, pagkuman pang mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Alipay sad ang makapitan ani kasama og ma-extend sila. Happy na sad ang mga buaya ani tuon pagkasama nga DKML. Onya 7.2 trillion sa wala rabagyod na himong project. Ah, ginasalbahe sa history, Sir Benji. Ah, maiuuntag hukman ni sila sa kitas. Ah, matun pagkasamang Eliezer Manapin. Anya si Los Rosalie Abao Tihano. Ah, naminaw sa nato may gabi kasamang Benji o si Fajardo Jessa. Kasamang Benji, greet ko ni Danilo Dawa. Ang naminaw karon na dili matulog o dili mahuman ng inyong programa. Lamat kayo ha. Okay, balik ta karon tutaod magkasama dugang nga mga pa shout out ha, human sa mga importante kayo. Standby lang sa ha. Alas 10:53 nas gabi.
3: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
7: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
6: This newscast is brought to you by Right Med.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
6: This time check is brought to you by Presto Creams.
8: This time check is brought to you by MX3.
9: Dito ako bilib.
6: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daug na. With Norse Sinigang Mix. This time check is brought to you by Right Med.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I BioFlu na. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I BioFlu na.
11: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
12: This time check is brought to you by Right Med.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
14: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract na abunda sa polysaccharides ug tripertines na pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, duna sa'y mangustin fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitamin D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
15: Kini mahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag kamo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubo sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic adto alang ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
16: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did we mention that you can afford better items and even pay nothing up front? Wow. So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
17: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS 20191669.
18: It's Mele Francisco.

0: Peel Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
8: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
7: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Be MXtraordinary with MX3.
12: Atuang atak na alas 11:09 na sa kagabihon. Balik na makasama diri sa tuang pagkulo kabildo. Ala, sige, sige, oy! Kaya ka to mga gipandok ka, ha? Ayaw lang sa mong katulog, be. Anay! Sigas, tatay, binay, be! Ala, sige, sige, sige, sayaw, sayaw, sayaw lang sa, be. Aron dili ta dukaon, be. Still on in town. Ah! Ah! Tama ka, tuyo ka. Asayaw! Asayaw, nay! Ah, pasayaw as tatay, nay, be. Be ka no, be. Ah, basta makatoyo. Ah, tagog aso at stiil kasamang nisto. Toyok nai, kenapa? Sige, karon taon-taon na po na. Ato nung agan ron taon-taon arong panington tagamay, ha? Ato sang itsek si Radyo Man Josephus Kihanobe, kinagasanbay sa Picas Linya sa iyahang report chat. Yes, Radyo Man JQ!
13: DYHP!
14: Yo, salamat sa mga Radyo Man BJs na tagapagani na doon sa gawas kamahid ang karamang orasa sa nagkalaob na kagabion. Nagpabalin nga malinaon ang dakbayan sa Sugbo, karamang orasa no, sa dinis sa Metro Cebu sa tulong kamang siyudad sa Mandawi, Lapu-Lapu o Talisay o dinis sa Cebu City sa Lapu-Lapu. Doon ito isunog rin nag-migo diya sa may Kagudoy, Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Kinsi ka mga, kung nako ka mga panimay, ang hingpit ka na ugdaw, nilig sunog diya na hitabo sa naskutan nga lugar. Samtang gisusi pa ron sa kaburihan sa takpa sa Lapu-Lapu, kung unsa ang inong dalag pilay, danyos ni Mauga sunog nga migo diya sa naskutan nga lugar. Sigon sa imbisasyon sa mga sakop sa Bureau of Fire Affliction sa Lapu-Lapu, pinagi ni Fire Inspector Chan Kibin Servang na dapat nilang alarma alas dosa disay sa kagilag hapon og na control kini alas 2:47 og na fire out alas 15:28 inon way kataho nga dunay naangol o napaso sa mauga sunog kagilag hapon da samtang sa laig bahin tulo sa kabagadrogista ang nanagpaan sa gibog bypass operation sa baga operatiba sa PDA 7 diya sa may dakbayan sa Talisay plus ni mga construction worker ang ganakpan sa ibog bypass operation. Ang subject sa ibog bypass operation makinig alias Dison o alias Lucio. Siguro sa isa nyo sa gabalo sa construction worker o laing duha na ka mga kauban ng mga polisya po construction worker na nakpan niya sa drug din ng panigyan ni Ngalag Lucio nga sila si Dison 41 anyos o kinig alias Edmond 22 anyos o pulos na kuya po sa naiskutan ga lugar ang nakuha gikan sa mga dinakpan ang mga pinakiting inunahag Shabu na mo timbang kinig 11.12 gramos nga mo balor kapin sa 75,600 pesos. Ipanasun sa pila ka adlaw aga mga illegal kalukan ng duwa tulo o gyang nasuta sa mga operatiba sa PD7 o nabalik yung kaligilig kaduga si Lucio Gilo sa dahil sa kabaybas operation ng mesuta sa pagkasikop ni tulog kamaga durokista. On board sa patrolok ni Rajuman, Joseph Osgano, DYHP, Tataka, RMN.
12: Okay, salamat Radiman Joseph Osgano, simuhang report. Kini bahin nasad makasama tud ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix ang atuang kape makasama nga maayo kaayo kay 17 in 1 kini kasabot 17 ka mga prutas ug tanan nagisagol sa tuang kape takip nga sagol ang rosehip nga dunay anti-aging properties dunay pain relieving properties nga libihan ang sakit sa arthritis ato maigsuno mga pinanggantig paminaw ha kato mahiligon nga moinom og kape awa na tay laing imnon ha nga kape makasama ang EXL Makabuhay Coffee Mix na gyud. Takip nga sa goal ang Luya, dunay dulaw, dunay turmeric, makasama sa o dunay kanang na ang ango, kamunggay, dunay mangustin, dunay tapol nga bisaya nga mais, dunay bayabas, dunay barley, dunay arabica, dunay insulin plant, dunay stevia, nga may kapalami sa tuang kape, o dunay ginseng, ha? Ang ginseng makasama nga na sa tuang kape. Anindot ni kasamang ni Sir kay magkapa-update sa tuang panglawas mo sa makalahutay ta matag-adlong panikay sikay. Kon kita kanunay nakainom sa tuang kape nga lamian kaayo ang EXL Makabuhay Coffee Mix. Okay! Onya kun haplas sa gani kasamang ni store EXL Makabuhay Oil Pod ha. Ang atuang haplas makasama all-in-one kini pasabot dala tanan ya skincare oil pagyon. Ana karindot sa tong haplas mga kasama kay mga plus ka ani minus panakit sa kalawasan, panglanes mga lutahan, mga panuhot, palagputon ani, mga pangulngol no sa tuang nga makaunuran. Amo na sumakigsona mga pinanggantig paminaw. Ayaw mo og kwan ha kanang kabalaka.

0: haplas kasamang nisdor, ana kanindot ani sabang kasama kay manghaplas kani dili ka pa kun og lamok. Dili makapaak ang lamok nimo ni ini busa malikay ka sa sakit nga dinggi. Sa ato mga kingsuna mga pinanggantig paminaw, akon haplas gani mo ito ang gisgutan, EXL makabuhay oil na gyud. Ang atuang EXL makabuhay nga kapi og haplas, mapalit makasama diya sa 360 Pharmacy, sa Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, guban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Pagutan na lang ha, pag-asa mapalit makasama. Diha sa mga butika, sa dool sa inyong mga lugar, pangutan na lang ha. Okay, on atong hatagag pagtagadron, ang atuang isgutan sa mga sukindig paminaw kay... Ato ning isgutan ka sa mang nistor kay nakita na ni mga sukindig paminaw og ni surrender na kining usa ka habal-habal driver ha usa ka habal-habal driver mga sukindig paminaw nga ni patay ha sus in town iyahang gipatay kining usa ka card collector ha usa ka card collector dona din say utang nga mga 3,000 pesos ka sa mang nistor baka ani sa iyahang card, o niya, hulog-hulog ni ang pagbayad. Ha? Hulog-hulog ang pagbayad, og tag 150 pesos. Oh. So, hulog-hulog ang iyahang pagbayad mga sukindig paminaw, na 150 pesos karon kaya wa maikabayad. Wa ikabayad ning krahong dako, iyang gipatay kaning ni ang card collector nga babae nga duna pa ba'y gamay ang anak. Ha? Duna pa'y gamay ang anak in town. Iyang gipatay. Sus. Ha? Tanawan ning kuan, no? Tanawan ning picture kasamang ni Sir. Ito kung nung ipakita ning kuan kasamang Gerald B. Ha? Pwede mapalayo ka itong picture sa babae nga iyang gipatay mga sukindig paminaw nga na kuan in town. Natablaw o pangayo o kanabitaw ang kuan. Ha? Nangayo mga sukindig paminaw o ano, nakakatanawa? Ano yung kasamang ni Sir, o? Ano yung gipatay, o? Ha, 22 anyos. Ha, nagipatay mga sukindig paminaw ni ining ambot adik baka ni kuana tawhana og di ba? Ha? Doon na pa intaw ay gamayng bata nangayo og pakiluoy ang kaning kolektor mga sukindig paminaw babae. Ha, nangayo og pakiluoy taon nga ayaw kog patya. Ha? Ayaw kog patya taon kay naa pa koy gamayng bata. Gasamang nisto? Ha, tanawa o mayo gitsura ni. Ha? Wa ba dagway niya pa na mas tamasi? Gidalara ba dagway niya? Libon dagway niya ni? Ha? Basig iya haning gi-rape baka ni niya usap patya? Na, tanawag sa mang nistor, oh. Mayo uga... Kaniba, tanon pagod, 22 anyos. Ha? O niya, card collector. Ha? Gipatay mga sukindig paminaw dito sa Isabi Leyte. Now, dito ni si Isabi Leyte, gi... Ah, ganang gipatay in town ni naunsa ba ni maning mingos Clear Castro lagi nga okay ra. Ah, mas safety karon ang mga tao ron panahuna. Ah, mingos mas safety ro mga tao. Anawa ha. So ato nga paminaw nga to ang report gikan sa tong Arimin Tacloban. Ha, kay ang Arimin Tacloban dunay report ani makasama. Although bisan og kanang naang Tagalog kasamang nistor pero makaintindi man ang atuang mga kaigsuunan sa daning Tagalog kasamang nistor ha. Sige atuang nga paminaon sa ang atong report sa Arimin Tacloban unsa ning hitabuag yon? Yes kasamang Gerald.
1: Tapos nagsusumika para sa kanyang pamilya.
0: Ay sugod ang sugod sa
1: kwan. Isang brutal na pagkamatay. Ito ang trahedyang nagsusumika para sa kanyang pamilya ang sinapit ang isang brutal na pagkamatay. Ito ang trahedyang dinanas ng 22 taong gulang na Serena Jane Brihilio, isang collector ng microfinance bank sa Isabel Leyte at residente ng Matag-ub Leyte. Noong Agosto 3 ng taong ito, iniulat na nawawala si Brihilio ng kanyang pamilya matapos itong hindi na nakauwi at hindi na makontak matapos pumasok sa kanyang trabaho. Mula noon ay hindi na siya nakita. Kaya agad na nagsagawa ng imbestigasyon ng kapulisan. Sa panayam ng RMN kay Police Lieutenant Sergio Lianeta, ang officer in charge ng Isabel Municipal Police Station, 6 na araw matapos ang insidente, kusang loob na sumuko sa pulisya ang suspect na kinilalang si alias Piolo, 20 taong gulang, isang habal-habal driver at residente ng Isabel Leyte.
2: Ang suspect na naka-station nag-voluntary

0: di stasiun.
1: Oke.
0: Pagkatapos, sir, rambat, sir, na, kung yan nga niya mo ni stasiun, ako lang, mag-230 siguro, to PM. Nakadiya, na, kung yan ni statement, na, nag-confess yan, na, yan, responsible, ang missing person natin, na, Rina Jean Gulanik.
1: Ang suspek na umamin sa krimen, ang mismong nagturo sa pinangyarihan ng krimen kung saan isinagawa ang brutal na pagpatay sa biktima.
0: Yung palang investigation kung ano rin ang bossin natin biktima. Nagkanda kami ang backtracking ng mga CCTV. Tapos, in-investigan namin ito natin suspek. Kaya manalas niya na, kaya manalas kita natin last atong biktima ho, kung sa kaya niya motor. Pero pag bauta namin, ang going around investigation, naniya ginkong kami, gin-divert kami niya, ano, niya, statement niya, pasakila ko niya hinban, nga ito ha, urmok. Di amat to, may da kami, may da po doon ka team, nga gipakwan, may da inside sa natin, forward tracking, tas may da backtracking ang investigation, na nabon investigator.
1: Batay sa investigasyon ng pulisya, galit umano sa paniningil ng utang ang naging motibo ng suspek. Pinagplanuhan umano ng suspek ang krimen noong araw na iyon, tapos paulit-ulit na papirmahin sa demand letter at pagbantaan na posibleng pulis na ang kakaharapin nito sakaling hindi nito mabayaran ang 150 pesos kada linggo na umabot na sa kabuuang 3,000 pesos na utang.
0: Ini nga itong suspect. May din niya utang, card member mo niya, ma'am. Bali, may din niya utang, Judith na niya. 150 ka rin nga, ma'am, hindi rin ako. Bali, ipapabayad din niya natin, biktima nga, magbayad na kay Judith na, kung direct ka magbayad, amin eh. Kapatid man demand letter kay tungkuan ko, no, polis na ko rin makadihin mo. Amag din, ma'am, na sumiri nga itong kuha, natin suspect nga, sige, ma-utang ko na ko na akong tatay, ato ko na ha. Alunan dito may ano dito kaya to kunya na nagkukuha ko ng lugit. Di na tong biktima ko dala siya na to. Di man niya maaram nga may karayo. Pagkatapos na to, pagkanto niya rin ito nga area, natong biktima, wari man niya makakuha niya ano yung security conscious ba mga harayo. Na.
1: Oo.
0: Ang pina siya rin, baka delikado, bahira na lang na buha. Wari yung mag-isip ba ito nga tayo, maamad nung upo dala siya. Kaya baga natapot ba niya, baga saan kayo manin niya.
2: Oo, oh, aray, waray next sa honesto.
0: Tapos sa mga dumam, pagkabot niya nagtuhan ni Pahat, tapakyan na nga, nag-compute pa niya balance, kung pinapan niya Braden, tigdala na yun yung pitlok na nato ang suspect. Pagkatapos, ang pitlok na nang tunsa siya, gisuntok na kalima, tama ito nga, nawalay na malay na itong biktima, tapos na bago kaya dito may may ito nga concrete niya kung may bato ba dito nga kung ma'am, aniya ulo. Tapos, sama itong bidanat na niya nga ito may grassy portion. Tapos dito na niya.
2: Ah, dito na skalibunan kasama ni Stor.
1: Naglabas ng pahayag ang card MRI kung saan nagtatrabaho ang biktima at sinabing patuloy silang nakikipagtulungan sa mga otoridad sa investigasyon at kasalukuyang nagbibigay ng suporta sa pamilya ng kanilang nasawing empleyado. Sa ngayon, hinihintay pa ang resulta ng autopsiya sa katawan ng biktima upang matukoy ang eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Posible namang maharap ang suspek sa kasong rape with homicide. Rajman, Justin Traya para sa 99.1 IFM.
2: So, kasama, salamat kasama Justin Traya dito sa Arimin Tacloban kasamang ni Sor. So, muna di ay, so, rape with homicide, sugi. Sa ito, pag-rape din ni kasamang ni Sor. Ha? Unya usa patya. Sunang kaha, mabitaw na nga sa mga nangutang, pagpasalamat nga dunay tao nga nisalig na to, nga gipautang ta. Ha? Unya, kay kanang utang, dili man na ingon taong gihatag. Ha? Munang uban nga ma, mabutang nalas hatag, labi nang di ka magtagan og bayad. Di karon kay kani po din taong bayhana kay kuan rabia in taon trabahante ra pod anang usa ka lending company. Ha, trabahante ra sad kasamang ni store. So ikaw mo ina, ikaw imong trabaho tig kolektor pero kanang babae mo kolektor kuya pod biya no. Babae ba ikaw mo babae nya ikaw mo mangulik ta kuya. Ha, tanawan ning kuan ani. Sumuna nga ningil in taon sa dito 150 kada semana ang bayrana ni ining suspect. Unya kay wa man gyud mo bayad, ang iyang bayro noon iabot nag 3,000 kasamang ni store. So 150 wa mo bayad. Ngano mang makabayad nga nagdrive maka sa gabal-habal. Nya ngano mang nangutang man og di mo bayad. Ha, di na lang ka tugat-tugat pangutang kun wa kay kabayad. Na, so nang kay kasamang ni store nga gipaningil natural sang singlon kay na may utang. Ha? Ya 150 sus grabiha. Gibaylo ra niya giyahan kaning kwan tao 150. Ha? Sumo nagingnan nga sige og di ka mo bayad, padad-an kag demand letter bulan dakpon kas pulis. Oh. So nahadlok mga sukin digpaminaw ang suspect. Muna nga pagkasunod niyang adto kasamang ni Store, iyahang gipatay. Ha? Og sa makanig, rape papugha ni niya. Kaya dito mas kalibunan ni Dada. Stang animala aning suspect. So ni surrender siya after 6 days. Ha? Pagkahuman na namising ni Agosto 3. O niya, atong 3, 1, 2, 3, 4, 5. At atong Domingo. Ha? Atong Domingo, gahapon, o atong Sabado, ni surrender, kining suspect, masigwa ni pakatuluga, tingali kasamang nisto. Ni surrender siya, o niya, sir po ni Tugan, nga tuan niya dito dapit patya. Ato ko ng paminaon, ha? Karong nga, taon, paminaon na to. Ha? Niya man, amay ka na niya nga statement dire, kina nadakpan, ito man, gi-priso naman ni Rontawana. Hanggaw anin dako, oy. Ha? Hanggaw kay kasamang nisto. Na, karong taon, ha? Ha? Kaniyot lang sa mga sukindig, mangguan sa ko, manginabuhi sa ko. Kini nga bahin sa datod ganato sa DTX 500. Ang atua nga DTX 500 makasama kampiyon nga proteksyon kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants. Iktibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang atua nga DTX 500 may kini makasama alang sa mga pinanggantig man nito mga kaigsuunan sad ganunay high blood, taas og dugo, taas og cholesterol. Mag DTX 500 na ta, ha? Ang DTX 500 makasama maayo usab gini. Ito magsuna mga pinanggantig paminaw nga adunay problema sa adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases. Ito magsuna nga adunay problema sa kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia. Ayaw nagkabalaka basta adunay insomnia, ha? Mag DTX 500 ta. Anya, doon ay problema sa dili katulog o tarong, makatulog, magaling minanok. Ang pagkatulog, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama, mapalit ninyo sa ilang clinic, ang mga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga namimutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hako Salim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building o Gloyo sa Gaisano, Maine. Amo na nga bisitaha ang ilahang clinic, ha, kay nagtanyag sab sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. So mga naminaw na to, ha, Loyos ga isa no main, na diha ang ilahang clinic onya maka-discount mo silang produkto, ha. Okay, standby lang sad kadali makasama ha to ipabati nyo ipakita na to ning naong aning ni Antawhana. Ni amay interview makasama nya naong ani ay. Ha, naong kasama nga ni Store. Aning ni ang suspek karon. Ha, kaluoy intaos babay, oy nga batan-on pa kay kasamang Nestor, do na pay gibuhi nang nangabuhi og tarong, nang nangabuhi og patas. Apa na kuanan aning niyang addict tingal ni tawhana, ha? Pero sa may kasulti nimo ana. Tarong og utok di ay makap mo himo dig ingon ana. Ha, kadiyo tan sa human sa may importante kay standby lang sa ha. Alas 11:29 na sa gabi.
3: Mapa-on kang sa TV o on-air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
12: My budget.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ato ang takna alas 11:36 na sa kagabion. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na.
4: Straight to the point.
3: Unya atong hatagag pagtagad no kay kaning ni ang kasubo 20 taong palandong. Ani ining usa ka
4: straight to the point.
3: Inahan mga sukin digpaminaw nga batan-on pag-ayo kasamang nistor aning kamot ha nga kana bitaw makabuhi sa pamilya. Nya bisag na anak kasamang nistor ning kamo town sa kanin yung kolektor trabaho manis mga kasagaran nga mahimong kolektor kani mo mga lalaki ha kasagaran nga mahimong kolektor kaning mga lalaki pero kani siya bisan og trabaho sa laki iya hagyod niya gitrabaho kasamang nistor town para nga makabuhi makahatag og kanabang maayong kaugmaon no sa iyaha nga pamilya apan giamong-amungan aning niang salbahis kay dako. Ha? Musuko robaning mga musuko robaning kasamang nistor ni mga kongresman o senador nga laban aning mga adik raba. Muha ni silang tamayon musuko. Pero kana kisa may malipay ha kisa may malipay ana nga salbahis man ang binuhatan so nang kapatyon o niya gituhuan mga sukin digpaminaw nga murag girape niya kining ni ang kuan in town kaning ni ang biktima kaluoy ana ha oh so kining bahina sad magkasama kay diton sa kining bahina tud ganato sa life extension vitamin D3 alang sumay sa mga pinagantig paminaw di ha kadto nga mga dunay diabetes gani kito mga debitok kanan dunay diabetes ha mga diabetic kanang na ang mga debitikon ha. Kuha naman hinoon nila po doy. Ha? Ayaw ka balaka katong adunay mga diabetes di ha? Aduna tay Life Extension Vitamin D3. Ang atuang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, may kasi magisunan nga ay type 2 diabetes. Katong mga adunay type 2 nga diabetes gani. O doon mo'y silingan, doon mo'y nailhan nga mga debitikon mga kasama o doon na diabetes di ha? Ing na nga paimna na sa Life Extension Vitamin D3. Ang atong Life Extension Vitamin D3 mga kasama, ang pag-inom ani tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. So pwede ra og tulo usa sa buntag usa pod sa duha sa panihapon kada humagkaon ha. Pananglitan pang maintenance pwede ra og duha makasama usa sa buntag usa sad sa gabi. Ha oni kanang naa nga para nga malikay sa diabetes og sa uban nga mga sakit. Naon pag-inom ha. Oni na kanindot sad ani kasamang nistor ang atoang Life Extension Vitamin D3 kay gisuportahan sa daghan nga mga medical studies og sa mga doktor nga high quality potent formulation gikan sa USA. Sumona ang muni na kanindot sad ha. Ato mga pinanggan tigpaminaw diha ang Life Extension Vitamin D3 mapalit nyo sa ilahang clinic nga mao ang Life Extension Clinic and Pharmacy. Dari sa Dagpaya, Sugbo, na si Budok Building, Buyon, Smesminia Boulevard. Diyos Konsolasyon at Mang sa Jalibis Konsolasyon, Padong Kasod sa Merkado. Dito sa Negros Oriental, naas Dumaguete, City Tapad sa Kamanhak Terminal. Asa mo na nga, ato mga kaigsunan ato mga pinanggantig paminaw diha, basta dunay diabetes, mag Life Extension Vitamin D3. Ta mapalit sa inyo ni, sa ban nga mga butikag farmasa duol sa inyong mga lugar. Okay, so ato ang ipabati makasama ang interview. Ato alaning i-courtesy no sa Osaka registration makasama dito sa kanang naang Salete na no, kasamang nistor kay ilahaman ning na-interview ning suspect na humani mo surrender ha. Tanawa ning bayana may gitsura kasamang nistor ang iya tingalin tumong aning ripon tingali region ha para atong paminaon sa ano napay ko ano murag addict ning tawhana ha. Uraga adik ni tawhana. Pero duda sa mga taga dito or kanis sa mga silingan ani nga kuan ko ni adik ko no moy duda. Ha di man ta magko man ta kita nga nagasuyop ba. Ha so mo na ato kunong paminawon ka sa mga Gerald Ha, paminaw na to ang interview, mga sukindig paminaw, sa Osaka radio station, no, ni ining ni ang maong suspek. Ha, bekono to kono nga paminaw sa mga nistorbe. Ah, tunga kono tunga bekono sa mana eh. Ah, to paminaw to interview kasama Gerald Jacoan. Ah, katonto ang unsay tawag aning ni ang suspect, no, pag nakop na ginakop sa kasamang Nestor. Ha, kani kani niya to ang i-courtesy lang sa kanang DYRG, ha? Okay. Ah, to kaning kuno to paminaw sa bit. Tanaw ha mo ni ang rason nganong gipatay to niya be kana be. So salbahe sa tawhana na, oy. Eh.
2: So giadto ka. Pagodan ako sa pion. Ikaw ang nagpatay ni Rina Jane Brigildo?
5: Oh, oh sir.
2: Mm-hmm. Ngayon nabuhat man to ni mo?
5: Kay... Mo'y nasood ako nauna sir. Kaya itong murag naka-minus na ako sir. Baga papirmahon ko niya o... Kanang demand...
3: Naka-minus?
5: Hindi ko mupirma. Padadaan ko niya polis. Niya mo itong kung nasood-so nauna na patyon na ako siya.
3: Uy!
2: Kung sa'y sinugdanan kita to?
5: Ingat to siya sa bahay, naglalis sa amin niya, padong ko ato jute. Niya, mauna pa to si Mana. Niya, pagkasunod Lunes, mauna to nahitabo nga krimen. Niya, ako sa kita dito sa bukid. Pagkaman ako sa gipatay.
2: So, giadto ka ni Rina Jane sa inyohang balay dito sa Asaka? Matlang initiay?
5: Sa Pingag, sir. Pero ah, Pingag. Uuna pa to si Mana, sir.
2: Oh.
5: No.
2: Ato na, unang simana...
3: Hulyo!
2: Okay, ganito ka niya.
5: Atong unang buwan ba?
2: Atong unang buwan?
5: Hmm.
2: O niya, sa manita mo dito sa Pingag?
5: Wara sir, naglalisay rami sir.
2: So may dilalisan ninyo?
5: Mawari ka itong... Huwag kumibayad sa 150.
2: Oo.
5: Nautang ako.
2: O man.
3: 150?
5: Nawara to sa... Uwan sir, sa... Amukbukot sir niya. Pagkalunis, mawag yapon to. Pag atong pizza... Tris?
2: Oo.
3: Oh.
5: Sa Lunes? Mm. Mo na to niya, imbalik yapon siya nga pirmahon kong demand letter. Kung di kong pirma, tadaan ko gugyapon niya polis. Mo to nga, ako plano. Patyon ako siya.
3: Sus!
2: Ato pa lang sa Pingag?
5: O, adara, sa Matlang sir.
2: Matlang
5: na? Oh.
3: Pastilan.
2: Okay, so, pag-abot dito sa Matlang na, kung sa i-adto ka niya, kung sa isunod na hitabo?
5: Ako siya yung ipasakay sir.
2: Okay.
3: Sa pasakay!
2: Pag-convincer na pasakay.
5: Ako sa ginan nga, pumanta kay mamaylo lang ko lang ni tatay.
2: Hmm.
5: Puwerta niya. Moto, awin ko yung siya sir. Ako, moto, nga tumibukid.
2: Okay. Pero imo itong rason.
5: Oo, oh, ako. Oo, oh, ako ito alibay sir.
3: Hmm.
2: Ngayon mo siyang gidangad to sa ilaya.
5: Oo.
2: Okay. Niya pagkahuman?
5: Pagkahuman niya. Nagpintahay pa mi ato sir. Nagpintahay. O pilay. Pilay pero nun ako sir.
2: Hindi mo pintay.
3: Kumpiyansa ra kayo ang bay?
5: Oo, oh, naabot na may ispayag.
2: Okay, sige, sige. Kwinta kayo mo kuman.
5: Pagkauman o kwinta, moto na, dito na naku nga gibuhat ang krimen sir.
2: Pero galagot-lagot na kaniya sa una pa?
5: Oo. Galagot-lagot ako sir.
2: Hmm. Pero gipaninglan ramang ka?
5: Gipaninglan ako.
2: Oo. Okay. Yung sanin mo siya pagpatay?
5: Ako siyang gituok sir.
3: Gituok?
5: Manog. Pag gumana kong tuok, inkuan man siya, siya na, gawa ang inkuan ba, siguro siya lugnot niya na, pag lugnot niya na, takilbo siguro siya tiil mo to, na parok yung o, sa bato, niya pagkaparok sa yung o, ato ako to gisumbag kalima.
3: Sus!
5: Pagkahuman, sumbag akong giguyod pa doon ito libon.
2: Isumbag ni mo din?
3: Sus!
5: Dere sir.
2: Iya ha, may lupo sa liog niya.
5: Oo.
2: Kapila?
5: Kalima.
3: Kalima, gisumbag ka sa mga Nestor?
2: Gerit ni mo? Gihilabtan ni mo?
5: Gihilabtan ako, sir. Pero gikamotra na ako, sir.
3: Ah, girip, gidi ay?
2: Wala yun, gamita yun.
5: Wala, sir.
2: Okay.
3: Gikamotra ko no, ka sa mga Nestor?
2: Mga unsan mo kadugay at kailan yun, ni Rena Jane?
5: Yeah. Tulog ka buwan?
2: Tulog ka buwan.
3: Tulog ka buwan?
2: Hmm. Tali, utang ni mo.
5: 3,000 ka pin, sir.
3: 3,000? 3,000 rin utang?
5: Sa kada semana mo na, sir.
2: Kada semana?
5: Tag 220, sir.
2: 220?
5: Oo.
2: karon ra ka utang ana.
5: Oh, karon ra sir.
2: Okay. Yung sa man imong murata nga utang dai.
5: Ako gi kuan sir, ako gi palit na ko helmet sir.
2: Ipalit na mo helmet.
5: Ah.
2: Okay. Ano mo makakabayan?
5: Kay tigdugay mang sweldo sa Pilpos sir.
2: Dito sa
5: Pilpos.
2: Asa may katrabaho pa pala pa driver ka or Pilpos?
5: Nay, na ko nagtrabaho sa Pilpos sa ILG. Ang sir ayan niya pagabuntag usahay di ko hagoon magabalhabal ko sir.
3: Mm. So na sa sideline.
2: Uga may tod ka og shabok.
5: Dili sir. Dili sir.
3: Okay. Dili ko no.
2: Isa pa kauban ni mo sa pagbukas sa krimen.
5: Ako ra usa sir.
3: Siya ra usa.
2: Pangyoon na kuan mo reaction ko ha.
5: Ah.
2: Yung mga kumpas mga tao na sa bandagan, yung kalang naman din, ang balita naman ginikaroon, mga tao nila, ay daw ka i-salvage sa reaction mo, anak.
5: Hindi maayo, sir.
2: Hindi
5: maayo.
3: Hindi maayo.
2: Mensahe ni mo sa pamilya ni Rina Jane.
3: Yati rin, hindi maayo.
5: Maayo lang ko pa sa ilo. Nga ako sa buhat. Nga nga. No, nga, din ako mo usap nga ni nga krimen nga magbag-o na ko.
2: That's mga anak.
5: 1 year.
3: Nasi anak kay Dayo?
2: O sorry.
5: Oo, oh, sorry, sir.
2: Minyo ka? Sado ka?
5: Minyo, sir. Pero di ko kasado, sir.
2: Hmm. So, yung mensahe din mo sa imuhang pamilya?
5: Ang tanga. Di ko biyaan sa kusawa.
3: Hmm, di biyaan ni mong kagaral.
5: Mali biyaan sa nako.
3: Hmm, sus.
5: Ako bata nga.
3: Now. Hmm?
5: Sila. Ang pamilya.
3: Sus.
2: Ako tanaw ko sa...
3: Pakadangan ni Tawhana itaw.
6: Straight to the point.
3: Ah, sumunay makasama ang kanang naang nahimong interview no sa atong amigo sa DYRG mga sukintig paminaw dito sa Leyte. Ha, netabo anay kasamang Nestor Town? Ha? So yahan ang giplanuhan kay mo na kada semana man mo kanang naang pero akong duda anay so nagka 150 ra gud. Nagtrabaho sa Philpos. Gawas aduna sa trabaho, aduna siya ay kanang naang habal-habal siya. So doon na siya ay kanang naang kuan, kanang sideline. Doon na siya sideline niya, dili siya makabayad ang 150 simana. Ha? Natanawan niya ang picture, padakago gamay dong, ingon sa di ko na sa musuyo, padakago gamay niya ang picture. Ha? Mayroon ba gitsura ni Bayan? Nakana. Tanawa ka sa manistor. Ha? Ingon sa dili siya musuyo. Manoon, wa mampoy, og dili siya musuyo, pa okay. Pwede makuno sa musuyo, pero ang mga reaksyon sa mga tao, bingon sa, madahal di musuyo, siga, mga ni mong mata. Unya, gipangutan na sa unya, ningo man ang mga tao sa Facebook na mayo kuno kang isalvage. Ha? So may mong reaksyon na rin sa, hindi igyod maayo. Adlo ka man ding isalvage, nganong gipatay man nimo in tao ning niang, ha? Nalipay pa ka kay nakautang, nakapalit sa gustong paliton, ha? Nawa may kwarta. Basta gipalit og syabo. Kana pangutan na lang ng ato. Ha? Krabiha, uy. Kaluoy ba intos babae in taon nga? Nisakay inton ang babae niya, kigiingnan niya nga, sige, mubayad ko niya, kuyog na dito sa bukid, kaya tuwa dito kong amahan, manguan ko, kana manghulam kong kwarta. Ang babae taw ni kuyog, nga may nalang inton makadala sa bayad? Ha? Sipyat lang po ang babae, kaya nga nung ni kuyog kasamang nistor? Ha? Ni kuyog, kung niya awaaw dito, dito na, niya ingon siya nga, niya girape ni mo. Wala, gikamotra. So kaning ni duda na ko ani ka sa mang nisuriyang plano ripon gyud niya. Ha? Kana duda na ko hakay atong kuno ba ayuhon na to pagkuan. So nagkagmingon ka nga utang ra mabayaran man niya kay 150 ra gud. Og gapananglitan og nganong gidalam niya sa bukid. Na nganong gidalam niya sa bukid dito so itadto niya ripon. Na unya 60 ning bayana may glawas. Ha? Matanon. Ha? Kanang naang maayog lawas ka sa mang nistor na 60 kayo prabuyag. Ha, unya, gwapa nga pagkababay. Ha? Naibga na ning tuntun dako. Hanggog naong ning panuway. Aso apil-apil din yung beauty pageant, ha? Matod bang kasama ng EGC Cam nga kanang apil-apil de kuno ni og beauty pageant kasama ni store. Mo di ini kano may magitsura tanawaw. Ha pirmi ni og barangay-barangay lang or inter barangay or kanang sa syudad. Di ko aning bayan na. Ngano man may gitsura. Ha may magitsura kasama ni store. Na. Ha tanawaw. Oh. Ha og may magitsura. Sus kaluoy ba in taon nga unya pananglitan og tinuod tong mga na may mga silingan nga nakaingon nga mugamit kuno ni sabo palitag tinuod na naibgas adik ni ha nya pero no niingon man siya nga di kuno sa mo suyop ha di makuno sa mo suyop sam ni rape ni nimo wala gikamotra padahan ikaw ra dia kamuran duha ha kamuran duha dia ang naa diha unya siya wa na siya maka liho kay gi sumbag nimo gi ha gituak nimo so wa nay kalaban-laban nya maingon ra ka. Ah, maingon ra ka, gika mo, tra. Ah, so muna nga, ang ingon nga salbi, hadlok man sa isalbids lagi di ay. Ah, hadlok siyang isalbids kasamang nistor. Pagkabsus. Kalaming, ha, kalami ang Dr. ni Rufil papakalami balikason. Ah, mo na resulta. Ah, so mo na ang ato ang mga kuano. Ah, kinahan lang sa kaling kay lisod man kayo gugi mo pasakitan ni kasamang ni store kay basag ipatawag ka dito sa ah, lisod mo kayo gimuhan ning nga mo nang ayaw gid nyo nagpasakiti kay daghang mulaban ani. Ah, mo na nga sa nakaw. Onya mo ingon karon ang mo ingon si Claire Castro nga mas luwas rong panahona ha luwas rong panahona itandi sa panahon ni kani presidente Duterte ambot og mga tawo mo uyon ba nimo Claire ha atan awa o oh, inosente taon ma ni trabaho lang sa iyang tahas ni ubra lang sa trabaho onya na kuan gyud in taon ha kanang na nga ha? Sus, rabiha taon, oy. Ano'y gidangatan taon kasamang nisto? Kapaita. Ha? Pait kaya palang dungon. Aso mo nito, ana, gibalhog na karon sa Isabel Leyte Police Station. Kining ni ang maong suspect mga sukin. Digba minaw? Ha? Nga ni angkon sa nga siya ray gahimos krimen. Iyang gituak, ha? Gidala niya sa kalibunan, ha? Niya ingon siya nga wala na kuripa. Lami ang sus. Ha? Nakanini ang kuan taon. Resulta lagi, ha? Kamunahang daghan nagduda nga dili ni mahimo sa usaka taro nga tao. Ha? Muna hinimo ni usaka adik mga sukindig paminang binuhatan. O niya, si Mirna Civiliano diin sa manidili dili ko numusuyop, ha? Mimbro nga nas bangag kasama. Atod pa niya. Onya si Ilsa Quintero na minaw sad og si Markel. Dapar na minaw tag samang Glinda Masong Lagos, Juana Ayuman, Mia kasamang Mia Milano, na minaw sad nato. Onya Vance Del Coro na minaw sad og si Lito Efren Suaso. Og si Sario Ikabandi Jr. Na minaw sad kasamang Daon ni Siki Hero. Suki Hero. Kasamang Benzi Anticler unta Anina Garnica may nga gabi diha usab nimo diha onya nabuang na siya sir gwapa baya nang babae oy ha adik kayo nang laki ha ya onya habot-bot ana tawhana ka gwapa ana motuo miss imong gikamot na salbahi sing ning adik ka matud pang kasamang Markel lagi taon oy sus ana ayaw mig isunod sa bulsa dong ay mig patuhoa na imong hang ay mo gapakuan na diya kay imong plano ane nga imuhan ng ripon ha posible nga ihang plano tingali, ha? Plano tingali niya niyang ripon, niya kunuhay pasumangi lang di mo bayad sa utang. Kaluoy ba in town? Ha? Idfer abalayan, ha? Minaw sad nato. Okay, onya sayo ta mo undang ron makasama kay dunay importante kayo sab nga kuan diri sa tuang technical sad na niya nabot sa kasamang kay kasamang Nestor, no? Okay, onya sa ngalan na lang sa kritikong pwersa sa DYHP Remensi mo. Na, alas 11:56 naman sa din. Ang kaban Dres Masin Kontrol sa si kasamang Nesor Misilio niya pa sa kasamang Kisos Minia. Pespikas lawa kasamang Zeral Albios. Alan Talor Liberatis Rubil Boiser at ang Chief Technis. Ang Mirna, so, Mirna na minato si Rain Nantul. Ako na niyo boss nga lagad sa kahanginan yung radio man. Benji Olpostanghian ang manamilit kini pinangis pag-ingot. Ang Dios magauban ka na itong tanan sa tanan dapit o sa tanan nga panahon. Tatak RMN.
7: Straight to the point.
8: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
9: Kaya ko pa.
8: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
10: Kaya ko pa.
8: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na

0: Kung ano niya, boss, nga lagad sa kahanginan yung radio man, Benji Olpostanghian, ang manamilit kayo pinag-isbagingot. Ang Diyos mag-auban ka na itong tanan sa tanan napit o sa tanan nga panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to.

0: Tuntanan sa tanan dapit og sa tanan nga panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to
5: sa inyong pagpaminaw.
6: Mga kapanyawan, ania na ang hugyawan sa San Panyawan. Tuluman ang maghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa San Panyawan. Ug karon, ania na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rickby ug Sir John, alang sa Hugyawan sa San Panyawan.
7: Hello mga kapanyawan, sa kamayong adno kaninyong tanan, welcome sa itong pagpagubahan. Ano yan na po ng ato ang hugyawan sa said panyawan. Tulumanong hatod ka na ito sa mga kabubutong sa said marketing. Ano yan na po kini atong 10 minutos nga tulumanon karon nga maghatag og impormasyon, kaalam mo kahibalo aron na kitang tanan makaangkon sa mas maayong kalawasan. And of course, inubanan nga po na ito ang ato ang partner sa itong health nga maghatag ka na itong paghubad sa mga kaayuhan, mga pagtabang nga makitang tanan maka-ila-ila o mahubad niya ang mga klase-klaseng mga problema sa panglawas and bataga ang taggiya no kung sa itong mga maayong pagabuhaton. Sama sa nandan, Sir John, maayong adlaw niya kanimo, sir.
8: Yes, maayong adlaw ni Muda Sir Rick Nose. Tara na itong mga tipapinaw kung sa kamutan.
7: Thank you kayo sa kaigayunan once again nga nagkauban kita. Matod pa, Sir John, nagtaas ang mga problema karon sa mga kaigsuna na ito. Ilabi na ganyan kaning pagsaka sa sugar level. May gali kay ang tuang said marketing kay nakaangkon o pagtubag niya na. Basta diabetes gali ang problema igsuon, ang pagtubag niya na kaning ginatawag na itong said panyawan plus mangustin. Kay ang mangustin o ang panyawan nga herbal, agimog na ginagtuyo sa said marketing para makatabang sa mga diabetic ko na itong mga kaigsunan. Mao nang karungad daw, pag-aisgutan na ito kining usas mga matang sa problema no sa ito ang panglawas, kaning ginatawag na ito, Sir John, nga insulin resistance. Usa kani ka metabolic nga kondisyon diin ang selula sa ito ang lawas, no sa ito mga kaunuran, sa tambok na ito, o baka sa ito mga atay, dili na mutubag o tarong sa insulin, no? Og dili-dali makasuyop og glucose nga gikan sa atong mga dugo or kung ginatawag na itong asukar. Meaning to say nga aduna na yung problema, no? Ang sobrang asukar sa atong lawas, dili na niya, kibali ang atong insulin, dili niya na mapungan ang pagsobra sa asukar sa atong kalawasan. Kini mapugos ang atong pancreas nga maghimog daghang insulin aron na makatabang kini sa glucose o makasulod kini sa mga selula. Ang problema

0: no, daghan kaayo ang problema nga posibleng mahitabo ka nato. Nilabi na gyud kining mulaging gidingon nga pagtaas ato ang sugar level. Sir John, karong adlaw pagisgutan nato una ang kining ginatawag nato nga problema sa pagtaas sa sugar level sa lawas. Una atong isgutan na unsa man dayon ang ginatawag natong insulin resistance. Nganong mo-resist ang ato ang lawas sa insulin nga supposedly dapat ang insulin di ba mutabang muntana siya para pagpugong sa pagtaas sa sugar level. Atong nung ipahibalo o ipailaila sa ato mga kaisuunan kung unsa ning insulin, unsa ning siya nga klase nga kanang ginatawag natong hormones atong lawas ug nganong sahay mahimo mang resistant ang atong kalawasan nini. Sir John, go ahead.
1: Kaya Sir Dick, no? Ang insulin, Sir Dick, is normal na siya nga hormone sa lawas, no? So, importante kaya na siya din sa katong pagkontrolar sa levels sugar, no? Sa ito ang blood. Ang trabaho ni Ana is katong muna siya itigsilhig. No? Kung adunay bayubay, nagantag na kaon karong palimuto, katong sugar, no? Na kung na-convert na siya into glucose, ang katong glucose, ito na nga nalutaw-lutaw din sa ito ang bloodstream, no, nga kaunon sa tungunod. Pag aduna gani sobra ni ana, no, kay kamay lang may kaon sa tungunod, no, kung sa na pag at rest, no, at rest meaning kanang wala kay ginabuhat. So kanang sobrang sugar mahingon ang utok nato sa pancreas na pancreas pag release na og insulin. So kanang insulin hormone na siya nagikan sa pancreas, na which ang trabaho niya na katong pagsilhig, no, paghipo sa kanang mga blood sugar o katong ginatawag nato na glucose, no, din sa atong bloodstream padulong dito sa storage, no, ang atong atay. So yan ang siligo na natunay dito padulong ang katong sobrang sugar. Karon sa insulin resistance mong glycemic, no, kadi siya na terminology sa kuang pagpana, sa kuang siguro mga 15 years ako sa as medical. Ang bag-una ko siya na imamat, no, tungkol kay usa na siya sa mga bag-ong pag-una-una pa na gitanaw kung yun sa ang sa ka-diabetes, no. Kapag ka na ganing, gikan, ang proseso niya gikan sa wala may diabetes, nga ito sa panulong sa full-blown diabetes mellitus. Tungkol kaya ina, no, sa insulin resistance. Ang insulin manggot, pag once nga kutay, ang tao, grabe siya mukha ko, no, dagan siya pinakaon, and wala siya igong activity, sir, Rick. Ang makita po di ay, is, ang pancreas, magsigi siya produce ng insulin, no? Kasi produce ng insulin. Aron nga, katong sobrang asukal nga, galutaw-lutaw, iyag itong masilhig, no? Kaya para normal na coping mechanism sa lawas, no? Yung mekanismo na paglagang sukal, hindi ginagamit sa lawas, kasi yung kinahanglan emergency. So, ato nang ipuson, no? So, ang may tabo, ang utok si Ingon, nagandit na sukal pangkriyas, sige, pagbuhat pang insulin. So, sige, buhat ang insulin hangtod sa ang atong lawas mismo, no? Dili na siya mawala kung niya ang pagkasensitibo. So, imbis nga mukaon siya sugar, no, mawala na siya ang sabi tawag niya na magkaroon siya resistance, no? Dili na siya madudlan sa insulin. So, ang nakita po is naglutaw-lutaw na ang insulin din na sa imuang bloodstream, no? Na wala aduna na siya ay ito ko, ang hormone lang doon na insulin sa rin, maliban sa tigsilig, sa sukar, no? Makakos po na siya lain-lain ng mga symptoms sa lawas. Munang mo, release na po ang hindi naman ang utok na, uy, dugan na kayo insulin. Release na po ang glucagon. So, duha na siya ang hormones na magbangga na siya si Rick na muna siya hinungdan sa pagkontrol sa sugar sa atong lawas.
0: And speaking of taas ka sugar, ang usa sa mga ginatawag na nga sintomas, Roba, no? Para mahibulo. Okay, kanina bang sana kanang taas kag sugar kasagara ani wala kay sintomas nga makita sa sinugdanan, no, apa na doon ni mga, you know, makita na to sa tumong lawas baka atong ginatawag nga mga ginagmay nga mga sintomas sama sa pagpangihi kada gabi, no, usually gin mga 2 to 3 times every night especially kung dili na makontrol sa imong kidney ang asukar. And aside niya na, kanyang ginatawag na acanthosis nigricans. Bawa kanyang siyang mga itom bitaw nga mga parts, mga folds, no? Kanyang mga panit na ito, nga mga mapilo sama sa liog, sa ilok, o baka sa mga singit. Nga usa kanyang sa pinakaklarong ating mailhan sa buot pasabot taas kay kag insulin sa imong kalawasan. Nga naman na, Sir John, so may, you know, matawag na ito nga reason, nga nung doon na may pagpakita sa ginatawag na ito

0: kang sauces negricans sa ato ang panit nga nung mag-ito man ka na siya, Sir John.
1: Kada Sir Rick, no? Ang insulin man good, makapromote na siya inflammation, no? So, pagwas nga, ano na inflammation sa mong lawas, isa na sa ditong pag-swelling, redness, o later on, darkening of the skin, no? So, once nga ganyan, ako ang mga medical, pag makabalugyot siya nga, adunay insulin resistance ang tao, no? Na pwedeng high risk, no? Sa increased blood sugar o at risk siya sa pre-diabetes or diabetes if makakita sila o inflammation. Like example, kaning ginataw na itong acanthosis nigricans, kaning mga itong-itong na spots, no? Sa sample, kaning sa liog, no? Kasagaran, kaning, diba, makita pag ka ng chubby, no, or kaning mga dagpo. Na isa, kaning itong kailang giri, itong ilahang dagpo, itong ang giri, ang naong giri, no? Ang kaning ilang mga siko, ang ilang mga singit, ang ilang mga ilok, no? So, kana siya, no, Sir Rick, no, sa tanong natin kuminaw, no? Isa na sa mga signs, no? Kung bantayan na ito, kanan. Kung ano na ginatawag na insulin resistance, ano na inflammatory response, no? Na basim taas kayo ang sugar sa sakang tao.
0: May galing kayang cell marketing, Sir John. Ano na pagtabang grato? Kanyang ginatawag na itong cell panyawan with mangosteen or kanyang cell panyawan plus. Maukini ang kapsula isuon nga napamatudan nga makatabang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas, pinagi sa pait nga sangkap sa panyawan nga herb. And of course, napamatudan po nga pinagi usab sa pagtabang sa mangosteen, kanang mga itom-itom nato sa itong mga kapanitan, labi na kung kita dunay taas nga sugar level, medyo mapakubsa na ito, no? And at the same time, makatabang po na sa ito ang skin. Nga mamahimo siyang moisturized and of course, adunay insaktong ginatawag na ito nga pagka-color nini. Bueno, Sir John, salamat gyapon sa kahigayon ng kauban kita nining adlaw. And of course, para sa itong mga kaigsunan diha nga nagapaminaw karon, ang atong topic alang nining atong hugyawan mo kining mga insulin resistance, no? O kung ang topic nato is kaning insulin resistance o ang mga epekto nini sa itong mga kalawasan. Sir John, salamat kaayo.
1: Yes, salamat kay Sir Rick, no, sa another chance ako napunta. Padayon pag yapon sila sa pagsabay-bay na
0: sa ito mga kaisunan diyan nga dunay mga problema sa panglawas, labi na kung ikaw panalita na dunay pagtaas imong sugar level, timani kanunay at dunay pagtabang ang Zed Marketing, pinagi sa ito ang Zed Panyawan Plus Mangosteen, ang kapsulang napamatudang makatabang batok sa pagtaas sa imong sugar level. Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa Zed Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahibo kitang himsog og luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa Zed Marketing. Ang Zed Panyawan Plus Mangosteen, Zed Panyawan with Garlic, Zed Kogon Herbal Capsule, Zed Liniment Oil, Zed Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga Zed Celebrity Beauty Soap ug Zed Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa Zed Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sulod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan, at kanilang idigtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad, at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Philippine Standard Time sa 4:40 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang national. Mga nakala sa landslide sa Baguio City, niabot na nga to sa 8 ka mga tao.
3: Mga gipatuman nga suspension sa klase sa mga tungaan, nakaapektar na og dulaan sa 7 ka milyon ka mga estudyante.
1: Samtang Department of Health kung DOH, aduna na'y bagong kalihim.
3: Isugyot nga 7.2 trillones pesos nga 2027 national budget giduso na sa budget department nga tukang presidente Bongbong Marcos Jr.
1: Sa mga balita lokal, si Vice Councilor Hari Iran nisugyot sa kagamanan sa Dakbayan nga i-revisit ang drainage master plan sa Surat.
3: Kapitolyo ni hata og nagbalot sa 68 milyones pesos nga financial assistance nga sa lungsod sa Cordova.
1: Balita gawas sa nasod, US President Donald Trump didemanda sa Iran pagbayad sa mga nakalas na rima sa pakyas ang kapag-kapot o deal bahin sa sitwasyon sa Strait of Hormuz.
3: Samtang sa negosyo, good news, big time, all price, all back, ipatuman, sugod karong adlawa.
1: Big time ni, pila kay, wala ni ha, pila ka ha. Atong sayron karong tataon, at tangin ninyo ni mga igala kung pila ang rollback sa presyo sa petrolyo.
2: Headlines, karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay, Pilipinas.
1: Tungod kayo na mga mahinungdanon.
3: Aguna ka.
1: Pinang unang radyo.
3: Unang balita.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hato ng mga impormasyon ng inyong masairan.
3: Ang ayan mo madugan.
1: Una sa radyo.
3: Una sa balita.
2: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
4: Number one.
2: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP. Unang radyo. Unang balita.
5: Gising na.
2: Bango na. Sa unang radyo. Unang balita.
1: Adlaw ra may galang Martes, pizza 11 ra may galang sa buwan sa Agosto, tuig 2025. Sangaan sa kanilis mukhang poro sa Cebu HP, aramin sa buka ang mga tigbalita.
3: Sangaan ni Radio Man Ken Galinea, kini yung Radio Man Marisa Abadie.
1: Ako sabi ng Radio Man, Arnold Bustamante, hato tabi ka na sa Rasay, sa Tacna, sa Butang. Maghatod ka rin sa mga labas, nagkisikisi pa ang mga balita. Kumusta, kumusta, kumusta? Magbuntag, magbuntag, magbuntag, sugbo. May buntag, sugbo kami sa inyong Mindanao na napod ganda may gana sa itong pagpanaguman. Nag-inout kami nga ng kamos kami sa kayo kamayan na adlaw ka na may gana ng Martes, pizza 11. Liya na may gana sa panahon, no? Pizza 11 na sa Agosto. Kamusta itong inyong kabuntagon? Dari sa ato, Central Visayas, arang-arang tagamay, itandi may gana dito sa Luzon, gibikan kay gi kusukuso sila dito may gana ng uwan, hangin, o gaman pa, gamikan sa habagat. Punaan pa, may gana sa Bagyo o ga... Kining Bagyo, may gana nga sinuwis. Muna na kasi natin sila rito, grabe nga mga pag-uwan. Gami resulta, may gana sa mga pagbaha. Pagdahili sa yuta. Dito, may gana sa Bagyo City. Doon na iwalo, may gana ang... nakalas. Atol, may gana sa landslide. Dito sa maong syudan. Wala nga iampo na ito, may gala ang Baguio City. Di pinakabahin, may gala sa Luzon, ang nakasinati sa megalang nga mga pagbaha, pagsaka megalas tubig, bikan sa kusog nga uwan, kailan nasinati. Katunay kalabay nga mga simana, itasad megalang unang nakasinati dari sa Central Visayas, labi na megalas sa Sugbo, sa Metro Cebu. Doon ay mga napit megalas sa Metro Cebu, ang nakasinati sa mga pagbaha, pag-apaw sa tubig. Muna nga, tinga ko nga gi-inspeksyon man ni Ombudsman na Boying Rimulya ang Cebu. Nga ang baha, Thomas Luzon. Pero believe na ko ano yung Ombudsman doon, kayo muna yung mga inspeksyon mga kasama, no? Muna yung mga inspeksyon. Kagahapong adlawa si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang inspeksyon megala sa Mananga. Yay. Kisa kahit target anong kalakiha. Unya karong adlawasan megala si Vince Dizon mo inspeksyon dyan. Wanha megala sa may asa ni Rapit kasamang Marisa Morogs Bulacau ni area. Dito ni megala sa may kinasang Anpardo. Ah, wapay oras. Kung unsang orasa ni siya may gala mo ari, basta karuning adlawa. Ang time to be announced. Ataw na lang at ngan may gala kayo nagbalik-balik na ang mga taga Manila, labi ng DPWH Ombudsman dari sa Sugbo. Basta yung nakita na sila nakita ang may gala nga grabe yun ang corruption may gala sa flood control. Or nagpahumot sila megala Central Visayas kay perting mahuagin megala sa administrasyon din. Kana megala. Arita megala sa atong answer to win na promo karabutaka. Sa napusang ihap o sa latest nga ihap megala sa kagamanan sa nakbayan sa Baguio. Pila na may galag ka mga kinabuhi ang nakalas atol sa landslide dito sa Baguio City, mga kasama. Pila good. Pila ka kinabuhi ang nakalas. Ano, tumag sa atong answer to win na promo karamutaga. Pila ka kinabuhi, may galag ang nakalas sa landslide dito sa Baguio City. Posible pa rin mo sa kasamang Marisa, no? Kaya kini ihap pa lang ni sa mga nakuha nga patayang lawas dito may gala sa nakbayan sa Baguio atol sa paglandslide may gala sa ilahang usa sa mga barangay dito atol na ning nuntan may gala kung ka ang ilahang gihimo nga retrieval operation o baka search rescue and retrieval operation ang imuhaton nun may gala maura ang pagfollow sa DYHP Aramid Cebu kang attorney Rufil Fernandez Banyog kung ilike sad na ilike follow sa Facebook page sa DYHP o kang Atty. Rufil o niya i-share ang atong program kanabuntaga ang unang radyo ng balita o sana may gala sa mga mechanics nato o niya tumag na yun ang imong tumag may gala ato ng raffle karuntaton sa atong pagpanaguman hantod sa alas 5 mga kasama dito maglangay ato sa i-check may gala sa kasama ang Jesse Samampong sa ruta may gala mga presyo sa mga nagulang panaliton diya sa Carbon Public Market.
2: DYHP. Tutok presyo sa merkado.
1: Kasaman Jesse. Good morning, Jesse.
4: Yes, mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Inday Maris. O mayong buntag usab sa atong mga suking big paminaw ng atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mga prahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presya sa mga klasik-klasing mga lamason ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Ahos, 110 kilo. Bumbeng puwa, 80-90 ang kilo. Luya, 130 ang kilo. Patatas, 140 ang kilo. Carrots, 80 ang kilo. Pitsay, 40-50 ang kilo. Repulyo, 50-60 ang kilo. Sayote, 5-10 ang buhok. sili kulikot, usagatos ang kilo, sili espada, si tintang kilo, sili atsal, sinto sa isintang kilo, tamatis, si tintang nagto sa usagatos ang kilo, limonsito, si tintang kilo, pipino, sa isintang kilo, bumbay puti, sinto 20 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man. Gizi Sumambong, DYHP, Patak, Arimen.
5: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. Iapil na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo buhabo.
1: Dan sa labag sa mga Jesse Samampong, ikamigala sa Carbon Public Market. Atong oras may gala, alas 4.52 na may galang takna sa Kabuntagon. Welcome sa itong pagpareguman. May gala sa unang radyo, unang balita, mga kasama. Kinigyan po ninyong mga radyo man, Arlo Busamantil, kasama ang Marisa Abadjes. Ando ito may gala sa Rasay, sa takna sa Kabuntagon. Hoy! Pukawan ng mga bata kay alas 4.55 na o 52 na. Kasi balit po sa eskwela, ha? Pinanlan nga mga pamahaw sa iyo ang atong mga kabataan. Ang nga nakasluto na puntaw sa iyo. Masay atong sunan ka ng buntag, nanay. May buntag sa itong mga nanay. May galang nana silang tagsitag sa kamang kusina. Nanikisikay ng mga igala na nikura sa karon sa kabuntagon. May buntag po sa mga maestro, mga maestra. Nga... Nangandam na po ba gala sa lahang klase karong buntang. Kamusta itong lesson plan niya, ma'am, sir? Oh, may buntang. Sa tanan nga mga manglakaw sa iyo karong buntang, kala bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. Why tapol-tapol? Lan-lan nga makauna tag lakaw karong buntang, di tama traffic. Oh. Sa iyo taglakaw niya, amping tas itong magmaneho sa itong mga sakinan, ha, mga motorista. E kagahapon, mga higala sa Kadlaon, so subo itong palandungon, may higala nga dun-dun ay usa ka 25 anyos ga call center agent. Ang nakabsan, ibawian yun sa kinabuhi. O man, madisgrasya, may higala diha sa may Arlandon Corner, Osminia Boulevard. Kita na ako, may higala sa CCTV. Kusuga, ginaidagan sa biktima. Oy. O niya... Actually, doon na ito sila, puro ito sila mga sayop ba? Ay mga sayop, san? Kung kuan ka, taxi driver ka, o mo left turn gani ka, with caution ka diha. Kay sa atong seminar, may gala sa LTO, ang priority, ana, ang kanang naasa, kuan? Naasa main road. Kanang main road, kanang taas ka din, taas nga kasada. Kung nagsubay ka sa taas ng karsada, priority ka. Prayo ka ba? O niya, ang iyang signal light o kining traffic light, may gala naka-go signal siya. Gawas nga, na, ang kining driver po sa motor, nakainom sa niya mga higala, naasad siya ay sayop, gamay, no? Sayop, kay nakainom, o niya kusog sa niyang dangan. Kano ha? Naasad sayop ang taxi driver. Kaya wa siya mga higala mukusyon pag agi niya o pag left turn niya. O nay, nakita na ito may higala sa kuan, kinini ang sa CCTV. Lifting pagka pagkabangga ang may higala sa hood aning taxi driver o taxi unit. O niya, na lagpot mga higala ang driver sa motor. og nakabsan gyud sa kinabuhi, di ra magin mahitsura may gala ang ihang kuan, ang ihang motorsiklo. Mura man sa na kuan no nang na nabunal sad aning posti ba sa suga ba diha sa kini ni ang karsada. Nabunal sa siya may gala na mura siya nabanda ba. Sus. Ang iyong mga kauban, na mga angkas na rin mga kauban, na nagsunod niya murag tulo ka buok. Ang iyong mga kauban, o tulo o pat. Na nagsunod niya mga higala. Mga kauban, kuno niya sa call center, nag-inom sila dito skulon, kaya nag-birthday, pag-uli. Ingon sila nga, di man kuno siya hubog. Kainom lang. Pero kung makainom, magug ka mga higala, tanawa rin niyo, tanatong tanawa ng CCTV, oh. Tanawa na, tanawa ha, tanawa. Ang taxi to, oh, atbang siya, sa station 2 ni left turn siya mga higala naka red naka green light pa ha green light unya pag-abot sa kuragoy sa junction igo siya mga higala sa hood lagpot ang biktima tungkol sa kusog sa dagan mga higala na nabanda pa siya anang kuno anang posti sa suga kuan kanang street light. Boy, naka, kuhaan niya mga higala dito, wangkin, ganang diritso ba? Idiritso ang ihang kamatayon. Wapas gani, pag-abot sa ambulansya mga higala, wala siya manda sa hospital. And, wala naman, 00 vital sign man. Ang maong nga biktima. As nilang, kamo niya mag-drive sa inyong mga sakinan, pag-ampingin mo sa inyong pagmaniho. Labi na sa mga motorista, mga nagmotor. Kinahinay kita sa magpanagan. Kung nakainom ka, tuhog na lang niya sa imong naimutangan. Ato si Chex, kasamang Jane Gallardo. Kayo sa sa mga ni cover kagahapon ang lawa. Aning insidente may gala sa vehicular accident. Kumusta hunta karang orasa? Wabay mga nagkong ng mga insidente sa atong kadalanan. Kasamang Jane. Good morning, Jane.
6: Yes, good morning kasamang Arnold o kasamang Maritza. Maon ang gisugat gid ato ang semana kagahapon kasamang Arnold no og dakong disgrasya. Maon na ato ang pirmi gitahimang no gid kahanginan kasamang Arnold da bisan man lang sa ato ang mga mikropono gid kasamang Arnold no nga magamping tas kadalanan or kasada nga atong agian kay di ra man gud kita ang gagamit sa kasiga.
1: Correct.
6: Daghan kang makulit. Daghan kang pwede masugatan gid kasamang Arnold. So maon na nga kada tao or kada driver unta mag-inampingay kasamang Arnold baka naging doble amping kung mahimo.
1: Tinoon na.
6: Misugod sa ayan yung karasada kasamang Arnold no? So kagahapon ato gito nga naabdan na kaning imuhang gi-recap kasamang Arnold naabdan gito na to no? Kaya matod ka nabanda gito sa atong siminto sa poste kasamang Arnold kaya nakita mo po sa CCTV so di ang pag-abot sa atong medical team wana ginisiyay pulso wana siya sinyalis sa kinabuhi kasamang Arnold kaya pasensya sa atong mga naminaw kanong mga oras sa muragang iyahang mga ang ulo mo ay nagrabihan na.
1: Na, wang buak yung ulo, no?
6: Bato, hinungdan sa iya ang hinanalig sa matayon, girintaon ka sa mga Arnold, no? So, niampun po siya mga kauban, gisan po sila nag-inom. So, nakita po nyo, nadyokosog-tusog doon ang dagana sa maong bantungkoan nyo. Mga call center agent, Lucas, bulong nyo sa malandungan ka sa mga Arnold na wala gid in town siya nakauli na buhi. Wala gid town siya nakaabot sa ilang
1: bahay. Shock ang shock ang mga ginikanan kasamang Gina, shock ang mga ang inahaan og amahan.
6: Na shock ang din na shock gid sa mga Arnold no gitahibaw na lang gid in town sila pag abot nila gitabuna na gid in town ang ilang anak. Ha. So ang kaning ilang papa kay construction worker niya stay in ka sa mga Arnold gitahibaw na lang siya sa police. Ang iyang mama kay nalakod sa ilaha sa pagpawag mato pag-abot nila sa lugar, wala gid sila inaakwana, no? Wala kinabuhi ang sining 25 anis na call center agent. Gani ako nerbawan, mura gani giblame sa inahan niyang kaugaling nun niya. O kung nagmata pa lang siya, nakamata pa lang siya atong mga orasa na monitor on taniya iyang anak.
1: O yan tamatawagan. Yan tamatawagan yung anak. Anong pamanin mo uli alas 4 naman?
6: Kana, tinood din ta ako sa mga Arnold no, na monitor din ta niya. Oh. Yung mga ginagawaan ang disgrasya. So,
1: inaning mga idara kasamang Jane 25 taas pa kayo og mga pangandoy sa kinabuhi.
6: Tinood din ta na kasama mga Arnold no, taas pa hayag pa ang taog kaugmaon na kanini nga makatabang din ang kasulitan na kasama mga Arnold.
1: Dara o? Sa mga mataon din mo may tsura ang gagawin sa mama o sa yung papa o?
6: Kurting sakit.
1: Imong anak, nakita ni mo imong anak, nagbuyo diha. Sus, Ginoo ko kasakit sa dughan, ano eh?
6: Kurting sakit, kanaon gahapon ka sa mga yun. Kaya una mang naabot ang amahan. Nag-iukab din niya ang iyang anak. Iyan, di kumpirmar ka sa mga Arnold, dumaubag dito ang iyahang anak. So, pag-ukab niya sa jacket, nag-itabon yung taon sa naong, dito din niya nakita ka sa mga Arnold, numotong niya,
1: gamuhin-muhin
6: din taon ni amahan. At ara ba nga kwanta sa mga Arnold, ang kaning amahan, wag siya gutago, or kaya gini siya mungilap. Kaning mga kasagaran sa amahan, dahapon, ato din nakita. Ato din nakita, dahapon, sa mga Arnold, na grabe din
1: ang ako ano, mungaab, ako mungaab, na kuha na, kay kuha na, kay kugod, kanang emosyonal kay ko ba?
6: Sa mga Arnold, pero kasagaran din, no, ang mga papa, yun, kaya magtago-tago. Mauto kagahapon, kasi mga Arnold, wala yun, kaaguan pa ang kinina mong amahan. Nilak,
1: nilak, nibigay, nilak, nibigay yun ang amahan. Kita ka, si mong anak, oh, kita ka na, oh. Nagbuyod, wala na kinabuhi, nagkadugo. Ang atong anak, makakita, tanga na samad, muhilak, maganita.
6: Sana, tinahod. Pagdamay, pagdari ka sa mga Arnold, kung mahimo nga dili, makuanan o lamok, dapat mangani.
1: Oo. Oh. Kana pa ka nga nagbuyod ng itabunan na nagkwano? Karton? Sakitas dughan.
6: Kaya hindi mo magsuta ka sa mga Arnold. Kaya mo balik ka. So, sakit ka ito para sa ginitana. No, nang halag mapula ng ato mga shooting team kami na. Kaya ka down ka sa mga Arnold. No, pa yung mga noong ginta. Labi nagmahatag sa pagulagwar sa itong kadalanan. Mabisa nun sa kaminyaw, ang garsada. Dubli ang tinggi hapon ka. Kaya wagit ka kabawin taon sa mga disgrasya. So, karon, ato nga, gitagaan po doon ga, paghulagway din is my star, yung strip ko sa mga nerd, no, so far, wala man tayo nadawat po da, nga taho, nga doon ay mga kasitas kadalanan, hopefully, dili matubag-tubag po, dahil yung mga disgrasya nga naitabo din sa atong syudad, sa mga Arnold, so mag-amping ka nunay. Yan yung ato ang panahon, kaya maayo na mag-igay ka sa mga Arnold, no, wala na tayo uwan-uwan. So medyo nindot na gina ang dagan sa itong mga nagbiyahe karon labi na sa itong mga motorista, kadi mandangog ang itong dalan. Pero maugid gihapon na amping gita kanunay sa itong pagbiyahe para makabot ang safe and sound sa ito ang isig pamilya o sa ito ang mga balay sa mga Arnold.
1: Okay.
6: Sa gihapon ta, dugang pagdagan sa mga Arnold sa mga panitabon sa ito ang balibotan. Iyan na ang mga update sa ito ang mga police report ka sa mga Arnold. Nagika na lang din yung mong dapit. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo, DYHP. Tapak, Arnold.
1: Nakasalamat ka sa mga Jane Galliardo. Ika may gana sa gawas. Pagantaga na ito may gana pagunagway. Mga ito pag-recap may gana sa na ito mong insidente. Aksidente may gana sa kadalaan kagahapon sa kadlaon. Takdo karong urasa mga higala. Ang Osaka 25 anyos ka call center agent ang gibawian yun kinabuhi. Gamikan sa disgrasya na may gana sa Osmeña Boulevard. Ang atong syudad sa Sugbo. Wala ka panamina na ito na mga igala sa mga motorista. Naminaw na ito ron. Naghamantang naminaw ron bang mga orasa? Ah, katong mga di kaantos bang mga inom yun. Kanya, mag-drive pag motor. Kung nahi mo, kung mahubog na mo, ayaw na mag-drive pag motor, tuog na lang mo diha. Wa may mawa ninyo. Matuog mo diha. Basta kay safety lang ng imuhang kinabuhi. Pabot sa nga mahuwasan. Ayaw og drive nga. Labi nag mahubog na ba? Sus, hambugiro na ba kayo? Di na papugong. Tara, atong answer to win na promo result. Congratulations sa atong winner, kanabuntaga mga kasama. Sakto yung tubag, walo. Ang nakalas may gala sa panayang ihap karon sa mga kanagkuan sa Baguio City. Sana tamo nga landslide dito silang dapit mga kasama. Tungod sa pag-uwan, may hunong uwan, daghang uwan. Peting bunuka sa uwan mga igala dito sa Luzon area. Congratulations ni Iris Mortejo. Ma'am Iris Mortejo, ikaw itong nga palaran nga mananaog karabuntaga. Kita na mo din nga ni-follow ka sa DYHP o kang Atty. Rufil Fernandez Banyo. Ni-like po ka mga igala sa among Facebook page. Og ni-share sa ka sa atong program karabuntaga sa unang radyo ng balita, Iris Mortejo. Ma'am Iris, congratulations! Ikaw ang atong palaran nga mananaog karabuntaga. Palihog lang kong chat, ma'am, sa atong Facebook page. Aron nga imong masend dito ang imong hangas Gcash number. Aron dito na mo basahin ang imuhang premyo karong buntag. May gala, standby sa mga berita. Huwag lamang sa pipinag ka mga bunawanong pahinomdom at oras. Alas 5:05 na.
7: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Kalag sa... Ang bukid doro. Gano'y ay. Sa diya nga naghintin ko. Ano ay? Pwede na iyaha.
12: Pwede na. Makasakit.
11: So anak ko, 90 na ko.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
13: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
14: The Original Koi Herbal Caption.
15: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
16: Wala sila nang namugkod ba sa may mga pamati dali
15: lang. The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga pupubukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
14: The Original Koi Herbal Capsule.
17: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado.
18: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
19: This newscast is brought to you by iBerry.
20: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
21: Mabalik sa pinakadulog ang butikin sa sugar.
20: DTX 500!
22: Kulay si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX
20: 500.
19: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
23: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
24: Seth Living Testimonies.
25: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
26: Di na ko kakita. Nikalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
25: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said panyawan coffee mix.
26: Ining panyawan coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
24: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
25: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
0: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
25: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
0: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
24: Living Testimonies.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
4: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
3: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
5: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
4: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
6: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung karadyo na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
3: Life extension, vitamin D3. For longer life.
21: Ahoy! Kidney care time!
27: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang, niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
28: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
29: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
30: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
32: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
33: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
34: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
35: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
34: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
30: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, gitabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katoo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Diyos na ayaw nang akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko pus ang tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupus na mayo ang akong tumor. Mauna itilibre ang akong kalipay kasadya. Karon nagpasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamayo ng tambal sa lawas sa tao. Karon nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayo na ako. Kamo nga wapang mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, balit na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako nga gikaruyan sa Ginoo, sa karon na mayo ng lawas ko. Salamat po, Ginoo.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit ang nihubag akong tiil, niborot akong tiyan, akong naungsad, murag niborot. Ya pag kumangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkauman kay... Yan, niagto ko sa doktor, yan, ningon ang doktor sa kuha, naday ko prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero muraram giyapag wala. Nahurot na gid akong kwarta. Tapos, akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos, grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan, hiyos, akong naungsad, hiyos. Ya kung mangi ko, okay na. Makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, hasta pud akong hubak wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to me.
1: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors. The Miracle Vitamin Hormone. Life Extension. Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
9: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mapalit sa mga butika. Life Extension Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Ora sa mga kasama na 5:18 na.
12: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
11: Karon sa detalye sa mga balita sa balitang nasyonal. Nisa karang ato sa manong ka mga tao ang ganakala sa amigo nga landslide sa barangay Gisad Surong sa barangay o sa barangay Gisad Surong sa Baguio City.

0: Kinabot na sa manong ka mga individual ang nabatay sa mong katalagman. Samtang ikataho nga doon na pa'y tulo ka mga tao ang pabiling pangmisis. Sa nasera na tala sa Baguio City, ang laing stress ka mga landslides sa nagkadaiag ang pahin sa mong sunod. Tungo sa nasinati nga grabing pag-uwan. Sa bigas bahin, gibutyag ang pag-asa nga ang pipila ka bahin sa Luzon. Lagip na ang Metro Manila. Nakasinati kini og daghang uwan sa nang labay ka mga semana. Dili sobra na kini sa average total rainfall alang sa tibog ka Agosto. Sigon sa pag-asa ang Baguio City mo ay nitala sa labing daghang uwan gikan nitong Agosto 1 hangtod nitong Pizza Nibi. Dili na natala nga uwan sa bagyo sunod. Diabot og 1413 ka millimeters. Sobra sa normal rainfall average alang sa buwan sa Agosto.
1: Samtang mo shift lang una sa work from home arrangement ang mga kawani sa gobyerno sa Zambales, Bataan o Occidental Mindoro karong Adlawa, Agosto 11. Taliwa sa parehong nasinati nga grabing pag-uwan sa maong mga lugar gumikan sa hanging habagat. Ang maong direktiba subay kini sa gipagawas nga Memorandum Circular No. 124 sa Palasyo subay sa rekomendasyon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kung NDRRMC. Ang mga public o private schools sa apektado mga lugar mapatuman usab og alternative learning modes sa ilang mga klase sa tanang level kung dili mo isyog laing direktiba ang ilang mga mayor.
0: Samtang dulan sa 7 ka milyon dulan sa 7 ka milyon ka mga estudyante ang apektado sa mga gipatuman nga suspension sa klase. Mitalima sa nasinating epekto sa habagat na nagipanambo sa migawas na nga bagyong si Luis o bagyong Maymay gikan sa Philippine Area Responsibility Compar. Sigon sa DepEd, ginatibok ang kapin sa 6.7 million ka mga tinunaan ang apektado sa natala nga napo kalibo 671 ka mga public schools sa walong ka mga rehiyon sa nasod din sa ganini nagikan sa Luzon. Ang DepEd na mapagawas o nagbalor 24.5 milyon pesos nga alang sa clean up o cleaning operation. Ngunit man, laing kapin 140 milyon pesos alang sa pag-repair sa danyos sa mga classroom.
1: Samtang sa laing balita, gitudlo na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si PhilHealth Chief Edwin Mercado isip bagong kalihim sa Department of Health kung DOH ang maong pag-reshuffle sa gabinete sa Malacanang gihimo kung wala pa buwan. Humang gitudlo sa Presidente si Orthopedic Surgeon Dr. Jose Briggs Buhalte Jr. isip DOH Secretary na mo'y nihulip kan Chudoro Herbosa. Sama sa iyang gihulipan, si Mercado sa ka-Orthopedic Surgeon nga ni paubos og training sa Estados Unidos og nigahin og tulo og tunga kadikada nga kasinatian sa hospital management. Samtang nasairan nga pipila ka mga health advocates ang niawhag sa Office of the Ombudsman pagsuspenso kang Puhalte og pagsangat og kasong graft batok sa mga opisyal ngadto sa Sandigan Bayan nuno sa gilegar nga mga anomalya sa pagsuspenso sa procurement sa kapin 3.2 bilyones pesos nga balor sa mga tambal sa tuberculosis.
0: Alas 5.22 na, isubmiter na sa Department of Budget and Management kung na DBM ang isugyot na 7.2 trillion pesos ng National Expenditure Program kung na NEP alang sa tuig 2027 ng ato kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Sigur ni Palace Press Officer Claire Castro nga ang NEP formal kining i-transmit ng ato sa Kongreso karong adlaw. Ang giaprobahan nga proposed budget nga 7.2 trillion pesos subay kini sa kantidad nga gisugyo sa presidente ngadto sa Kongreso atol sa pagkonvene ni alang sa ikaduhang regular session. Dako na pug kawatonon. Ang maong kantidad nasuta nga mas taas kini og barigga 407 billion pesos o 6% itandi sa kapin 6.7 trillion pesos nga national budget alang ning tuiga.
1: Katapusang balita gikan sa kauluhan, gitakda mo testify si State Auditor Sailin Del Campo sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office Kunkuwa ICFAW sa Notice of Disallowances nga gi-issue sa Commission on Audit Kunkuwa ngadto sa nagbalor 375 milyones pesos nga confidential funds sa Office of the Vice President kun OVP nga gipagawas sa atong tuig 2023. Ipaabot nga iyagyag kini ni Del Campo atong pag-resume na sa impeachment trial bato kang Vice Presidente Sara Duterte karong simana. I-anonsyo kini ni House Prosecution Panel Spokesperson Benjamin Tolosa Jr. subay sa gitakdang pagpatimaw pagbalik ni Del Campo sa impeachment court karong adlaw.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kaya itong mga pabarikuban, may galing pranta sa

0: Ang tugdang herbal capsule sa Kabisayan ang nagbindanaw. Ang original Koi herbal capsule. Suplemento gagikan sa pariya, kamunggay, garlic, luy og ginseng. Kamay mga tag, may kalagarigong salawas, kaligong sa atong immune system. Arong nga dita, daling nga masakit mo sa ikaw nga napabinaw karon. Bata sana, ang pag-inom sa original Koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga bumatok sa mga baratian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original Koi herbal capsule epektibo sa namigala pagbatok sa bisan o sa kamatang sa virus. Mupanigun sa atong immune system. Arong nga dita, dali nga matakbuyan sa bisan o sa kamatang sa sakit sa lawas. Kurikan sa mga vitamins ganaan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Koi herbal capsule, inyuring mapalit sa mga butika ang gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original Koi herbal capsule, mapalit kami kala sa Rose Pharmacy, South Slade Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisano Metro Pharmacy, Ultramart, Trump Branches sa Purchases Pharmacy, ELV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Mahimaw sa ninyo may kala mapalit ang original Koi herbal capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanam Branches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanam Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
1: Taas ba ang presyon sa imong dugoy kabadunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mupagahi sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications, sama ni anong stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubuang imong blood sugar, control pa imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: Hello mga kasama, aminin natin kapag ang produkto o offering ay nakikitaan ng seal o certificate na approve or compliance sa standards. Agad tayo nga nakakampante, parang feeling natin ay okay na to, lalo na kapag may pinapakita silang prueba. Pero pagdating sa gamot at vitamins, sapat na ba talaga yun? Parang sa restaurant, hotel o online shop, kapag may award o checkmark, feeling natin okay na to. Pero sa tingin nyo, pagdating sa gamot at vitamins, ganun din ba dapat ang basihan kung quality? Importante ang certified ang gamot. Kailangan yan, pero pagdating sa gamot at vitamins, hindi dapat doon nagtatapos ang usapan. Parang sa skulang, pasado ka nga, pero kung gusto mong maging top of the class, may extra effort pa rin. Ganon din sa quality, hindi sapat na pasado lang, dapat tuloy-tuloy ang pag-check. Sa Unilab, hindi porque approved na, tapos na ang checking. Bawat produkto dumadaan pa sa mahigit 50 tests and verification, chine-check kung tama at pure ang ingredients, kung walang microbial contamination, at kung matutunaw ng maayos ang gamot sa katawan. Kaya bago makarating sa iyo, paulit-ulit mo nang sinisiguro ang quality. Kasi sa gamot, yan. Kasi gamot yan, mga kasama. Hindi pwedeng may seal naman okay na. Dapat sigurado, dapat maasahan, dapat may prueba. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta. Di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
1: Ang regular na kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function na sa kinog maayo, magka-produce kini yung mga panagang. Mapatay kini sa mga viruses sa din pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Mo nang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended na sa kini sa mga medical doctors, 100% minimo sa Amerika, sa Life Extension Foundation ng number 1 kini nga tatak na vitamin D3 din sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Life Extension Medical Clinic. Alas sa libre yung quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City, nanimi mutang sa may Usmania Boulevard. Buhoyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon pa yung Life Extension Clinic kanami mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee. Dabagete City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kabanhak Terminal. Pwede pa niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas yung duga pagotana or katugos nung magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Di na siya tagsatag sa kabanga panimalay. Kontaka lang ang 416-1655 ang 0917-3181-1161. Yay, kalimot ha, para makasigurado yun mo nga authentic o genuine kaya yung mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduha yun ang tanaw para makita ni Budina kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Wagali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede gina ni mong delete na waton or imong pangayoon ha, katong yung dunay marka nga LE Life Extension. Sabta sa pikas gabay ni ka makanunay nga ma-constipated. Pag inuman ng Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber. Kuala ka kung si kabaso ka tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung nari sa gabi ka na before food ka nga matulog. O para mas nindot pag inag-efektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pilosab din na sa Life Extension Clinic.
0: Oy, lami pag-api karong buntag mga kasama. Aron nga, di takatulgo nagbalik. O niya, lagsik ang atong kalawasan. Ang last kita ba? Ayan, di ta mga higal na magluya. Pero aring tamay kalas kape nga makapabaskog. Doon ay vitamina nga mga kuha na to. Doon ay mga benepisyo nga itong makuha. May gala, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ano man, kini ang perfect coffee for you. Doon ay kini spirulina nga doon ay powerful antioxidant and anti-inflammatory properties. Nakatabang ni Megali Paubos ang cholesterol o triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties. Makareduce kini sa blood pressure o makatabang sa mga doon ay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, doon nasab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, marunggay, kanela, bayabas, o gross hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended ni Megala sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini Megala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Naakoy na ko kayong balita para ninyo karong anlawa. Ang paborito og best grocery store dito sa Luzon, sa katapusan ni Landing na giyod, diri sa Cebu. Itawag ni og Dali Everyday Grocery. Ang nag-open na sila sa ilahang pinakaunang mga tindahan sa Mandaue, Lapu-Lapu, Talisay City. Sila giyod, ang pinakabarato para sa inyong mga paboritong everyday essentials. Og di kalidad pa giyod. Plus, naa sila yung mga exclusive items na dili giyod ninyo makitaan bisan asa. Ayaw ninyo kalimti, ang Dali Everyday Grocery. Dali na sa Dali.
3: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Ay! Pilay gipropose ron mga igalang na budget. Muna pangutana na ito mga igala sa itong Answer to Win promo. Pilay gipropose ng budget karong tuiga. Ang ato mga igala sa kang Presidente BBM. Ang Department of Budget and Management Megala nisugyot kini og dako nga kantidad alang sa budget Megala sa 2027. Unya mahimo na ni Megala ang National Expenditure Program kun NEP. Unya iduso ni kanto Megala sa Kongreso og ilan ang aprobahan Megala, do na ba sila laslasan, do na ba sila tangtangon, do na ba sila dugangan? Doon na ba sila i-insert mga higala? Kining mo ang kantidad mga higala, kamatunon na sa di. Pila ni ka trilyon ka pesos? Wata maghisgot mga higala, bilyon ha? Trilyon eh. Pila ka trilyon ka pesos mga higala ang ginduso nga sugyot sa Department of Budget and Management ta, alang sa National Expenditure Program. Kining budget karong tuiga sa 2027. Sunod tuig na inimigalang ang budget, no? O niya, aprobahan may galang ni sa Kongreso o sa Senado. Ang mahimo na ning General Appropriations Act. Mahimo na isang balaod kung maadto na ni may gala sa Kongreso. So, pero hindi ka bilyon o trilyon. Naghiskotag trilyon pesos, ha? Pero may namos may gala sa atong newscast kanina na ano dito mga higala ang atong pangutana. So, sunda lang atong mechanics. Inala, naka-follow. Naka-like sa DYHPR Amensibong Facebook page. O niya naka-share may gala sa atong program. Kanabuntaga, unang radyo ng balita. Oras, Philippine Star Time, 5:34 na.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: Day and that, nga nung masulubon man kanyang naong nimo?
7: Naluhoy man ko kunilula, Papa Ranch. May tukar na po dang yung hubak ko grayoma. May taas pag yan ang yung blood sugar.
8: Lakaw na yun nga sa butika. Pagpalit na yun o Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Biotrof Herbal Capsule.
10: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
9: Biotrof Herbal Capsule.
10: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
9: Biotrof Herbal Capsule.
10: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
9: Biotrof Herbal Capsule.
11: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
12: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
13: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
14: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
12: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
13: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
15: Available na sa Mercury o mga suking butika.
16: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip ko sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayaw pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control, tabang sa mga senior citizen.
17: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. Cool.

0: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
1: Problema ba ni mo pagpaniwang o pirmi lang di ni ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado ka epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing ng kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal gipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagdayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan, o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag og pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Set Living Testimonies.
10: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
11: Na landing ko sa ospital yun at nagugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
10: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
11: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan. Pupukso itong ako.
9: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
10: Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatutan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
12: Ako, poriba ko, ana, ang kalin Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
10: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
12: Sigurado, gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
9: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
10: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
12: Ako nga sa awan ngay goiter. Po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
10: Ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
12: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
9: Living Testimonies.
13: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
14: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
13: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
14: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
13: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Tunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
3: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
16: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka?
17: Life Extension Vitamin D3.
16: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
18: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway, hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, taon ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat. At kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan, pagkat ito'y mahal. Talaga, bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa. At sa marurunong, ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan. Itinuturo ko ang landas ng nahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin ang hari nakapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, tangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kaya manang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kay sa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ng anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw, wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa Sansinuko. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na, maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nag diwang ng daigdig ay matapos dahil sa sangkatauhan ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay tinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.

0: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly. Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Oras sa mga kasama na 5:50 na.
5: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
4: At itong kapabaraguman, gipalawihan ta sa life extension na vitamin D3. Magkakasama on sa bang ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtuwar nato sa life extension vitamin D3. Ang life extension vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, ibinasab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ugubang matang sa cancer, may ganang nga dunay direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usanig ka-factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya o cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, ano nagtulog ka matang orason. Kung nga nga makatabang ang regular nga pag-inom may gala sa life extension vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang life extension vitamin D3 mo-trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot na kung ang usag ka-cancer patient, dunay sufficient ka vitamin D level sa dugo. Ang mga cancer cells mamatay lang kini ug maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahang quality of life o ginahinay nga mobalik ang ilahang immune function ug kusog aron nga mas babatukan ang ilahang sakit nga cancer. Ang life extension vitamin D3, ikanuhan niya, ang life extension vitamin D3 mupugong sa angiogenesis ug usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung nasa mutubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3. Aron nga way maagian nga nutrient containing blood for cancer foods. Ug butabang kini may galang nga mapugngan ang paspas kapag pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients. Ano mapugngan may galang paspas kapag kaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers, may kalabutan sa vitamin D o cancer. Mas mutaas may galang survival rate sa usa ka pasyente sa cancer o mubos ang ihang tsansa o risgo na mamahimo may galang makamatay o mamatay sa sakit na cancer kung ano nag-igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage may gala sa pag-inom sa mga pasyente sa cancer, 6 to 9 soft gel daily. Kayang mainom may gala with meal in dedicated or decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig gamata, mga buntis o mga nagpatutoy ng mga inahan o sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o gaman pa. Mapalit may galang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy din sa Cebu sa kantidad na 11 pesos ang matag soft gel. Mahinong danong pahinumdum, kinahanglan sigurado, siguraduhon adunay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mapalit ka may gala sa mga butika. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life extension vitamin D3 and life extension clinic for longer life.
6: Atong sugda na atong kamuntagon pinagis pag-inom sa lamian, healthy kayo og daghan kang makuha nga benefits gikan sa kape, ga Vitad Plus Coffee Mix. Kini pinakaunang kape nga dure sa goal, ga vitamin D3. Sa matag sa shay sa Vitad Plus Coffee Mix adun kay 200 IU nga vitamin D3. Mao nang makakape na ka maka vitamin D3 pagyug ka. Plus reishi mushroom extract nga dure mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vitad Plus Coffee Mix gidugangan pagyug kinig mangosteen nga fruit extract maka bato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobra nga free radicals sa atong lawas. Mura nga atong sugatan na atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian, healthy o daghang benefits nga kape, ang Vita D Plus Coffee Mix. Para makalahutay kita sa tibok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy o guban pa nga mga butika.
5: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
7: Dayon sa kabalay sa Basak Lapu-Lapu City, naugdaw sa sunog, kasama mo sa balita, Radyo Man Paul Lauro.
5: DYHP Tatak RMN Report.
8: Marisa ang palimay iyan ni Eduardo Alforque. Dali may mutang sa may Upper Cagudoy, Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Alas 2:20 na hitabo ang aong sunog na dali na yung gitubag sa atong mga sakop sa kabumbiruhan sa Lapu-Lapu Fire District. Ni-deklarar na sila og first alarm pagka alas 2:17, may deklara silang fire out alas 2 o alas 2:47, may deklara sila og fire under control o alas 3:28 na may deklara sila og fire out. Kung ano'y naamol atol sa mga sunog o gisubay pa sa atong kapumbiruhan kung anong nasunog kining palimay sa pamilya Alforque na naka-apiktar o duha ka pamilya. Asama mo sa kabugiruhan sa Lapu-Lapu. Ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
5: Radyo mo nationwide.
4: Samtang Cebu City Councilor Harry Iran, nisugyot sa kagamanan sa Lakbayan sa Sugbo nga i-revisit ang Drainage Master Plan sa Sudan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Ilibunan.
5: DYHP, Tatak RMN Report.
9: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gisugyot ni Cebu City Councilor Harry Iran nga i-revisit ang drainage master plans sa Payan. Kinara may sundon pagsulbad sa problema sa mga pagbasa sa syudad panahon ng bunok ang kusog nga uwan. Nabsibahan ni Iran nga ang kabarangayan sa Payan magpatabang sa buhatan o sa ahinsyang itungdan sa gayon nga makasinati o mga pagbaha. Kini giingon sa konsehal nga makapasambot na hinuon sa problema tungod sa pag-iyahay na lang pagpangita og paagi nga makalingkawas niini. Iklaro ni Iran nga ang tibok syudad na ang makasinati o mga pagbaha panahon sa ting-uwan.
10: The entire city suffered perennial flooding every time mag-uwan. Tungod kay bagyo tayo karong plano how to solve the problems nga magbalik-balik ining-uwan. We have to look back the approved drainage master plan.
9: Si Konsehal Harry Iran na sera noon nga ang drainage master plan sa Dakbayan na nahimo ni ito pang tuig 2017 gipareview pa ni Mayor Nestor Archival sa Dipahingpit ipatuman. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglang mogasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar kanini, mahimo gyud kang abtik, alerto og di limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og maor sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sino yung inyo Radyo Man? Eli Balones, DYHP, Tatak RMN.
5: Radyo mo nationwide. DYHP, abroad, ngayon.
7: Kini nga balita atod kanato sa said marketing, ang tigamaw tiga para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Pero ni Italia sa tong balita, nidiman si US President Donald Trump ngadto sa Iran pagbayad sa mga nakalas nga individual nunot sa gilusad nilang pagpangatake taliwa sa pakyas pagkabot og deal alang sa pagbukas pagbalik sa Strait of Hormuz. Nagkanayon si Trump nga gitubang niya ang unang panawagan sa Iran pagtagbo sa mga kondisyon lakip na ang pagbayad ngadto sa Iran alang sa nadanyos nga mga namugna sud sa sobra 5 ka buwan ha so kanilusad ang Amerika ug Israel og strike batok sa ilang teritoryo. Ang maong demanda sa Amerika na sutang ang wala mahisguti sa nang labay nga mga negosasyon apan ipaniguro si Trump nga nalakip kini o malakip kini sa tanang umaabot nga mga negosasyon tali sa Iran apil ang panawagan pagbayad sa Tehran ngadto sa mga pamilya ngadto sa libuan ka mga nakalasa maong gera. Mga na ito ang balitang abroad. Datot ka na ito sa said marketing. Antigama, ugtiga para po. Sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, said Liniment Oil. Said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugoy, ng epektibo alang sa UTI, huwag malatian sa kidney. Huwag said Panyawan Cough Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyo mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, mao ang numero uno wa nay lain pa nga makatabang sa ato mga sakit sa kalawasan sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter og tuberculosis. Gawa sa mao mga sakit daghan pang mahimong malibyuhan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin. Bisan ang simpleng trangkaso, hilanat ubong sipon, wag tangdayo na sa pagtumar o paggamit sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin. Ayaw sa ninyo kalimti ang paggamit sa said Panyawan Liniment Oil. Tanang produkto sa said marketing available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ito mga kaigsuunan nga nagbata na ni mga orasa. Nag-anam na si Bukadlaw na sab na pagpanarbaho. Ilabi niya katong pisikal nga kusumo ay yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiyon dito ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo makapangusog. Banho, dunya usahay, aristi ilpod, gurag, dunay, magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga sintoma, makapekto yun kayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabi na kung dili magwanta ang sakit. Dili po taka-focus sa atong gibuhaton. Mawag din ni angay nga baliwad unlang, ha? Busa sa mga kugihan, ato din nga mga listeners na kabati na ba mo ni anang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod? So good, sigurado daghan na sa ato ang dunay ingon ni Ana. Apa nag-antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Bong advice na ko sa inyo, mag-Farix B-Complex kada adlaw. Dunay igo nga B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015. Tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Cebu City Treasurer's Office, dili pabor sa gipangayong amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporations. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
5: CYHP Tatak RMN Report.
9: Dili pabor ang Cebu City Treasurer's Office sa gipangayong amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporation. Ang naisgutang korporasyon na ngayong 5 amusement tax exemption sa mga event gipangayong sa mag-ulang na human ng SM Seaside Cebu Arena diha sa South Road Properties ng SRP. Alang kang City Treasurer Emma Villarete, dako ang mawa sa kagamhanan sa kapayan kung tugutan ang gipangayo nini. Isugyot hero ni Villarete ng ito sa SM Arena Complex Corporation nga mo-avail sa tax reduction ng gitanyag sa city government sa mga event gayon sa syudad.
11: Ang amusement is to be paid by the operator, promoter, organizer of the event. Meaning to say, kung dili si SM Arena Corporation ang promoter or event organizer, dili ma-extend any exemption.
9: Si Emma Villarete, naasaran niya sa duha ka major concert nga gipagayon diha sa Lisutang Arena ni Ato Meaging Buwan, ang kagamhanan sa lakbayan, kita o kapin sa 7 milyon pesos nga amusement tax ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
5: Radyo mo, nationwide. DYHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
7: Kini nga balita atong garato sa said marketing ang tigamaog tigaprapod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin said Liniment Oil said Celebrity Beauty Kojic Soap said Pugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney o sa said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, maluag ang pagginhawa sa mga motorista karong adlaw tungod sa dakong pag-rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo nga moabot ngadto sa sobra 4 pesos kada litro. Base sa ilang advisory ipaibaw sa Department of Energy kung DOE nga laslasan og balik 4 pesos og 70 centavos ang kada litro sa tanang klase sa gasolina, balik 4 pesos og 30 centavos sab ang pagkunhod sa kada litro sa krudo, samtang ang presyo sa kerosene mukunod usab og balik 4 pesos og 88 centavos kada litro. Sigon sa DOE, ang maong price adjustment sa mga produktong petrolyo nagsalamin kini sa paglihok sa global oil market. Katong mga malita, ihatod ka natong sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix, adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion, ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing, said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Radyo mo nationwide.
4: Nangita ka ba o mamahimo di mong kasama sa magatiman sa imong panglawas? Ano yan na may gana ang EXL Magkabuhay Plus Capsule? Alang aron atong maangkon ang optimum health and wellness pinagay sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matagkapsula ang kunanimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, asitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinagay sa pag-atiman sa atong lawas, tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Balik sa mga balita, Barangay Pasir sa sunod sa Sugbo, nagtinguhang mapatuman na sa kagabaran ang mandatory 3-meter easement zone sa Guadalupe River. Kasama mo sa balita na siyaman, Ilimononos.
5: CYHP Tatak RMN Report.
9: Gitinguha sa Barangay Pasil sa Sudat Sugbo nga mapatuman na sa kagamhanan sa dakbayan ang mandatory 3-meter easement sa Guadalupe River. Ang naisgutang barangay nga agian sa naisgutang sapa ni Palabang og resolusyon nga nag-auhag sa city government alang sa maong katayuan. Kiniro masulbad na ang gingong dagkadaghan nga riverbank encroachment, pagpalambo sa flood mitigation, pag-facilitate sa river maintenance, environmental protection og pagsiguro nga masunod ang balaod. Nasay ra ang clearing operation sa 3-meter easement sa naisgutang sapa una nang ipatuman sa nangaging mga administrasyon. Kiniplano sa mga tiwason sa pamunuan ni Mayor Nestor Archival isip kabahin sa solusyon pagsulbad sa mga pagbaha sa dakbayan. Apan ipareview pa sa mayor ang listahan sa apektado ng malupyo aron sa pagtino kung wakbay na bayran kaya ito nga nibalik sa ilang pwesto.
12: Kaya na naman na yung mga ides sa una. Ato nang balikan.
13: Kaya ba sa magdupli ang kumayan?
12: Yes, that's correct. Kaya naman uban din nga ni promise na pero wapaman yun.
9: Si Mayor Nestor Archival ang mayor ng paabot pausap sa lakang sa konseho labo sa pagtiwas ug hawan sa 3-meter easement sa Guadalupe River. Sama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
5: Radyo mo, nationwide.
4: Ay, narami ka na itong winner. Kanabuntahan kami ka na sa itong answer to win promo. Congratulations ni Maricho Libradilia Duhilag. Maricho Libradilia Duhilag, ikaw ang pala atong palaran nga mananaong kanabuntahan ka. Sakto imong tuwag, 7.2 trillion pesos ang budget nga gisugyot sa Department of Budget Management ngadto kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Congratulations, si Mumam. Ma'am, palihog lang ko chat ha sa itong Facebook page. Alang si Mohang GCAS number. Ato si check, magkala sa kasama ang Julius Malili. Kinala po tayo, nakapaldo karong butaga mga kasama gawas ni Maricho Libradilia Duhilag. Nga nakadaog, magkala o 200 pesos. Sakto yang tuwag at 7.2 trillion pesos ang budget ng isugyot sa tuig 2027. At sa check, may kailas kasama ang Julius Malili. Kasama ang Julius. Good morning, Julius!
13: Good morning! Kasama ang Anon! Good morning! Kasama ang Malisa! Good morning! Sugo! Wala, takarong sakpa yan. O, diyan na. Nanatay na sakpa na minaw sa D-Way. Pero, gayo daw. O, nakuyok yan nga yung anak na dalaga. Guwapo tayo.
4: Ah, kasama rin!
13: Ate, may buntag!
14: May buntag!
13: May pangalan na to?
14: Ang anak ko, si Kusita Turay.
4: Mama, pila edad mo, ma'am?
14: 62.
4: 62. Pila ka buki mong anak?
14: 7.
4: Uy, 7. Ganun mo. 8. Alig. Pila edad ka mang huran, ma'am?
14: 26.
4: 26. Kanina sa'yo mong luyo?
14: Oo.
4: Dalaga pa ni?
14: 27 na di ay si kuno pa.
4: 27 na?
13: Oo. 27 na?
4: Ah, dalaga pa ni?
14: Dalaga pa na.
4: Ah, dalaga pa. Pwede ni, pwede ni apply yan? Kasi nga ni mo, Inday. Ah, nanaka uyab, Inday?
15: Wala pa.
4: Wala pa. Ganahan ka mong uyab?
15: Nadilip pa.
4: Nga naman, masuko. Masuko si Papa.
15: Masuk.
4: Laro sa tumkinabuhi. Laro sa kinabuhi. Wapan din ang uyam ni Mundi ay?
15: Wala.
4: Hala no. Ganahan ba ikaw ginahan ang mga buhok? Ha?
15: Asa?
4: Pilaman mo ka buhok sa inyo hang iksoon ngayon, Nana?
15: Kanang pero 7 ni kabuo.
4: Abi na ko pinalit na daan imong kuan. Daan pagkatao.
15: Yeah.
4: Ah, yeah. sige. Sige, hatag mama mi. Mama, taasan imo gud volleyball player ka?
15: Ay, wala ni undang nako.
4: Ni undang naka. Ara tag mama mi. Mama mi, mama.
14: Ah.
4: Permi mo maminaw og DHP.
14: Oh.
4: Tungod na nadawat na mag-inagpahin ka, Panify! Congratulations! Yeah!
13: Yeah!
4: Yeah!
14: Yeah!
4: Yeah!
13: Yeah! Yeah! Sa mga ano do, sumadato man ang silang mapubi, hindi sila balay no, madato man mapubi, basta
4: ay.
13: Minaw, GYXD, ang bugas ng chorizo,
4: Berme!
13: Okay, so kami din ni Minaw, paabot lang ka muna mo, buntag, hantod, gabi. So, kao ba na ko? Nalimog na ko diba?
4: Ay, kalimog, guwap pa na mga ito, oo.
13: Kao ba na ko, tulilan, si kasamang nalilin na parin sarkadas, oh, John, si Kuya, yun inyong kasamang Julius Valley, BYXD, tatak, karimen.
4: Sabah kaderin, sabah kaderin, saya mam kena, spirahi. Salamat kasama ang Julius Valeli. Congratulations sa itong winner. Kaya itong taga. Kaya itong kapag panagumahan. Gipanayanta sa naman itong ng herbal capsule sa Kabisayan na Mindanao. Ang original Koy Herbal Capsule. Suplemento. Namutabang sa pagwagtang sa tanan ng mga baratian. Koy Herbal Capsule. Barato na. Itiktimo ba?
6: Mga timailhan, ngay ko adunay daghang toksin si mong lawas, mong dili ka regular nga makapagawas si mong hugaw, dugay ka mahilisan, magbutunag imong tiyan, makasinati kang insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, banakit sa kalawasan o glutahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sugang pagkaluya si mong tibok lawas. Busa wag tanga mga toksin si mong lawas, aron imong maangko ng maayo nga panlawas. Pag inom at agadlaw o G-Detox Plus, herbal capsule, ang pinakausok.
4: Wala ba oras, oy? Happy birthday day ni Police Colonel Wilbert Parilla, ang City Director Megala sa Iloilo City Police Office. Atong suod niya higala, o niya nag-birthday siya karong adlawa. Happy birthday, Police Colonel Wilbert Parilla. Ika-50 niya karong adlawa. Bata pa kayo. Wala ba tayo oras may galang sa kanila lang sa ganito pang poro sa Sinema HP Aramin Cebu kami ang inyong mga tigbalita.
7: Saan ni Radio Man Ken Galenea kininyong Radio Man Marisa Abadies.
4: Ako sa inyong Radio Man Arlo Busamante magpasalamat sa inyong pagpaminaw at ang inyong galang kasama Tony Rufil Fernandez Banyok kamusta rin ka rin tayo sa Straight to the Point. Ay kalimot matagal lang ang tarang dayang Diyos praise the Lord hallelujah Saba ka dali Saba ka dali Saba ka diha
5: pagputok ng mga balita nakatutok na sa unang radyo unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
17: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
18: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng uwa ko kalibang.
20: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
21: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
22: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
23: Super Fiber.
22: Super Fiber.
23: Mapalit sa mga butika.
24: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
25: Oras sa DYHP RMN Cebu Las Ice, this is Ice.
26: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
27: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
26: ACS. This time check is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.
27: This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
28: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
27: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Be the Best. Be Galing. Be Mag. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This newscast is brought to you by iBerry. This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.

0: This and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañoc. Attorney Rufil Fernandez Bañoc. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman.
1: Non in imposumos a liquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagbakig batok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
2: Straight to the point.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan, kutob sa mabot sa tong Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Kini lang gyapon niyo boss nga lagat sa kahanginan, kasamang Rufil Fernandez Bañoc. Mao ipadaya makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes o gapit sa 11 na buwan mahigala sa Agosto tuiga 2026.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga mahilabot ng lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanot.
2: Straight to the point.
1: Nagunas to maisgutanan karong nga buntaga mga kaigsunan. Sugda na to ang adlaw o good news kay ang mga motorista karong adlawa makaginhawa o dako tungod sa dakong rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo. Mao na yung mahigalaya good news ron. Medyo dako-dako nga rollback mga sukit di Pabinaw. Din mabot nga to sa kapin 4 pesos ang paglaslas sa kada litro sa maong mga produkto. Gumikan usab mahigala sa kinini ang pag-us-us dito sa world market mga sukin tigpaminaw. Ang ato mahigalang iampo nga makabot na ang capside kalinaw diha mahigala sa Middle East. Mahingpit na gyud mga higala kay para mabalik kita sa normal, no? Unya ang Santo Papa mismo na nawagan sab karon nga ang Ukraine og ang Russia nga magmalinaw na unta, magkasunabot mga sukit tigpaminaw, magistoryahay, magdialogo, labot mahigala sa kalinaw.
2: Straight to the point.
1: At aning pagtagad, rubutaga sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Samtang dinhi sa ato, mga kaigalaan, Ombudsman, Jesus Crispin Buying Rimulya, ni bisita sa Sugbo kagahapong adlawa aron mususi sa nagbalor og 60 bilyones pesos nga flood control project sa lalawigan.
2: Straight to the point.
1: Welcome ka diri sa Cebu, ha? Jesus Crispin na Buying Rimulya.
2: Straight to the point.
1: O hinaot pa unta. Nga doon na gini kana na ang padulngan kining imbestigasyon. Dili kay imbestigasyon lang mahigala nga kini ni ang pakurog sa mga politiko aron nga mo doon na mahigala pa politika, ha? Nga pamaagi aron nga dili mahigala mo adto sa laing partido.
2: Straight to the point.
1: I hope na dili na mao, no? I hope mahigala tinud-on ni Jesus Crispin Buying Rimulya ang paghukod mga higala sa flood control nga mga proyekto sa Sugbo.
2: Straight to the
1: kaya imagine ka mga kaigalaan, 60 bilyones pesos, ha? Ang gibukbo mga higala dinhi sa Sugbo nga flood control.
2: Straight to the point.
1: So na-mention kagahapon ni Buying Rimulya ang 7th district nga medyo dako-dako mga higala og na-mention sab ang QM Builders.
2: Straight to the point.
1: Sikat og balik ining kalakiha mga higala si Kirante, ha? Good morning atong Mr. Kirante.
2: Straight to the
1: point. Kanaon tanay mahigala og tinuod na ba ning kang Buying o di ba kaning atik ra? Malingaw-lingaw lang sa mga tao ba, ha? Aron nga, kunuhay inyon nga doon na ipagpanggukod sa flood control. Pero kung tinuod ni Buying na maka-appreciate kita, tinuod na eh, ha? Mr. Ombudsman, ang dito sa Cebu, kay laliman ka mahigala biktima ang Sugbo sa Bagyong Tino, kunya gamayng uwan, dakong baha na dayon.
2: Straight to the point.
1: Ha? Tinuod ako nun dito sa Cebu. O niya, kibawa naman tanga dito sa kauluhan, medyo ikaw may magbuot o kanus amo hinog o kanus amo hilaw ang kaso. Ayaw lang na gamitin ni Sugbo. Pahinugan lang tayo ni sa Sugbo. Disuroy mahigalang Jesus Crispin Rimulya ang Mananga River. Usa pa may lang river nga iyang gisuroy na eh. Ang Manangara, usa ba kabuk iyang gisuroy? How about ang Sakuan? Kinini ang Butuanon River. O ingoman ang Kutkot. Wadi at pila. Natin ipagtagad rubutaga mga higala sa atong pag-uban-uban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: straight to the point.
1: Samtang sa pikas nga bahin mahigala subay ni ini ang pagduaw ni Remulya ato ning isdutan mahigala kini ama sa Sugbo samtang kini ni ang hinaot pa nga padayonon sa mga kigalaan tungtuas.

0: Manila. Pero sa Pikas nga bahin, di pa kita mo ditso mahigalagoan. Ang ako lang, welcome ka din sa Cebu. O niya, sige, imbisigarag, tinuod na. Okay, pero kay katong kang Romaldis, muna man og kadudahan kay ito pa. Papamagoy na file kasong Romaldis antod garon. Anya ang gingon, may galang bibiim, patong-patong nga kasong andam na giandam na sa ombudsman. Medyo gilingaw-lingaw lang ang mga tao. Ato ni hatag pagtagad, pero kining sa Sugbo ha, tiwasan ni Buying. At rin pagtagad, lubutagas, tumanuban, usap niya ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon. Samtang balita sa Kauluhan Department of Health, kung DOH, doon na bagong kalihim. Human gitudlo ni Presidente Bongbong Marcos Jr., si Edwin Mercado kagahapon, hulip ni Dr. Jose Brexa Puhalti Jr., kinsa ni resign sa pwesto taliwa sa gatumang mga procurement issue diha sa maong ahinsya. Straight to the point. Sa laing bahing, gisugyot nga nagbalor, 7.2 trilyones pesos. Sus gabihan budget, mahigalag, anam na gikadako. Trilyones yun mga kagilan. 7.2 trilyon na. Pesos ang national budget alang sa 2027. Giduso na sa budget department ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr.
1: Straight to the point.
0: At aning pagtagad sa karumbutagas sa banuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Kumusta man ang flood control allocation, ana? Kumusta man ka? No? Kaya, gipahimangnuan na na mapunta. Kini mang higala ang pag-uwan-uwan. Di mang gini mang higala inyong tanga personalan ng ato nga. Huwag ita ka-move on. Sige, ita kisigot flood control. Di kini personalan. Inig-uwan, abisam nga niyo, di na ko muhisigot ang flood control. Iyan lang ta muhisigot, ana, no? Pero inig-uwan, niya mubaha, di ko kalikin ang amag, di ta muhisigot. Kaya, nature mang gini pahinomdong. Ni uwan, ni baha, dito mahigala sa kauluhan pati naghanang nabahaan. Hasta mahigala simbahan, nabahaan. Ato ni hatagag pagtagad karong nga buntaga mga sugit di paminaw kay matulpas pag-asa ang nasinati nga pag-uwan. Dito sa Luzon, equivalent kini og subras o sa kabuan nga uwan, sud lang sa siyam ka mga adlaw.
1: Straight to the point.
0: Pero si Antikler may pasultion mahigala, may ingon nga, kung nakabantay mo kuno, dali na kuno kaayo. Inigbaha, dali na kayong muhubas. At ang pagtagad ng butaga sa batuban, usap niya ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang State Auditor Silin Del Campo mahigalagi katagdang mutistify sa Notice of Disallowances sa Office of the Vice President karong Adlawa, subay sa pag-resume na sa impeachment trial bato kang Vice Presidente Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Sa ating hatag ang pagtagad, mahigala ha? O kumusta makawa na ba kay mga uwan-uwan noon sa Manila? Kanyin at mapaminaon nga magbaha, mahigala o niya siging ka-impeachment. Nasamot ang mga tao kasuko, mga sukit digba minaw. Padayon na mong impeachment. Mama kayo inyong gustong padayon ng impeachment. Pero ayaw kalimti ang mga problema sa flood control. Ah, so kagahapon, medyo sensitive mga higalang sinado nga, inalansa tamaga mahigayon ng impeachment kay porbida daghang nabahaan. Lisod mga kayo daghang nabahaan mahigala ang mga staff sa Senate, dili makaadto. Lakip ang mga senador, o ang mga tao sa mga kaigalaan, nangang magmangsigi kagtanaw nga ito sa impeachment, nga di amay mga baha nga grabe kayo.
1: Straight to the
0: point. Agad sa nagpagtagad o butaga sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang balita gawa sa nasod, magnitude 7.4 nga linog, mitay og ngadto sa Colombia, og silingang mga lugar ni ini.
1: Straight to the point.
0: Ginaghanon sa mga nakalas, niabot na ngadto sa 18 ka mga tao.
1: Straight to the point.
0: Kiniguban pang mga isgutanan niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: the point.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Life Extension vitamin D3 for longer life.
5: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
8: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra ka mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Yun nilab yan.
9: Nasa'yo ang panalo.
10: Mga ka-Pure Gold, ulahing hirit na sa Pabuhos Blowout Sale. At ang ipag-usap, karong umaabot nga Agosto 15 ngadto sa 16, ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento, gikan sa food products, personal care, household essentials, ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan ting-uwan, ikaw, always panalo. Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available sa like Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEB 258020 Series of 2026.
11: Dito ka lang, always panalo.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
17: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
18: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
19: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
20: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
21: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
22: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
23: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
24: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
25: Atong attack na alas 6:35 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
24: Straight to the point.
25: At sa dawaton may kailang report karon sa kauban on board sa patrol na lalaki nga nag-shopping ug mga mahalon nga mga sinina gidakop. Ano man yung mga higala ato sa paminaw ng detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
24: DYHP RMN Report.
26: Lagi naman Atty. Rufiel nagtingkagol karon sa Mapolo Police Station 4 hiling ka lalaki ka at shopping hiling mga branded ng mga sivila na mga mahalon sun sa Osaka Mall diha sa Barangay Luz ni Atty. Dakmayan Suba. So nalunigan lang sa may pin shop store ni sa Ayala Filter ang ditin karon sa atong kapulisan o si Jubert Burix, may 5 anyos nga nagpuyo ni sa Sito Lawis, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Subo. Yan, so sa ikubag, hindi nga tukul ka mga mahalon nga mga friendly nga mga sinina na mubalong dulan 3,000 pesos ang dinakpan katamtangan o nakaroon gibitin sa atong nga kapulisan sa magpagayon ang ilang investigasyon kung patakaan na yung sagkako sa tindahan nga iyang kawatan. Katama mo sa kapulisan sa Sudan Subo, ako inyong Radyo Man Polo, DYHP, Tatak RMN.
0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Radyo Boy! Nationwide!
25: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report na hetos ng uras, mahigala. Alas 6:37 na sa atong mauban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
25: Now, dito sa Manila, mga kaigalaan, siging gauan-uan dito. O niya, kinini ang gumikan lagi mahigala sa habagat. Dili pa ganin ni Baguio in Daimaris. Habagat, ha? O niya, ang atong weather condition dito, mga higala, o sa kauluhan, sa Manila, karon ga sige ga pong guan-uan, na itong mga tutaligsik, dili sa ato Sugbo, at least, wala tayo uan-uan dire. Pero dito sa kauluhan, sige, muna nga doon na po yung mga baha, mga sukitig paminaw, nga nasinati. No? 182 areas in Luzon, flooded mahigala, tungod sa grabe nga uwan, gikan sa habagat. Habagat na hinungdan. Dili ni bagyo ha? Habagat pa ni. Mauni ang resulta mga higala. Unya, naba ni siya mga video dong? Audio. Calabarzon, og Mimarupa Region, landslide sa Region 1, Cordillera Administrative Region. Dekan ikon o, sige ko no. Ha? Nakalsada ni. Anabahaan. Lakip na ang Binggit o Baguio City. Tawa. Hasta pa mahigal ang idsa nga doon ay giayo dito. Pila ka bilyon ang gigasto mga sukit ng Puminaw pag rehab. Apan, karong tuiga mga higala na guba. Muna nga tagbog. Panubag si Vince Dison ron. Tama o niyo. Muna ni, resulta na ni mga higala. Grabihan yung baa, eh. So, imong inyo na mga tao nga move on na sa flood control issue. Nature, mao imo pahimang no, mga higala. Tara, sige, sige. Kani. Pailain ay. Alo, grabihan. Sila may giuwan dito. Ang Cebu pa may giuwan nun, probida. Labaw pa sa dani. Oh, money, oh.
3: Nako. Dani.
25: Sus, gabi ha. Kakana mga lugar dito nga, kung ano eh. Ba, mga nabahan, kani, oh. Natanaw lang ning sa atong mga officers gobyerno, kumusta ka sa BBM no? Iyala lang gitanaw. Ang mga congressmen, iyala lang gitanaw kato mga malita-malitang kwartang nadawat.
4: Ayaw pa. Kaldo ang magbabang. Ang mga readers
25: oh. Mauna ang realidad.
4: Kaldo ang magbabang ka.
25: Ah, oh, dapat.
5: Oh. Ay, on the beat oh, no. I gagi. On the beat.
25: Grabihan ng mga kuwan ay.
5: Grabe na aligtas siya.
25: Nature good mo mapahinom dom.
5: Takot.
25: Sa Central Luzon 227 ka lugar ang apektado. Ang update 414 ka mga lugar ang apektado sa baha. Limang ka, anak. Kani, ngayon sa ako naman lang ang leptospirosis. Anong kalaki, ha? Sus, ginuokok.

0: Sos gabi ha. Region 4A, Calabarzon, region na kwa, no? Grabe mga lugar, mahigala. Kunya, mohilom lang ang mga tao ng flood control. Ah. Asa naman to ngayon niya, mahiya naman kayo. Morning sitwasyon na, oh. Asa man to katong simbahan dong, doon simbahan pag yun niya nabahan, naman to tanawa ko nun, Ems. Ang simbahan taon mahigala. I hope makigalaan nga, mo lagi na, kinanglan yun ta nga, kanus apaman mo tingog ang katauhan ani, kinio. Doon na pag yung video ani, naman tong kang Inday Maris nga, wait na, yun sa man eh. Na ato na eh, katong kwan, katong video bitani mo Inday Maris nga mag-forward. San Ilfonso, Bulacan isa, oh. Grabe sa kayo nga baha dihan napita. Tanawa o. Nasa'y audio dong katong... Okay, tanawa tong usa katong to apag yung video mga higala nga kwan. Na ato sa atong group chat day. O. O. Kaya grabe ha. Mauna yung mga pictures, mga kagalaan. Kwan na gyod, lahi nagigkaroon na mga social media mga higala. Mauna mo katap gyod ayon. Kaya yung buragog dagat o. O. Mauna ang aktual nga sitwasyon. So, sa umani mo na... Ang mga tao imong ignon nga move on na. Di na lang ta maghisgot ang flood control. Sa so, umay masinati sa mga tao. Mamani ang kani o kani. Nanay audio dong. Kani kani. Tiyaw mo na o. Santo Niño Parish. San Fernando, Pampanga. Sus Ginoo. Ha, oh, lebih hawe. Hmm. Asa naman ang binilyon, trilyon nga gasto sa flood control? Mona. Kana, sige, sige dong. Mona yung pagsuod simbahan? Oh, nasa siya audio dong? Maudio, simbahan. Medyo tinaw-tinaw ni tubigan ni suod ay. Dugay-dugay na siguro nagkabaha. Kaya tinaw naman mga higala. Kani Santa Rita de Casia Parish. Santa Rita, Pampanga, sani. Grabihang baha, no? Nay audio ni Dong Names? Walay audio? O, oh, kay CCTV ang nakakuha ni. O, ano saman? O, mo ni mga higala ang aktual ng sitwasyon. Di natural nga ang mga tao. Mo man ang isyo nga relatable sa mga tao. Ang man o imong inyon hilom na mo niya. Ano na, ayaw na lang kalimti ng isyo ha. Arita po, focus na sa intelligence ko. Confidential fact. At ilan yung mga higala hang ilingaw-lingaw, mga sugit, tipa, yagi talaga ito katawa. Ayun lang mo, anak, focus na sa confidential fact. Awa, simbahan, mura yung dagat, oh. Tinaw na ba, day? Tungkol sa tiles po nga tinaw, no? Niya, ang suod niya, tinaw. Medyo dugay-dugay na niya nga, kwan. Oh? Sus, Ginoo ko. Mao ni mga higala kung ipakita dira sa kuan karon sa atong social media platform kining maong baha mga sukid tigpaminaw nga nakasuod taon simbahan pahimat ngon ni mga higala sa atong kaparian ang atong mga relihiyoso no labi na kato mga higalang mga religious kaayo ug mainampuon no iapil ta sa pagampo to mga higalang kuan ha dunay mga pagampo mga higalang kuan iapil ta sa pagampo tong kininiang ma tagaan ta gustisya labot ini flood control. Oh, tanaw. Biha ning pagkakuana oi. Sumone ang sitwasyon dito sa kauluhan mga sugit ti paminaw, labot mahigala ining problema sa mga pagbaha, no? Okay. Nya gahapon adlaw si Ombudsman Crispin Romulla diri sa Sugbo kay iya ko nang imbestigahon ang flood control. Okay, okay na, no? Ayaw kalimta na, manukot na mahigala, I hope ha, karon kagahapon man to, August 10, unsa may direction ni mo investigation, I hope nga na, nagiklaro nga investigation na. Kaya ang Sugbo mahigala, kinanglan sa ginang imbisigahan ng mga kwan dire, flood control projects dire, flood control scandal. Imagine ka Sugbo mahigala, 60 billion ang budget mga sukit di paminaw nga, nabukbo din eh, pero sus, Ginoo ko.
1: Straight to the point.
0: Grabe gyapon ang mga pagbaha. Ha? I hope nga dili lang pamulitika kini mga pagbisita mahigala sa ombudsman di lang mahigala pag weaponize mga kagalaan sa ombudsman sa mga kunkas politika, ha? Kay hantod karon mga kagalaan si Romaldes, wagay kaso pang napasaka hantod ron. Ha? Wagay napasakan kaso. Unya kinini ang speech mahigalang BBM, kung nahinomdo mo, maingon nga, di na ta maka-experience o baha kay kuno na ana mga flood control projects. Pag sunod tuig, mingon siya, mahiya naman kayo. O grabe man ay mahigalang pagkabaha. O niya, karun tuiga, patong-patong na nga kaso kuno ang ipasaka batok mahigala sa former speaker. Pero kumusta man, atong isgutag tiwa sa human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 6:47 na.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga ulam.
7: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag nay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
9: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
10: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag Kidney Care.
13: Pila-pila

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetes, kung makasinati o problema sa mata, highly recommended na po ang iBerry.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay Bilberry para sa mata nga hait og tin-aw.
9: Ahoy! Kidney Care time!
10: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
11: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
12: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
16: Atong attack na may kalalasay, 51 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
16: Okay, so karong adlaw balik na po mahigala ang impeachment. Lingaw-lingawon lang ta mahigala sa impeachment. Ah, sige, ipadayon lang na. Kay mo may inyong gusto. Pero ayaw po in town o kalimti ang pag-address sa problema sa mga pagbaha. Kay mo na'y problemang dako sa grabing kinawatay unya relatable sa mga tao.
17: Straight to the point.
16: Kanang impeachment ni Saray, padayon, mamay niyong gusto. Pero ayaw kalimti. Kining flood control investigation. Nawa naman tong ICI, ulog-ulog raman mga higalay gihimo. Nga kunuhay, mahiya naman kayo. Naghimo kunuhay ICI. Nga po man, nawagtang na mga higala. Karon-aron nga, makatsay mga higala tong zona ni BBM. Tirahan na yun nga, patong-patong na nga kaso, giandam ni Romualdez. Giandam na sa former speaker. Kinis Romualdez may gipatamaan gid ani niya. Kay kisa may pag-ingon niya may gala nga hindi ako pangulo ng aming pamilya. Ako ay pangulo ng Pilipinas. So klaro, og tataw mga higala nga iyang gipatamaan si Romualdez. Romualdez nga nakasabot ni iso po og statement dayon. Sabot pa siya nga bisa pag waasangan lay may higala clerics man nga siya may gipasabot.
18: Wa ga ba?
16: Issue na sa statement mahigala. Pero kini, kung ato mahigalang sabton ang mga katauhan in taon, mingon na ala, patong-patong ang mga congressmen po, makpak. Namakpak to sila mga higala kay pasakaan na yung kaso sa Romualdez o namakpak to sila mahigala kay kahibaw sila nga ati crack. Kay samtang di pa mapasaka ang kaso sa ombudsman ngadto sa Sandigang Bayan. O di pa mo gawas ang warrant of arrest. Batok mahigalang Romualdez. Lisod kayo ng tuuhan mahigalang tinudoon ni Romualdez. Ha? Imagine ka na nga priso na god mga kaigalaan to sa si Bong Revilla. Nakabuhi na maganiron. Okay na. Human sa suna ni BBM. Murag ang suna lagi paabot day. Ha? Pag human suna, okay na. So ano nga priso? Si Marcolita. Silas Jinggoy. Paspas kaayo ang ilang investigation. Pero nga naman mahigalang si Romualdez hantod garon. Ang former speaker, wa pa man hantod karon. Unya, kini mahigalan pagkasulting BBM. Timan na ko to pagkasulti, oh, atong balikan lang gamay. Pagsulti, mahigalan mo rag. Ang mga congressman po mahigala nga nakabinipisyo ng Maldives, apil po sa pakpakunuhan. Pero kinay pa, sagol man yung mga higala pa, hatag ba lang o am-am sa mga tao? Ato na paminaw, balik hatan na wargod, ang iyang pamahayag, beto paminaw.
18: At sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan, isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
16: Okay, boss. Ah, ninuta paminaon, mga sukintig paminaw eh, no? Pero timanan na to, nga klaro-klaro ang pag-istorya mahigala, nindot ni paminaon o tinudon. Pero pa yun niya ayon sa ombudsman, patong-patong ng kaso. Pero kung tanaw ni mahigala on sa my stage, niining maong kaso mga kagilaan. Ha? Gipaktisan yun yan eh, o sa contest pa ni sa oration, contest pa ni sa eskwilahan in Daimaris, gitudluan yun niya sa coach, ginanaon ha, niya pinakurug-kurug tingog. Pero tanawa ha, ako mong klarohan, unsa may stage sa investigation na ni Romaldes? Para pagkuhan lang ito sa mga taong, hala, okay na, ana. Kanang gilingaw-lingaw, taba? Nga naman, ang stage, ano yung mahigala, naa pa sa preliminary investigation. Timan, ikana. Ha? Sa to pa, unsaon yung pag-ingon nga, sige lang, day, hapit naman mo, graduate ang kuhan, ginaw-ginawan ta, hapit naman graduate college. Kung graduate na, magkatrabaho na. Huwag mo sa sa pag-graduate college, elementary pa man eh. Preliminary investigation pagod. Ha? Nga ito, may labay ng adlaw, mapay pag-order kang Romaldes ka pa sa miton, mahigalag counter affidavit. Sus marusip. Kataas pa kayo, mahigala in town, layo pa kayo. Pag-ingon mo, elementary pa man eh. Kahuman ka ng college, elementary pa man eh. Ha? Mag-graduate ka ng kalakiha? Elementary pa mo, agi pag high school. O na pa mo atong kolehiyo. Layo pa kayo. Ang ila mahinga lang, dungan-dungan. Nga naman ni madungan-dungan lang jingoy. Nila ni Marcolita. Pas-pas magiging ila. Ang kang Romaldes mahigala. Usa katuig na mahinga lagikan pag-ingon ni BBM. Usa katuig kapin nga, mahiya naman kayo. Karon naapa sa preliminary investigation stage. Unsa man ang preliminary investigation stage, mo pa pagsugod. Mo pa mahigalay pag hatag og order ngadto mga kagalaan kang Romaldes. Nga kinini ang pasubmiton sa counter affidavit. Igo-igo pod mahigala nga mo submit niya sa Romaldes counter affidavit nang withdraw na mahigalang 18 Marines. Doon na nai upat nga ni-withdraw. Pastilan, muna ka nang, kung imong tanawon ba, siyempre, ang masa in town, wa masayod may gala sa rules on criminal procedure, okay, ingon na, okay na, pasakaan ng kaso Romaldes. Pero ingon na kung daan, layo pa kay towns tinuod. Uy, pati layo pa. Giam-aman lang mahigalang BBM. Giam-aman ang mga tao. Unless mapasaka sa ombudsman ka ng kasuha, ngadto na sandigang bayan, o mugawas ang warrant of arrest nga dakpon sa Maldes nga na natama kaingon, gitinuod. Di pa ganit na mahitabo mga kaigalaan na pas preliminary investigation. Unsa may mahitabo sa preliminary investigation, mo submit pag counter affidavit. And submit o counter affidavit, pwede pang moingon ang ombudsman, oy, among gi-evaluate hilaw pa man. Tapos halig kay kong higala sa opisina sa ombudsman, taas kay kong tanaw sa opisina sa ombudsman, taas kay nagkredibilidad ang ombudsman, until now. Kinis Buying lang, si Buying naman po niya, amo to baka magtakdi ni si Klabano? Diba ka na ombudsman, may higala ka na mga taga-ombudsman, dako kay kong panglantaw na nila, dako kay kong saludo na nila. Kay masood ko sa ombudsman ba? Kanabang doon na kay prinsipyo, doon na kay krusada ba? Ha? Nga ilalang leader na si Buying, politiko masagun ni si Buying? Ha? O kanang pagpanggukod niya ron, kanong mga higalang, tinuod nga gukod, naka sige, okay. Pero gukod mga higalang kontras politika, na di harang laay po lagi, ha? Ay, kinang hitabu aron, kinang kang Romaldes mga sukid di Paminaw, nga preso ng uban, si Romaldes wapag kasugod. Unya, ang 18 Marines, nga katong ilang affidavit, gigamit mga kaigalaan against Romaldes, og tinuod mga higalang kaseryoso sa ombudsman, nga naman nga, na nibali naman to, gikamang to mga higalang, kisa may nagkamang, ingon si Buying day nga, Romaldes ay pasingin lang, no? Gikamang nga, gikamang to nga, ipabali, or, gipasagdan nga makamang. Anong waman to, gisafety tong 18 Marines, or katong pipila ka mga Marines itong gamiton ang testimonya batok Romaldes. Ang problema ko sa 18 Marines, kaya nigamit niyo against Romaldes, maapil mas BBM? Anong nalangan-langan ba to, ni nakamang na noon, nibali ang upat. Pagbali, mahigala sa upat. Niingo na, wana, why credibility, kaya wana, bisang unsan na isultis mga Marines. Kay napasagdan man mahigala, nga naman yung nituo sila sa affidavit sa Marines. Nga naman yung paubos dayon sa Witness Protection Program. Aron nga maprotehan, maproteksyonan na sila.
17: Straight to the point.
16: Gi-safety na sila lugar. Nga di na wana ilaing makakuot-kuot dito. So ito masalaan yung mga politiko. Mabita na ka ng buhaton, mahigala nga. Bisa ganit iski election, so ito sila anak. Eh. Ang mga iski chairman, mga higala, ang nidagan sa federation, anak sa mayor o anak sa congressman, pila kabuk iski chairman, gikidnap na daan. Usa ka semana sa wapay iski election na gikidnap na daan. Gidaan na daag suri-suri dito, asa dapit ang field trip, asa dapit mahigalang luling hayaw, adto na buhuyan na nag-election. Masa may tuyo na nila, Inday Maris, ang tuyo na nga, di na makamang sa lain, di na maadtos kontra, nga imong konbinsihon, misa pagpilay, kung wak naman din ha, inigadto ni mong mahigala, kaya mga panya, kasi iski chairman na ng barangay, wak na rabad resign, nga naman, gidang congressman. Safety na, di na makamang. Ha? Gida, o sa kasimana, kung ito sila, unya na ito sila buhian ng eleksyon na gyan. Asa napit ang polling place, nga ito na, sakay pag mga skinan ko, pag abuti ito, butan na dahil, wala na chance ang kontra. Muna nga, kanang mag federation election ka na ito, may bawaan na daan kasi daog, hindi Maris. Paano naman kinidapay naman daan? Ikuha naman mga iskitsir man kanang pag abot, anang adlawa, mahigalang election, wala na eh. Formality na lang kung ano, voting dito, pero wala na, gipang dagit na eh. Giapil pa mahigalang ginikanan, kaya mingon, di man makuyog iskitsir man o imbitaron sa congressman. Pakuyugon lang kuan, pakuyugan gani kanan, na may daghang kwarta, ha? La, suroy-suroy, asa na pito suroy-suroy, ini election buhian na dito. Og asa ay pahigayan election, ato gym baka, ah, dito. Voting, awa na. Daog na mahigala, gastuhan yung kwarta, dako. Gisifty na diyan, na daan. Unsa man par, di na makakampanya ang uban, di na makatintal tong uban niya, pila may hatag dito sa pikas. 20,000 ang hatag sa pikas, kuan, iski. Ay, di amon 30,000. Wala na kay chance makaana. Nga naman, wa naman niya, igadto ni mo, wa naman din siya. Asa man day, nagida naman congressman, usak si mana ko na ilang lakaw, at ko na Singapore, usak. So, safety ng daan. Kano, nang gawas ng istorya, na kining upat ka mga Marines, na bayran kini. So, nga naman yung nabayran man, nakamang ni, kumauhunin, nga naman yung safety ng, kung ituos lang nga, magamit ng testimonya ining 18 Marines. Nga naman nag-safety daan, paubos witness protection program. At mo, taguan na mo dito daan, gwardyado na mo dito daan. O, nana mo'y suporta sa gobyerno. Ang gobyerno mo'y suporta. So, di na sa mga problema mahigala. Ilang kaon, ilang, hasta ilang pamilya, di na mga problema. Puro man. So, mo nag-iingon nga, patong-patong, unsa ba patong-patong nga kaso ani, nang withdraw naman yung mga marines. Mo'y na po ng ombudsman nga, ligon na tatong kaso, pero nang withdraw naman ang mga testigo, mo nang nahilaw. So, anang punto, hadili, mabasol si Marcos. Kayo, Marcos nga, patong-patong na ang kaso, sabi ng ombudsman. O. Oh. Pasaka na kaso. Niya ang ombudsman po. Niya ang ombudsman po niya. Ah, ready na tamin. Pasaka kaso. Kung tayo mahimo, nibali man sila. At yung mabasol nun ang mga marines. Di mabasol ang presidente. Di mabasol ang ombudsman. Kaya kami, ready man kami. Naagong may prinsipyo, gukuro na mo. Pero tayo mahimo, ang mga witness ni withdraw man. So, ilapon lang ko na. So, saon taman. Kami, ready on tamin. Pero saon taman niya, sila may ni-withdraw. So, ano tayo mahimo? Padong yun eh, mahigala sa... Wala na gini. Padoong na gini mahigala sa kwan. I don't know haog. Sus, kay ka ng preliminary investigation stage pa. Unsaon yung pag-ingon nga, ay nagkabalaka kay hapit na mahuas ito sa kalisod, no? Kay ang imong anak, ang kamagwang ang anak mo, graduate na, hapit na. Kartabaho na ni. Di mo susin mo eh. Ang graduate elementary pa man na gini ay. Kaya yung preliminary investigation stage, pagkalayo at panaghanap ang mahitabo, mga sugit ng Paminaw, eh. Ipasubmit pa si Romaldez County Affidavit. Inig-submit sa County Affidavit, ana, may ingon ng bulsman, gitimbang-timbang na mo, na may katarungan ni Romaldez. Dagan pa mahitabo. Tanugan pa nagdugay. Nga nung itanugan man, wa pag imahino. Daghan kay mahitabo. Naapa sa stage may gala sa preliminary investigation. Wa pa gyud, wa dili pa for resolution. Wa pa. Bisan ganing may nga for resolution, pwede pa gyud daghan pa mga remedies nga himuon may galang Romaldez. Tanan, available remedies. Bisa pag mingon nga naa na, okay. Bisa pag mingon nga na for resolution na. Ah, pwede pa nang kwan, tagaan pag di pa i-submit dayon sa Sandigan Bayan. Di pa i-file nga naman. Ni Apilar man nga tos gi-question pa ang resolution na to apa. To ana sa kuan. Di Apilar pa. Ini ka bot sa ambot kanus aka mabot sa Sandigan Bayan. So kalayo apa in taon mahigala. Gilingaw-lingaw rin kita ni kalakiha. Sus. Pero niya na to, tiwason niya to taon. Standby lang una. Ato si Padangat, ang Arrowman 558 Manila. Musunod na kanunda yun. Alas 7, size na.
19: Live via satellite. RMN News Nationwide.
20: Nagdeklara na ng state of calamity sa Montalban, Rizal, sa Dagupan City, Pangasinan at buong lalawigan ng Cavite habang pinag-aaralan na rin ang ilang munisipalidad sa Region 1 at 3 na magdeklara ng state of calamity.
21: RNN Special Coverage.
22: Samantala, search operation sa Gisad Surong landslide sa Baguio City tinapos na at meron pong 10 na kumpirmadong nasawi. Narito ang karagdagang balita ni Idol Nolly Christian Salio ng IFM Baguio.
21: RNN Live Report.
23: Matapos na ang search and rescue operation sa Gisad Surong matapos makumpirmang lahat ng 30 na kataong nasangkot sa landslide noong August 9 ay accounted for na. Ayon sa Baguio City Public Information Office, 3 katao ang nailigtas ng buhay samantalang 10 ang kumpirmadong namatay o wala ng buhay. Kasama sa mga natagpo ang wala ng buhay, ang 2 mag-ina na magkayakap. Silang unang natagpuan kahapon na kumpleto ng retrieval operation kanilang madaling araw. At bandang alas 2:40 kanina ay kumpirmadong wala ng ibang nawawalang individual na kaugnay ng insidente. Dahil dito, tuluyan ng isinara ang paghahanap sa lugar. Sa kabuuan, 13 na katao ang nasangkot sa landslide kung saan 3 ang rescued at 10 naman ang nasawi. Sa ngayon, maghahati ng tulong ang City Social Welfare and Development Office kasama na ang psychosocial processing para sa mga pamilya ng mga nasawi. Nagsasagawa rin ang mga pribadong grupo at institusyon ng donation drives habang nananatili ang mga apektadong pamilya sa isang pribadong paaralan sa kaparehas gym na barangay. kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Noli Salio. Tatak ka, RMN.
20: Idol Noli, kamusta ang lagay ng panahon ngayon sa Baguio?
23: Kumpara kahapon na Radyo Manjander ay mas mabuti na ang lagay ng panahon dito sa Baguio City at hindi na rin ganun kalakas itong pag-uulan at pag-ambon na lang ang nararamdaman. At kaninang alas 6.40 hanggang alas 6.50 ay nakita na rin natin ang paglabas ng Haring Araw, Radyo Manjander.
20: Ang yamanak ading Radyo Man Noli Salio, thank you. Nagulat ng live mula Baguio, IFM Baguio, si Idol Noli Christian Salio. Sa kaugnay pang balita, dyan naman ho sa Atok Benguet, merong dalawang magkamag-anak ang nasawi sa landslide. Naroon naman si Idol Jay Ancalis ng IFM Baguio.
0: Dalawang magkamag-anak ang nasawi matapos matabunan ng landslide habang naglilinis ng putik at lupa malapit sa kanilang bahay sa kilometer 48 Barangay Paway, Atok Benguet. Ayon sa Atok Municipal Police Station, bandang alas 6:30 ng umaga noong Linggo, August 9, naglilinis ang dalawang lalaki ng putik at lupa upang maiwasang pasukin ng tubig ang kanilang bahay. Habang isinasagawa ang paglilinis, biglang gumuho ang malaking bahagi ng lupa at mga bato dahilan upang matabunan ang dalawang biktima. Agad na nagsagawa ng search and retrieval operation ng mga tauhan ng Atok Police sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, Bureau of Fire Protection at mga volunteers. Na-recover ang unang biktima bandang alas 6:30 ng umaga noong Lunes. Agad siyang dinala sa Atok District Hospital ngunit idiniklarang dead on arrival. Nagpatuloy ang operasyon para sa ikalawang biktima sa kabila ng patuloy na pagguho ng lupa sa lugar. Bandang alas 4 ng hapon, na-recover din ang ikalawang biktima at dinala sa ospital ngunit idiniklarang dead on arrival. Nagpaalala naman ng mga otoridad sa publiko na maging maingat sa mga lugar na madaling magkaroon ng mga landslide, lalo na habang patuloy ang pag-ulan. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang lugar dahil sa posibilidad ng karagdagang pagguho ng lupa. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Jay Ancalis, Tatak, RMN.
22: Meron din pong isinagawa ang mga rescue operation ng otoridad sa Ilocos Norte sa kalagitnaan ng panlalasa ng habagat. Pakibalita naman tayo mula kay Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
1: Sinagip ng mga miyembro ng Philippine Coast Guard at mga local responders ang tatlong mangingisda mula sa magkahiwalay na rescue operations sa Lawag City at Badok, Ilocos Norte. Dalawa sa mga ito ay mga mangingisda mula sa Lawag City na kung saan ay tumaob ang kanilang bangka sa kasagsagan ng habagat. Agad namang rumesponde ang Coast Guard substation, local responders at mga mangingisda upang sagipin ang dalawang lalaki. Samantala, habang kumukuha naman ng tulya ang isang mangingisda sa Gabot Sur, Badok, Ilocos Norte, ay tinangay naman siya ng agos ng tubig at napadpad sa karagatang bahagi ng nasabing lugar at buntikan ng malunod. Agad namang sumaklolo ang mga residente at ang Philippine Coast Guard. Nagbabala naman ang mga otoridad sa mga mangingisda na huwag na silang pumalaot kung umuulan. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag ay Dolores Martinez, Tatak, RMN. RMN Special
20: Coverage. Nakatanggap ng hindi inaasahang dami ng ulan ang ilang bahagi ng Luzon sa unang siyam na araw ng Agosto. Kapag katumbas ng mahigit isang buwan, bunso dito ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Ayon sa DOST o ayon kay DOST Pagasa Administrator Nathaniel Servando, naitala ang 1,413 millimeters na dami ng ulan sa Baguio City mula August 1 hanggang August 9, katumbas ng isa't kalahating buwan ng ulan. 957 millimeters naman na dami ng ulan ang naitala sa Iba Zambales, lampas sa normal average rainfall na 929 millimeters. Sa Metro Manila naman, naitala sa Science Garden sa Quezon City ang 501.6 millimeters na ulan mula August 1 hanggang 9, 90% sa monthly average na 568 millimeters. Sinabi ni Servando na asahan pa rin ang tuloy-tuloy ng mga pag-ulan sa Luzon hanggang sa Miyerkules, subalit hindi nakasing tindi nitong mga nagdaang araw.
2: We expect na may mga pag-ulan pa hanggang Wednesday but ito'y concentrated na lang sa lalawigan ng Zambales, Bataan, maging Occidental Mindoro. But in terms of intensity, reduced na siya.
20: Si DOST Pag-asa Administrator Nathaniel Servando. RMN Special Coverage.
22: Samantala, ilang residente dyan sa Dagupan City at Calasiao sa lalawigan ng Pangasinan na pilitang lumikas dahil din sa mataas po na baha. Pakibalita tayo mula kay Idol Juana De Vera ng IFM Dagupan.
3: Mukhang hihintayin pa ni Ate Glenda na humupa ang tubig sa loob ng kanilang bahay matapos tumaas ang level ng tubig baha sa malawak na bahagi ng Barangay Bacayao Norte, Dagupan City kung saan siya nakatira. Anya, nasa tuhod ang baha sa kanilang parte kaya hindi na sila nag-atubiling lumikas sa paaralan na nakatalagang evacuation center.
4: Dito na, sa tuhod.
5: Sa tuhod, ba ngayon dito?
4: Kahapon po. Kasi tumataas kasi. At ganun. Hapon na po kami dumating dito.
3: Kaso lang, kahit ang mismong evacuation center, may tubig bahari. Ayon kay Barangay Captain Diosdado Maramba, sa oras na tumaas pa ang tubig malapit sa mga tinutuluyang classroom ng mga lumikas, ay inilipat na lang nila ang mga ito sa bagong tayong gusali rin sa loob ng paaralan.
6: Medyo marami-rami ang evacuate namin ngayon, ma'am. Kaya, kwan. At saka medyo naabot na yung kwan. Kwarto ng school namin, kaya aburido kami. Nakikita naman dito sa loob ng school. Sa Paskwala, medyo malalim na po.
3: May mga nakatalaga namang welfare desk mula sa Red Cross upang bigyan ng assistance ang mga lumikas habang patuloy ang pagroronda ng barangay sa lahat ng sakop na sityo. Samantala, naabutan namin ang mga pamilyang ito sa Calasiao Sports Complex matapos ring piliin na lumikas na dahil sa taas ng tubig baha sa kanya-kanya rin nilang barangay. Tulad ni Ate Anita na lumikas na rin dahil hanggang dibdib na umano ang tubig sa bahagi ng Poblasyon East kung saan sila nakatira.
24: Sa may ano dito, hanggang dito na kami sa basketball. Ciao. Oh, populasyonist lang dito. Ano, inagana namin pong umalis. Alam na namin kasing may darating na naman ng ano. Tinas naman namin yung mga gamit namin po, tapos yung mga importante.
3: Bukod sa Poblasyon East, kabilang din ang mga barangay ng Gabon, Lasip, Mancop, Nalsyan, Lumbang, Talibao, Longos at Kabilukaan na may naitalang residenteng lumikas sa nasabing complex. Samantala, patuloy ang pagbibigay tulong ng Municipal Social Welfare and Development katuwang ang ibang ahensya sa pagtitiyak sa kaligtasan at pangangailangan ng lahat ng mga residenteng lumikas. Kasama mo lang dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera. Tatak RMN.
21: RMN Special Coverage.
20: Mula sa Luzon, magtungo tayo sa Visayas. Danda ang mga individual sa Iloilo City naman, ang apektado rin ng masamang panahon. Kasama natin sa balita Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo.
25: Naapektuhan ng masamang panahon ang 148 pamilya o katumbas ng 567 individual sa Iloilo City batay sa datos ng City Emergency Operations Center. Ayon sa EOC, 12 insidente ang naitala sa iba't ibang bahagi ng lungsod, kabilang ang mga natumbang puno at poste dahil sa malakas na hangin. Inilikas naman ang 71 pamilya o mahigit 200 residente patungo sa evacuation center para sa kanilang kaligtasan. Samantala, 101 bahay at iba pang istruktura ang naiulat na napinsala kabilang ang 4 na totally damage. Sa Haro Plaza, tumumba ang 3 native trees habang 6 na iba pa ang nailigtas at naisalba. Nagpakilos naman ang City General Service Office ng 100 tauhan katuwang ang mga volunteers upang magsagawa ng clearing operations sa mga lugar na naapektuhan ng masamang panahon. Patuloy namang minomonitor ng Iloilo City Emergency Operations Center ang sitwasyon at inabisuhan ang mga residente na manatiling alert to sakaling muling lumakas ang ulan at hangin. Kasama mo sa DYIC, IFM, Iloilo, Idol, Real Arca, Tatak, RMN.
21: RMN Weather Report.
22: 17 minuto na ho nakalipas alas 7. Sa mga nagtatanong po sa magiging lagay ng panahon, iiral pa rin ang hanging habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon. Ayon po sa DOST Pag-asa, asahan pa rin daw natin ang pabugso-bugsong pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang maulap daw na kalangitan, may kalat-kalat na pag-ulan pa rin ang mararanasan dito po sa Kalakhang, Maynila, sa Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte. Sa kabila niyan, unti-unti na raw pong bubuti ang panahon sa natitirang bahagi ng Luzon at posibleng sumilip ng araw. Para naman sa Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon ang inaasahan pero pinag-iingat pa rin ang publiko doon sa mga tinatawag pong localized thunderstorms.
21: RMN
7: Special coverage.
20: Magpapatupad muna ng work from home arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ngayong araw. Bunsod na rin ito ng kautusan ng Office of the President na nag-uutos din ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas, pampubliko man o pribado sa mga nabanggit na lalawigan. Exempted naman sa work from home arrangement ang mga ahensya ng pamahalaan na tumutugon sa pangunahing serbisyo tulad ng kalusugan at pagtugon sa kalamidad. Bukod dito, wala ring pasok sa lahat ng antas ng paaralan, pampubliko man at pribado sa Caloocan City, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, lungsod ng Maynila, Marikina, Muntinlupa, Parañaque, Pasay, San Juan, Taguig at Valenzuela. Dito po yan sa Metro Manila. Gayun din sa buong lalawigan ng Abra, Benguet, Laguna at Bulacan, maliban na lamang sa bayan ng Doña Remedios Trinidad. Abang preschool hanggang senior high school level naman ang sakop ng class suspension sa Quezon City at Baguio City. Nagpatupad naman ng localized suspension o nakadepende sa mga lokal na pamahalaan ng suspension ng klase sa Cavite, La Union, Pampanga, Pangasinan at Rizal.
7: RNN Special Coverage.
22: Nakitaan daw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng malaking improvement ang sitwasyon sa Metro Manila kasunod ng ilang araw na mga pag-ulan. Ayon po kay MMDA Chair Romando Artes, bagamat may mga pagbaha pa rin sa Metro Manila, mayroon daw na mga lugar katulad ng Camanaba area na malimit ay laman ng balita na lubog sa baha pero hindi na kasing tindi ng sitwasyon ngayon. Gayon din daw po ang Espanya sa Maynila at mga underpass sa Shaw Boulevard, Aurora Boulevard at Pituason Avenue ay hindi nalubog sa baha.
8: Masasabi ko po na maraming areas na dati traditionally binabaha ng malalim tulad ng Camanaba ay hindi masyadong naka-experience ng malalang pagbaha. Ganon din po yung mga pangunahing lansangan sa Metro Manila except for some ay passable naman po.
22: Sa kabila niyan, binaha naman ang bahagi ng Las Piñas at Parañaque kung saan umapaw ang mga daloy ng tubig sa dami ng ibinagsak na ulan.
8: Ang dahilan po nito ay yung pong

0: makalabas kaagad yung tubig na naiipon sa low-lying areas.
1: May mga iniisip na raw pong paraan at kasama dyan yung para tugunan yung pagbaha sa lugar ay bumuo ang Department of Public Works and Highways ng floodgate o balak bumuo, balak pa lang, ng floodgate sa La Huerta at isa pang daloy ng tubig sa Paranaque. Samantala, patuloy namang tinutukoy ng DPWH kung sino ang nagpagawa sa hilera ng pader sa may Forbes Park sa Makati na bumigay noong Huwebes.
2: We have to decide kung anong gagawin na doon. Gigibain na ba yun ng safely? So makikipag-coordinate tayo sa LGU at sa MMDA kung anong gagawin natin doon. Pero definitely, kailangan ayusin na yun.
1: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: DPWH, palalakasin ang flood control sa urban areas sa 2027. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Manchanel Salazar. Special
4: coverage. Isasama sa 2027 budget ang mga proyekto ng pamahalaan para palakasin ang flood control at maiwasan ang matinding pagbaha. Sa Malacañang press briefing, sinabi ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na pangunahing tututukan ang pagpapadupad ng flood control master plans at pagkukumpuni ng nasirang flood mitigation projects. Kasama rin sa prioridad ang pagpapahusay ng flood control system sa mga urban areas na madalas makaranas ng pagbaha kabilang ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan at Cebu.
2: Priorities dito yung implementation ng mga master plans sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yun ang number one priority. And priority din dito yung pagsasaayos ng mga nasira no, nitong mga nakaraang taon. No? So, and kasama na rin dyan yung mga improvements sa mga urban centers tulad ng NCR, Cavite, Laguna, Bulacan, Cebu, and other urban centers sa buong Pilipinas.
4: Hindi naman binanggit ng kalihim ang halaga ng pondong ilalaan para rito dahil hinihintay pa ang final budget proposal ng Department of Budget and Management na isusumite sa Kongreso ngayong araw. Kasama mo sa DZEC, sa La Orimen, Manila, Radyo Manchanel Salazar, Tatak, Orimen.
1: Special coverage. Ito isa pa, yung large booster flood pump. Patuloy daw na hinihigop yung mga tubig para hindi tumaas. Diyan naman po ito sa Barangay Tumana at saka sa Malanday. Pakibalita tayo mula kay Rajman Chelsea Arcilia.
5: Patuloy ang paghigop ng tubig ng large booster flood pump sa Barangay Tumana at Malanday papunta sa Marikina River ngayong Martes ng umaga para mapabilis ang pag-discharge ng naipong tubig sa flood water patungo sa drainage outfall habang nagpapatuloy ang clearing at cleaning operations sa lugar. Itinalaga ito ng Marikina LGU at MMDA na umano'y tinatayang aabot sa 3 beses na mas malaki ang pumping capacity kumpara sa mga nakakabit na pumping station sa Tumana. Umabot na rin umano sa mahigit 1.5 metro na ang ibinaba ng tubig ngayong umaga sa loob lang ng 3 oras. Samantala, personal namang binisita ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang nasabing pumping station kaninang umaga para tingnan ang sitwasyon sa lugar. Sa kabilang banda, sa ngayon ay nasa 15 feet of first alarm naman ang estado ng tubig sa Marikina River at may pabugtong-bugtong ambon at pag-ulan dito sa may bahagi ng Marikina City kaya siguruhin pa rin na magdala ng payong o kopote tuwing lalabas ng bahay. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Radyo Manchal Arcilia, Tatak RMN.
3: Abangan sa aming pagbabalik, kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election sa Setyembre, posibleng masus suspinde kung magpapatuloy ang masamang panahon.
1: Paano ka lang mahigit 7 trilyong piso na 2027 National Expenditure Program na katakdang i-turnover sa Kongreso ngayong araw?
3: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
6: RMN Network News.
7: Budag Pilipinas sa Idupos.
3: Ilibong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
7: Amalat Commission on Elections. Dangangam. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
8: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
9: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng

0: apat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhing nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
1: RMN Network News.
2: Balita sa mga lalawigan ngayong 7:26 ng umaga. Capiz, isinailalim naman sa state of calamity dahil sa pananalasa ng peste sa mga tubo. Kasama natin sa balita si Radyoman Lovely Official ng RMN Rojas.
3: Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Capiz dahil sa matinding pinsalang dulot ng Red Stripes of Scale Insect o RSSI sa mga taniman ng tubo. Ang naturang peste ang patuloy na sumisira sa mga taniman ng tubo sa lalawigan at may pangamba ring makaapekto sa iba pang pananim gaya ng mais at palay. Batay sa Office of the Provincial Agriculturist, umaabot na sa 3,331 hektarya ng sugarcane areas ang epektado, habang 1,890 naman na sugarcane planters ang tinamaan sa 11 bayan ng Capiz. Inaasahang mapabilis nito ang pagtugon ng pamahalaan upang mapigilan ang pagkalat ng peste at maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at kanilang mga pamilya. Kasama nyo sa DYVR RMN Rojas, Rajman Lovely Official. Tataka RMN!
1: RMN Network News!
4: Teka, yung supply naman daw po ng kuryente dyan sa Visayas ay halos 3 buwan ang hindi stable. At merong 5,000 consumer na ang nakaranas ng brownout kahapon. Makibalik na tayo mula kay Rajman Rezzy Bordon ng RMN Iloilo.
5: Patuloy na nakakaranas ng rotational brownout ang mga Ilonggo dahil pa rin sa kakulangan ng supply sa Visayas grid. Kahapon, halos 5,000 na consumers ang nakaranas ng rotational brownout kasunod ng isinagawang manual load dropping ng National Grid Corporation of the Philippines. Ayon kay Ms. Angel Tan, spokesperson ng More Power Iloilo, 11 na feeder ang apektado ng rotational brownout na umabot ng halos 3 oras. Aniya, maliban na kulang ang supply sa Visayas grid, nag-collapse ang ilang planta sa Mindanao kung saan bumibili ng alternatibong supply. Ayon naman sa NGCP, posibleng sa ika-3 o sa huling linggo pa ng Agosto ma-energize ang planta na kailangan upang mag-stabilize ang supply sa Visayas. Mula pa noong Mayo, halos araw-araw nang isinasailalim sa red at yellow alert status ang Visayas grid. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Rezzy Danios Bordon, Tatak RMN.
2: Lalaking nagsasampay ng nilabhang damit sa Bukidnon, patay ng makuryente. Kasama natin sa balita si Rajuman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
6: Naitakbo pa sa ospital bagamat binawian rin ng buhay ang isang 18 gulang na lalaki matapos makuryente. Particulars por 4 Poblacion Sur sa bayan ng Don Carlos dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay nakilalang si Alias Dudong na residente sa lugar. Ayon sa report, magsasampay sana ng kanyang pinaglabhang damit ang biktima sa isang cable wire nang bigla itong makuryente. Agad naman itong nirespondihan ng mga rescuers mula sa Bureau of Fire and Protection o BFP sa naturang bayan at dinala sa pinakamalapit na ospital bagamat binawian na ng buhay. Napag-alaman sa inspeksyon ay sinigawan ng mga otoridad na pumatong sa bubong ang isang live wire na kung saan nakakabit ang sampayan dahilan ng insidente. Sa ngayon, pinaglalamayan ang biktima habang labis naman ang pagdadalamhati ng mga kaanak sa kinahantungan nito. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybala at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik Radjuman Mark Micaballo. Tata, RMN!
1: RMN Network News!
4: Kuya Will, alas 7:30 na ng umaga, oh. Posibleng suspindihin po ng COMELEC ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections sa Setyembre 14 kapag nagpatuloy pa ang masamang lagay ng panahon. Ayon po kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, sakaling magkaroon ng malawakang pagbaha at bagyo sa mga lugar na nakatalaga ang mga polling sites, pinaplano nilang iurong muna sa ibang petsa ang BARM elections.
7: Kung sakali talaga na magkakaroon ng malawakang pagbaha, pagbagyo na hindi makakaboto ang ating mga kababayan, nasa kapangyarihan naman po ng COMELEC na isuspend pansamantala ang eleksyon at pagkatapos po nung kalamidad na yan within 30 days ay maiset po namin. Nandun po yan sa Article 5 ng Omnibus Election Code.
4: Tiniyak naman po ni Laudianco na sila'y handa sa mga ganitong sitwasyon at tinitingnan din ang posibilidad na ilipat ang mga voting center.
7: Nang ilang buwan pa po ito mula nung lumabas yung ating Republic Act dyan po sa Bangsamoro, Republic Act 317, ay inaaral na po namin yung mga voting centers na lugar kung saan nandun sa lugar na binabaha. Meron na po kaming survey, mga alternate voting centers na maaring lipatan.
4: Yun po si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco sa panayam ng DZXL, RMN Manila.
1: RMN Network News.
2: Pinagana na ng Department of Education ang kanilang emergency learning measures sa gitna ng mga class suspension sa Luzon, dulot ng habagat. Ito ay matapos na umabot sa mahigit 6 na milyong mag-aaral at halos 300,000 teaching at non-teaching personnel ang apektado ng suspension ng klase. Sa pamamagitan ng 4-H protocol o yung hinto, hinga, hinay at hayo. Matitiyak nito na tuloy-tuloy pa rin ang pagkatuto nang hindi nasasakripisyo ang kaligtasan ng mga estudyante. Nilino naman ni DepEd Secretary Sunny Angara na hindi pinipilit ang regular na pag-aaral sa mga panahong hindi ligtas o di naman kaya ay lubhang nakakastress ang kondisyon ng mga guro at estudyante. Bukod sa 4-H framework, hinimok din ang mga paaralan na i-update ang kanilang learning at service continuity plan.
4: Yun daw naman pong Humanitarian Assistance and Disaster Response Team ng AFP ay ini-activate para tugunan ang pangailangan ng mga residente ngayong nakakaranas sa sama ng panahon. Si Rajuman Marjo Domingo.
8: Inactivate at naka-standby na ang Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR assets ng Armed Forces of the Philippines kasunod ng epekto ng Southwest Monsoon o ng hangyabagat at ng mga bagyo na nagdulot ng matinding pag-uulan sa bansa. Sa ilalim ng Operational Control ng National Capital Region Command o NCRCOM ng AFP, dalawang search, rescue, and retrieval teams mula sa Philippine Army ang nilagay sa standby alert, kung saan ang isang squad naman dito na mula sa 33rd Mechanized Company ay nakaposisyon sa headquarters ng NCRCOM sa Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City. Samantala, ang Philippine Marines naman ay nagunsad ng disaster response teams habang ang dalawang grupo naman ng Philippine Air Force Search and Rescue ay naka-standby alert sa Colonel Jesus Villamor Air Base sa Pasay City. Ayon sa AFP, ang pinagsani pwersa na ito ay lubhang makakatulong sa komunidad na apektado ng matinding panahon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
2: Isinumiti na ng Department of Budget and Management kay Pangulong Bongbong Marcos ang 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program para sa 2027. Ang NEP o yung NEP ang magiging batayan ng panukalang pambansang budget na pag-aaralan at aaprubahan ng Kongreso. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Lear Castro, tutugon ang budget sa pagpapalakas ng mga komunidad sa pamamagitan ng mga serbisyo at maraming oportunidad para sa mga Pilipino.
9: Nakatuon ang budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpalakas ng mga komunidad, alinsunod sa temang People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future. Layunin itong gawing mas kapaki-pakinabang ang bawat pisong pampublikong pondo sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino.
2: Formal namang ito turn over ang NEP sa Kongreso ngayong araw.
1: Network News.
10: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Itutuloy po ngayong araw na ito ang Day 14 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sasalang muli si Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office sa COA ICFAO State Auditor Cailin Del Campo sa witness stand. Pagtitibayin ni Del Campo ang akusasyon ng prosekusyon kay VP Sara para sa Article 1, ito po yung hindi tamang paggastos ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ngayong linggo rin, aasahang harap sa paglilitis si Marivic Pareha ng House Legislative Information Resources Management Department. Gayun din, ang mga Special Disbursing Officer na sina Gina Acosta ng OVP at Edward Fajarda ng DepEd.
10: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Pagbagal ng usad ng impeachment dahil sa mga aksyon ng defense team, tatalakayin ng prosekusyon sa impeachment court. Kasama natin sa balita si Radyoman Uno Grace Mariano.
11: Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ay planong talakayan ng House Prosecution Panel sa impeachment court ang pagbagal ng usad ng paglilitis dahil sa pagtanggi ng defense team na i-stipulate ang mga dokumento kaugnay sa maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., ayaw sana nilang akusahan ang depensa na sinasadyang pabagalin ang usad ng proseso ng impeachment. Pero punto ni Tolosa, ito ang naging resulta ng pagtanggi ng depensa na i-stipulate ang libo-libong dokumentong bahagi ng financial and liquidation records tulad ng mga acknowledgement receipts mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Sabi ni Tolosa, bahala na si Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na tugunan ang kanilang hinaing laban sa mga aksyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte na nakaka-delay sa takbo ng paglilitis.
12: We've been trying to reach out to them para ma-schedule na nga to as directed by the presiding officer. Unfortunately, ang sagot sa amin, August 14. What purpose will that serve? Ayokong sabihin na sinasadya nila na i-delay itong proceedings na to. But nagiging malinaw, magmula dun sa actions nila dun sa pre-trial, no? Pati nakita naman natin dun sa pagpresenta kay Torino Wamil and kay Cailin, itong ginagawa nila, sinasadya man o hindi, nakakapos talaga to ng delay. So we'll probably bring this matter up, no, in the next hearing and we will see how the presiding officer will appreciate it and act on it.
11: Yan po si Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
4: Ang oras po natin, alas 7.38 na, isa pang kalihim ng Department of Health ang nagbitiw sa pwesto upang tutukan daw ang kalusugan. Ito'y matapos italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si PhilHealth President at Chief Executive Officer Edwin Mercado bilang kapalit ni Dr. Jose Puhalte Jr. Si Puhalte ay narelbihan lamang sa loob ng 28 araw, ang bilis, bilang health secretary at nagbitiw kasunod ng mga alegasyon ng pagsusugal sa kasino at pagpabor sa isang supplier para sa gamot kontra tuberculosis. Pero ayon po kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, voluntary resignation ang inihain ni Puhalte at ikinatwiran ang kanyang kalusugan. Samantala, balik gobyerno si Ayala Healthcare Holdings Inc. Chief Health Officer Dr. Beverly Lorraine Ho matapos italaga bilang kapalit ni Mercado sa PhilHealth. May karanasan na po si Ho bilang Assistant Secretary, Undersecretary at Deputy Spokesperson on sa DOH.
2: Sa kaugnay na balita, yung pagkakatalaga kay Dr. Edwin Mercado bilang bagong sekretary ng DOH, suportado ng ilang mga senador. Kasama natin sa Balita Radyoman, Conde Bata.
13: Sinusuportahan ng mga senador ang pagkakatalaga kay Dr. Edwin Mercado bilang kalihim ng Department of Health o DOH. Ayon kay Senator Chis Escudero, ang desisyon ng Malacanang na magtalaga ng bagong DOH secretary ay nagbigay ng kinakailangang paglilinaw at katatagan sa ahensya matapos na maresolba ang leadership issue na naging banta sa pagkaantala ng implementasyon ng Universal Healthcare o UHC Act na unang hinimok ni Escudero ang palasyo na manghimasok na para matiyak ang pagpapatuloy sa pagpapatupad ng UHC program at dahil may bago ng DOH secretary, mas mabibigyang atensyon na rin ang pagpapalawak ng PhilHealth coverage at pagpapahusay pa ng access sa parehong public at private health facilities. Sinabi naman ni Senator JVR Sito na asahan ng UHC friendly team sa ilalim ni Mercado. Positibo si Ejercito na malaki ang magagawa ni Mercado sa ahensya at sa pagsusulong ng reforma, busod na rin ang hindi matatawarang expertise nito bilang physician at healthcare executive ng kagawaran. Welcome din sa mga senador ang pagkakatalaga kay Dr. Beverly Lorraine Ho bilang bagong president at CEO ng PhilHealth at anila, compliment ito sa bagong leadership ng DOH at makakamit ang objectives ng UHC law para sa paghatid ng dekalidad at abot-kayang health services sa mga Pilipino. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak RMN.
14: RMN Network News.
4: Balita po tayo sa Ibayong Dagat, mahigit na sa 100 ang napaulat na namatay habang aabot sa 80 ang nasugatan. Sa magnitude 7.4 na lindol na tumama sa Colombia, Lunes ng umaga, yung Martes ng madaling araw dito sa Pilipinas, natukoy ang epicenter ng pagyanig sa munisipalidad ng San Jose del Palmar na nasa kanlurang bahagi ng Bogota. Ilang mga gusali rin ang gumuho at nasa mahigit 1,000 bahay ang nasira dahil sa malakas na pagyanig at nagtamo rin ng pinsala ang maraming kalsada at 6 na paliparan. Nagpapatuloy ngayon ng search and rescue operation dun sa mga gumuhong gusali.
2: Alas Pilipinas Girls, target na makapasok sa round of 16 ng FIVB U17 World Championship. Mula RMN Sports, Niel Santuas.
15: Target ng Alas Pilipinas Girls na masungkit ang pwesto sa round of 16 ng FIVB Volleyball Girls U17 World Championship sa San Felipe, Chile. Nasa ikalawang pwesto ang Pilipinas sa Pool B matapos magtala ng 2 panalo sa unang 3 laro. Tinalo ng Alas Girls ang Mexico at Tunisia habang ang kanilang tanging pagkatalo ay nagmula sa defending champion na China. Kailangan ng Nationals na makakuha ng kahit isang panalo sa natitirang 2 laban sa group stage upang makakuha ng slot sa round of 16. Bukod dito, umangat din ang 12 pwesto ang Pilipinas sa world ranking mula number 65 patungong number 53 matapos makuha ng Alas Women ang silver medal sa CV Cup Leg 2 sa Chiang Mai, Thailand. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua, Tatak, RMN!
4: Pagganap bilang pare sa Sinimalaya film na Tirik, challenging para kay Rocco Nacino. Showbiz Report ni Myra Jane Asayaw.
16: Challenging para sa aktor na si Rocco Nacino ang pagganap niya sa Sinimalaya film na Tirik. Sa interview ng DZXL News, sinabi ni Rocco na bagamat ito na ang kanyang third time sa Sinimalaya, medyo sensitive ang role niya bilang pare na kinailangan niya pang aralin.
17: Siyempre, kapag priest, medyo sensitive yan eh. So, a lot of research, a lot of, buti na may consultants. Lloyd is a lot, has a lot of knowledge bilang sa Kristen siya dati. So, marami, tama ba to? Tama ba to? Tama ba yung sort ko? A lot of research, a lot of talking to people.
16: Malalang time management din daw ang ginawa niya dahil sa iba pang projects at personal things.
17: A lot of time management kasi when we were doing this, I was doing Stars on the Floor. So, sayo, priest. So, medyo nakakabaliw siya. Yes, and I had to be a dad, I had to handle my business. So, medyo roller coaster ride itong start of the year.
16: Pinaka-memorable naman daw ang isang daring na eksena niya sa pelikula na dapat daw abangan ng mga manonood.
17: It was very cold and una syempre may konting ano yung managers ko na bakit may ganun. But it needed to be done to show the complete cleanse of paring birth. And to symbolize the whole cleansing of his both of them. So this is me going outside of my comfort zone. And I'm glad I did it.
16: Ang Tirik ay umiikot sa kwento ng mapanganib na paglalakbay ng magkaibigang pare na si paring Bert at taxi driver na si Santos sa kasagsagan ng War on Drugs. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Jane Asayaw, Tatak RMN.
14: RMN Network News.
2: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabyan.
18: Live via satellite. RMN News Nationwide.
19: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
20: Headlines ato ang mga balita. Cebu City Treasurer's Office niduso na sa gipurponer ni ining revision sa local tax code sa Dakbayan ngadto sa konseho sa syudad. Suspect sa pagpusil patay sa usa ka babaeng online seller sa Pasil, dali nga nadakpan human gihimo ang krimen. Samtang sa itong sports, Pinay tennis star Alex Ayala, tinguhang mupahuway una, human sa pagtapos sa journey sa Canadian Open. Mga nito mga headlines.
19: RMN News, diretso Balitang Metro Cebu. Headlines. This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
21: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mohinungdan ini. Maong end gyod ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chloricidin digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
23: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
24: Ako po'd. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
22: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
23: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
24: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
22: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
25: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
26: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
27: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
26: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
28: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
19: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
29: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
30: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
31: Pag-ibig fund, solid kabon!
19: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
32: Mga kasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa Pier, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay dili malikayan ang hasol nga ubo, katulo sa tutunlan ug dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon mutabang sa pagpahunong sa katulo sa tutunlan tungod sa post nasal drip ug sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asan dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw. Walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS.
1: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga motangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
3: ISO certified, world class quality.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: It's a belly-

0: Bygone, 100% Knockdown.
1: Oras sa DIY HP, RM and Cibola, 7:51 na. Mayong muntag, sugbo ka bisaya ng Mindanao. Sanga ni Radio Man Ken Galinea, ug yapon ninyo makauban. Radio Man Marisa Abadies. Uban ng sabta sa lain asam nga mga updates ato ang mga balitang lokal. Pansadi pa sa detalye sa itong mga balita, ariyo nata sa ito ang Answer to Win promo. Andam na inyo ang mga cellphone, ang inyo ang mga kamot din, ha, inyo ang mga todlo. Kay laing hugna na usap sa ito ang Answer to Win promo, karong mga orasa. Atoy hatod, ato ang pangutana. Sunod mo sa promo mechanics, ha? Ayaw kalimot sa pag-follow sa ato mga official Facebook pages ang DYHP RM and Cebu. All capital letters ka na, 1.3 million followers. Apila sa abog follow ang official Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Baño. Doon ay blue checkmark, pasabot nga verified account ka na. 1 million ka pina ka followers sab. Uman sa inyong pag-follow sa ato ang mga official Facebook pages. Kalimot sa like o share sa ato ang Facebook Live karong mga orasa. Uman mo makalike o share, tubaga ang ato ang pangutana diha sa comment section sa ato ang Facebook Live karong mga gutloa. Ato na yung ilabay, kining ato ang pangutana. Alang sa itong laing hugna na usap sa itong Answer to Win promo. Kagahapon, si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya iabot sa Sugbo. Nagpa-interview sa mga sakop sa media din sa Sugbo. Og nagpaibaw nga mususi siya sa mga flood control projects din sa Sugbo. Karon ang pangutana ni Duaw to siya og usa kadapit. Asama ni siya ni Duaw ning usa ka sapa diha sa Dakbayan sa Talisay. Yang gisusi kay lakip ning na ni Suyla. Itong mga nang labay nga mga bagyo. Samas bagyong Tino. Mahinungdan sa grabing baha diha sa maong syudad. Sa Talisay. Sa iyo na kayo ang pangutana. Sa iyo na sab ang tubag. Unsa ka tong sapa diha sa Talisay nga giduaw, gisusi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya kagahapon. Tubaganas diha sa ato ang comment section. Ato nga tagag pagtaga din yung mga tubag, ha? Yung pagsunod sa ato ang promo mechanics. Ayaw nag-i-private ng inyong mga profile, public ka na. Para di mo ma-disqualify sa ato ang promo. Answer to Win promo. Ang swerteng makadaog o makatubag sa saktong tubag, makadaog o 200 pesos GCash. Ariyo na ta sa ato ang mga detalye sa ato mga balita. Cebu City Treasurer's Office idusod na sa giproponer ni ining revision sa local tax code sa Dakbayan ngadto sa konseho sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
2: DYHP. RMN Report.
3: Gidusok na sa Cebu City Treasurer's Office ngadto sa konseho sa syudad ang giproponer ni ining revision sa local tax code sa Dakbayan. Kinitukod yung katapusang revision nga gihimo sa City Government sa Buluhisan gingong nadto pang tuig 2006. Dili hinun wala pa sa 10% ang giproponer nga aumento sa City Treasurer's Office sa gibutumang buhis sa kasamtangan. Hapan mas taas ang gipangayo nining aumento sa fees and charges o regulatory fees. Matun ni City Treasurer Emma Villarete, ngayon lang giproponer nga aumento gipasubay usab sa kamanduan sa Bureau of Local Government Finance kun BLGF7. yan.
2: Sige na, may upo sa BLGF na kinahanglan, i-update na gina to atong tax code, revenue code, kay dugay na kayo ba? Last na to nga tax code is 2006 pa. Imagino nimo ang certification fee, 20 pesos, bisan na lang sa bulpen ng papel, ilibre na nakakompensate. Anak pa.
3: Si Emma Villarete, ang City Council, nagpaabot ng butokin sa gruso ng proposal sa City Treasurer's Office at sa regular session ini karong hapon. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
4: Radyo mo nationwide.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Gigutom na

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mga kasama, ako inyong kasamang Radyo Man po, Lauro. Noon ako'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw kapag tumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa mo na kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usani ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buot pa sabot nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient nga vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas yung survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mubalik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawa sa cancer patient aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer or risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal and decided dosage.